0: Maghihintay na naman ba kayo na may tumaob na balsa dyan at may madisgrasyang bata? Ako'y nananalangin sa ating Panginoon na sana walang mangyaring ganon. Dahil pag may manangyaring ganon, eh, saka na naman tayo magsisisihan, di ba? Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang paalala.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
7: XFM.
1: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants. Mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balo Panteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: The Den! Não, Maga.
1: Bullseye!
0: Balik tayo sa palatuntunang Bullseye! Ang palatuntunang ito din sa atin ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Alam mo, araw-araw, alam niyo ba yun na araw-araw may toxins tayong naiipon sa ating katawan? Kaya importante kahit papaano may support tayo. Ha? Yung hindi komplikado, kape lang. Santon Gold, Govimix, may glutathione, may mangustin, habang iniinom mo siya, parang alam mong may ginagawa ka sa katawan mo. Brad, hindi lang to para sa atin, para sa pamilya. Ah, yung iniinom na rin nila. Kaya isipin mo, ha? Isipin natin, kape na nga lang iinumin mo, bakit hindi pa yung may benepisyo? May moringa, may spirulina, may mangustin, parang isang tasa. Ha? Isang tasa, ang dami mo nang nakukuha. Simple pero smart na choice. Shenton Gold, Coffee Mix! Fernando Alulod, paki-live na natin si Ronnie Boy. Mga kaibigan, at Fernando Olad Alulod. Kay Rada K. Ano yun? Bakit may pumasok na ibang RMB Rodilang. Dan Sanderson, good morning katropa, araw-araw pong nakikinig kami sa XFM. Thank you. And Sanderson, cards na ba?

0: Sige, sir.
1: Sige. Salamat, sige, sir. Salamat.
0: Salamat po, salamat.
1: Oo. To, may nakalagay ba ng ano dyan, to? Doon sa signage ng ano, kung sino contractor?
0: Wala, Kalawi. Ang nakalagay lang dito, yung roadwork kahit lang, saka yung mga signs na may ginagawa.
1: Oh, sige,
0: ito pa rin siguro yung gumawa dati, yung may na-accidente na nakaraan dyan sa dulo.
1: Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Sino ba yung contractor yung may namatay? Yung may yung iniwan nilang walang early warning device. May early warning device pero nandun na sa butas, na bulaga.
0: Oo, tama. Yung parang yellow ano to?
1: Yung yellow cost ribbon?
0: Yung caution tape.
1: Caution,
0: yun lang ang nilagay. No,
1: kasi yung kalsada na yan, bakit na binutas na naman? O bago ba yan? Yung luma, tinanggal, binakbak. Kasi nakatiwang-wang eh. Alam naman nilang pasukan na eh. Dapat binuhusan na nila yan para hindi napiperwisyo lahat yung kalsada na yan.
0: Dito, Kalwe, sa unahan, meron din. At saka doon dito may malapit doon sa may Bacabanco na area, meron din ibinutas doon, Kalwe.
1: Hindi nga natin alam kung bakit.
0: So, butas itong... Sir, kayong gumagawa niyan? So, merong ito, Kalwe, may construction na itong gagawa.
1: Be, kausapin natin. Sir, kayong
0: gumagawa niyan? Hindi na alam. Meron na, Kalwe, ipikitati sa camera. Ito silang dalawa.
1: Paki ano mga kung sino contractor to?
0: Sige, punta natin. Thank you.
1: Tsaka bakit hindi pa sila nagbubuhos? Ano pang iniintay nila diyan? Pasko na naman.
0: Tama. Ito.
1: Tagal-tagal na yung mga kalsada na yan eh. Ayos naman.
0: Good morning, Apaygar.
1: Ayos naman, binabakbak.
0: So, ito nga, Kalwe.
1: Ayun, dalawa. Sige.
0: Oong hindi nila alam. Punta natin kung anong construction firm ditong gumagawa. Kasi matagal to, bago magpasokan ka, Louie.
1: Oo, bago magpasokan, binutas na yan eh.
0: Oo, butas na ito.
1: Dali, parang...
0: Uy, sana ito pupunta.
1: Parang umabante doon to. Hindi mo maabol.
0: Sir, good morning.
1: Contractor, sino?
0: Anong
1: contractor?
0: Anong pangalan ng construction natin?
1: Ha? Sino daw?
0: Bawal ako siya. Si, ano lang, pangalan lang siya.
1: Contractor lang eh. Sa gobyerno naman yan eh. Contractor.
0: Ano lang yung construction na pangalan ng construction ng mga gumagawa. Katinda na yung engineer. Payo mong pangalan yan. Pangalan ng construction. GMG.
1: GMG. GMG. Construction. Din yung gumagawa, yung may na-discretion
0: nun. Diba, Eric Bogos, sabi, diba? Wala pa kahit sir, kung kailan ito buhusan?
1: GMG, construction.
0: Ha?
1: Ano daw?
0: Wala pong alagano. Kasi yung mag-ahubos yan?
1: Si Foreman.
0: Ano ba yun, sir?
1: GMG.
0: Matagal ito, diba, sir? Mga isang buwan na? Wala pa. Mag-isang buwan na. Kasi bago mag-dyan, butas na ito, di ba?
1: Ambira, yung nakaraan Ron, di ba? May na-disgrasya. Nung may namatay, may na-disgrasya. Binuhusan nila kaagad eh.
0: Oo. Bosa ko ito nakaraan. Kaya lang umulan. Ano yun ang Kalwe.
1: PJMP? PJMP?
0: Sir, sabi natin ang pala nun.
1: PJMP. Tama ba, Axel? Papa Juliet Mike Papa
0: PGMB? PMG. Oh, 'yun Kalwe.
1: PJMP.
0: Oo.
1: Yan din yung gumagawa dati eh. Di ba natatandaan mo, 'di ba, nagkaroon ng problema? Tapos kinabukasan, kinabukasan binuhusan na agad nila. May namatay na doon.
0: Oo, na-cover natin yan nung mga nagdaan. At na-disgustan ng gabadaling araw, pagkasunod, mayroon namang nahulog ulit, isang SUV. Isang kilala din sa kwerto. Kaya lang, sabi nga, nalalagyan na kagad, kinabukasan, nagkaroon agad ng pagbubuhos doon sa binutas nila, Kalwe. Iba lang ito ngayon, dahil ang sinasabi, umulan, kaya hindi agad daw nabuhusan, Kalwe. At
1: titising
0: pa nila kung malambot daw yung ilalim.
1: Ilang araw na yan noong nakaraan, ang init-init eh. Ang tagal na nakaraan, mainit naman, ba't di nila binuhusan? Ngayon, umulan na naman eh, hindi na naman sasabihin, malambot na naman. Nakaka-traffic din, tapos hindi pa sila nag-iiwan ng mga tao diyan para mag-traffic. Pinapabayaan nila yung city traffic.
0: Huwag naman sana tayo na may ang problema ito, Kalwe, kasi kantuhan ng renghe.

0: Lord, yun ang medyo sabi nga
1: PJ, mga, PJMJ.
0: Iyon yata, tama ka kalay. Parang yun ang tama pagka-dinig natin kanina.
1: Sa city to, ha, contractor ng city government ito. Pinapabayaan nila nakatiwangwang yan, lalo pagka ang pakiusap natin, okay, sige, malambot yung lupa. Maglagay kayo ng tao dyan. Kung hindi, mag-request kayo sa city traffic na pagka rush hour, maglagay ng tao. Pinapabayaan nyo lang magsalusalubong yung sasakyan dyan eh. Oh. PJMJ. O sige, to, yun lang. No? At least may dalawa dyan, pero wala namang problema yung traffic ngayon dyan. Mamaya, babalikan ko. Pag wala ko nakitang nagta-traffic dyan, tingnan nyo ba? Kukutusan ko kayo isa-isa.
0: Oh, yun nga pinag-traffican na yung mga dumadaan ng mga motorista. Mga pasado, alas 4 hanggang alas 5.
1: Mamaya, alas 4. Alas 4, so, bago mag-alas 4, puno na yung Ring Hill Road. Papunta dyan. Hanggang doon okay sa may... Oh, sige to.
0: Okay. Okay lang daw sana kung itong kabila matadaanan, at least yung volume ng sasakyan mabawasan. So, hindi lang madadaanan kasi nga shoulder na ito ng kalsada kaluwi. So, yun lang.
1: Gulo niyo. Sige, sige to. Thank you, Dr. Rone.
0: Okay, maraming salamat ka, Luis. Malayo mula dito sa bahagi ng Manalo Extension. Ako niyong katropa, ang Kuya Toto, ex-FM News.
1: Oh, yan, ha? PJMJ o PJ, anong construction company ng city government. Huwag niyong pabayaan, ho. Rush hour, ho. Yung mga bata, lumalabas po ng eskwelahan bago mag-alas 5. 3:30. Bago mag-alas 4, puno na po yung Ring Hill Road na yan. Kalahati ng Ring Hill Road, inuukop, galing ho ng Rizal. Dahil nagkaklag ho yung kanto na yan. Dapat ho may nagtatrapik. Kung hindi ho kaya ng contractor, mag-coordinate kayo sa traffic. Nag-uusap kayong dalawa kung sinong ilalagay niyong tao dyan. Hindi, palampasin niyo lang yung rush hour, wala na rin ho eh. Eh lahat ho naman nagmamadali paghapon. Lalo yung mga estudyante, pagod na yun sa school, pagod na rin yung mga magulang. Gusto makauwi, naaantala pa dyan. Minsan, kahapon, may nagsasagutan pa dyan. Mapapaaway pa. Dahil sa proyekto na yan, ano ba naman yan? Oh. Yung opisina daw nila, malapit dyan sa may high-im check-in in na to. At dyan din sa may ano. Oh. Yung PJMJ. Tama ba yun? Yung kontratista ho ng syudad. Yung gumagawa ho ng kalsada. Pakita mo lang yung kalsada na yan para makita ng kanila mga dalawang nagmumulagat na mata. Yung perwisyo. Wala ho tayong pakialam na rin kung bakit na-delay, bakit na naman binuta. Sige, sementoy na. Sementoy ninyo. Diyan kayo kumikita eh. Di ba? Oo. Pero naman, habang ginagawa ninyo, yung kalsada na yan, yung motorista, huwag naman nating piperwisyohin. Pwede ho silang hindi maperwisyo sa paanong paraan. Mag-traffic ho kayo dyan. Dalawang tao lang o tatlo. Doon sa kanto, dapat meron din nag-ano eh. Di ba? Oo. Yun lang mga traffic. Hindi, wala hong napiperwisyo. Wala hong... nagsisisigaw sa mikropono. Maganda yung takbo. Wala akong napipermiso doon sa proyekto. Eh dito, meron eh. Mamayang hapon, babalikan ko yan lugar na yan, ha? Ilalive ko. Pag hindi, wala ko nakita dyan na tao, talagang binabaliwala nyo lang. At pag binaliwala nyo po itong mga ganitong komentaryo, ho, alam nyo na mangyayari ho sa tenga ninyo. Di ba? Oo. Alam nyo namang, takpan nyo na lang ng bulak para hindi nyo marinig. Ano ho? Sorry ho eh, kasi proyekto ng gobyerno yan eh. Kailangan ho nating asikasuhin yan. Hindi namin, hindi kayong dapat naming asikasuhin. Yung mga motorista. Di ba? Oo, maganda. Tatapos yan eh. Maganda, mapapakinabangan ng lahat eh. Di ba? Pero habang ginagawa, dapat hindi na piperwisyo ang mga motorista. Tandaan ninyo, yung gumawa niyan, di ba? May palpak kayong ginawa diyan, yung mga tauhan ninyo. Hindi naglagay ng early warning device. May dalawang motor, shoot! Di ba? Doon sa butas, patay. Oh, nilagay ninyo doon na mismo sa butas. Palpak, di ba? Oh. Eto, motorista, traffic ang pinag-uusapan natin dito. Ayaw natin bahira ng kung ano pa man yung kontrati. Ayusin ba ninyo naman? Para naman kayong mga bata na laging pinapagalitan eh. Di ba? Para kayong mga bata na laging pinapagalitan. Ano to? Ito. May ano. Ayon. PJMJ Trading and Construction. 135 calendar days. Target September 22, 2026. Sidewalk. Wala na tayo. 7 million. Wala na. Okay na ito. Mayroon kayo. Ito, PJMJ. Ang sinasabi ko lang, sino ba dapat ang nagmamando? Tingnan yung traffic kahapon. Oh, si city traffic ba o dapat naglalagay kayo ng tao dyan? After ng inyong, kung hindi, mag-coordinate kayong dalawa. Di ba? Oo. Pwede naman kayo maglagay ng tao dyan kung hindi available yung city traffic eh. Ayan na tingnan ninyo. Di ba? Paki na lang ho. Eh kami naman ho ay nakikiusap sa ngalan ho ng motorista. Project Engineer Art John Kaabay. Office of the City Engineer. Ano ba ito, Engineer Kaabay? Ba't ayaw nyo pang buhusan ng simento yan para hindi na napiperwisyo yung mga motorista dyan? Pwede naman kayo magpaliwanag. Sabihin nyo, eh, basa yung lupa eh. Marunong ka pa sa amin eh. Okay, basa yung lupa. Maglagay kayo ng enforcer dyan. Ano kayo? Iwanan nyo lang eh. Hindi namin bubuhusan niya. Malalambot pa yung lupa. Masisira na naman yung simento eh. Magbabayad na naman kami ng arkabala sa gobyerno eh. Ipapaulit sa amin. Bahala kayo dyan. Hindi pwedeng ganun. No ba yan? Oh, hindi pwedeng iwanan yan. Mamayang hapon, ha? Pag wala tayong nakitang enforcer dyan, bukas, takpan nyo na naman yung tenga ninyo ng bulak. Huwag na kayo makinig. Lipat na lang kayo sa iba siguro. Masasaktan lang kayo eh. Di ba? Sasaktan ko kayo talaga. Hmm? Yung pandinig ninyo, hindi sasaktan physical, bawal yun ha. Yung pandinig ninyo, tingnan nyo yung nagsasalubong oh. Kung ikaw nakasakay dyan, magagalit ka rin eh. Bakit wala nagtatraffic eh? Oh, sasampa pa sa gutter bago makadaan eh oh. Diba Dennis? Oh. Ayan oh, sumasampa sa gutter oh. Hindi naman dapat. Kasi nga wala nagtatraffic. Ha? Sige. Mamaya ha? Mamaya, tingnan natin kung wala tayong problema niya. Kung hindi nyo lagyan niya, sige, huwag nyong lagyan, patigasan tayo. Ha? Mas gusto kong makatulong sa motorista kaysa dyan sa inyo. Kayo, habol nyo lang, siyempre, gusto nyo kumita eh. Nangontrata kayo eh. Diba? Yung mga proyekto naman yan, meron niyang pailalim din eh. Wala tayong pakialam doon, huwag lang kayong pahuhuli. Pero ito, motorista, di pwedeng sila ay naaabala dahil dyan sa mga proyekto na yan. Okay. Talaga naman nakaka-high blood kayo aga-aga. Manong big maslog. Ah. Si Toto muna. Si Mike. Doon sa isa pa ito. Yung tatawagan, nakuha mo na Axel, yung si Kapitan. Oo. Iuli na lang natin sila. Si Mike muna. Balik mo naman doon. Ito, proyekto rin ito. Pasensya na kayo ha. Kasi, pasukan ngayon eh. Pinagtutuunan natin ng pansin yung mga kalsada ho na ginagawa ho. Para hindi ho makatulong ho tayo doon sa mga motorista ho eh. Diba? Ito naman, pag umulan, yung isang proyektong ginagawa doon sa Santa Monica, bumababa naman yung lupa doon sa kalsada. Oh. Ay, ayaw natin tuldukan ito. Ba, ayaw natin mabalaho ito. Dapat maayos ito. Eh, Mike?
2: Ay, yes, Kaloy. Magandang umaga.
1: Oh.
2: At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dito tayo ngayon sa TPW Star Engineering District. At so good morning muna kay Engineer Art Torillo na pinagkakapya ko ngayon.
1: Ay, Engineer. Welcome. Welcome. Sir Art. Mira, yes, diyan ka na pala. Oh, welcome back. Natuwa naman ako. Diyan ka na pala, ha?
3: Oo, medyo nagkaroon tayo ulit ng break.
1: Oo nga.
3: Nice to be back.
1: It's nice to be back. Oh, sige. Mike, ano daw ang gagawin ng DPWH dito sa proyekto na ito na pag umulan, baba na naman yung putik dyan sa Santa Monica Highway?
2: Kalawi, kausap natin yung spokesperson ng DPWH, si Ma'am Chatlin Tubog. May advice daw from central office.
1: Ano daw?
2: Na pag may mga interviews, kailangan may sulat.
1: Ganun?
2: Oo, may sulat. Kailangan aprobahan pa ng central office bago...
1: Adi, sige lang, kung ayaw nila magsalita, alam man tayo magagawa.
2: Pero maglalabas daw ng ano, ang ganita sabi niya, ganit, ang maglalabas na lang sila ng statement tungkol doon.
1: Oo, walang problema yan. Basta tayo, nilalapit natin sa kanila yan dahil trabaho nila yan. Kalsada kasi yan eh, sakop ng third engineering. Eh kung ayaw nilang sumagot, eh di all tayo magawa. Di magbunga nga tayo, magbunga nga dito hanggang di sila nagasagot.
2: Hintayin na lang daw natin yung statement na ilalabas ni Ma'am Chatlin.
1: Hindi statement ang gusto natin. Ang gusto natin, aksyon na nila yan. Gusto natin, pag umuulan, ang gusto ng motorista, pag umuulan, hindi bababa ang lupa doon sa kalsada. Yun lang yun.
2: Aksyon lang daw kaloy, sabi ni Sir Art.
1: Ano? Aksyon na. Basta
2: pinapunta doon ng mga actually daw kahapon ng inspector kasama tayo.
1: Basta sinabi ni Engineer Arturillo, naniniwala ako diyan, na-actionan. Oo, naniniwala tayo diyan.
3: Thank you.
1: Oo. Basta actionan kasi pag umulan, babalikan ko 'yon, pag bumaba na naman, hindi wala action.
2: Oh, actionan daw sabi po ni Engineer Arturillo kaluwi.
1: Sige, 'yun lang naman kasi delikado Engineer Art sa mga motorista ho, nasa yung lupa ho eh madulas ho 'yan. Alam nyo naman yan na nandun ho sa kalsada na ho tsaka nakakadumi ho sa highway. Engineer, sige, di, kung ayaw nila, wala na palang interview, bawal na parang DENR, maglabas ng statement, okay din yung statement, pero mas magandang ilabas yung gagawin nilang action para hindi na pumunta yung putik doon sa kalsada. Yun.
2: Mm-hmm. Yun kaluwi. Yun daw kasi yung advice ng central office.
1: Okay. Wala naman tayong problema doon. Kung ayaw nila mag, ano. Sige lang.
2: Ang maganda dito, tiniyak ni Sir Art na aaksyonan.
1: Aaksyonan. Sige. Basta't aksyonan. Basta't si Engineer Art, sinabi niya, sinabi niya. Di ba?
2: Okay, garantisado yan pag sinabi ni Engineer Art.
3: Malinis na. Sunod na natin yung building official.
1: Yeah. Building
3: official. Dahil binigyan nila ng building permission, sila ang tatanungin natin kung paano safety precaution ang binigay nila doon sa gumagawa ng building.
1: Yun.
2: Malinis na daw kaloy. Nalinis na yung kalsada.
1: Oo, nakita natin. Pero
2: sana wag
1: umulan muna abang ginaayos nila, di ba? Mike.
2: Kaya ang kasunod, kakausapin daw po ng DPWH yung
1: building official, Obo.
2: Para sila kasi nagbigay ng ano eh, ng building permit.
1: Mm-mm. Oo, sige. Okay, Mike, thank you at salamat sa aksyon ng DPWH kasi daan-daang sasakyan dumadaan yan. Lalo, pag umuulan, yun ang iniingatan natin. Tayo naman tumutulong lang na hindi magkaroon ng discrasya dyan.
2: Sabi ni Engineer Art, salamat daw sa concern, kaluwi.
1: Oh,
3: anytime na merong ano, parating gagawin natin.
2: At anytime daw na may naisip parating gagawin daw niya ng...
1: Talaga lang. Okay, tama naman nung pandemic. Grabe yung trabaho ginawa ni Engineer Art. Yan yung pandemic nung may bagyo. Nandun sila kagad sa site. Nagbabako ng mga baradong mga ilog. Oo. Na napunta lang sa Navy ito. Siya mabuti nakabalik sa Marines. Si ano.
2: Awa lang dyan.
1: Napunta sa Navy. Mabuti nakabalik sa kanyang mother unit sa Marines. Okay. Thank you, Mike. Thank you, Engineer Arturillo. Thank you.
3: Thank you, Rengal. Thank you.
1: Yeah. All right.
2: Yan sa mga susunod siguro pagka, ano na, second day nga niya ngayon. Second day.
1: Talaga naman. Okay. Magdi-DE raw yan kapalit ni Engineer Aguirre. De, yun lang ang alam naman yung mga Marites natin dyan eh. Magdi-DE raw yan si Engineer Art kapalit ni Engineer Aguirre. Sabi lang, hindi ko alam, maka ano lang yan, di ba? Okay, thank you, Mike.
2: Parang tayong itin ni Engineer Art.
1: Oh, siyempre, yan talaga yan. Okay, thank you, Mike.
2: Sige, kaluwi, at kami ay magpapandisal muna at magkakapi ni Engineer Art Torello dito sa kanyang napakalamig na opisina.
1: Yeah.
2: Okay. Mula dito sa DPWH 3rd Engineering District para sa nagkakaya sa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Yan ha, mga motorista natin, dito naman tayo, galing sa kalsada tayo muna. Kasi maraming nadidisgrasya sa kalsada eh. Oh, yan. Tatanungin ng DPWH 3rd Maintenance Department, ang OBO, mga building officials, anong mga precautionary measures ang sinabmit sa inyo ng nagtatayo ng building doon sa inyo? Kasi dapat may mga measures kayo. Paano yung mga putik sa inyo dadalhin pag nagtatayo kayo, nagko-construct kayo, dapat meron kayong mga measures na ganun eh. Di ba? Oo. Kasi pag lumabas yan doon sa kalsada, sagot na ng ano yan. Problema na ni DPWH yan. Kalsada eh. Di ba? So dapat hindi lalabas sa private lot yung putik. Di ba? Di ba, DE? Oo. DE! Nakdang putik naman oh. Diba, gwa. Umaaksyon naman si DE through Engineer Arto Torillo. Ayaw natin makita yan, ha? Pag umulan, umambon, balik na naman kami, kukunan na naman namin. Pag lumabas doon, ibig sabihin, wala tayong ginagawang aksyon. At yun ang ayaw natin. At yun ang ayaw nyo rin dahil ayaw nyo, sigurado ako 100%, ayaw nyong nasisinghalan sa radyo. Diba? Okay, sige. Hindi aabot yung isyo sa may TODA kasi dyan sa yung BBP TODA dyan sa El Nido na may problema, no? Ito yung isyo dyan sa diba, may yung beach bus. May beach bus doon sa El Nido para naka-apekto doon sa BBP TODA sa El Nido. So, hindi natin maano to, bukas natin aayusin ito. Tatawag din tayo sa LTFRB. Bueno, unahin lang natin ito ha. Kanina pa tayo unahin, matatapos na lang, puro unahin, di ba? May isang kalsada na sarado, pero yun eh, parang road right of way, sinara ng isang numiari ng lupa, pero road right of way yun eh. Pakitawag mo si Kap, si Kapitan, tawagan lahat ng mga tawagan para, si Kapitan mo na siguro, may number ka? Ha? Yung number, nakuha niyo number? Kunin niyo yung number. Para hindi lang siya magsasalita. Para yung kanyang nare-reklamo, mapasagot din natin. Kailangan meron kayong number para makasagot yung kanyang, yung gusto nating kuna ng paliwanag para ma-action na natin yung problemang ito na personal na dinudulog dito ng mga katropa natin. Randy Santisa, good morning. Lafaer Agnibat, sana sir mapansin din dito sa South Kalsada ng Kanipaan, Rizal. Anong problema dyan sa Kanipaan, Rizal? Saan po pwedeng makabili ng mumbatog suka? Mumbatog? Ha? Ba, okay, mumbatog. Sige, mumbatog. Mamaya, ibigay ko yung number siya ni Mumbatog Ian Bakwil. Napaka... sarap ng suka na ito. Ang dami ko nang naubos na mga bagnit dito ni Tommy Aboredes, ha? Sige, tawagin niyo si Kap. May magandang umaga po sa inyo, po.
4: Good morning po, Louie.
1: Ulit po. Morning po.
4: Good morning po, Sir Louie.
1: O yan. Pakita natin yung video habang siya ay nagsasalita. May kalsada sila, nakaka-apekto sa pamilya, hindi sila makadaan kasi yun daw yung road right of way dumaan doon sa isang privado. Kasi kwento nyo po muna habang pinapakita natin yung lupa na nababanggit. Magtawagan natin. Saan ba? San Jose ba ito?
4: Barangay San Manuel.
1: San Manuel. San Manuel.
4: Purok Milagrosa.
1: Purok Milagrosa. Sige. Okay.
4: Kasi po nakabili yung anak ko po at saka manugang ko ng lote 2022. Then nagpatayo po sila ng bahay up to 2 years. And then yung mayroon naman po siyang daanan na hindi po klaro that time na binili nila, wala pong klaro talaga na daanan. So nung nagpatayo na po sila ng bahay 2023 nag-start po yon, then 2024 po nag-start pa tayo ng bahay. So last year po natapos. So nung humihingi po kami for ano po ng blessing po ng bahay, nagpaalam po yung anak ko tsaka yung manugang ko na kung pwede po buksan po yung gate dahil may mga bisita po kamag-anak kami na darating. Hindi po pumayag yung mag-asawa. Pero nung nagpaalam sila, true, ano lang po doon sa anak po nagpaalam. So nung time na palabas po yung April 6 po yun, last year, hinarang po nung misis, yung anak ko tsaka yung manugang ko na hindi na po sila payag na buksan yung gate.
1: Wala ibang daan doon?
4: Wala po, kasi po dead end na po yung sa amin.
1: Dadaan talaga doon sa
4: sa may gate po. So, may sa may, gate. Pero sa subdivision plan po, nakalagay po talaga doon is road. So, ang pitataka po namin, road, pero bakit po may
1: gano'ng
4: road
1: kalaki, gate? Gano'n po kalaki yung...
4: Yung road?
1: Oo, yung road.
4: Yung road po, mga almost 2 to 3 meters lang.
1: Ba, maliit din lang pala.
4: Opo, pero sa meter. Ano po, sa subdivision plan, 6 meters po. Then, sa may pagdadaan ka po ng...
1: Hindi, bali, kahit na 3 meters o 4 meters, basta makadaan yung tao o motor.
4: May mga obstacle pa rin po eh. May mga tanim, di po nila yun... Tinatanggal, opo.
1: Problema nga talaga, no? Opo. Sige, tawagan natin si Kapitan. Nailapit nyo na to kay Cap, no?
4: Nailapit na po kay Cap. Tapos nagkaroon na rin po yan ang kasunduan.
1: Dali. Si Kapitan, pakita mo yung video ng lupa na yan. Kapitan, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po. Kaluwi po ba ito?
1: Kaluwi, Cap, sa XFM po.
5: Good morning.
1: Mayat nga tiprano na Cap dito si
4: Ma'am Neng.
1: Si Ma'am Neng. Yung dinulog na rin po sa inyo sa barangay nakalagay, yan ay road right of way. Parang 4 meters o 3 meters. May plano, pero nandun siya sa loob. Yung parang gate, nandun siya sa loob ng isang pribadong lote na ayaw padaanan. Ho, Cap, ano bang gagawin natin dito?
5: Opo. Matanong ko lang po si Ma'am Ning, sino po ba yung concern dito na tinutukoy po natin?
1: Sige, Ma'am Ning.
4: Yung Mr. and Mrs. Bantog po.
5: Bantog?
4: Bantog.
5: Ah, okay. Ay, alam mo po yan... Kaluwi, matagal na po yan ditong kaso yan, tapos nagkaroon ng settlement, gano'n pa rin ang ginagawa ng pamilya na bantog. Kaya ito, sila, the contour sila, hindi na namin tinanggap kasi yung nakaraan, sila nireklamo, hindi po pupunta. So, yung nag-counter sila, hindi na namin tinanggap yun kasi yun nga, hindi nila sinusunod yung patakaran ng barangay na nagkasundo na sila. Tapos si Garo nga naman.
1: Oo. Ano ba yung napagkasunduan na Cap nung una?
5: Ang napagkasunduan dyan, hindi ko lang hindi ako nagkakamali, ay papadaanin sila ng walamang anumang mangyayari dahil yun po ay right of way ng itong pamilya na itong nagre-reklamo ngayon. Dapat sila ay makatuloy doon. So, sumangayo naman sila. Hindi ko malam ito sa mga senior citizen na po ito. Yung mga pamilya, mga samang bantok po na ito.
1: Okay. Doon Cap, lumalabas po na talagang ano siya, road right of way po, Cap, kasi walang ibang dadaanan Kapitan. Talagang sa plano ho ng barangay, yun ho talaga yung plano niya. May plano, kalsada ho talaga.
5: Ay, opo, kasi po, sila po ay nagbinta ng luti sa mga, sa pamilya na yan nagreklamo. So, ang nabinta ng pamilya na yan, ang nabili ng pamilya na yan ay sa likuran.
1: Mm-mm.
5: So, dadaan talaga sila sa gate ng magkabilaan na ganun. Kabilaan na, bali ang daan po dyan, sa gitna eh.
1: Mm-hmm.
5: Mga, yung matatanda, anak,
1: so...
5: may nakabili, tapos yan po yung nagreklamo. Sa likod, so ang daanan talaga po ay isa lang.
1: Mm-mm.
5: So, nasitong namin yan, kung bakit sinasarahan na naman nila, ayaw ko.
1: Oo nga, as far as barangay is concerned, legal ho na... padaanin sila dahil wala ho ibang dadaanan sa batas naman natin, yung road right of way ho talaga ay kinikilala ho yan dahil for humanitarian reason, dahil walang madaanan yung bata, yung matanda, dahil doon lang talaga kinikilala ho talaga.
5: Opo, napakasunduan po namin dito.
1: Oo, paano po kaya? Kasi ito kasi, baka humantong ito minsan sa kaguluhan, hindi wala ho silang ibang dadaanan eh, Kapitan.
5: Oo nga po. Actually po yan, nasa taas na po yung kaso niya eh. Nabigyan na po namin ang certificate of file action.
1: Mm-hmm.
5: So, inaantay na lang ata yan kung saan nila idudulog yung...
1: Anong pwedeng ikaso dito sa ganito na hinaharangan yung gate at road right of way?
5: Ay, palagay ko talagang obstruction din yan. Kasi hindi ka makapunta sa bahay mo. Gate lang na yun yung dadaanan po. Opo.
1: Oh, ma'am, nag-file na ba kayo ng ano?
4: Naka-file na po.
1: Saan kayo nag-file?
4: Yung anak ko po ay sa ano po. Sa PNP meron na rin po.
1: Hindi. Sa piskal na ba yan?
4: Sa piskal na po.
1: Piskal.
4: Nakadalawa na po na dismiss po.
1: Dinismiss ng piskal?
4: Opo.
1: Anong dahilan?
4: Kulang daw po ng ebidensya.
1: Kulang sa ebidensya.
4: May first harassment na. Tapos second harassment po 2 weeks ago. Hmm. Ang concern lang po namin is lagi po sanang nakabukas ang gate 24/7 para anytime pwede po kaming lumabas-pasok. Ang problema every time papasok kami, bubukas kami ng gate, nagagalit sila bakit hindi raw po namin sinasara ang gate. Marunong daw po kami magbukas pero hindi kami marunong magsara. Ang amin po lalo na pagtag-ulan, may mga bitbit kami, bababa kami ng gate. Bubuksan yon, tapos ang putik pa po ng daanan, lalo na may apo po akong estudyante. And then, isa pa pong concern ko, yung aso po nila pagala-gala, nangahabol pa.
1: Oo nga. Kapa, na-dismiss pala yung una.
4: Opo.
1: Kulang sa
4: evidence.
1: Ano kinaso nyo?
4: Ano po, yung...
1: Obstruction o...
4: Hindi po, yung pang-aharas po.
1: Harassment. Opo. Hindi yung kalsada.
4: Kasama na rin po doon.
1: Oh, dapat iba rin yun. Ano?
4: Opo. Tapos kalsada. Po, pumunta na rin po kami ng OBO. So, pinadala na rin po sila ng sulat galing sa OBO. Hindi po nila sinunod. Nung bumalik po kami, sabi
1: ng... Ano nang sabi ng OBO?
4: Nung pangalang balik po namin, sabi ng OBO, hindi na raw po nila yung saklaw.
1: Kanina daw saklaw yun?
4: Hindi ko po alam. Basta yun po, yung pangalang balik namin, sabi namin, hindi pa rin sinusunod. Sabi niya, ay ma'am, wala na po kami magagawa dyan. Hindi na po namin saklaw yan. Yung amin lang po dito doon, Sir Louis, yung safety naming mag-anak.
1: Oh.
4: Paano po kung nakasarang gate paglabas namin?
1: Dali. Kayong Kapitan Cap, anong suggestion nyo rito? Kasi hindi pwedeng walang misaklaw dito eh. Kapitan.
5: Alam nyo po, nasa taas na po nga yung ano niyan, yung kaso niyan, kapabalik-balik dito, pag-ayos dito, nag-ayos, tapos naayos na.
1: Hmm.
5: Pagdating ng mga ilang araw, ilang linggo, gano'n naman ang ginagawa dyan sa nakatira na yan. Actually, nabili na nila yan eh. Ang problema lang, yung daanan nga papunta sa bahay nila. Hindi ko kung nasa kaso na kasi yan, kung talagang tutuusin, lagpas na dito sa barangay.
1: Oh.
5: Kaya lang, yan, pag nakaganyan, tumatawag ng tanong, pinapupuntaan din namin. So, naayos na gano'n. Pagdating ng mga ilang araw, gano'n na naman.
1: Hindi, kung mahirap naman yung araw-araw, tawagin mo yung tanod para makapasok lang sa loob.
4: Hindi po, may time lang po na na kailangan po namin ng assistance. Katulad po nung nakaraan na hinaras po kami, na malingki kami. Lumabas po kami.
1: Pero nakapasok naman kayo?
4: Nakapasok na. Ang problema nga po, yung gate, sinaano po kami, nireklamo, marunong po kami raw magbukas.
1: Hindi, ganito na lang.
4: Lagi po nakasara.
1: Hindi. So, alimbawa, katulad ngayon, nakapasok kayo.
4: Opo, nakalabas po kami.
1: Oh, nakapasok kayo kagabi.
4: Opo.
1: No, okay naman pala, kadaan naman pala.
4: Ang problema po namin, gusto po namin sana yun, bukas po yung gate palagi. Kasi po napag-usapan na po yan sa barangay, nakasunduan na po.
1: Okay.
4: Kaya lang po, hindi nila sinunod po yun ng mag-asawa.
1: Oo, kaya nga, medyo masalimuot siya. Pero nakakalabas-pasok naman kayo.
4: Opo.
1: Ngayon, hindi... Ang gusto niya lang ibukas yung gate lagi.
4: Opo, paano kung nakalaki ang paglabas namin, di namin lang simple, nakatalikod kami. Kung nangyari na po, twice na po, nung una pumunta yung matanda, may dalang gulok. Nakita po yun ang apo ko. Tapos pangalawa pong nangyari, yung hinaras kami ng manugang ko, itong mga 2 weeks ago lang po.
1: Ganito lang, pagkalimbawa may tanong natin sa abogado na lang muna ito, ha? Nagtanong ka na ba sa abogado?
4: Opo, nag-ano
1: ano sabi na abogado?
4: Yung nga po, pila na lang po sila ng case.
1: Oo. Ganun na lang siguro. Kung hindi kakayanin sa barangay, sikap parang surrender na rin eh. Hindi naman sa surrender, no? Kasi naka beyond their control na issue eh. Si Obo, ganun din. Yung abogado, pwede naman yan siya mag-file. Kaya lang talagang magbabayad kayo sa abogado para masettle na yan. Korte ho yung ano eh. Ang pwedeng mag-settle din, di ba? So, kung si private lawyer, pwede siyang mag-direct file sa piskal doon sa concern ninyo. Kasi, kung si barangay, tingin ko kay Cap, umabot na doon sa pinaka hanggang kaya nila eh. Di ba, Cap? Tama ba?
5: Opo, tama po yun.
1: Pwede bang mag-private lawyer na lang kayo muna?
4: Opo.
1: Kasi yung barangay, yung obo, yung ano, wala na magawa eh.
4: Kaya nga po.
1: Diba? Pero kung, kasi may mga edad na rin.
4: Opo,
1: baka mamaya, pwede naman niya kung medyo ano, persahin eh. Hindi niyo pwedeng sarasara yan. Sirain ko yan. Sirain ko halimbawa. Ano yung kakaso niyo sa akin? Road light obo ito eh. Diba? Opo. Pero pwede niyong gawin yon. Lalo yung si Mr. Mo.
4: Yung manugang ko.
1: Oh, yung manugang mo opo. Dahil nasa serbisyo opo. Pero wag niyo gagawin 'yon.
4: Opo.
1: Oh, yun na lang muna. I-private lawyer ninyo, i-direct file kayo sa piskal pag alam ng abogado 'yan. 'Di ba kasi yung barangay na-dismiss eh. 'Di ba? Ngayon pag kami mga harassment, talagang sarado, balik kayo kay Cap. Cap, pwede bang pagtiyagaan lang halimbawa lang ipapile nila yung kaso para makadaan lang sila sinara, may harassment, tawagin kayo, assist niyo na lang muna, Kapitan.
5: Opo, pwede po gano'n. Pwede rin. Basta tumawag lang po sila. Sa amin lang naman dito, namamagitan lang
1: namamagitan
5: po kami. Tositel lang po kami. Tositel. So, hindi masitel. Procedure na lang po namin yung kaso.
1: Oo, sige. Gano'n na lang po muna. Si abogado, medyo may bayad lang talaga yan.
4: Opo.
1: I-direct nyo na lang sa kanya. I-file niya doon sa court. Diba? Alam na ng abogado yan. Tapos kung may harassment, takbo kayo kay Cap. Nangako naman siya. Assess kayo doon para makadaan kayo.
4: Ano lang po doon, may mga anak naman po sa paligid. Bakit po hindi sila nag-reach out sa amin?
1: Hindi na ho natin maabot yung mga reach out na yan eh. Kasi nagmamatigas na rin ho eh. Diba? So ang makakasettle ho talaga niyan, daanin na sa korte na lang, i-file niyo yung kaso. Okay po? Kasi hindi na ho makakausap yan, tingin ko eh.
4: Matigas po talaga
1: sila.
4: Gumagawa po talaga sila ang parang kahit manugang ko po, sinisiraan sa trabaho,
1: nag-report
4: na pa kung saan, hindi na damay yung manugang ko.
1: I-file nyo lang po yung kaso para ma-actionan ho. Yung barangay, wala na ho magagawa dyan, tingin ko. Yung city officials, wala na rin, no? Si Piskal, dinismiss, ibang kaso, alam ng abogado ang gagawin dyan. Abogado private, mag-private lawyer ho kayo. 'Di ba? Kasi claim ho talaga ito eh. 'Di ba? Para maasikaso ka agad.
4: About po doon ka Sir Louie sa aso nila na pag-alaga. Sige, nakakatakot naman po yung aso nila pag-alaga po diyan pag bungad mo sa may gate.
1: Kap, sabihan niyo yung may-ari ng lupa o baka pwedeng sulatan ninyo yung aso itali.
5: Kapitan. Ipalayo sa gate
1: kasi may mga dumadaan tao eh. Meron nung parusa sa nag-aalaga ng aso na dapat nakatali ho yan pag nakakagat. Sagutin mo yan, pwede ka pang kasuhan. Ipairal natin yon, Cap, yung sa aso. Okay na ho, yung sa aso. Sige, gano'n lang po, ma'am, ha?
4: Opo.
1: Sige.
4: Maraming lang salamat po, Kaluwi. Kaya po, lumapit kami sa iyo. Kasi lahat po ng agency na pinuntahan namin, wala po kaya. Alam po namin na makakatulong po kayo sa amin. Sige, kaya po. Lumapit po kami.
1: Sige, tingnan natin kung uubro yung gano'n, ha?
4: Opo.
1: Sige, okay.
4: Maraming salamat po.
1: Salamat. Sige. Kap, maraming salamat po. Yun na lang po, Kap, yung concern, yung aso ho. Sa barangay, okay. Sakop nila yan, para hindi ho makakagato. Ano? Kap?
5: Okay po. Maraming salamat din po, Kaluwi. Patapos salamat ka rin doon. Mayroon na timprano.
1: Mayroon na timprano dah. Kapitan ng San Man. Hirap itong ano kasi maganda mapaila ng kaso. Doon sa nababanggit, bukas yung impilan ho natin, ha? Yung magpaliwanag. Alam nyo naman yung kinikilala ho ng batas, yung road right of way ho. Hindi nyo pwedeng isara ho yung isang private lot na wala hong madadaanan ho yung tao doon sa likod. Kaya nga ho, mayroong tinatawag na road right of way. Kailangan nung padaanin nyo yan. At meron hong sukat kung ilan ho yung itinadhana ng batas para sa road right of way. Huwag na ho na tayo magmatigas. Kalsada lang ho yan. Papasok ko dun sa loob. Aanin nyo naman yung mga 2 meters, 3 meters. Makadaan lang ho yung tao eh. Hindi ko ba? Naman natin madadala sa kalibingan niyang mga lupa na yan. Mga kaibigan. Okay. Alas muwi na. Nang umaga, Chito Sinyeres, thank you for watching and listening. Randy Santisas, Lafayette Agniban. Maraming mga issues. Sige. Mga kaibigan, enjoy natin yung mga palabas pa dito. Ha? Natitira, naiiwan para sa ating baragatan. Okay? Ingat po sa mga estudyante at sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs. Bullseye. Ang inyo pong lingkod, Kaluwi La Rosa, nagpapaalam pansamantala. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Bye!
6: Sapul-sapul ang bawat Bullseye. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: XFM.
11: XFM.
10: XFM.
11: XFM.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhi.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Supple Plus Gold.
14: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
23: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
26: Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puson.
26: Desminuria.
28: No more.
26: Santon Plus Herbal Oil.
29: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
30: Coffee break na naman.
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.
23: Sister Pain.
31: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
32: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: X.
10: XFM.
11: FM.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
23: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare,

0: din o gusto nyong ipapost. Mga birthday, ganun din. Araw-araw, magkakaroon na ho ng pagbati na post. Tulad ngayon, ha? Mayroong birthday ngayon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Anong araw na natin itong gagawin na mayroon tayong babatiin? Sino yung mga gusto ninyo ipopost natin? Pili lang, hindi lahat ha, kasi masyadong marami yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Happy birthday kaagad ngayong araw na ito.

0: Barangay Russell Gloriani ng Barangay San Miguel. Talaga naman, Kapa. Happy birthday ha, Kapa Russell Gloriani. Napakasipag na punong barangay na nakilala natin. Talagang pagka nandyan tayo, sinasalubong kaagad tayo. Pinamimeryenda, talaga naman o. At saka napakabait na mga staff. Bumabati, nakangiti ng good morning. Sino man ang kanilang mga bisita. Sikap naman kahit na busy, eh, talagang ini-entertain tayo. Ayan, happy birthday, Kap Russell Gloriani. Siyempre mga kasabay niya, mga nagbe-birthday rin ngayon. Happy birthday ho, ah, kay Julius Basalio. Julius Basalio, pinsan ko ito eh. Ayan, Jules! Happy birthday, ha? Kay Linda Lianto, kapitbahay ko. Talaga naman, oh, Linda Lianto, happy birthday! Tagapagmana ng Nining Lichon, Linda Lianto. Lucky Andrea Bunalis, happy birthday rin. At sa lahat, syempre, ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday ho sa inyong lahat.
1: Happy birthday!
0: 9:25 ng umaga.
2: Serbisyo.
0: Tawagan natin si Kapitan. Ay, si Kapitan si Kagawad. Rizalin.
2: Katropa.
0: Ng Barangay San Manuel. Kasama niya si Joseph Cabanag eh.
2: Serbisyo. Katropa.
0: Unahin muna natin sila. Tapos standby tayo sa Palawan National School. Nandun si Katropang Toto.
2: Serbisyo. Katropa.
0: Nabalikan din natin yung po kinalakay natin kahapon tungkol sa mga estudyante na plano sa nang maligo doon po sa Ilog ng Irawan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Nandoon siya sa opisina po ng principal para makausap natin.
2: Serbisyo Katropa.
0: Dito lang muna tayo ha sa motor na nawawala na naipanawagan pa. Ano noong time na nandoon tayo sa Barangay Hall.
2: Serbisyo Katropa.
0: Kagawad muna ng Barangay San Manuel yung ating pong makakausap.
2: Serbisyo Katropa.
0: Si Kagawad Rizalin Habares. Sabi lang nga pagka nandyan na.
2: Serbisyo Katropa.
0: Nasa isang lugar sila ngayon dyan sa Barangay San Manuel at nire-recover po yung motor na taon ay taon na buwan ang nawawala.
2: Serbisyo Katropa.
0: Motor ni Joseph Cabanag.
2: Serbisyo Katropa.
0: Kagawad, magandang umaga po, Kagawad Rizalin.
3: Magandang umaga kasamang Gerald. Good morning.
0: Tama ba Kagawad? Kagawad Rizalin Habares o Labares?
3: Habares.
0: Ah, sige, mali ka. Yung sa dito, sa akin tama yung ano ko. Labares yung sa'yo.
3: Sorry.
0: Sa akin. Rizalin Habares, tama, ng Barangay San Manuel.
3: Opo.
0: Yan, mga kasama ko rin sa mga bypass operation. Pero ngayon, ang lakad ninyo ay hindi bypass diyan sa Barangay San Manuel, Kagawad.
3: Opo.
0: Okay, sige. May na-recover kayo na motor na matagal nang nawawala diyan po sa Barangay San Manuel, Kagawad?
3: Opo, meron kasamang Gerald.
0: Mm.
3: Ano, almost 7 months na siyang nawawala. Kay si Joseph Cabanag.
0: Oo, tagal na, no?
3: Residente po siya ng Tipuco Village.
0: Okay, paano nakita, na-discovery na nandyan ang motor na 7 months nang nawawala?
3: Actually, napadaan lang yung kasamahan niyang driver.
0: Oo.
3: Na nakatoda sa Masway.
0: Okay.
3: Dumaan sa may chip at nasulya pa niya yung motor.
0: Okay.
3: Bumalik doon sa terminal sa Masway at sinabi sa mga kasamahan, tingnan nyo ba yung motor na nakapark sa chief? Parang ang motor ni Joseph.
0: Kilala
3: so
0: nila.
3: So may dalawang driver uli
0: na tumingin.
3: Na pumunta doon, hindi pa si Joseph, kasamang Gerald.
0: Oo, yung mga...
3: Pumunta doon si Abad at saka yung isa pang driver. Kinonfirm na yun ang ano, ang motor ni Cabanag.
0: Yun,
3: so tinawagan nila si Joseph Cabanag na pumunta ng chief. Dahil nandun ang motor niya, hindi na iniwan ng mga kasama.

0: mahal yung driver. So, kaya siya nakita, napatunayan.
1: Oo. So, ano lang pala ito? Unexpected lang. Yung bang hindi talaga hinanap, bigla na nagpakita gawa ng napadaan yung isang driver at sumama pa yung ibang driver at kilala nila si Joseph at yung motor, kaya na-report nila.
0: Opo. Ganon po ang nangyari kasama yung Peral. Oh. Unexpected.
1: Yun, okay. Saan eksaktong lugar na nakapark yung motor?
0: Chief, LTO Extension. Doon mismo, di ba yung Chaulungan?
1: Oo.
0: May mga nakaparking na motor ng mga empleyado. So doon siya na isama sa mga ano, sa mga parking ng mga empleyado.
1: Sige. Nung tinawagan na ng mga tricycle driver, yung kilala nilang may-ari na si Joseph, paano yung kasunod na ginawa nila?
0: Tinignan, chinek yung ano, tapos hinanap po yung susi kung talagang sabi ko, kailan ba, kailan mo na i-blatter? Sabi niya, hindi ko na maaalala yung exactong picture kagawad. Pero sabi niya, na i-blatter ko yan, almost 7 months nang nawawala. Sabi ko, nasa iyo ba yung susi? So kinuha niya yung susi, sabi ko, try mo daw, buksan mo yung U-box. Binuksan niya lahat. So, kaya kumbinsido rin ako na siya yung may-ari kasi sa kanya naman talaga yung susi.
1: Saan niya raw i-blatter 7 months ago?
0: Sa barangay Bangkaw Pangkaw kasi noong mga panahon na yun, dyan daw siya natulog sa bahay nila. Ayun. Bahay ng parents niya.
1: Oo, sa akin, palagay ko sa akin yan kasi kami ang magkausap eh. Magkaharap nun sa, ano, sa barangay. Yun yung panahon na naiblatter niya yung motor. Tagal na, 7 months na pala.
0: Opo, kasama yung Gerald. Kaya nga sabi niya, may kagawad galis eh. Sabi niya si Gerald galis ang ano eh, ang pinagblatteran ko nito eh.
1: Oo.
0: Sabi ko, sige, tawagan natin si kasamang Gerald.
1: Tapos
0: kasama ko sa operation, kasamahan ko rin sa barangay.
1: Talaga naman oh. Ngayon kasama mo siya, nanandyan ngayon.
0: Wala na, nagbubulay na kami kasamang Gerald. Pumunta na siya ng barangay hall.
1: Nang barangay?
0: San Manuel ngayon.
1: San Manuel, okay.
0: Ibablatay niya lang doon na nakita niya na yung nawawala niyang motor. Then, after noon, pupunta siya dyan sa barangay Bangkaw-Bangkaw para i-clear yung kanyang blatter.
1: Okay, sige. Ito. Try ko nga. May number ka ba ni Joseph? Dito pala meron ako. Itatry ko siyang tawagan para ano natin, makamusta man lang. So, mabuti na lang, nandyan po kayo kagawad. Napakasipag niyong kagawad. Pati mga tanod kasama ninyo no, na umalalay dito para mabawi yung motor.
0: Opo. Eh, ganun talaga. Ito ay nagsiservisyo publiko kasamang Gerald. Kaya kahit anong oras.
1: Oo. Kahit na
0: lang. Tinawagan ko lang.
1: Kahit na lang anong oras, ha, natatawagan ka ng PNP. Ha, talaga sumasama ka. Thank you sa servisyo mo dyan sa San Manuel.
0: Opo. Servisyo publiko ang hinanap natin kasamang Gerald eh.
1: Yan o. Talaga. Huwag ka madadala at mayroon pa mga kasunod sa San Manuel.
0: Inaasahan ko na.
1: Okay, sige. Thank you. Salamat kagawad sa pag-alalay mo dito sa kabarangay ko.
0: Maraming salamat po kasama yung Gerald. Thank you. Servisyo
1: Kagtropa. Kaibigan natin, napakasipag, nakagawad dyan po sa barangay San Manuel. Kagawad na ba, Rice?
2: Servisyo Kagtropa.
1: Aray ko tawagan si Joseph Cabanag. Nanawagan to sa akin eh. Nung nandun kami sa barangay, sabi ko, gawa natin ang video, i-post natin ito, panawagan natin. Yun na yung motor, oh. Nakita na nila yung motor. Subukan ko tawagan si Joseph, ha.
2: Siya
1: yung may-ari ng motor. Number din pala ako dito ni Joseph. Ayun, nagre-ring yung number niya. Sana masagot ni Joseph yung ating tawag.
2: Servisyo Kagtropa.
1: Tagal din, ha. 7 months bago nakita yung motor.
2: Servisyo Kagtropa.
1: Ang kwento nito, nakapark lang ito. Nasanayan ba? Nakapark sa tabing kalsada.
2: Servisyo Kagtropa.
1: Oo, tapos biglang wala na. Hindi na makita.
2: Servisyo Kagtropa.
1: Wala na. Hindi na marirecover eh. Tapos biglang nakita lang na nandoon sa check. Ano ginagawa nito? Ba't nandoon?
2: Servisyo Kagtropa.
1: Yan. Ang mahalaga, kumpirma ho ng barangay sa pamamagitan ng pagdala ng susi ni Joseph. Sabi ni Kagawad, sige nga kung sa'yo yung motor na yan, kung ikaw ang nagmamayari ng XRM na motor na yan, buksan mo yan. Meron ka bang dalang susi? Meron po. Sige, buksan mo yan kung sa'yo yan. May dalang susi. Binuksan yung U-box. Nabuksan. Sinusian. Nasusian din, napagana. Ibig sabihin yan, sa'yo. Pinroseso na ho ngayon. Papunta sila ng barangay hall ng barangay San Manuel. Mablatter naman yan doon. Para mabawi niya na ng tuluyan yung pong motor na 7 buwan nang nawawala. Sino kaya nagdala niyan? Sino kaya gumamit niyan?
2: Serbisyo Katropa.
1: Pero kung titignan natin yung picture, punong-puno na ng ano ng alikabok, parang lupa na 'yung nakakapit oh, tignan mo. Habang matagal nang hindi nagagamit, iniwan na lang doon, you know?
2: Serbisyo Katropa.
1: 'Di ba? Ano na kapit na kapit na 'yung lupa, 'yung alikabok eh.
2: Serbisyo Katropa.
1: So doon sila sa barangay hall ngayon. Inaasikaso nila ito para tuluyan ang mabawi ni Joseph. Pagkatapos daw ng barangay San Manuel, pupunta naman siya sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Doon kasi pinablatter din yan. Tapos may mga kaibigan dito yung pinahanap. Kaibigan natin na pwedeng makatulong sa paghanap pero hindi yung nakita sa barangay Bangkaw-Bangkaw yan eh.
2: Sir

0: Ito na oh, si Mang Joseph oh. Sir Joseph Cabanag, magandang tanghali. Ay, umaga sa iyo.
1: Sir Joseph, good morning.
0: Oh, kamusta? Pambira, nabawi mo na yung motor mo ah.
1: Oo nga, dito na po. Dito po ako ngayon sa barangay, ano, barangay hall ng San Manuel. Oh. Bali, dito ko po kasi na-recover yung motor ko na kinarnap.
0: Oo, oh, parang suko na tayo eh, di ba? Pitong buwan na pala yan na nawawala, di ba?
1: Oo nga, ganyan katagal na ano.
0: Oo, tapos nagpakita na lang ng hindi na hinahanap, di ba?
1: Oo.
0: Paano bang kwento sa iyo?
1: Bali po, ano, yung kasamahan ko na nagsatuda dito sa may Masuwi. Kasi alam, kilala niya na yung motor ko, so nadaanan niya doon sa may chip. Kung alam niyo po yung chip na counterpart ng LTO.
0: Oo, yan, tama, oo. Doon,
1: po.
0: Anong
1: doon nakapark.
0: Sino raw nagdala doon? Sino raw nagdala tsaka gano'ng nakatagal doon nakapark?
1: Yung sabi ng manager is almost 3 months na raw na nakapark doon.
0: Tagal na, no?
1: Nalapan natin lang, ano, sabi ko nga, kahit hindi ko na i-ano yung motor, yung nagnakaw lang sana.
0: Oo.
1: Kaso walang CCTV doon, kagawad.
0: Aroy, hindi rin makilala kung sino nag-iwan, tsaka nagdala doon.
1: Oo, yun nga eh.
0: Sige, oo. Oh. Pero maganda ngayon, nabawi mo na yung motor.
1: Opo, andito na po.
0: Mabuti na lang, kilala ng mga kasama mo, ano, tricycle driver yung motor mo. Kasi, ano lang, oh, na parang nakita lang nila nang hindi inaasahan. Tapos, kabisado nila yung motor mo. Kaya sabi, duda sila, motor ito ni Joseph ah. Ganun ang nangyari.
1: Oo nga po. Actually, naliligo ako sa bahay. Then, tinawagan na lang nila ako.
0: Ayun.
1: Sabi niya sa akin, Pai, parang dito yung motor mo. Pumunta ka dito ngayon din, i-confirm mo, dalayin mo yung mga papers, punta na lang sa'yo to.
0: Oo.
1: So, dali-dali ako na, ano, pumunta ako. Yun ang actual talaga niya sa akin talaga yun.
0: Sige. Okay. Kailan na nga ito? Nung, kasi pumunta ka sa barangay hall, eh, di ba? Tayo magkausap noon, nawagan tayo noon eh.
1: Oo nga po. Hindi ko na mainsak na ano eh, kagawad eh.
0: Oh,
1: pero mamaya pupunta rin ako ng police station.
0: Mm-hmm.
1: So i-confirm ko na lang kung kailan talaga siya na ano.
0: Oo, sige.
1: I-record niya.
0: Oo. Ito naman nawala siya dahil nakapark sa kalsada, di ba?
1: Opo, gilid ng kalsada.
0: Kaya nga, magpapark ka pa ba sa kalsada gamit yung motor na ito?
1: Hindi na siguro kagawad. Pag-iayosin ko na yung lock niya. Yung lock kasi sira yung lock niya. So ipapayos ko yan.
0: Yan o. Lock. Tapos safety na natin sa loob na ng bahay. Ay, sa loob ng bahay. Sa bakuran pala, di ba?
1: Opo.
0: Oh, sayang
1: yun, din. Yun din ang advice natin sa mga may unit ng motor.
0: Mm-hmm.
1: Na wag basta-basta magpapark sa gilid ng ano. Marami nang nawawalang motor ngayon. Kagawad eh.
0: Oo. Grabe yung mga magnanakaw ngayon. Walang pili yan. Pag nakachempo pa naman yan, Aroy, yung motor na to madilim, dito pa nakapark, tapos nandiyan yung magnanakaw, tudas yan. Motor mo nga na motor mo nga na luma, pinagka-interesan pa, mas lalo na yung mga bago, di ba?
1: Oo nga eh.
0: Oo nga. Hindi, pero kahit na luma ito, matibay ito, kasi XRM ito eh, off-road ito eh, panlaban ito, di ba? Ayusin mo na lang ito para magamit muli, ha?
1: Opo. Siguro papasyal din ako dyan sa barangay natin dyan sa Bangkaw, Kagawad, mamaya.
0: Sige. Mang Joseph, pasalamatan mo yung mga tumulong sa'yo, pati yung barangay official, tsaka yung lalong-lalo na yung mga kapwa mo driver nakakita. Sige.
1: Okay. Yes. Gusto ko lang po pasalamatan yung mga kasamaan ko sa Masuwi Tuda. Kay Mr. Tabang, Jo. Kay Dondon Gida. Kay Clyden. Kay Clyden. So sila po nagtulong sa akin. So thank you so much. And kay Kagawad.
0: Abares.
1: Opo. Siya po yung nandoon sa area. So maraming salamat po.
0: Mga tanod nila.
1: Sa tanod din po. Sa tanod. Thank you so much.
0: Okay, sige. Mang Joseph, maraming salamat ha. Kung mawala man uli, wag naman sana magsabi ka lang, ipanwagan natin uli yan. Pero wag na mawala.
1: Sige po, Kagawad.
0: Sige, thank you.
1: Kagawad. Yanis, thank you so much.
0: Opo, lapong ano man. Sige po, thank you.
1: Okay.
2: Servisyong Katropa.
0: Sa barangay ko rin, si Joseph Cabanag, siya may-ari ng motor.
2: Servisyong.
0: Pagkaswerte naman niya, no, nakita na yung motor niya.
2: Servisyong Katropa.
0: 9:40 ho ng umaga, saglit lang ha, babalik kami na, mabilis lang ito, tapos punta na namin si Katropa ang Toto dyan sa PNS.
2: Servisyong Katropa. Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na, hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
11: XFM.
2: Sister Pain.
12: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tiga
11: antiasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mapibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
7: XFM.
17: XFM.
7: XFM.
18: Serbisyong Katropa.
0: Balik tayo sa Serbisyong Katropa.
18: Servisyong Katropa.
0: So, ito pa yung mga naghahanap po, gustong bumili ho ng Santon Plus Gold, gustong bumili ho ng Santon Santon Plus Gold, yung pong Santon Pet C. Ito pong turbo, ganun din. Ito pong Santon Gold Herbal Tea. Yung pamahid, oh. Yung halimbawa, mayroong mga sakit-sakit na mga kasukasuan, yung mga pinapasok ng lamig. Ito yun, yung hanap dapat, Santon Plus Herbal Oil. Oh, hinahanap nyo yung mga produkto na yan, sa Puerto Princesa, mayroong Palawan Drugstore, mayroong PharmaLife, merong Best Life Pharmacy, merong MedSafe Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drugstore, St. Teresa Drugstore, Nature's Medic, Red Leaf Pharmacy. Yan yung mga pharmacy ha, sa Puerto Princesa. Kanina yung first batch, binasa ko na. Etong second batch naman ngayon, yan. Lahat yan, yan ang mga pwede nyo puntahan para makabili ho kayo ng mga produkto ng Santon.
18: Serbisyo Katropa.
0: Mamaya naman yung pong mga nasa munisipyo, kung hinahanap ninyo nasa ang munisipyo kayo, babanggitin ko po mamaya.
18: Serbisyo Katropa.
0: Dito tayo sa Palawan National School, si Katropang Toto.
18: Serbisyo Katropa.
0: Sige, basahin ko muna yung mga nasa live natin. Talaga naman, di po pwedeng hindi, kayo pa ba? Special kayo eh. Gerald Paalan, Dan Sher, at gandang araw mga katropa at kagawa, Gerald Gales. Highlights, thank you. kay La Faera Agnibat. Good morning po, Idol. Panawagan lang po kay John Paul Palma Banyes at kay Ma'am Rema Banyes. May naiwan kasing gamit dito sa bahay. Nakalimutan nila, kontakin lang nila ako para makuha nila. O, yun ha, panawagan yan. Ulitin ko lang mamaya kasi pupuntahan ko muna yung pong Palawan National School.
18: Servisyong Katropa.
0: Natatandaan ninyo kahapon,
18: Servisyong Katropa.
0: Merong tawag tayong natanggap mula ho sa Barangay Irawan.
18: Servisyong Katropa.
0: Sabi nila ka Gerald, merong mga estudyante ng Palawan National School ang nandito sa ilog namin sa Irawan.
18: Servisyong Katropa.
0: Ako, anong ginagawa? Anong pakay? Plano nitong maligo, kaya lang pinagbawalan na ho ng mga tanod namin. Dinala na namin dito sa Barangay Hall. Napagalaman namin ito ay mga, yun nga, estudyante ng PNS. Tapos, residente ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, residente ng Barangay San Miguel. Ang oras, 9:30 ng umaga. Oras yun na merong klase.
18: Servisyong Katropa!
0: Kahapon, habang tinatalakay natin yan, meron na rin akong impormasyon na nakuha. Binanggit ko na rin para sa side ng PNS. Nasabi nga nila, yan ay bukas yung gate, tapos may gwardya. Binanggit na natin kahapon, pero mas maganda at maiditalye si Katropang Toto na sa loob mismo ng PNS. To, magandang umaga!
1: Yes, magandang umaga, Katropang Buno. Dito nga tayo ngayon sa opisina ni Sir Jabil Antuni. Si Lumiala, itong ating principal. No? So, bago na narinig na yan kahapon sa Tropang Giano, itong nabanggit natin, yung mga estudyante sa Dumanoy, naliligo dyan sa bahagi ng Irawan. Siguro, pabatin natin si Sir, no? Sir, maganda nga umaga po. Lahat tayo ngayon sa Excel, yung mga Palawan. Kasama natin si Katropang Gerald.
21: Yes, magandang umaga at maraming salamat Katropang Gerald Gales at sa kamunuan ng SFM Philippines, no? Lalo na sa ating mga nasugid na tagapakinig dito sa Puerto Princesa at Kalawigan ng Palawan.
0: Apo, good morning po, Sir Principal Jabel. Ito po ay napanood nyo na rin, no? Kahapon, nakita nyo na rin po yung post tungkol ho dito sa mga estudyante, Sir Principal.
21: Tama kayo, Katropang Gerald, no? Katropang GI, namonitor natin yan. Actually, napag-uusapan din yung kahapon, yung tanghali pa hanggang hapon.
0: Okay. Meron po kasing sinabi sa akin yung pong estudyante na gusto kong makuha at malaman kaagad ng publiko, lalo na ng mga guro at mga magulang. Yung po binanggit sa akin ng estudyante, sarado raw po kasi yung gate, wala rin daw pong gwardya. Ano po ang katotohanan or sa side ng PNS sa part na yon na hindi sila nakapasok, kaya nagpasya na lang daw sila na pumunta ng ilog?
21: Linawin natin, Katropang Gian, no? Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga barangay officials.
0: Opo.
21: At tanod na agad na nagbigay ng impormasyon at tumulong upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Bagamat ikinalulungkot natin ang pangyayari, tinitingnan natin ito bilang isang pagkakataon upang higit pang mapalakas ang pakikipagtulungan ng paaralan, mga magulang at komunidad, no, sa paggabay sa ating mga kabataan. Doon sa tanong mo, Katropang G, ano, sa oras ng klase, inaasahan natin ang mga lahat ng mag-aaral ay nasa loob ng paaralan. Gayunpaman, may mga pagkakataon talaga na may mga ilang mag-aaral na hindi nakapasok o lumiliban ng walang pahintulot, no? Ang mahalaga ngayon ay matukoy natin ang dahilan at agad na makapagpatupad tayo ng intervention upang hindi na maulit ito.
0: Opo.
21: Sa pangyayari kahapon na ipinaabot ng mag-aaral natin na di umano ay walang gwardya, kahapon agad, Katropang G, nag-radyo tayo sa ating lahat ng gate. At negative yung information sa atin ng gwardya. Ang sabi nila sa atin ng report ay, Sir, walang minuto o segundo na walang gwardya ang ating mga gate, dahil kahit naka-shift sila pag nag-off sila ng duty bago sila aalis ay naandyan kaagad yung kapalit nila, at alam nila yan dahil naka-agency tayo.
0: Opo.
21: Nasa 11 GO nila yung sinusunod nila. Second is lahat ng mga estudyante, Katropang G, pinapapasok natin. Yes, totoo, nagsasarado tayo ng gate for security reason. Pero once na may estudyante nandiyan nakatayo sa labas ng gate, ay pinagbubuksan ng gwardiya yan. Ang unang ginagawa niya, ini-interview niya, para mapatunayan yung pagkakakilala ng estudyante at agad-agad yan ang nilalagay yan sa listahan dahil yung pangalan ay pino-forward sa advisor at sa Prefect of Discipline para sa maayos na kaukulang pag-handle no sa ugali ng bata patungkol sa pasok ng late. Pero definitely, Katropa G, pinapapasok ang bata, ini-interview, nililista, at hindi yan hinahayaan sa labas. So, nagtaka tayo doon sa payag ng bata. No? Pero naiintindihan natin, baka ang bata naman ay may iba pang dahilan ano, para mag-detail siya ng ganong salita. No? Hindi natin alam, maaaring yun ay sinasabi niya lang para makagawa sila o masunod nila yung gusto nilang layunin sa pagpunta sa Ilog, Katropanji.
0: Okay, malinaw na po yan at nanggaling din po sa inyo. Pwedeng pumasok yung mga estudyante sa loob ng eskwelahan, sinasarado man, pero pagka nandyan sila, pinapapasok. At yung gwardya, sabi mo nga, segundo lang aalis, meron kaagad kapalit. Hindi na iiwan na walang gwardya yung gate, sir.
21: Tama ka dyan, Katropanji, no? Unang-una, last year pa, naglabas tayo ng isang memorandum patungkol sa pinag-igting natin yung pag-observe ng habitual tardiness ng mga bata. Dahil last year, na-observe na natin yan na ang academic hour natin will start at 7:40, meaning ang pag 7:40, nasa loob na ang bata. So inaasahan natin na dapat pag-start ng klase na andyan na yung mga bata dahil importante ang academic hours sa mga bata. Pero na observe natin na may pumapasok na beyond 7:40, 8:20, minsan consumed ng isang oras yung isang period. So sayang, Katropanji, no? So last year pala naglabas na tayo ng memo na hanggat maaari iwasan natin itong mga habitual tardiness natin no sa mga estudyante. So kaya meron tayong isa sa safety measure din natin ay kausapin ang mga magulang during the PTA meeting, homeroom meeting, no, general meeting about dito sa pagpasok ng mga anak nila na laging late na itatala, no. So nandiyan na rin yung mga guidance and intervention na ginagawa ng ating Prefect of Discipline, even advisor. Pero paulit-ulit pa rin may mga ganyang pangyayari. But then again, hindi natin sinusukuan yung Katropan G no? sa side ng paralan.
0: Okay. Natukon nyo na rin po yung mga estudyante na yun. At ano po ang mangyayari sa kanila? Haharap ba sa'yo? Kakausapin mo? Kasama yung magulang? Paano po yung magiging proseso?
21: Well, Katropan G, kailangan natin sundin yung ating child protection policy. No? Una-una, hinihintay natin yung referral galing sa BCPC ng dalawang barangay na to, yung barangay na nababanggit nga sa Bangkaw-Bangkaw at saka sa San Miguel. No? Kung hindi man nila tayo mabigyan ngayong araw, tayo na mismo magre-request ka, Katropanji. Ano? Sa part ng school, hindi tayo agad nakatuon doon sa pagpaparusa, Katropanji. No?
0: Yes,
21: ang una natin gagawin dyan ay alamin natin ang buong pangyayari, kausapin natin ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang at magsasagawa tayo ng counseling at iba pang mga interventions. Layunin natin na maituwid ang kanilang pag-uugali at matulungan silang maunawaan ang kahalagahan ng pagpasok sa loob ng paaralan.
0: Okay. At tuloy-tuloy, syempre, yung pong pag-aaral nila. Pwede ba sila pumasok ngayong araw, bukas? Wala ho naging problema sa pagpasok?
21: Yes, Katromanji, tuloy-tuloy po yan. Kailangan pumasok sila until such time na makausap ng Prefect of Discipline natin at saka Child Protection Committee natin sa school, yung mga pagulang nila, at makagawa sila ng konkretong intervention para sa mga bata. No? Meron man silang, sabi nga natin kanina, no, hindi tayo kaagad nakatuon sa pagpaparusa. Pero along the way sa investigation, kung mapatunayan na meron silang nailabag sa alituntunin ng paaralan, ay gagawin din naman ng Prefect of Discipline yung naaayon na intervention ay bibigay sa kanila, no? Na naaayon naman sa alituntunin ng paaralan.
0: Yung pong oras na yon, 9:30, sigurado po yung mga oras na yan, lahat po ng estudyante na nasa loob ng PNS, oras ng klase yun. Tama, sir?
21: Tama ka dyan, Katropan G. Second period na po yan. Dahil sabi ko kanina, 7:40, nag-i-start na ang klase.
0: O yun, okay. Sir, ilan ba lahat? Yung po mga estudyante natin, okay lang ba yung eskwelahan natin? Sapat yung classroom? O medyo kulang para sa estudyante natin? Ilan ba lahat?
21: Katropan G, last monitoring natin sa ating enrollment data, no, last week noong June 11, meron na tayong 9,686 and counting.
0: Opo.
21: No? And counting. Dahil tuloy-tuloy yan hanggang Katapusan ng June, pwede pa tayong tumanggap ng mga late enrollees. Ano, yun ay nakabatay sa DepEd Order Number 9, Series of 2026, no? Sa three-term calendar natin. At sapat ang ating facilities, lalo na ang classrooms, dahil meron tayong kapartner sa kabilang school, yung Central East. East Central School, no? Na nagpapahiram sa atin sa ngayon, may nahiram tayong 22 classroom at isang Khan Academy laboratory classroom.
0: Yan, so,
21: sapat pa katropan G, kaya hindi tayo nagpapatupad ng double shift or shifting ngayon.
0: Opo. At saka maging guro, sapat din 'yan. Hanggang anong oras po sa hapon yung uwian ng mga estudyante para po aware din po yung mga magulang? At yung kasi di ba minsan may mga ano tayo tanod pati yung mga anti-crime task force natin na nandiyan sa labas para umalalay sa pag-uwi ng mga estudyante. Anong oras po yun?
21: Ayan. Salamat Katropan Gio, no? Kung naalala natin, meron tayong Oplan Balik Eskwela at sa mga panahong ito, isa sa proseso na pinalakas natin dyan ay pakikipag-ugnayan natin sa ating mga interagency. Kagaya na lang ng police, ng ating LGU, barangay officials, ano, nagre-request tayo na magkaroon ng additional posting.
0: Opo.
21: Ng mga personnel sa labas para sa safety and security ng mga bata, no? So, based sa ating DepEd order na sinusunod, no, na DO9-2026, yung three-term calendar, nag-start tayo ng academic hour natin. Instructional hour ay 7:40 na umaga at magtatapos ito para sa junior high school from grade 7 to grade 10, magtatapos ito ng 3 o'clock ng hapon.
0: Yan, okay.
21: So, para sa senior high
0: school. Mm-hmm. Naputol. Langlit lang, balikan natin, Ken.
3: Servisyong Katropa!
0: Galing ni Sir Jabel, no? Kausap natin yung tanong natin. Minsan dalawa, tatlo, pero nasasagot niya lahat. Sige, tawagan natin uli. Okay.
3: Servisyong Katropa!
0: Balikan natin si Katropang Toto. Kasama niya yung principal ng Palawan National School.
3: Servisyong Katropa!
0: Okay, sige. At pinag-usapan na namin yung pong oras ng pag-uwi ng mga estudyante. Mahalaga ito. Alam nyo kung bakit? Kasi mamaya may kasunod na tanong dyan. Pero ang importante, nandyan yung mga pulis, nandyan yung tanod, nandyan yung anti-crime. Yes, sir. Opo, sir. Tuloy po natin yung pinag-usapan natin yung pag-uwi ng mga estudyante.
21: Ah, yes, Katropan Gio, no? Sa senior high school naman, mag-start tayo ng 7:40 at may mga ilang araw na magtatapos tayo ng 5 o'clock ng hapon dahil dito sa strengthened senior high school curriculum na ipinapatupad para sa senior high school, no? But definitely, sa junior high school natin, magtatapos tayo ng alas 3 at yung remaining 2 hours sa Katropan Gio ay pwedeng ilaan natin ito sa mga co-curricular and extracurricular activities na siya namang makakatulong para sa holistic development ng ating mga learners. Pero dito rin sa mga oras na to, inilalaan natin yung mga intervention and remediation gaya ng aral program, no, para matulungan natin yung mga estudyante na medyo struggle sila sa kanilang pagkatuto. So at ang iba naman ay pwede na rin umuwi ng 3 o'clock.
0: Okay, sige, malino po. Nako, sir, yung GC namin dito nag-ingay, oh. Nako, kagawad, hindi pa pala tayo nakabayad yung sa alumni building. Nako, yung pangarap pala natin, sir. Nakamonitor yung mga ano.
21: Alam ko, isa ka sa masugid na member ng alumni, no? Nagpapasalamat tayo. Sige lang, okay lang. Hindi naman tayo nagmamadali, ano. As long as may mga nagbo-volunteer sa alumni natin at ipunin natin yan. Ang alam ko ay nasa bangko ang inyong pondo, no? So hindi natin yan pinapabayaan dahil from time to time yung association ninyo ay kinukumusta natin. Till such time na mabuo niyo, walang problema.
0: Yes,
21: wala
0: sir,
21: namang
0: opo.
21: Pressure, no?
0: Opo. Pangarap namin yan, sir. Pangarap natin yan na magkaroon ng alumni building dyan po sa loob ng PNS. Ito yung mga presidente, yung mga nag-uusap-usap din kami para mapabilis. Kailangan namin ng mga mga activities pa na magkakasama-sama kami doon, nare-repress sila at doon naman nabibigyan ng atensyon at doon nakakabunot.
21: Oh yeah, tama ka dyan. Welcome ang Palawan National School, no, sa lahat ng mga nagtapos, member ng alumni natin na bumalik, no, para kumustahin ang paaralan, kumustahin ang kalagayan ng ating mga guro, mga estudyante, lalo na yung may kaugnayan sa pagkatuto nila. Yung anumang maibigay natin na may madirect na may kaugnayan sa pagkatuto ng mga bata, eh, wini-welcome natin yan at pinasasalamatan natin yan sa lahat ng mga sponsors natin, lalo na yung mga alumni natin na nagmamahal, patuloy na magmamalasakit sa paaralang mahal nating PNS.
0: Yan, opo. Sir, hinga na rin kita ng reaction tungkol ho dito sa pagbibigay ng allowance ng city government sa mga estudyante. Kasama po yung PNS dito at mabibigyan din. So, reaction po sa inyo po manggaling mismo. 3,000 at hindi na rin po ito. School supply, sapatos, uniform, cash na lang ang ibibigay.
21: Yes, Katropan G. Una-una, nagpapasalamat tayo no, sa ating pamunuan, sa ating mahal na mayor, punong lungsod ng Puerto Princesa, Lucilio Byron, kasama ng ating Committee on Education, si Kagawa Bitoy Oliveros, no, na nag-sponsor ng ordinansang ito. Nagpapasalamat tayo dahil nakita nila yung kalagayan ng ating mga mag-aaral at malaking tulong no, para maiis ang burden ng ating mga parents, guardians, patungkol sa supplies, na school supplies, and uniform no. Personally, Katropang G, sa atin ay walang problema, sumasang-ayon tayo. In fact, nagpapasalamat tayo. Mapa school supplies man yan, uniform man yan, at sa ngayon nga dahil nga sa yung hindi nabigyan ng pagkakataon na masunod yon at kinonvert na lang into cash no. Opo. Mas malaking tulong yon no, dahil naiintindihan natin ang city government dahil sa proseso ng procurement no, at medyo mahirapan sa laki nga. Opo. No, parang nasa 70,000 plus yung total number of students sa buong puerto. Malaking bagay yung 3,000, Katropang G, dahil from the moment na ma-receive yan ng parent natin or ng student natin, mapaprioritize nila kung ano yung mas kailangan nila sa pag-aaral nila, no? Dahil I believe yung iba ay naka-prepare na ang uniform.
0: Opo.
21: Nakabili na rin sila ng mga gamit, no? So this time, pag nahawakan nila yung budget nila, mas mailalaan nila kung ano yung pinaka-priority nilang paglalaanan gamit ang budget na yan sa may kaugnayan sa kanilang pag-aaral.
0: Yan, mga ilan tulog na lang din yan. Mga buwan ng August, iyan na po yan. Nandyan na yan. So paano po yung ano natin? Listahan natin. Ready na rin ba or... Kasi mukhang may mga papasok pa na iba na hindi pa naka-enroll. Paano po ba meron na tayo na naka-standby na?
21: Tama ka dyan, Katropan G. Kami naman ay nag-aantay lamang sa kautusan ng ating division office. Pero isa yon sa tinitingnan natin, kinoconsider natin na hindi pa natin may sa-submit at mapa-finalize ang ating list of students, dahil hanggat hindi pa natatapos ang enrollment ay hindi pa tayo makakagawa ng final list, no? At gusto naman natin na walang estudyanteng malelect behind sa makakatanggap, no? Sana lahat ay makasama. Kaya hintayin natin na matapos ang maaring itong katapusan ng June, at kami na mga school head ay handang-handa, no, na i-ready, finalize ang listahan, lahat na naka-enroll, no, na yan ay butanti man ang parent o hindi, no? Walang ganong issue. Yes, ang sa amin ay basta naka-enroll sa school, yan, ilagay sa listahan yan at i-submit sa division office.
0: Opo.
21: Na siya naman isa-certify ng ating superintendent at ipapasa sa city hall.
0: Okay, sige po. Sir, marami pong salamat. Marami tayong napag-usapan. Thank you talaga sa oras na ito. Meron ka, sir, instruction, meron kang payo doon po sa mga magulang, sa mga estudyante, lalo na yung baka may mga pag-isip-isip pa na pumunta sa ilog, dagat, di nila alam kung po pwedeng mangyari sa sitwasyon na ito tulad nito, kasi na-drug na naman, pero kaya naman natin i-drive in positive way. Salamat, Sir Ham. Instruction niyo po.
21: Yes, maraming salamat, Katropan G. Ganun din sa SFM Philippines, no?
0: Apo.
21: Sa ating mga mag-aaral, tandaan ninyo na ang bawat araw sa paralan ay mahalaga para sa inyong kinabukasan, no? Ang inyong kaligtasan at edukasyon ang ating pangunahing layunin. Inikayat natin ang lahat ng mga mag-aaral na maging responsable sa kanilang desisyon, no? At pahalagahan ang pangkabuuang pagkatuto nila bilang isang mag-aaral. Sa ating mga magulang naman, patuloy po natin gabayan at bantayan ang ating mga anak. Tandaan po natin na sa tahanan, nag-uumpisa ang tamang edukasyon at disiplina ng ating mga mag-aaral. Ano po? Ang disiplina at edukasyon ay mas magiging epektibo kapag nagtutulungan ang tahanan, ang paaralan, at ang komunidad. Kasama ang mga partners natin sa media. Muli, magandang araw, Katropang Gerald, at sa masugid natin tagapakinig ng XFM Philippines.
0: Thank you. Salamat, Sir Jabel. Thank you. Oh.
5: Yes, maraming salamat, no, Katropang G, kay School Principal 4. Kay Sir Jubil Anthony Nunyala, no? So, produkto ka pa rin pala, Katropang G, ng Palawan High. Kami, year 2000 kami.
0: Aba, 2000?
5: 2000 kami.
0: Oo. Mga nasa 40 ka na pala, mahigit, Sir Ton.
5: Bata pa ako, pagbata pa rin ako.
0: Diyan kami nung nakaraan, ako nag-asikaso ng sa batch namin sa kay Sir Jubil ako lumapit. And thank you talaga sa kanya na...
5: mabait ito si Sir, daling lapitan eh.
0: Sa ano, may pangarap tayo dyan, kasama ka rin yung building na yon. Magagawa natin yan, tutulong-tulungan tayo.
5: Malaki ang binago ng eskwilahan ng PNS. Kasi dati kami walang second floor eh, maliban dito sa kabila.
0: Kita mo na.
5: Yung mga science class. Ngayon, yung school ko nung pinasuan ko dati, ngayon mataas na, may second floor na katropang dyan. So malaking binago, pinagbabago yung ating school ng Palawan na yun, tinatawag na homecoming natin.
0: Ano yun, no? Mga 80s ba yun o 90s? Noong mga panahon?
5: Mga 80s ka, tropang dyan. Muna alamin kasi mabuking tayo. kasi yung gate dati, dito pa sa harap, kayo sa school na eh. Ngayon dito na sa gilid. Dati kasi dito yung daanan ng palabas sa pasok ng estudyante noon. Kaya nung nakarang taon, pumunta ako at siyempre dito natin sa pretapikot-ikot, pero napapansin natin na iba na yung Palawan High kaysa dati. Medyo mataas ang quality ngayon kung ikumpara sa nagdaan. Bagaman hindi kami inabot ng computer noon, pero habol pa rin.
0: Ayun, no. Ibig sabihin, nung panahon mo, may panggabi pa, di ba?
5: Yeah, meron pa. Nag-last lang siya ng year 2000. Yun lang kami ang last batch kasi ang sinabi ng aming mga teacher noon, wala pala daw yung permit mula sa DepEd, yung mga night class noon. Kaya tinigil yung panggabi na mga estudyante. Kaya lahat, noon, meron na rin silang, nung nawala yung night class namin noon, meron naman siya, kailang may shipment lang siya. Diba? Merong alauna, alas dos, pero merong abutin ng alas 5, alas 6 ng hapon, hanggang doon lang. Hindi kagaya sa amin dati na regular talaga siya kasi meron talagang panggabi na nag-aaral.
0: Yan, o. Tsaka ngayon, kita mo yung mga building yan, lalaki na, tataas na, mga ilang palapag na yan, meron na yatang 5 or 4 eh.
5: Oh, marami na. Doon sa Grandstand dati, hindi pa bumagsak yan noon. Doon kami nag-aaral sa PE namin eh.
0: Sa ilalim, sa baba, di ba?
5: Sa taas.
0: Sa taas.
5: Ay, ngayon, meron na tayong kabila. May building na rin doon sa kabila, sa may oval natin, sa Grandstand. So, medyo malaki ang pinagbago ng Palawan High, Katropang G.
0: Tambayan mo rin talaga dati, no, yung Grandstand, kasi dyan yung nakaka-relax eh.
5: Marami kasi yung ano doon eh, mga magandang tanawin. Nandoon yung isang mall eh. Naranasan mo ba, Katropang G, na nag-overdobakon ka noon?
0: Oo, binabanggit ko nga pero mali yun ha, huwag nilang gagawin sa mga estudyante.
5: Muntik ako doon mapunta sa guidance eh.
0: Kinikwento ko lang yun pero mali. Pero na-experience natin ng mga panahon
5: yun. Na-experience natin. Masarap kasi, pag-aral lang.
0: Kasi gusto natin pumasok
5: high school life daw eh.
0: Kasi gusto natin pumasok sa loob kaya... pili talaga tayo pumasok. May time kasi hindi madala yung ID. Ay, di ba? Hindi makapasok.
5: Kasi dati mahigpit pagpasok mo, yung lalo wala kang ID. Naka-uniform ka nga, wala ka namang ID. Pero ang gagawin mo, dahil gusto pumasok, doon ka sa back. Sa kadadaan.
0: Isa pa yung gugupitan ka, yung buhok mo. Naabutan mo ba yun, yung ginugupitan?
5: Ako lagi ako nagpapagupit noon kaya hindi ako naka-experience yan ng ginugupitan ng sa gate. Ang ano ko lang minsan naiwan yung ID. Ayun, minsan na misplace ko lang sa bahay pagpasok dahil nga nag-working student tayo. Hindi ko na maalala kung saan kaya dapat pumasok ka na nung oras. Yun, naiwanan. Kaya pagdating sa gate, doon tayo naharang.
0: Miroy mo, sipag mo naman, working student ka high school noong mga panahon na yun. Pero yung panahon mo, kailangan magtrabaho para makapasok sa eskwelahan.
5: Okay. Hindi tayo pinalad na makapag-tatay ng contractor eh.
0: Iba naman yung contractor ng binabang. Doon na matindi na hearing nila doon sa Senado.
5: Mm-hmm.
0: Paldo yun eh. Sige, thank you, Katropang To.
10: Serbisyong Katropa.
0: Pero pinalad eh. Thank you kay Katropang Toto.
10: Serbisyong Katropa.
0: Maging anak daw ng kontraktor. delikado naman maging anak ka ng kontraktor.
18: Serbisyong.
0: Maimbitahan ka sa Congress, pati sa Senado.
18: Serbisyong.
0: Thank you, ha? Palawan National School. Marami na tayong napasama ng mga tanong, eh. Diba? Yung alumni building, yung tungkol sa 3,000 pesos na ibibigay sa mga estudyante. Nakadepende pa sila sa bilang kasi welcome pa rin doon sa mga late na papasok sa PNS. Sasama pa rin po kayo sa listahan. Kaya kayo pang inihintay. Palista na ho kayo. Pa-enroll na kayo. Pasok na ho kayo. Start na. Pwede pa kayong umabon. Mataas yung pong consideration ng PNS sa mga estudyante ngayon na mga nahuhuli. Baka kasi nasa munisipyo pa. O di kaya ay nasa ibang lugar pa o meron pa inaasikaso, welcome pa rin po kayo sa PNS. Ang may problema lang ngayon talaga yung sa college, gawa ng hindi natugma yung pondo o budget galing ng national government para doon sa mga papasok na estudyante. Problema ho yun ng WPU at ng PSU. Pero imo libo, di ba? Nasa 7,000 na mga estudyante sana ang gustong pumasok. Kaya lang, sarado na. Wala nang slot. Sa PNS naman, welcome pa kayo. Pwede ba sa mga high school?
18: Serbisyo Katropa!
0: 10:15 ng umaga. Basahin ko yung mga comment ninyo.
18: Serbisyo Katropa!
0: May oras para sa inyo, syempre. Special kayo yung mga nagko-comment sa live natin. Ito kayo. Kayo ito eh, di ba? Si Lafaer Agnibat. Salamat, Idol. Idol, paulit naman po ng panawagan ko. Panawagan ko lang po kay John Paul Palma Banyes at Ma'am Rema Banyes. May naiwan kasi silang gamit dito po sa bahay. Nakalimutan nila, kontakin lang nila ako para makuha nila ang gamit. Salamat po. Okay.
18: Serbisyong Katropa.
0: Totoo ba ang paboritong subject ay cutting classes? Pwede naman kayo mag-outing weekend, mga Sabado or Linggo. Wag 5 days na may pasok Monday to Friday. Tama yun. Magaling, maganda yung suggestion mo, Bobby Balami. Wag sa araw ng Lunes hanggang Biyernes kasi mayroong pasok yan. Sabado o Linggo, nakadepende sa inyo yan. Dapat magpaalam pa rin kayo sa magulang ninyo. Habang estudyante kayo, pananagutan pa rin kayo ng magulang.
18: Serbisyo Katropa.
0: Kaya kailangan magpaalam. Para payagan. Sabi na mali ka naman, Ka Geraldine. Pag kami nagpaalam, mas lalong di kami papayagan.
18: Serbisyo Katropa.
0: Ali, isama mo yung magulang. O, para may bantay. Para kasi yun nag-aalala yan, ibang magulang. Mamaya malunod kayo. O kaya magkaroon ng gulo, masaksa kayo, mabugbog kayo, ma-ospital kayo. Minalas-malas, baka mapatay. Diba yung mga ganun ba? Kaya nag-aalala yung magulang.
18: Serbisyo Katropa.
0: Isama mo na lang kung ayaw mo o ayaw pumayag. Pwede naman yun eh.
18: Serbisyo Katropa.
0: Para ano ba? Para masaya si nanay, si tatay, pati ikaw, masaya rin.
18: Serbisyo Katropa.
0: Tristan Wat Gulay. Good morning, Ka Gerald. Good morning. Lenny Crown, good morning. Tito Buboy. Good morning, Katropang Gerald. From San Vicente. Sa San Vicente.
18: Serbisyo Katropa.
0: Ruben Ombe. Hi, taga Palawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa. Ombe family.
18: Serbisyo Katropa.
0: Maricel Kurib Tampos. Good morning po, Sir Kagawa Gerald.
18: Serbisyo Katropa.
0: Good morning, Maricel. Arlene Samora. Happy birthday. Ayun, pagbati ito para kay Kapitan Russell ng Barangay San Miguel.
18: Serbisyo Katropa.
0: Ronald De La Torre, good morning, Ka Gerald. Good morning. Aroy, ang pagkahaba, pagkarami pa lang nag-message. Oh. Wala, sige, mamaya basahin ko. Kukomersyal muna ako kasi 10:18 na ito eh. Balik kami kaagad, ha. Ihigop lang muna ako ng kape ng Santon. Yung kape ng Santon yan ang hanap ng marami at iniinom. Na malinamnam, masarap. Bukan ninyo yung pong kape ng Santon. Hey.
18: Serbisyo Katropa.
6: Sample Plus Gold.
10: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang pakasa. Pero pag tiko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
22: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
23: Panglalabo ng panigod.
4: humingil? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
13: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag
11: Santon Plus Herbal Oil.
28: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Sa anumang Sample Plus Gold.
26: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
29: Ako

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. XFM. XFM. Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain.

0: Ihilogan pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
19: Servicio Catron.

0: Yun, sarap naman ang kape na yun.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung Santon, kape, yan dapat ha.
1: Servisyo Katropa.

0: Okay, syempre, hindi lang yan. Marami pa mga produkto. Meron pang Santon Plus Herbal Soap. Ito na yung binabanggit natin kaninang sabon. Gamit natin ito ha, pampabuti, pampakilis. At katiwalaan ninyo yung pong sabon ng Santon. Santon Plus Herbal Soap. Pampalinaw ng mata o. Vision X Plus. Siyempre, ito pong Santon Plus. Dami pala mga produkto ng Santon na pwede nyo mabili. Saan? Nandito yan. Kung kayo ay taga Rojas, merong Rojas RSM, merong Olim Drug House, merong Roxcom, at merong Cian Pharmacy. Yung mga binanggit ko sa Rojas po yan, ha? Malapit nyo lang, baka malapit lang ho kayo dyan. Pwede ho kayong bumili ng mga produkto ng Santon. Sa San Vicente naman, Welpe Rose Pharmacy. Meron ding Pharmarich, the generic pharmacy. Yan, tatlo yan. Dyan sa San Vicente. Pwede nyo pong puntahan para makabili ho kayo. Okay?
1: Servisyo Katropa.
0: Sa Kuyo naman, Greaser Lynn Drug Store. Sa lang yan, sa Kuyo. Taga Magsaysay, pwede rin kayo pumunta dyan. Ha? Greaser Lynn Drug Store. Sa Taytay naman, merong PES or Pest Drug Store. Tapos sa Port Barto naman, merong PharmaMed. Yan yung pong mga drugstore na pwede nyong puntahan para makabili kayo. Sa Taytay ho yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Brooks Point naman, merong ResMed Shop. Merong Socrates Pharmacy. Merong Vetcare Pharmacy. Merong Brill Pharmacy. Lahat yan. Brooks Point area. Pwede kayong makabili ng Santon.
1: Servisyong Katropa.
0: Ano pa? Ito sa Batarasa, merong Twin Zone Pharmacy. Merong Alena Pharmacy. Kenres Pharmacy. Hyde's Drug Store. Batarasayan, apat pala. Pwede niyong puntahan at bilihan ng Santon.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Nara, merong Ching's Drug Store. Merong The Generic Pharmacy. Dalawa naman yan dyan sa Nara. Sa Spanyola naman, tatlo. Merong Spanyola, Butika Presya. Merong Butika MedPlus. Merong Brill Pharmacy. Tatlo yan. Dyan po sa Spanyola.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa Quezon naman, dalawa. Merong The Generic Pharmacy. Dyan po sa Quezon. Meron din pong Santan Drug Store. Sa Rizal naman, merong isa. Rizal Ragonton Pharmacy. Sa Aborlan, isa rin meron. Aborlan Parañas Pharmacy.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan yung mga pwede nyo pong puntahan. Okay?
1: Servisyong Katropa.
0: Pinapanawa. Uy, siya nga pala yung kahapon na pinapanawagan natin. Binawian po ng buhay. Naku, condolence po doon sa pamilya, ha? Di ba, meron tayong tinutulungan sa pamamagitan ng programa Servisyong Katropa. Nakatulong na eh. Noong nakaraang linggo, pinanawagan natin. Merong dugo na B+ ang kailangan. Oo, okay na yun yung sa dugo eh. Kailangan siyang operahan sa Manila. Ang problema bumigay ho eh. Kahapon, mga ganitong oras, sabi ng programa ho tayo. Saringan, anong yun? May kondolensya sa pamilya.
1: Servisyong Katropa.
0: Winter, hindi pa nakakabalik yung aso, ha?
1: Sir.
0: Yan sa Westcom Road.
1: Tropa!
0: O baka makita ninyo si Winter.
1: Sir, Bishong Katropa!
0: Okay na siya? Panawagan muna tayo. Sige.
1: Katropa!
0: 10:33 ho ng umaga.
1: Sir, Bishong Katropa!
0: Magandang umaga ho sa kabilang linya. Good morning. Hello?
2: Hello po.
0: Yes po, sir. Good morning po.
2: So, good morning din, sir.
0: Opo. Ano pong pangalan, sir?
2: Raymond Sanchez po.
0: Raymond Sanchez.
2: Raymar po.
0: Raymar para o Raymar. Taga saan po kayo, Raymar?
2: Taga Barangay Santa Monica po.
0: Sige, may panawagan ka, Mar?
2: Yes, sir. Panawagan ko lang po sana yung folder ko kahapon.
0: Mm-hmm.
2: Talaglag. Along Manalo Extension to Rizal Avenue.
0: Okay, Manalo Extension.
2: Mga alas 8 ng gabi po.
0: Bangkaw-bangkaw yun, ha? Manalo Extension papunta ng Rizal Avenue.
2: Yes po.
0: Saan po napadaan? Abrea Road o sa Ringel Road o Fernandez?
2: Ringel Road po.
0: Okay, so Manalo Extension, papunta ng Ringel Road, tapos papunta ng Rizal Avenue. Mga anong oras po?
2: Mga 7 to 8, sir. Na, mga ganong oras po.
0: Gabi po, umaga?
2: Gabi po.
0: Gabi. Kagabi lang?
2: Yes, sir. Kagabi lang po.
0: Sige. Ano po mga laman ng folder? At anong kulay?
2: Bali, ano po? ORCR ng motor.
0: Mm-hmm.
2: Na tapos sa apidabit ng attorney.
0: Okay, ORCR ng motor. Na nakapangalan din po sa'yo, no? Raymar San...
2: Yes po, sir. Raymar Sanchez po.
0: Sanchez. ng Barangay Santa Monica, yung dinadress doon.
2: Opo.
0: Sige. Yun lang ba yun? Wala? Folder lang?
2: Yes, sir. Yung folder lang po.
0: Oo, na ang laman ay ORCR. Tapos anong kulay nitong folder na ito?
2: Brown envelope, sir.
0: Brown envelope. Paano nawala pala ito? Abong bumibihay
2: ka? Bali, ano po, sir. Nilagay po namin kasi sa likod ng tricycle. Hindi ko napansin may butas pala yung sa likod na nilagay namin.
0: Ah, okay. Sige, hindi na ano, hindi napansin. Bigla na lang nahulo.
2: Opo. Opo, sir.
0: Okay, sige. Ano yun, pang ano na sana? Pang renew o pang proseso nyo? Ay, wala pa palang renewan.
2: Pang na. Ano po, sir, sana. Pang courier po sana yun. Pang LTO po sana ako ngayong araw. Ang problema.
0: Aroy.
2: Yun nga po, nawala.
0: Mm-hmm. Pang ano na pala sana? Proseso na pala sana yung unit mo?
2: Yes, sir.
0: Okay, sige. Subukan namin ha. Ulit-ulit na. May post ka na rin ba tungkol dito?
2: Yes po, sir. Meron na rin po akong post. Facebook page ko rin po, Remar Sanchez. Baka po may makakita din.
0: Sige po, i-post din namin sa page ng bandera, ay ng XFM pala, sorry. Tapos, try ko rin sa account ko bago kung mayroong update. Update ka namin ha, Sir Raymar.
2: Okay po, sir. Maraming salamat po.
0: Thank you po. Good morning, sir.
2: Good morning din po, sir.
1: Servicio Katropa.
0: Mula ho, kahapon to mga alas 7 ng gabi, simula po doon sa Manalo Extension, sakop ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Duman ng Manalo, papunta ho doon sa may Ringel Road. Tapos tumagos po doon sa Rizal Avenue.
1: Servicio Katropa.
0: Pakinggan mo, Ken. Napakinggan mo, Ken? Dinig?
1: Servicio Katropa.
0: Sige. Oh, tapos, kamali pa rin ha. Hindi niya namalayan. Sa likod lang ho kasi ng tricycle. Iniwan. Folder po ito na ang laman ay pangasikaso po ng unit. ORCR, nandun po sa loob ng folder.
1: Servicio Katropa!
0: Baka napulot ninyo ha sa kalsada, pakidala na lang ho sa XFM Palawan Station dito po sa Libis Road, Barangay San Pedro. Kung nalalayuan ho kayo, pwede nyo po akong kontakin. Hanapin nyo lang po yung account ko sa Facebook, Gerald Gales. Yan. I-message nyo lang, pwede nyo direkta tawagan. Opo, Gerald Gales na account, letter J. Yan. Tapos paki-follow na rin po ha, account ko.
1: Servicio Katropa!
0: I-send nyo lang po dyan sa akin. Ako na po pupunta, ako na akong kukuha, tapos babalik natin kay Raymar. Para po, ma-proseso niya na yung pong kanyang, pang-LTO yung lakad niya ngayong araw sana eh. Kaya lang nawala eh. Ako magkuha, kung medyo ano po, makaka-istorbo sa inyo, abala, at busy ko kayo, ako na lang, tapos babalik, tatawag ko po kay Raymar Sanchez. Okay? Sige.
1: Servicio Katropa!
0: 10:38 ng umaga, mga katropa.
1: Servicio Katropa!
0: Tawagan natin, Ken, yung isa pa na mananawagan.
1: Servicio Katropa!
0: Jardine Estrella, thank you ha sa pag-share. Good morning, katropang Jardine. Katropa, good morning.
1: Servicio Katropa!
0: Daryl Bird, ganun din, shoutout ha. Ka Gerald, Daryl Bird ng Barangay Tagbilaran City. Malayo si Daryl.
1: Servicio Katropa.
0: 10:38.
1: Servicio Katropa.

0: po yung Sasano Sipilao. Tingnan natin na tawagan na bukas na lang, James. Yung sa ano? Binubuksan ko dito yung post ko eh, na panawagan. Ito oh, yung post ko nung nakarang araw, meron na itong 100,000 views, tapos nasa 188 share na ito. Yung panawagan natin para kay ano sana, kay John Lawrence Aldaya. Sabi dito, panawagan ito galing kay Marites Hernandez. Tita niya ho ito. Sabi niya, ako po at ang aking pong pamilya ay humihiling ng taos-pusong tulong dahil kinakailangan pong bone marrow transplant ang aking pamangkin. Pamangkin niya po ito si John Lawrence Aldaya. Ay, kaya lang po. Teka, ito yung kay, ano no, kay Sir Ingan. Teka, baka magkamali tayo. Ingan. Dito, hinahanap ko lang. Yan yung tumawag sa atin. Nandiyan ha?
1: Servicio Katropa!

0: Sorry, mali. Si ano pala yun? Si Jinky Aisa Abarca Ingal, yung pong na maalam. Oo. Mali ako. Sorry. Yung kay, ito na yung sabi ko na, yung kay Jing Fernandez Ingan. Yung pong hapon na panawagan natin. Condolence po sa pamilya. Okay?
1: Serbisyong Katropa!
0: Diyan na, yung mananawagan. Hello po, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
0: Yes po, morning po. Ano po pangalan?
2: Melinda Bucalos Cagmas po.
0: Melinda, taga saan po kayo?
2: Taga Nara po. Antipuluan, Nara Palawan.
0: May pasyente po tayo, Ma'am Melinda?
2: Ako po yung pasyente.
0: Ah, okay.
2: Nandito po ako sa co-op ngayon, hospital.
0: Okay, ito nga, nakikita ko yung picture mo dito. Ano po yung nasa liig ninyo, Ma'am Melinda?
2: Nasagi po yung sinasakyan ko ng top-down.
0: Motor?
2: Opo.
0: Saan nangyari?
2: Sa Nara po.
0: Okay. Sinadya ba o aksidente lang po?
2: Hindi ko po alam.
0: Okay, sige. Tapos nung pong na...
2: Pero yung base sa ano na mga pulis, walang mga papel yung top down. At saka yung driver po ng top down.
0: Nakilala rin po?
2: Nakilala rin po. Pero pinalabas din po nila.
0: Naroy. Bakit? Ninakasuhan?
2: Ako po yung... Kasi nga po wala po. Kung nandito po ako sa hospital.
0: Hindi ka napuntahan. Hindi ka nanakunan ng salaysay. Hindi na i-file yung kaso. Opo. Nandahil sa hospital ka.
2: Opo.
0: Pero anong lumalabas po sa investigasyon? Ikaw po yung tama? Siya po mali?
2: Hindi ko po alam.
0: Sige, maganda mga follow-up natin ito. Pero ang pinakapakayo natin ngayon, Ma'am Melinda, ay...
2: Makabayad po sana. At na makauwi na kami.
0: O, pinayagan na ako kayo ng doktor na yung kalagayan ninyo, pwede nang sa bahay nilang magpagaling?
2: Hindi ko po nakakausap.
0: Sige, baka wala pang rekomendasyon yung doktor na kailangan mo nang umuwi at doon na lang magpagaling. Baka dyan pa rin kasi may mga gamutan pa yata, di ba?
2: Opo.
0: Oo, sige po. Di bali, magtanong lang po kayo sa doktor ha. Pero magkano na pong bayarin? Opo. Ha?
2: 700 po. 700,000.
0: Ilan po? 300? 700?
2: Ang hospital bill po. 321. Ang doktor bill po, 273.
0: Okay, ang laki pala.
2: Opo.
0: 321,000 para sa ospital.
2: Opo.
0: Ang doctor's fee mo naman ay 273.
2: Opo. Apo.
0: 73. So, ang kalabasan nito ay nasa 594,000.
2: Opo.
0: Aroy, lagpas kalahating milyon. Pero di bali, wag mo pong isipin nyo. Ang isipin mo lang talaga ngayon, magpagaling po kayo, ha? Magpalakas po kayo. Saka mo na isipin yung bayarin.
2: Apo.
0: Oo, nandiyan naman.
2: Salamat po.
0: Oo, nandiyan naman ang gobyerno. Bakit kayo po pala nanawagan? Maganda, nagpapahinga lang yung isip ninyo, eh. May sino pong bantay ninyo?
2: Ngayon po yung anak ko nandito. Sila na lahat sila sa taas.
0: Sige.
2: Para mag-order ata ng gamot.
0: Okay, sige.
2: Basta naglakad po sila.
0: Opo, oo, sige. Di bali po yung bayarin mo dyan, may mga, nandyan naman ng DSWD, PCSO, may mga ahensya pa ng gobyerno na pwede natin hingian ng tulong. Pero maganda, makapagpahinga ka muna, wag mo muna isipin itong mga bayarin. May stress ka lang, ano mo lang muna, i-relax mo lang yung sarili mo. Hayaan nyo po, siguro kami na lang, may contact naman kami sa inyo, yung pamilya mo na lang siguro yung kakausapin natin para makapanawagan uli, ha?
2: Okay po, salamat po.
0: Kahit na sa susunod na linggo, sunod na araw, magtawag lang sa amin para maipanawagan. Ulit-ulitin lang natin ito kasi malaking halaga. Ano na, 594. Malapit na mag 600,000 yung bayarin mo. Laki na.
2: Oo nga po.
0: Oh, yan. Nauulit ko. Dapat di ko nababanggit para maka-ano ba, ma-relax yung isip mo. Di ba, ma'am?
2: Opo.
0: Magpalakas po kayo, ma'am, ha?
2: Tsaka habang tumatagal po ako dito sa hospital, may bayarin po.
0: Totoo yan. Kasi yung per room, di ba? Tsaka yung mga gamot madadagdagan.
2: Opo.
0: Eh, yung sa leeg mo nagagalaw mo na?
2: Yung alin po?
0: Yung sa leeg mo, okay na ba yan?
2: Okay po.
0: Parang nahirapan ka maghinga pa?
2: Yung aircon po siguro. Yung? Wala kasi akong ipin, yung aircon po siguro.
0: Ang aircon. Bakit natanggal ang ipin mo nung aksidente?
2: Hindi, posisyo po yun.
0: Oo.
2: Kaya lang naputol, nagkahiwiwalay.
0: Aroy.
2: Yun.
0: Oo, papagawa pala uli ng bago yun. May wala kang helmet nun? Anong nangyari, aksidente?
2: Mayroon po, pero lumipad din po yung helmet ko eh.
0: Hindi naka-clip o hindi nakatali sa ilalim?
2: Hindi, natanggal po talaga yung tayong clip niya.
0: Ay, malakas pala yung nangyari, aksidente.
2: Opo. Malapit po sa rescue ang nangyari.
0: Nakuha ka rin kaagad ng rescue?
2: Nakuha po agad ng rescue. Dela sa Nara Hospital.
0: Opo. Saan ang tama mo?
2: Ulo po.
0: Aroy. Sa paa, sa kamay, okay naman. Katawan.
2: Okay naman po. Okay naman po.
0: Ulo pala yung pinakatinamaan, ano?
2: Yun, kaya nga po nahihirapan kami ngayon.
0: Magkano ng ano mo niyan? Araw-araw mo ng mga gamutan? Paano yun? Diyan pa rin ba sa loob ng ospital o sa labas ka na bumibili?
2: Sa loob pa rin po.
0: Sa loob pa rin. O sige.
2: May sa pharmacia.
0: Oo, may limit kasi yan sila eh. Pagka hindi nakabayad, na off limit eh. Pero sa ngayon, okay pa rin. Nandiya pa rin sa loob. Tuloy-tuloy pa rin ang gamutan.
2: Opo.
0: Sige. O Ma'am Melinda, ayan niyo po ha. Kung ano man... Sana makapag-usap tayo uli na yung malakas ka na para makapanawagan pa rin tayo. Mag-prepare kayo ng GCash ninyo, ha?
2: Okay po. Oo, sa kasi, kapatid ko po, may GCash yun.
0: Yan, o. Sa kapatid mo, yun ang gamitin nating GCash. Tapos kahit yung account ko, sarili, pati yung mga account dito ng XFM,
2: okay,
0: ipopost namin yun, pati yung GCash niya para makita ng tao.
2: Welcome po kayo mag-gano sa akin lagi.
0: Pero hindi ako lagi makatawag kasi kailangan mo magpalakas muna.
2: Sige pa.
0: Pero kung kailangan mo nang makausap po, maganda nandyan. May bantay ka naman lagi, di ba? Pamilya
2: mo. Po.
0: Sige, Ma'am Melinda, palakas ka. Thank you, ha.
2: Thank you po.
0: Ay, sige. Banggitin natin ngayon yung GCash mo. Manawagan tayo. Nakikinig sila. Sige, ma'am.
2: Ang GCash, aray ko napindot.
0: Sige po. Nakikinig sila, mama. Ikaw po mismo manawagan, Ma'am Melinda. Ano po yung gusto mong ipaabot sa tao na panawagan? Tapos pakibanggit na rin sa dulo yung pong GCash number mo. Go ahead po, ma'am.
2: Nanawagan po ko sa may mga tao na yung buting puso na tulungan po ninyo akong bayad dito sa hospital. Ito po yung GCash number kina mong kapatid ko. 0951-4373-410.
0: Okay.
2: Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Mm-mm. Tignan mo kung tama, mama. 0951-4373-410. Tama? Ma'am Melinda? Wala si ma'am.
1: Serbisyong Katropa!
0: Panawagan po ito ni Ma'am Melinda. Siya mismo yung kausap natin, no? Siya yung pasyente. Dapat sana nagpapahinga ng muna siya eh. Di ba? Nagre-relax sa isip niya. Ma'am Melinda!
2: Hello po.
0: Tignan mo kung tama yung number na binabanggit ko. 0951-4373-410.
2: Opo. Tama,
0: no?
2: Opo.
0: Sige. Ipasend sa akin yung post ninyo para ano po, may post na namin kaagad sa page ng XFM.
2: Ah, sige po.
0: Thank you. Amat, ma'am.
2: Maraming salamat po.
1: Servisyong Katropa.
0: Ma'am Melinda, malakas, malakas, biroy mo. Kaya niyang, kaya niyang kausapin tayo on air bago kung ano yung tinatanong ko na sasagot niya. Na ikukwento, na ipapaliwanag niya yung mga nangyari. Mabilis nga response niya eh. Di ba? Hindi siya nang istak o ilang segundo nawawala. Nakakapag-response siya kaagad. So mabilis yung recovery nito ni Ma'am Melinda. Parang palagay ko kailangan na siyang kausapin ng kausapin. So, para ano, mabilis maka-recover. Pero malaki ng bayarin niya. 594,000 na. Malapit na mag-600,000. Ipo-post po namin ha sa XFM pati sa account ko, tapos andun din po yung GCash. Kahit magkano ng halaga lang po. Maiipon din 50, 100, problema yan. Ang importante makapag-ambag at makabigay ng tulong dito kay Melinda. Okay?
1: Servisyong Katropa.
0: Ito rin si Ma'am Arlene. Teka. Good morning po sir, humingi po sana kami ng tulong sa iyo. Pwede po ba makausap personal? Okay, personal. Sige po, pwede naman.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, pwede po yan. Okay. Sa 20 pa. Okay, sige.
1: Servisyong Katropa.
0: Aroy, ang oras natin 10:52 na po ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Malis ng oras, ano? John Condesa, shoutout po, boss. Nakikinig po kami dito sa Barangay Hall ng... Sa Barangay Hall yan? 4? John Condesa, saan yan? Barangay 4 na yan?
1: Servisyong Katropa.
0: Nasa Barangay Hall, shoutout ha sa mga nakikinig dyan po sa Barangay Hall ng 4. Sa munisipyo man yan, basta good morning sa inyo. Salamat sa pakikinig ninyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Dyan, anong munisipyo yan? Para ano natin, banggit natin dito. Diba? Basta mga nakikinig ha, sama ni John Condesa dyan sa Barangay 4. Sa Barangay Hall. Morning sa inyo. Salamat sa pakikinig.
1: Servisyong Katropa.
0: Jainer Villarico, Sir J, ala audio sa Facebook. Sa radyo meron. Bakit daw wala ano sa Facebook pa? Check daw. Meron man.
1: Katropa.
0: At lumang technician namin dito, si Ken Vincent Dansil, si James Nava, The Hyper.
1: Servisyong Katropa.
0: Tsaka si Axel Bon Novaredes.
1: Servisyong Katropa.
0: The Coke at Pansit Canton Attack.
1: Servisyong Katropa.
0: Sneria Alpa, ganda tanghali po ka Gerald at sa lahat po ng mga katropa Sherdan. Salamat.
1: Servisyong Katropa.
0: Eden Oladio, good morning po Sir Gerald. Sulit sulit followers po Barangay Bakungan. Pabati naman po ang family Hipulani. God bless you all program.
1: Servisyong Katropa.
0: Sana college may allowance din. Wala, K-12 yung ano eh. K-12 yung sa city government eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Meron naman, di ba, yung mga scholar. Abil nyo lang yung scholarship program. Nang CHED, lalo na. Oh, tsaka marami pang nagbibigay ng scholar. Provincial government. Meron din yan. Yung mga allowance din yan. Ito yan, meron pang college, meron pang kinder, meron pang elementary at high school.
1: Servisyong Katropa.
0: Diba? Aroy pa, alas 11 na ito ng umaga. Salamat dun sa ano ha, sa interview natin sa principal. Mag-aral ho kayong mabuti, mga estudyante. Wag nyo nang gagawin yan na oras ng klase, nandun ho kayo sa ilog, sa dagat, kasamang mga classmate ninyo. Hirap pag hindi kayo nakapagtapos. Hirap maghanap ng trabaho. Hindi ganun kadali. Kung gusto nyo na maayos na buhay, kailangan nyo magsumipag na magtapos ng pag-aaral at meron kayong diploma. Kailangan na kailangan yan. Maraming salamat. Si Ken Vincent Dansil, si James Nava, Axel Bono Paredes. Siyempre, sa servisyong katropa ngayon pong araw ng... Martes, June 16, 2026.
1: Servisyong Katropa.
0: Rebecca Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat. Diploma.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
5: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
4: Mas pinalakas, Santone Plus Gold!
5: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain!
16: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, X

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 11:05 na ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po mga kabarangay, mga katropa, magandang tanghali! Sumasa inyo na po ang programang Sentro. Kung saan si Sentro sa mga barangay ang ating mga pag-uusapan at ang mga usaping nakaka-apekto sa atin pong mga kabarangay. Araw po ngayon ng Martes, June 16, 2026. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil. Ako naman po inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Sa isang edisyon na naman ng programang Sentro! Siyempre, ang atin pong call line, pwede po kayong tumawag, pakipagtalastasan. Meron kayong nais ipaabot o nangyayari dyan sa inyong barangay, pwede kayong tumawag sa 0953-514-1303. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section dahil live na tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page, mga katropa, ha? Pakishare din yung ating programa para marami pa tayong mabahagira ng impormasyon. Ang ating programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Nako, mga katropa, kapag pakiramdam ninyo, bloated yung tiyan ninyo, parang punong-puno ng hangin, ay dapat po kayo uminom ng Santon Gold Herbal Tea. Mabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Clinic natin at sa mga partner natin ng mga pharmacy. Pero turmeric yan eh, ha? Alam nyo naman yung turmeric, talagang napaka-bisa niyan, ha? Sa ating kalusugan. Minsan may ano kayo, pakiramdam ka talaga na parang punong-puno ng hangin yung tiyan mo. Ayan, yung Santon Gold Herbal Tea po ang kasagutan dyan. Mga katropa, kanina po nandyan tayo sa Barangay Santa Monica. Kasama natin yung mga taga-office of the building official. Ang taga-ubo tsaka yung nagpakilalang howler. Dahil yung nire-reklamo sa programa ni Kaluwi kanina na Talakay, yung mga motorista pag dumadaan dyan po sa may Karamuran Bridge. Kung galing ka dito sa bayan, bago dumating ng Karamuran Bridge, sa right side dyan po sa may Santa Monica, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron po yung, pakita mo engineer, yung picture. May hinuhukay dyan, ayan po yung mga taga-ubo tsaka yung howler, no? May hinuhukay dyan, sabi, pagtatayuan daw po ng Toyota. Pagtatayuan dyan ng siyempre, mga bintahan ng sasakyan. Pero sabi ng holder, yung pagmamayari daw na yan ng Palawan TPP Realty. Ha, mga katropa, ha? Nandyan po yung obo, matapos pong tawagan ng DPWH. So, una kasi pumunta tayo sa DPWH dahil National Highway yan eh. So, tinawagan po, salamat kay Engineer Art Torillo, yung head ng maintenance ng DPWH 3rd Engineering District. Tinawagan niya si Engineer Bundak. Si Engineer Bundak naman, sabi niya, sa Manila siya, tatawag siya sa mga tao niya. So, tumawag, tinawagan ang tao niya at yun nga, tumawag na nga si Engineer Jojo, ay Engineer Art. At yan na nga, pumunta na nga kami dyan, no? Actually, sa kalsada ng Kapanalubong, para mag-inspeksyon din sila. So, pero sinundan natin sila. So, yan po. Ang rekomendasyon nga po ng UBO ay dapat gawan po ng paraan na nitong howler. Ito kasi siyang nagbabakho dyan eh. Na huwag pumunta yung putik dyan sa kalsada. So, sabi ng howler, pumunta rin sila dyan dahil nag-iisip nga sila kung paano nila gagawan din ng paraan. So yan ang maganda po, tulong-tulong magawan po ng paraan dyan. Dahil ang problema dyan, yung mga kabarangay natin eh, na dumadaan dyan, mga motorista. So sabi ni Engineer Jojo, kay sa nakasalamin kay Boss Mike, na makipag-unayan ka kay Engineer Art kung paano ang gagawin, ha, pagtulong-tulungan. Kasi pwedeng meron yung pwedeng magawa ng kanal papunta doon sa may tulay sa may Karamuran Bridge, doon itatapon papadaan yung tubig kasi yun lang posible dito sa kabilang side, wala eh. So doon lang talaga sa may tulay papunta. So kailangan ng may pag-unayan sa DPWH. Shampoo. So yan po ha, at nilinis na rin po yan kahapon ng mga taga DPWH yung kalsada dahil puro putik yan eh. So ngayon po, nandiyan na po, sabi ng taga Obo, sabi ni Sir Jojo, susulatan din nila yung may-ari nung project na yan. Ang sabi ni Sir Mike, yan ay nabinbin yung proyekto dahil nga yan po nakikita niyo yung malaking poste ng ano diyan ng Napocor. Eh yung buntings yan nandiyan din sa harapan nila eh. So hindi nila pwedeng matanggal yung buntings hangga't ma-flatten yung area na yan, magawa ng konkretong solusyon. Kaya band-aid solution lang muna yung term na ginamit kanina eh. So dahil yung poste ng Napocor ay matutumba. Scheduled dyan, no? Sabi ba, mga October pa, sabi ni Sir Mike eh, matagal-tagal pa. Kasi po yan, pag hindi po basta-basta yan ilipat o yung poste ng Napocor, yan po ay yung tie line, 69 Kiwi tie line. Mula sa Erawan, papunta po dito sa Paleco. Kapag yan po ay ginalaw, magkakaroon po ng malawakang brownout. Kasi siyempre po, source yun eh. Galing doon sa Napocor sa Erawan. So yan ang problema. Kaya hindi po daw natuloy kagad yung proyekto na yan. Sabi po nung howler yung nagbabakho dyan, sila yung may-ari ng mga nirerentahan sa kanila yung mga heavy equipment, yung nakasalamin si Servus Mike. Kasama niya yung nakakulay dilaw na cap. Yung dalawang nakakulay asol, mga taga-ubo po yan, mga engineer. So yan po ha, so ang problema kasi ngayon, pag umulan. Kaya nandyan, gagawan po ng paraan yan. Paano magawa ng paraan? Kung ang recommendation, gumawa ng kanal, papunta doon sa may ilog, pwede din. Pero hindi sinasabi na okay lang, umagos ng tubig, basta wag kasama yung putik. So yan po, ininspeksyon nila, kaya paro gagawaan ng paraan yan, kung paano yan maiwasan na yung putik dyan sa hinuhukay na yan na nabinbin na nga dahil daw po sa hindi pa na nilipat yung poste ng Napocor o kaya yung buntings nila kung yung buntings ba yung ililipat o yung poste mismo kasi nandiyan sa harapan eh. So delikado sa mga motorista lalo na po pag maulan. Kailangan dito immediate sa solution. Yan ang kailangan talaga natin, immediate solution. Kaya ay magtulungan, no? Yung problema dyan, walang budget eh. Kaya nga magtulungan, sabi ng mga taga-Ubo eh. Importante magtulungan kung paano natin na gagawin yan. Kung yung kanal man pa ganun, siyempre gagasusan mo yan, magkano yung bako per hour yan eh. So kung ano pang solusyon dyan. So pinag-aaralan po, kaya nandyan po kanina. So mga kabarangay ha, ingat po tayo pag umulan, maingat habang wala pa, maingat po tayo dyan. Pero ginagawa na po ng solusyon, ng agarang solusyon, yung problema dyan sa Barangay Santa Monica, mga katropa, mga kabarangay. 11:14 ng umaga, good morning muna kay Sir Eko Echelar, good morning katropang pambansang agawad, Mike Escote, pakibati kami dito sa Barangay Ebarawan, Roas, Palawan, pakibati na rin po si Luel de Los Angeles at si Bong Sonyo at si Janjan Kasumpang at si Jimwell Danggan. 11:15 ng tanghali. Sabi ni Coach Mike Ambek, magandang araw po kagawad, pabati kami, nagro-rota habang nakikinig sa programa nyo, sina Sir Kent Sayang at sa new salesman na si Glenn Villano. Maraming salamat po kagawad, God always bless you, salamat po. Yung mga nagme-message pala sa akin na hindi ko kayo ma-reply, restricted 24 days pa yung ating messenger. So, pero nare-receive ko yung inyo pong mga messages. Hindi ko lang ho kayo ma-reply. Sir Ma'am Norba Alio din. Sir, magandang umaga po. Sir Dan, thank you. Ma'am Lady Crown, good morning. Sir Ryan Diogino, good morning po. Katropang Mike, pabati lang po sana kami ngayon habang nagtatahi ng aming lambat. Nako, mga katahiran lambat ha. Pa-shoutout na lang po sa mga kasama ko na sobrang seryoso, walang imik-imik. Galit-galit kayo dyan ha, magkatay ha. Mabati lang po kaming magkakasama, solid team kulong, mga nagkukulong ito, yung uri na pangisda. Sina Mark Bobita, sina Mark, si Bobita, si Jubeita, Ramela, si Buta, lahat-lahat ginawa ng ano ha. G. Aria, at sa aso ni Toping na sobrang bait talaga at sa pinakagwapo naming kasama si Salvador at katropang Mike. Salamat po sa pagbati from Barangay Panakan 2, Nara, Palawan. Mga taga-Barangay Panakan ha. Ha? Mga taga-Barangay Panakan, good morning sa inyo dyan mga nagkukulong. Maraming, ano yan, maraming huli kayo dyan palagi pag sinuwerte sa kulong. Tayo, minsan din tayo naging maingisda. Sarap mangisda. Pamana sa akin ng tatay ko, yung digato. Mas batin nyo kami, kaya digato na, na pana eh. Yung pamana, tsaka yung Petromax. Kay Sid Jets Madrid, Blessed Monica Gawad, watching from Pinoy Workers Headquarters. Oy, mga ano ha, mga taga Pinoy Workers Party List, Sir Jets Madrid, kay Ma'am Arian Tampoy. Good morning, of course, kay Congressman Coco Legaspi. Salamat sir ha. Karan nagkakita kami doon sa may Independence Day celebration. At din kay sir, sinend sa akin ni sir ano yung picture eh. Pasensya na ha. Yung nagbimisit sa akin, hindi ko talaga kayo ma-reply dahil nga po restricted tayo. Hindi ko alam anong na-message natin. Bakit na-restrict tayo. Pero na-receive ko po yan ha. So sa mga taga Pinoy Workers Party List dyan ha, ayo kay Sir Kenneth C. Salamat po Sir Kenneth, pasensya ka na sir, hindi ako naka-reply. Sinit niya yung picture namin ni Kong Ligaspi tsaka ni Mayor Sabando. Samantala, kahapon po mga katropa, ay nandyan tayo sa City Council. Pinag-uusapan pa rin yun pong 3,000 pesos para sa, di ba, uniform tsaka school supply sana ibibigay. Kaya lang, hindi po yan matutuloy dahil nga gahol na sa panahon at yung 3,000 pesos na cash na lang. Ngayon, yun pong nasa ordinansa, yung City Ordinance 1282, ay ano yun eh, school supplies ang nakalagay, walang cash. Ngayon, inamyendahan, kahapon lumusot na po yan sa second reading. Darito po yung atin pong panayam kay City Councilor Victor Oliveros para maintindihan nyo po. Mga magulang ha, mga kabarangay, yung mga may nag-aaral ng mga estudyante, sa pampubliko ito ha, pampublikong paaralan, dito lang po yan sa Puerto Princesa ha. Hindi po kasama sa munisipyo, Puerto Princesa lang. At Kito 12, kinder hanggang hanggang senior high. Okay na ba, engineer? O, pakinggan natin si City Councilor Victor Oliveros.
1: Isom lang ha, huwag nilapit. Saray, 1, 2, 3. Sir, ano po ang pinaka-desisyon talaga sa pamimigay na ito ng school supplies uniform sa mga estudyante na po na kanya?
2: Ang pinaka-desisyon po ay solid na po na cash ang ibibigay. Ayon nga po sa sulat ng ating punong lungsod sa pamamagitan ng ating city administrator ay 3,000 na po yung cash assistance natin sapagkat yung mga nasabi natin mga rason na una na dahil nga nag-school, nag-isa na yung school, nakapamili na ng mga gamit at uniform ay cash na lamang po yung ipamigay. Kaya po nung ni-review natin yung ordinansa nakita po natin na merong kailangang i-amenda doon po sa ordinansa natin. At ito na nga po yung resulta. Tayo po ay nag-propose na ng amendment dito sa ordinansa para po maging ganap na yung pamimigay ng cash. At ito nga pong ordinansa ay napubrahan sa ikalawang pagbasa at naitala na po para sa ikatlo at final na pagbasa sa susunod po na Lunes. Ganun din, yung pong bagay na ito ay pinaparefer po natin sa committee para po mas lalo mapag-usapan doon sa committee kung paano po ang gagawin para po doon sa mga qualified beneficiaries through sa kanila pong mga magulang.
1: Sir, isa sa reklamo ng mga magulang ay yung pag ipinamibigay niya yung haba ng pila na inaabot ng gabi pa dahil sa sistema daw. Paano ang sistema na gagawin dito para hindi maulit ng kanyang complain na sa pagpila sa pagkuha ito?
2: Yan pong kung paano po ipamimigay ay yung executive na po ang nakakaalam. Ngunit sa mga pag-uusap ay maaari raw pong i-cash card ito para hindi na po magpila. Kaya nga po pag-usapan namin doon sa committee para po makuha po kaagad natin yung mga detalye ng mga magulang, kung sino man sila, kung ilan yung anak nila. At siya pong may certifyan ng mga guro. Ano po, at siya rin pong certifyan ng ating schools division office para naman po sa ganun ay maayos po yung pamimigay at mawasan po yung pila na sinasabi po ninyo.
1: Yung school, every school year, ganun po pamimigay cash?
2: Ang ayon po sa sulat ng ating punong lusod sa pamamagitan nga po ni City Ad ay sa taon lamang na ito. Ano po, katulad po ng nababanggit ko na noong una na maaring ito na rin ang sapat na pagkakataon o panahon. Ano po, para po maplano ng husto kung paano po yung magiging uniform na sa mga susunod na taon. So, siguro po, meron naman po pamamaraan na kami pong mga napapag-usapan. Meron po tayong early procurement process. At yung pong magiging basihan ay yung mga duly enrolled po nung nakaraan na siya pong papasok naman po ngayon. Basihan na po yun sa numero. Ano po, initial basis po yun. Ngunit ang pinaka-final po talaga yung final na submission po nung mga guro, nung mga duly enrolled students po.
1: So ang sukat na ng uniform po ay starting this school year. Para sa susunod school year, ang pagbibigay ng uniform.
2: Baka ganun na nga po, ano, lilinawin po natin husto doon sa committee para po hindi po magkaroon ng kalituhan. Ito naman po ay sana noong pang karang taon natin pinag-uusapan. Yan lamang talagang hindi po nagtugma yung mga oras at panahon namin noong ating General Service Office. Pero ngayon po ay inaayos na po sa direktiba rin po ng ating punong lungsod ay inaayos na po. Ano? Sapagkat ang implementasyon po nito talaga ay nasa ating punong lungsod doon po sa executive department o sa executive po natin. At yung mga kinakailangan sa ordinansa ay naipoprovide naman po natin.
3: Sir, yung pong particular na pinamiendahan, bakit kailangan amiendahan ng ordinansa?
2: Sapagkat doon po, kung mapapansin nyo doon sa delivery, ano po, talaga pong nakasaad doon yung uniforms at saka yung school supplies. So, hindi po nakabanggit doon yung cash allowance or yung cash aspect. Kaya po nilagay po natin yon at okay naman daw po yun. Kinakailangan lamang na ma-provide yun sa mga provisions natin. At yun nga, ang hiling din at yung diwa din noong ordinansa ay para talaga sa ngayon na taon na ito at sa mga susunod po ay ganun na ay po-provide natin.
3: Hindi po kaya mag-cost na naman ang delay?

0: Sir, linawin ko lang po yung mga kwalifikasyon ng beneficiaryo kahit hindi residente ng lungsod, sir, na ba't hindi ko nag-aaral?
1: Ang base po sa ordinance, kailangan po yung mga estudyante natin naka-enroll dito. Hindi po kinakailangan na sila ay taga kung saan mang munisipyo nang galing. Ano po. So, yun po eh. Titingnan muna, unang-una, yung enrollment, kung sino yung mga nandun, at kukunin yung mga magulang nila. Kung sino man yung magulang nila o guardian nila, ay siya pong i-consider. Ano po. At kailangan ito ay isa-submit ng mga guro, ano po, para siya naman po su-certifyan ng ating school's division na office.
2: Sir, following that statement, question yan. Kasi yung pag nag-quater ng pag nag-P-out, kailangan ng ID. Ang mga ID ng mga parents, di ba? So, halimbawa po ko yung mga bata nga, taga-munisipyo, pero dito lang nag-aaral, yung parents nila doon nakatira, at yung ID nila ay pang munisipyo, paano po yun?
1: May guardians naman po yan, hindi naman po siguro yung mga, siguro baka sa may mga high school na gano'n, ngunit kung meron man pong ganyan, ay siya rin ang mapapag-usapan sa committee. Kaya po, kung mapapansin ninyo, yung may request po tayo na may mga usapin pong kailangan dalhin sa committee para mapag-usapan po together with the Department of Education kung paano po ma-identify yung mga magulang, yung mga estudyante, mga magulang, kung saan po sila nakatira, at makuha po yung ibang detalye nila. Katulad po ng numero, ng telepono, yung kanilang tirahan, kung saan po sila na address. Para po maayos po yung pagpapadala noong ating mga benefits dito.
2: Alas na lang sa akin, sir. Hindi ko ba kayo nangangamba na baka maraming mag-transfer sa pagpapresensya?
1: Siguro po dahil talagang maraming mga ngamba, pero tandaan po natin ito po ay tulong natin sa mga kabataan, ano po, sa mga mag-aaral. Dumating po yung tanong na yan doon sa pag-deliberate namin itong ordinansa. Ang purpose po ay makatulong tayo sa estudyante. Kasi marami po dito sa atin na totoo yun, na mga nag-aaral dito, ngunit nandito dahil yung iba walang mga magulang at talagang kinukup na ng kanilang mga kapamilya. At yun po siguro yung mahalaga, yung mga ganong sitwasyon ay matulungan din. Ayon doon po sa aming pag-uusap sa deliberation po namin sa committee, para naman po makatulong tayo at kalaunan itong mga bata na ito na nag-aaral dito. Marahil hindi po nila malilimutan na ang city government sa parte ng kanilang buhay ay sa mumunting paraan ito ay nakatulong po sa kanila.
3: Sir, basta sa madaling salita, list of enrollees yung titignan natin, hindi kung saan naka-address yung mga bata rin mismo, kasi may iba dyan, lalo na sa high school. Halimbawa sa Rojas siya, yung address niya sa Rojas, pero dito siya nag-aaral. Basta enrolled siya, automatic makatanggap.
1: Tama po yun. Yun po yung ating ang diwa itong ordinansa. So long as they are enrolled, duly enrolled sa ating mga paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sila po ay qualified sa pamamagitan po noong kanilang mga magulang naman, yung pag-deliver noong nasabi nating cash.
2: At regardless of how many yung anak na nag-aaral?
1: Opo, opo. Dahil yun nga po ang basihan natin, kung sila ay naka-enroll. Ngunit kung hindi po naka-enroll, yun po ang problema. Hindi po siguro mapu-qualify.
2: So pag lima yung estudyante niya, 5,000-3,000 din yun?
1: Ganun na nga po. Iisipin nyo naman po kung lima yung kanyang pinapaaral, nakakatuwa naman po dahil pinapaaral niya yung lima. At yun po siguro yung dapat natin talagang matulungan. Ano po, na kahit sa munting paraan na ito, matulungan natin. Lalo na yung mga nasa malayo nating mga barangay na mga kasama natin dito sa Puerto Princesa. Roughly 210, ano po. Kasi ang pinag po natin sa 72,000, yung dating number of enrollees. So doon din po kasi, kukunti po ang nagiging diferensya, ano po. So may plus minus man po yan, pero kunting-kunti ang nagiging diferensya.
2: 210
1: million po.
4: Mahabol ko lang siya, kasi siya may nagtatanong din. May plano na rin daw kung mga college student. Nangangailangan din daw din sila.
1: Opo.

0: yung po kasing college students, while nangangailangan sila, bagay na napag-usapan din, ay mas may kakayanan po silang maging working students. Ano po? So, yun po ay isang challenge sa kanila na kung sila ay working students man, ano po? Ngunit titignan natin yung punto na yan, ano po? Pero sa bagay na yan, ay marahil magkakaroon ng mga requirements talaga. Titignan po natin, pero ang lumabas po sa usapan ay hindi isama yung college dahil alam nyo, mas marami po yung college kung titignan ninyo, ano? Ako po ay nakapagturo din sa Palawan State University at marami po sa mga estudyante ko ang mga taga Rojas, ang mga taga kung saan pa man po, ano po. So, siguro po sa mga darating na panahon, ngunit may mga requirements po kailangang susundin.
1: Okay po.
2: Sentro.
3: So yan po ang tinig po ni City Councilor Victor Oliveros. So ang basihan po dito talaga yung enroll, naka-enroll ka sa school. Regardless of kung ikaw ay talagang nakatira ka sa munisipyo, tumira ka sa tita mo, yung tita mo yung magiging guardian mo. Isa-certify naman niya ng, ano, eh, ng DepEd na ikaw talaga ay naka-enroll. So, walang kaso dito kung dumami man ang enrollees dito sa Puerto Princesa, tulong naman po ito sa atin pong mga estudyante. So, mas maganda nga, natulungan, lalo tigit yung mga may mga taga-munisipyo na talagang walang-wala. So, tapos gusto mag-aral, tapos dito sa tita niya. So at least meron ka ng ano, meron ka ng uniform ngayon cash. Next year may libreng uniform saka libreng ano na school supplies. For the meantime, 3,000 pesos yung ibibigay next Monday kung ito po ay maaprubahan na po sa third and final reading. Ipapublish na po ito, dadalhin sa city, sa opisina ni Mayor Byron, pipirmahan, tapos mapapublish, 15 days, so kayang-kaya, so kayang abot ng August, maibibigay talaga ito. Ang pag-uusapan pa kung cash card o yung katulad niyang pila-pila na yan, dahil pagka-pila-pila, maano pa yan, time-consuming yan eh. So, titingnan po yung yan, pag-uusapan pa yan sa committee. So yan po ha, malinaw po ha. Kung limang estudyante mo, limang 3,000 yan. Hindi po pwede na isa lang ang makakakuha. Pinag-uusapan per student, not per family. So sana po malinaw po sa atin pong mga kababayan. Ang tanong lang, kailan? Kaya yung sabi po, target buwan po ng Agosto. Kailangan po amyendahan yung batas dahil po walang nakalagay doon sa batas na cash. Ngayon lang po nagkataon na hindi talaga kinaya maibigay yung mga school supplies at ito pong mga uniform. Eh, siyempre, gipit na sa parang procurement process, katagal niyan. Ha, ipapabidding mo pa yan. Ang tagal, di ba? Tapos may mga issues pa doon sa paano yung sukat ng uniform. May mga ganun pa, may mga issues pa ng ganyan. At least, mayroong isang taon, mahaba-habang preparation para sa pag-implementa nito na sa susunod na taon kasi hindi na pera. Ay talaga, ano na siya, gamit na at saka mga uniform. Mary Ann Gonzalez, good morning po, nakikinig from Lusby po. Sa Lusby ha, mga taga-Lusby. Magandang umaga po sa inyo dyan ha. Sa aking nanay at tatay ha. Relax lang kayo dyan. 11:34 ng tanghali ang oras natin. Atin po sa inyo na Visionex Plus Capsule. Sa mga nanalabo na po ng paningin, ito po ang kailangan natin. Visionex Plus Capsule, mga katropa. Lalo na yung mga senior citizen natin, medyo malabo na yung paningin. Abay, kailangan nyo na po ito ng Visionex Plus Capsule. Siguradong balik ang linaw ng inyong paningin. Mabibili po yan sa lahat po ng mga Yes to Health Clinic natin at mga kapartner natin ng mga pharmacy. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, yun pong special pass na ibinibigay dyan po sa Puerto Princesa Central Land Transport Terminal. Napag-usapan kasi ang kahapon sa City Council, mukhang naaabuso na. Ha? Naaabuso na daw. Talaga naman o. Pag-usapan po natin yan. Asher, Gadiano, Alarcon, morning kamay. Kasama ba po ang daycare o kinder lang? Kinder lang po. Hindi po kasama yung daycare. Kinder lang. Kito 12. Yan po ha. Kinder hanggang senior high lang po doon sa ano ha. Baka para malinaw lang. 11:35 na tanghali. Magbabalik pa yung programang Sentro makalipas lamang ilang patalas na.
2: Sentro.
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pipili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
16: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM.
3: Balik tayo sa atin pong programa, 11:41 na po ng tanghali, mga katropa. Kahapon po, pinag-usapan po sa City Council ito pong problema ng reklamo ng mga taga Erawan, Siksikan, Toda, yung Estoda, na marami daw mga pasahero ang napipick up ng mga shuttle van, mga buses dito po sa bayan. True, sa pamamagitan po ng special pass na binibigay ng Puerto Princesa Central Land Transport Terminal. 100 pesos lang po kasi ang bayad din eh. Ang sabi sa committee report ni Consul Gilao, ito raw naaabuso. Pakinggan po natin ang pahayag po, panayam po namin kay City Councilor Gilao, ang committee chairman ng Committee on Transportation sa Sangguniang Palungsod.
24: Yun, ano na po yung nangyari doon sa reklamo po ng mga taga Estoda tungkol po doon sa pamimigap ng mga bus?
25: Nakaraang committee meeting, napag-usapan namin yun, dapat paigtingin lang talaga yung pagbigay ng special permit. Yun yung mga permit na magbabayad ka at ng 100 pesos para yung galing Irawan makapunta ka sa proper, para yun yung may mga sakit, may hatid doon mga special permit na para importante maiwan ka sa flight. Yun po yung mga special permit ngayon. Ngayon, sa sobrang dami na parang naabuso na, kailangan lang natin na higpitan po. Kausapin natin yung manager ng PPCLTT, si Mr. Joseph Carpio, na higpitan lang ang pag-issue ng mga ganong permit. Kasi kawawa yung ating mga multicab na masada, hindi na makakuha. Diretso na yung galing terminal, diretso sa bayan.
24: So, tama ba sa committee meeting niyo, inamin ni Mr. Joseph Carpio na naabuso?
25: Opo, naabuso din talaga. Nandun naman siya. Na sobrang dami, isipin mo, araw-araw, na nasa mga 120 permits ang kumukuha ng special permit.
24: So, paano sa paraan daw na naabuso siya?
25: Siguro po, konting ano lang, basta may pangbayad ka, bigay ka ng special permit.
24: Hindi ko po sila din po nag-implement. Sila din nag-release.
25: Sila po, oo. Kaya nga po siguro ngayon, sabi ni Mr. Joseph Carpio, yung manager natin dun sa terminal, na pahigpitan talaga ang pag-issue ngayon.
24: Sir, paano yun? Ihigpitan pati yung pagbaba ng pasahero na patunang sa terminal?
25: Anyway, yung mga... terminal lang talaga dapat. Yung iba kasi dumidiretso na eh, kasi may makukuha siguro silang permit galing sa terminal office.
24: Paano yung katulad ng galing dito sa Norte, sir? Norte, kailangan po pumunta ng terminal para po ba ng pasahero? Pwede na rin sila magdiretso sa bayan?
25: Ang alam ko po yung Norte, lahat yan. North at saka South, diretso talaga sa terminal natin, sa Irawan. Kasi yan lang, may ordinansa ata na yan na ginawa dati.
24: Sa kanina, sir, doon sa isang sa Section 14, medyo interpretation.
25: Medyo magulo yung Section 14.
24: Kayo, ano po interpretation niyo po doon?
25: Kaya nga po, nirecommit natin kasi pag-usapan, baka meron tayong amendahan doon. Kasi ang nakano doon sa Section 14 sa Ordinance 232 na private only o vehicle ang pwede makakuha ng permit. Pero lahat naman ng mga buses, private naman mayari. Hindi naman yun, pero magulo eh. Kaya yun ngayon, nirecommit natin, pag-usapan ulit sa committee kung ano ba talaga o amendihan yung Section 14 sa Ordinance Number 232. Ayun lang po. Maraming salamat po.
24: Thank you po.
3: Sherpo. Si City Councilor Gilao. Yun po kasing special pass, 100 pesos yan. Halimbawa lang, meron pong ang nasa ordinansa daw kasi pag may mga emergency, may mga sakit, pwede kang diretsyo na dito. Halawa, galing ka ng south, yung sakay mo may sakit, pwede kang duman sa terminal natin, magbayad ka ng 100 pesos para idiretsyo mo siya ibaba dito. Yung mga mahuhuli naman sa flight, pwede rin ganun yan. Halimbawa, yung mga bisita galing ng El Nido, sumakay ng shuttle van o kaya ng bus, diba, dapat doon yan sa terminal bababa. Kukuha lang ng ano doon, ng special pass para dire-diretso sa airport. Yun daw po yung purpose nitong special pass na ito. Kaya nga lang, dito sa Section 14, dito medyo nagkagulo yung mga city councilor natin. Hindi nila makaintindihan. Basahin natin yung Section 14. Nakalagay sa Section 14 ng Ordinance 232, ito pong only buses and shuttles, open parenthesis, privately owned, close parenthesis, used by tourists, tourist educational trips and educational trips shall be allowed to load and unload passengers in the town proper and only when a special pass is issued by the terminal office for the purpose. Only buses and shuttles privately owned na ginagamit po ng mga turista in educational trips ang papayagan na magbaba ng magsakay at magbaba ng pasahero sa town proper. And only when a special pass is issued by the terminal office of the purpose. So kung pagbabasihan natin ito, yung turista lang talaga pala. Turista lang tsaka educational trips ang papayagan. Pag hindi ka turista, diyan ka lang talaga sa terminal. Kung ito pong wabatayan natin yung ordinansa. Pero nga, may kanya-kanyang interpretation. May kanya-kanya interpretation din yung ano natin, pagdating dito sa yung may word kasi na ano eh, privately owned. Yun eh, doon sila nagkaroon ng yung iba, yun nga, private naman yung mga shuttle bus, tsaka yung mga yun nga, yung shuttle van tsaka yung bus. Pag umayari ko, ano ba yung private? Kasi ang pagkakaintindi natin pag private, yung mga green plate, di ba? Yung yellow plate, public utility vehicle. So kung private yan, kung yung kasalukuyang pagkakaunawa natin na private, pag sinabi yung private, green plate. Sa akin ha, yun ang pagkakaunawa ko, green plate yung kung private, ay yun ang mabibigyan mo ng special pass. Kung private yun, kung ito sa akin sa pagkakaunawa ko ito ha, kasi nakalagay dito, privately owned. Ano ba yung private? Pag private, green ano ka, green plate ka. Yun, pagka plate number yung pag-usapan natin, green plate ka. Diba? Yun ang private eh. Pag dilaw kasi yun yung ano eh, public utility vehicle, o yung mga bus natin, tsaka ano, hindi ba makabiyahe yan pagka hindi yellow plate yan. Pag green plate ka, bawal ka man magano, bawal ka man mamasada. Pero may pananaw ng iba, hindi private man yung bus tsaka ano, pag umayari man ng privado individual. So kailangan mapag-usapan talaga. Oo, pag-usapan kung yun bang mga bus, yung mga pabiyahe ngayon dyan, ayan ba, may tuturing na private? For me sa akin, para sa akin, hindi na kasi public utility vehicle ngayon nakalagay eh. Diba, binigyan mo na ng prangkisa eh. Yan ang para sa akin. So, kung sa ordinansa, private pala, ang pupwede lang magbaba at magsakay ng pasahero sa town proper, dito sa kabayanan, na kapag meron sila nakuha ang special permit. So, yun nga. So, talagang tama yung istoda. Yung reklamo nila, tama yung reklamo nila. Kasi yung pasahero, imbis na maisakay nila, ito dumidiretso na dito sa bayan. di ba? So kaya kailangan ito, linawin ito eh. Kaya malinawan itong ano na ito. At sabi ka ni Consel Gila, kung amyendahan, pwedeng ma-amyendahan. Kasi may binabanggitin ni kahapon, yung mga may sakit, kailangan payagang mapayagang idiretso na. At sinasabi daw po ni Sir Joseph Carpio, base po kay Consel Gilao na sa kanila pong committee meeting, inaamin ni Sir Joseph Carpio na may pag-aabuso na. O, lagi na lang kuha ng kuha. Kaya nga may panawagan sila na through resolution kahapon na pahigpitan yung pagbigay ng special pass na yan. Pahigpitan ng nila Sir Joseph Carpio. So kaya ito na-recommit no na pag-usapan ulit sa committee dahil nga dito sa session 14 na masalimuot eh. Hindi sila pa magkaunawaan no. Pero kung ako lang talaga ang ano diyan, pag sinabi mong private vehicle, yung green plate 'yon. Kasi sa kasalukuyan tanungin mo yung mga taga LTO. Tanungin natin ano yung sa common tao. Ano yung private ba yan yung ano mo? Yung tricycle mo, kaya yung bus mo. Di ba? Ikaw kaya to, pagka green plate, yun ang private, di ba? Pag green plate, yun ang private. Green plate, private. Pag yellow plate, PUV, di ba? Public utility vehicle. Pero yun ba, yung mga public utility vehicle, may kukonsider mo rin bang private yan? Hindi. Kaya siyempre may iba-ibang pananaw yung mga konsehal natin eh. Iba-ibang ano eh. Kasi kung susundin mo talaga itong ordinansa, sinasabi dito privately owned na bus. Meron bang may bus ka ba na privately owned na bus tsaka shuttle? Kung wala naman tayong private na bus. Sa bagay, yung hindi naman nagki-terminal yung ano eh, yung, di ba, may mga, meron bang, parang wala ko nakitang, may kumpanya, mayroon bang private na kumpanya dito, na may bus? Wala, di ba? Shuttle lang, di ba? Shuttle. Yung mga, paano yun? Kaya nga magulo eh. ang gulo eh, basta sa akin, ang pagkakaunawa ko ng private ay green plate. Ang gulo nito, ito, Section 14, only buses and shuttles, open parenthesis, privately owned, close parenthesis, used by tourists. Ay ba kayong mga, ano, di ba, may mga travel and tours na may bus? Di ba, dati may top star, dati may mga bus sila eh. Oo, di ba, yung travel and tours? Pero hindi naman sila nagti-terminal doon sa terminal eh. Oh, ang masalimuot nga eh. Kasi ang sinasabi kasi ito kasi ng ano nito, dapat doon ka mag-terminal. So, kukuha ka ng passes, 100 pesos ang halaga para maibaba mo yung pasahero mo dito sa bayan. Ay kung ikaw naman ay hello sa travel and tours ka, hindi ka naman nag-terminal doon. O wala din, 'di ba? Eh, ang gulo nga eh, siguro ano ito, linawin talaga ito. Amyendahan itong itong Section 14 na ito, magulo eh. Basta't pagkakaunawa natin, basta green plate ay private, pag yellow plate ay public utility vehicle. Wala namang private na bus na nagte-terminal doon. Wala ding private na shuttle na nagte-terminal doon sa ating central terminal, di ba? Diba? Wala na. Kolorom. Hindi rin pa pwede ngayon. Oo. Kapag green plate ka, tapos namasada ka, ang tawag doon, kolorom. Diba kaya to? Oo, diba? Yun ang... Kaya malinawan ito. Oo. Linawin dapat ito. Linawin ito, ha? So, siguro ganito. Kung ako lang, ha? Dahil hindi pa malinaw itong ordinansa na ito, dapat i-stop muna yung ano yung pagbibigay ng special pass na yan. Kasi nga may ano eh may gusot pa eh. Hindi malinaw eh. Tapos kayo na rin nagsabi diyan sa terminal na naaabuso. Oh, di ba? Eh kayo naman ang nagre-release niyan. Tapos kayo rin na nagsasabi ng naaabuso. Oh, eh dapat alam nyo naman palang naaabuso, tapos bigay rin kayo ng bigay. Sa pagdinig kapon sa City Council, parang na back to you eh. Kasi di ba, ikaw din ang nagsabi, Sir Joseph, with all due respect, sabi mo, naaabuso. Ay kayo nga ang nagre-release, ay di parang na back to you. Eh, tapos ito, kung ako lang ha, i-stop mo na yan dahil hindi malinaw sa ordinansa kung sino ba talaga ang pupwede na mabigyan ng special pass na yan ang mga katropa. Ang gulo nitong ordinansa eh, yung Section 14, kaya binalikan sa Committee on Transportation para pag-usapan muli. Meron pang nilabas yung Korte Suprema ngayon, yung talo, yung City of Coronadal, na obligahin mo yung isang bus line, bus company na mag-terminal doon sa Central Terminal. So unconstitutional daw yun, sabi ng Korte Suprema. So ibig sabihin, yung mga bus company, pwede silang gumawa ng private terminal nila, pwede silang yung pasahero nila, pwede nilang papuntahin doon. Di ba dati naging question yan? Di ba may sumasakay daw dati dito sa SBA, kaya to? Di ba may ano sila dyan? Parang dati may naku-question. Sa desisyon ng Korte Suprema, hindi mo pala pwedeng obligahin yung isang bus company na mag-terminal dyan sa Central Terminal. O yun ang desisyon ng, bago lang yun, yung desisyon ng Korte Suprema na yan. Ngayon, dahil may desisyon dyan, ngayon, pwede ba, yung haktulad dyan, meron na mga garahe or terminal dyan yung ibang bus. Ibig sabihin, pwede na ba silang magsakay doon? O, di ba? Kung titingnan natin yung desisyon ng Korte Suprema, pwede na. Ay, desisyon ng Korte Suprema yan eh, batas yan eh. Pagka ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging batas. Nagiging jurisprudence yan. Okay, 3 minuto na lang nalalabi sa ating programa. Pag-usapan pa natin yan sa mga susunod. Dahil masalimot pa yan. Yung sa Barangay Mauyon, oh, natuwa ako dito, i-feature lang natin. Yung Barangay Mauyon ay doon sa kanilang page. Aba, kanila pong iniulat sa kanilang mga kabarangay. Yung kanilang mga nagawang mga resolution. Ah, itong mga resolution nila, pakita mo, engineer. Oo, Barangay Mauyon, Puerto Princesa to, ha. Congratulations sa mga sa barangay officials. Ito, resolution approved on 12 regular session on June 15, 2026. Yan, ito rin yung mga na-approve kahapon. Barangay Resolution number 3900 of 2026, a resolution designating flood monitoring points in flood-prone and vulnerable areas of Barangay Mauyon for early warning, monitoring, and disaster preparedness purposes. Authored by Honorable Jomer L. Andau, co-authored by Honorable Miriam C. Cafe. Yan ha, yung kanila pong resolution. Pangalawa, Barangay Resolution number 40-Series of 2036, a resolution establishing Women's Information and Assistance Corner in Barangay Mauyon to promote women's rights, welfare, empowerment, and access to essential services. Authored by Honorable Ana Maria Saavedra. Barangay Resolution number 410-2026, a resolution establishing the Barangay Career and Employment Assistance Desk in Barangay Mauyon to provide employment, scholarship, skills training, and career development assistance to residents. Authored by Honorable Renan A. Bose, co-authored by Honorable Mary Grace Merced, Honorable Ana Maria Saavedra, at Honorable C. Cafe. Maganda itong ano na to ah. Maraming matutulungan itong walang trabaho. Ito pa, Barangay Resolution number 42-2026, a resolution establishing the Barangay Student Mentorship Program in Barangay Mauyon to provide academic career and personal development guidance to students and youth. Authored by Honorable Rena Nebose, co-authored Mary Grace Merced. So, marami pa. So ito, magandang gayahin po ito ng ating mga barangay para po nalalaman po ng ating mga kabarangay yun pong mga ginagawa nating mga resolution at mga ordinansa sa inyo pong barangay. Ha? Barangay Mauyon, congratulations po sa inyo. Sir, Mga katropa, ulan na kaming oras at panahon. Eksaktong alas 12 na po ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong paikinig at pag-antabay dito po sa ating programang Sentro. Sa ngala po ni katropang Ken Dancel, ako po inyong lingkod katropang Kagawad Mike Escote. Susunod ka agad ang XFM News Nationwide mula po dyan sa XFM Mega Manila. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
0: XFM. Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
1: Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginiit na wala pong kaugnayan sa mga organizer.
5: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singsoni, iginiit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
4: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
5: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
5: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
4: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
5: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
4: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
5: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University, wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
20: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
20: XFM News Nationwide.
4: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakayin sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
20: XFM News Nationwide.
5: Hindi pinayaga makapasok sina Senator Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gagarapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayaga makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
20: XFM News Nationwide.
4: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero in-announce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
20: XFM News Nationwide.
5: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Dagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
20: XFM News Nationwide.
4: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
20: Live report.
5: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
20: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
20: XFM News Nation.
2: nationwide.
4: Naghahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mahaharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
6: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce na witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, wag mo hinihimok natin si VP Sara Duterte na umuti. Hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng depensya, at na ebidensya ang magsusuporta ng depensya niya. So, ito na po yun.
4: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide.
5: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
6: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang binitawan si VP.
5: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
2: XFM News Nationwide.
4: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes, June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Bagay rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
2: XFM News Nationwide.
5: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan, habang 33 na katao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 ang pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala, kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang alaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
4: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deudi Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
7: Inanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacañang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German head of state noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields. Kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
20: XFM News Nationwide.
5: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
20: Live report.
8: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisinilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
20: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap sa dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation, kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Batebornia o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin at Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente, kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
20: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung review na papahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, katropa 104.7, XFM 96.5 Kalibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
20: Balitang regional.
5: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
11: Dumating na sa municipal evacuation center gymnasium sa barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur, ang labi ni Re-declared Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at kalangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi, Bulacan region patungo Agusan del Sur, ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang magulay na buhay at malaking kontribusyon sa talarangan ng sports. Libo-libo mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao region hanggang sa hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila habang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling gym nito ngayong Hunyo 23 sa taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovilin Paternonia sa pakikiramay at support ang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan na mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak. Katropa, kapibana puno ng mga health benefits mag-Santon Plus, Cafemex. Mula dito sa AXFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang CJ Salvan Luz, XFM News.
5: Buro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
12: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspek na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspek sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nilang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspek matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspek sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uinom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
13: Samantala, 17 anyos na binata suspek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
14: Report. Tuloy sa sasabahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na may suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyas at mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CICL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimen. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakitang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na binaniniwala ang pinaslang gamit ang sarili sariling belt ng CICL at wala ng saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape and homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News!
5: Sinakong expired soft drinks si tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
15: Diskobrehan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala

0: buzz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: At lalaking papunta sana sa Lamay, sa Balamban, Cebu, Binaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit ideklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis-umano sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspek matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo sa pamamaslam. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na maaranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasa ang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
4: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
1: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at tinasa ang lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na ni US President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open. Sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Nasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
3: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya si na Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
3: Balitang sports.
1: Atid naman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inianunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89 matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa competition.

0: petisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live mula dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin nyo na po ang ating balitaan ngayon po araw ng Martes, June 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Plus Gold.
1: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mabuti. Santon Plus Secret, the secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang atin pong katawang sa pagpapalusog at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang atin pong alternative medicine doctor, Dr. Algie Baklan. Dok Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner Doc Michelle at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan habang po tayo mag-uusap tungkol na naman sa ating pagpapalusog. Gamit po ang natural na pamamaraan at syempre, Santone Plus Gold at mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating punta lakayan. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, ay huwag pong magatubili na ipadala yan sa atin pong hotline. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan ng inyong mga katanungan, ilagay po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede pong mabilihan ha sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Pwede rin mabilihan sa mga local pharmacy sa inyong lugar, kaya ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po hindi mapeke. At makaiwas sa mga counterfeit ng mga produkto ha. Mahirap na maisakripisyo natin ang ating kalusugan sa mga hindi aprobado na mga suplemento, Doc. Ha?
1: Tama. At syempre, pwede rin po kayong pumunta sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Dahil syempre, may discount din tayo doon. Mm-hmm. Especially kung senior citizen ho kayo. At kung kayo naman ay kukonsulta sa ating mga naturopathic consultant, tapos doon kayo bibili ng mga supplement na kailangan nyo, may discount din ho yun. Ang kagandahan niyang partner, pwede pa silang makapag-avail ng ating mga services, yung ating mga naturopathic program. Meron tayo dyan yung cleansing and detoxification, which is napaka-importante ng cleansing and detox. Kahapon, pinag-usapan natin yan, ano? Na ang cleansing ay napakainam, lalo na kung marami na tayong nararamdaman na hindi na natin ma-explain. Bakit ba tayo laging may sakit? Ba't lagi tayo nanghihina? Ba't lagi may pain sa ating kalusugan? Parang confused tayo. Maaring detox can really help you. Sa Yes to Health, meron tayong cleansing and detox. Meron tayong nutritional therapy. Para saan ba to? Para dun sa mga specific nutritional deficiencies na pwedeng nakaka-apekto sa atin. At meron din tayong mga other modalities like mugukbuyang, Korean therapy, may acupuncture tayo, meron tayong bio zapper, and also yung Naturotrad and terahertz. At iba pa, katulad ng eye detox, meron tayo niya sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Lalo na kung lagi irritated yung mata natin, traditional way para i-condition ang ating pong mga mata na walang any harm na magagawa. So yan po, ay puntahan po sa ating mga Yes to Health Clinic kung kayo ho ay malapit po sa anumang branch natin sa buong Pilipinas.
0: Ayan. Kaya kung kayo po ay nagdanais na sumubok ng ating mga produkto at ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan po mga katropa, mga kaibigan, ang ating pong branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, San Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch. Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sample Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng powerful supplement na Santone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapatibay ng atin pong kalusugan. Sa mga kabayan na gusto maka-avail po nito, ha, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong itinuturing na nation's greatest crippler, or ito ang tinatawag na the crippling disease. Ayan, marami sa mga kababayan natin, Dok, ang pinapahirapan at minsan nalulumpo dahil sa ganito pong karamdaman, ha. O, ito ang tinatawag po na arthritis. Nako.
1: Arthritis.
0: Ayun, arthritis na yan, ha, na mga problema, Dok. Ano nga ba ang dapat malaman ng mga kababayan natin patungkol sa nature ng problema na ito?
1: Kasi ang arthritis, parang common sa Pilipinas yan, partner. Ano? At globally, ang arthritis po ay itinuturing na isa sa leading cause of disability.
0: Mm-hmm.
1: O, sa buong mundo yan, especially daw sa mga adult population na mahigit sa 50 anyos na, common po na tumatama yung arthritis po sa kanila. At ang problema, pag tinamaan ka ng arthritis, yung limitation sa mobility ng ating functions, nakaka-apekto sa trabaho, pwedeng yung ating daily routines, yung ating quality of life ay talaga namang compromise pag meron kang arthritis. Siyempre, most of arthritic patient, dependent na yan sa mga pain reliever para lang makamove sila. No? So, sa mga lugar gaya ng maunlad na bansa sa Amerika, ang arthritis po ay leading cause ng disability. Millions ang tao na naapektahan po nito at siyempre, nalilimitahan yung mga activities. Kumbaga, pag tinamaan ka ng arthritis, parang ang laking, ano, laking mapipilay ka talaga, literal, sa iyong mga activity. Ayon po sa health studies, significant na bilang ng mga Pilipinong umiidad na, ano, ang may arthritis o related na rheumatic conditions. Mm-hmm. Sa isang national survey, na estimate ho na nasa 9.8% ng mga adult sa ating bansa, especially sa mga urban communities, ang nare-report na may rheumatic diseases na yung osteoarthritis and soft tissue rheumatism ang pinakang common. Yan. Kasi ang osteoarthritis, ito yung wear and tear of aging eh.
0: Tama daw ko.
1: So sa mga populasyong nasa edad 50 pataas, common po talaga itong klase ng arthritis na ito. Yung functional disability ay nireport na 25% ng mga tao na mayroong musculoskeletal complaints o kinalaman sa mga kasukasuan ay nararanasan na ating mga kababayang nasa aging population. May mga data na nagsasabi naman na milyong Pilipino din ang nabubuhay na may arthritis at rheumatism habang sila'y tumatanda. Kaya nga lang, ang pinakang pangunahin dyan yung osteoarthritis. Yan. So, iba-iba rin naman klase kasi ang arthritis pero number one, itong osteoarthritis partner.
0: Osteoarthritis. Oh. Sa dami ng mga klase-klase ano, or types of arthritis, Doc, ano po ba yung madalas na pumipilay, lumulumpo sa ating pong mga kababayan? Ano ba yung madalas na nagpapasakit ng kanilang mga kasukasuan?
1: Oh, mahalagang malaman din kasi talaga yung klase ng arthritis na tumatama. Kasi ang identification ng isang regular na tao lang na basta sumakit yung tuhod mo, nahirapan ka lumakad, arthritis na yung iisip mo. Oo. Pero ang mga doktor, mayroong klase-klase yan, may classification. What type of rheumatism or arthritis? Kasi magkaiba din yung rheumatism sa arthritis, di ba?
0: Tsaka nagdedepende rin kasi, Doc, yung approach pagdating sa medications.
1: Tama po kayo. So yung una, yung pinakang madalas nakikita, yung osteoarthritis.
0: Or OA.
1: OA. OA talaga
0: yun. Pero pagka tinamaan ka niya, hindi ka mapasabi ng OA kasi masakit talaga to.
1: Oo. Ito po yung ano ha. Ito yung, ang condition nito, para alam natin, ito yung degenerative joint disease. Na kung saan tinatamaan mismo yung pinakang cartilage ng ating pong kasukasuan, especially sa tuhod natin. Nagkakaroon ng breakdown o pagnipis o wear and tear nung pinakang supportive cartilage na ating joint.
0: Kasi ano ba yung cartilage?
1: Ang cartilage, di ba sa joints natin, iba pa yung mga ligaments, litid yun. Oh. Yung nakabalot dun sa pinakang hugpungan ng buto natin, na parang silicone, kung titingnan natin, eh yun po yung cartilage. Na kung saan, pag kumakain ka ng ano, bulalo, ayun yung pag pinalambot nila, yun yung parang gummy part ng meat.
0: Yung texture niya.
1: Ng texture niya. Nasarap na sarap naman. Yung mga kababayan nating mahilig sa bulalo, nanguyain yun. Diba? Yun yung ano, cartilage. Ngayon, ang pag-breakdown nito ay may kinalaman po sa una, aging. Pangalawa, yung ating occupation. Kung ang edad mo po ay nasa 60 pataas, eh malamang isa ito sa pwedeng arthritis na tumatama sa inyo. At ano bang trabaho mo? Ako, sabi niya, Doc, ako ang trabaho ko, kargador. Okay, matagal akong nagtrabaho bilang salesman, lakad ng lakad. O kaya naman, ang trabaho ko, security, lagi nakatayo. O farmer ako, Doc, lagi akong nagbubuhat ng mabigat at lakad ng lakad. So yun yung mga ano kasi, habang ginagamit, kaya nga wear and tear, habang ginagamit mo yung iyong kasukasuan, pwede siyang magasgas, mapudpud, habang tayo ho ay tumatanda. Yan, yun yung pinakang dahilan. Ano? Ang tinatamaan nito commonly yung ating tuhod, yung ating balakang, yung ating mga kamay, especially kung ang trabaho mo, eh, puro kamay ang ginagamit. Yung mga mananahi, yung mga artist, mga naglililok, di ba? May mga ganun. Ano? Saka yung spine. Especially yung spine, kung matinding pressure dahil yung mga nagkakargador, yung mga construction worker,
0: mabibigat,
1: mabibigat talaga, ano? At nagkakaroon ng pressure dun sa spine natin, ano? At saka yung ano, kakulangan din ng nutrients na pwedeng mag-maintain nung structure ng ating kasukasuan na healthy. Yun ang mga dahilan, partner. Kaya nga associated sa aging kasi, di ba? Kailan ba natin na pag-usapan yun na kapag ikaw eh, tumatanda na, bumabagsak din yung collagen. Which is ang collagen, ang primary ingredients nung ating mga joints, nung mga litid na yan sa ating kasukasuan. So yun po yun ha. Sa kaya kung kayo ho ay medyo umiidad na, may nararamdaman, lalo pumuputok-putok na. Sabi natin,
0: tumutunog na.
1: Mukhang kinakalawang na yata yung kasukasuan ko ha. Eh yun ho, malamang. Eh osteoarthritis ho yun. Yung ikalawa naman, na hindi ito common, ano, at tinatamaan ito kahit hindi ka pa matanda, kahit pa nasa
0: kahit bata pa.
1: 20s or 30s ka pa, pwede kang tamaan ito. Ito yung tinatawag na rheumatoid arthritis. O ano naman to? Ito yung autoimmune disease. May nagtanong yan sa atin noong nakaraan, di ba? Autoimmune disorder. Ang autoimmune disorder or disease, ito ho mga kaibigan, ang nangyayari sa katawan natin, yung ating mismong immune system, di ba ang design ng ating immune system is depensa.
0: Mm-hmm.
1: Parang sundalo yan na pag merong mga hindi parte ng katawan na pumapasok sa sistema natin, lalabanan niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Siya yung, kumbaga, ang first line of defense, yung ating pong balat, yung ating nasal passages, tapos yung ating mga tiyan, yan, mga first line of defense yan. Pag lumusot doon sa first line of defense, siya na yung sunod
0: mm-hmm.
1: na depensa ng katawan natin. So, pag ang immune system mo ay nabaliw or naging malilimutin, hindi mm-hmm. na niya ma-identify ngayon kung sino yung kalaban at hindi, ang tawag doon autoimmune disorder. So, itong klase ng autoimmune disorder na ang tinatarget ng immune system, ina-attack niya yung kasukasuan natin, di ba? Mistakenly, ina-attack niya yung mga tissues sa joints natin. Yun yung dahilan kung bakit namabanga yung tuhod na parang nakakita na ako ng pasyenteng ganito, talagang napakahirap. Lahat ng joints halos. Eh, parang may lagnat lagi, ang init-init, sobrang pamamaga at kahit na hindi ka gumagalaw, sumasakit. Eh, hindi katulad ng osteoarthritis na sumasakit lang pag naglalakad ka, di ba? Oh. Ito hindi, kakaiba. So, ito po ay talagang matindi ang resulta nito sa pasyente. Kasi sa totoo lang, mahirap kalaban yung sarili nating immune system.
0: Mm-hmm. Tama daw.
1: O, kaya sa naturopathy, pag may mga ganyang autoimmune disorder, ang ginagawa natin dyan is binibigyan natin ng mga immunomodulator. Hindi lang mm-hmm. mga immune booster. Kasi yung immune booster lang, papalakasin mo lang immune system mo, not giving them nutrients that can help them modify mm-hmm. their function, eh talagang hindi makaka-recover yung pasyente. Ayan. So, yan yung ikalawa. Ang kagandahan naman niya, hindi ito common. Kumbaga, sa mga arthritic condition, hindi ito yung madalas nakikita.
0: Mm-hmm.
1: Ang ikalawa sa madalas nakikita, partner, itong gout.
0: Mm-hmm.
1: Ang gout, hindi rin ito masyadong kumikilala ng edad. Kahit nga 30 years old lang, may gout.
0: Meron na.
1: Oo, may gout. So, ang gout ay dahilan sa uric acid crystal na nagbi-build up sa ating mga kasukasuan. Kumbaga, yung uric acid, di ba, ang original na nangyayari sa katawan, once na tayo kumain ng mga protein, mm-hmm. kumain ng mga pagkain, at sa breakdown ng protein, ng purine, may ilalabas na uric acid.
0: Mm-hmm. Oh.
1: So, bakit hindi tayo nalalason? Dahil yung kidney natin malakas. As long as na po-produce yung uric acid at ang kidney ay healthy, itinatapon niya agad-agad yon, yung uric acid na yon. Kaya lang, kapag masyadong matindi yung consumption natin ng mga pagkaing nagiging dahilan ng production ng uric acid, kahit malakas yung kidney, na overpower yan. O kaya naman, kapag ang kidney mo ay mahina, for some reason, eh pwedeng makompromise din yung excretion ng uric acid. So either way, pwedeng mangyari sa inyo yung pagtaas ng uric acid. Ito'y napakasakit. Commonly, nag-start ang gout sa pinakamababang bahagi ng katawan, mm-hmm. yung big toe natin. Yan. Kaya yan yung isang ano eh, paano mo ma-identify yung gout? Doon nag-start sa daliri, sa ano, hinlalaki
0: doon
1: sa paa.
0: Doon pinaka-umpisa niya.
1: Oh. Doon ang kadalasang umpisa, yung mga kasukasuan, bukong-bukong. Tapos, ito ay may nature na parang nilalagnat at mm-hmm. namumula at ito ay umaatake especially kapag malamig ang panahon.
0: Nako.
1: Diba? Ayan. So, anong gagawin natin? Para matiyak natin na tayo may gout, kailangan magpa-check up, magpa-blood test, malalaman ng doktor kung mataas ang uric acid mo. At pag mataas ang uric acid mo, sure bull yun. Maaring ikaw ay may gout. Mm-hmm. Isang uri ng arthritis.
0: Yan. Sa mga nabanggit mo yan, Doc, na iba't ibang klase, no? Yung major types of arthritis. Ano, Doc, ang dapat isaalang-alang ng mga katropa natin, mga kababayan natin, para maiwasan ang pagkakaroon ng ganito pong problema? Ano yung mga gawain na pwede po nilang gawin din na makakatulong naman para makakope up sa ganitong uri ng karamdaman?
1: Unang-una, lalo na doon sa kondisyon ng ano ng osteoarthritis.
0: Mm-hmm.
1: Siguraduhin natin na normal yung ating timbang.
0: Yeah.
1: Alam mo kung bakit? Alam niyo katropa, kapag hindi mataas ang pressure na dinadala ng ating mga joints, especially mm-hmm. yung ating tuhod sa ating balakang, eh mas relax yung articulation ng joints natin.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung ang excess weight mo ay 20 kilos o 25 no. kilos, may mga tao pa nga dyan, ang normal weight supposed to be 55.
0: Mm-hmm.
1: Tapos 85 yung timbang.
0: Nako.
1: Para ka may pasan-pasan na 30 kilos
0: mm-hmm.
1: na nagiging extra burden sa joints mo. Yan. So, kinakailangan daw mamaintain yung healthy weight Para palakasin din ang ating mga kasukasuan, meron tinatawag na impact exercises. Mm-hmm. Yung kinakailangan merong impact doon sa joints natin at ma-exercise siya. Kasi habang pala ang joints mo ginagamit mo, mayroon siyang nakikreate na synovial fluid. Mm-hmm. Tapos, nagbibuild talaga siya based doon sa iyong activity. Kaya mm-hmm. lang, pag masyado nang nasagad,
0: pag sobra na,
1: mm-hmm. Nasisira na siya. Mm-hmm. Pero kung hindi ka mag-exercise, hihina rin yung joints mo.
0: Oo.
1: Kasi iisipin ng joints mo sa katawan, hindi masyadong ano.
0: Hindi masyadong kailangan gamit
1: na, hindi masyadong gamit na gamit ito. Okay lang, hindi natin masyadong palakasin. Yan. Kaya kailangan daw ng regular exercise para magkaroon ng support yung katawan natin mismo sa joint function.
0: Yung iba, Doc, na nakakaranas ng arthritis, ang explanation nila, masakit, Doc, yung aking mga kasukasuan.
1: Kaya ayaw igalaw.
0: Oo. Pwede ko ba itong exercise?
1: Oo naman. Actually, kapag hindi mo ginalaw yan dahil masakit, kahit na anong klase ng movement, mag-ano talaga yun? Mag-deplete yung tuhod mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang paggalaw, automatic, the body will produce synovial fluid.
0: Tama.
1: Kasi yun yung lubricant eh.
0: Mm-hmm.
1: Saka nasisense ng brain natin, oy, doon sa joints merong may stress.
0: Mm-hmm.
1: So magpapadala ngayon siya ng ano doon, ng support ng production of collagen and anti-inflammatories. Mm-hmm. Ganun ang nangyayari sa katawan natin. Pero kung wala kang galaw-galaw, lalo nag-stiff yan, lalo naninigas yan. Kaya nga yung mga strength training and also balanced diet, mamaya pag-uusapan natin yung mga misconception kasi ang daming misconception sa arthritis eh. Kaya lalong lumalala eh, hindi gumagaling. Lalong lumalala, no? And protection na ng ating mga joints. Kung kayo may mabigat na ho ang timbang ninyo, hindi ko nare-recommend yung mga exercise na medyo rigid katulad ng pagtakbo, pag-jogging. So,
0: pagtalon-talon.
1: Umpisahan nyo muna sa paglakad.
0: Pinakasimple.
1: Oh. Kasi masisira talaga yung joints ninyo. And mahalaga po, may regular check-up tayo para malaman natin kung anong klaseng arthritis ang meron tayo para magawa natin yung tamang diet plan, diet program, at ano yung dapat nating iwasan.
0: Mm-hmm. Ayan na. Mamaya, mga katropa, mga kaibigan, pagkapatuloy pa natin ang atin pong talakayan patungkol dito sa arthritis or itong the crippling disease. Ha? Kung ano yung mga dapat na maunawa ng mga kababayan natin at ano yung pwedeng gawin para makakupap yung pangangatawan kapag meron ganito ng problema. Ha? Mm-hmm. So, mga kaibigan natin na meron mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, detection lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health.
0: Doc, balikan po natin ano? Yung ating pinag-uusapan patungkol pa rin sa arthritis. Paano naman, Doc, makakatulong yung mga herbal medications, mga herbal medicines, at the same time yung diet para po mapigilan ang paglala ng arthritis.
1: Alam mo, sa totoo lang, ang arthritis ay isang sakit dahilan sa maling diet.
0: Mm-hmm.
1: Especially yung ano, yung gout. Sa totoo lang, kung hindi tayo nagiging irresponsible sa quality ng diet natin, hindi naman tayo basta tatamaan ng arthritis. Kasi una, ang pagkain na kinakain natin, meron na talaga siya, for example, yung mga plant-based na pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, ang pinagmumula ng uric acid, for example, yung uric acid, eh yung purine.
0: Mm.
1: Ang purine ay makukuha mo yan doon commonly ha doon sa mga madudugong karne, yung mga red meats, yung mga laman loob, yung mga seafoods, yung mga isda na malalaki.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung mga ano, mga alam ko lang mga tulingan, mga ano pa ba yung mga mackerel, mga ganyan. So yan yung mga ano, direkta talaga na nagtitrigger. Kapag mahinang kidney mo tapos mahilig kang kumain ng ganyan, eh tataas talaga yung tendency. Ano. Pero ang panlaban dito, in general sa pag-aaral, eh mga anti-inflammatory foods. Ibig sabihin yung mga pagkain na pumipigil sa katawan natin to react na extreme pagdating doon sa mga tinatawag na inflammation. Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, kasi yung inflammation po, hindi naman yan masama eh. Actually, yan ay ability ng katawan to respond doon sa mga nangyayaring injury. Mm-hmm. For example, eh bakit ba nagkakaroon ng pain kapag natapilo ka? Eh because of inflammation. Kaya pinamamaga ng katawan yung ating isang parte ng katawan na na-injury. Kasi pag hindi niya pinamaga yon, lalong igagalaw mo yon. Mm-hmm. Lalo ka mai-injury. So, normal lang inflammation. Kaya lang, pag sobra na ang inflammation, ibig sabihin, ang katawan natin, hindi na siya, nagre-response siya ng matindi, mga extreme. So, marami yung inflammatory foods, katulad ng mga gulay at prutas, rich in vitamin C, ang recommended dyan, yung mga leafy vegetables, and yung mga pagkain na kabilang sa mga edible and medicinal spices. O, mga ano dyan, yung turmeric, yung ginger, o yung luya, o ano pa ba, yung mga tanglad, sambong, yung mga iniinom mga lolo natin noon eh. Yung mga ganung mga herbal medicine ano. And speaking of Santong Blas Gold, for example, Santong Blas Gold. Yung mangustin, kung bakit siya ay napakainam para sa mga may arthritis, whatever type of arthritis, dahil meron siyang antioxidant na ayon sa pag-aaral ay may anti-inflammatory property katulad po ng mga polyphenols and santones. Kung titingnan mo yung research studies about santones, ang dami yung makikita doon na anti-inflammatory agent ang based on kanilang clinical studies. So, maganda po yun, ha, yung mangustin na nandun na rin yan sa Santon Plus Gold, nandun na rin sa coffee natin yan. Next, yung moringa. Bakit ang moringa? Eh, mainam na pagkain ng mga tao may arthritis. Kahit pa yung dahon ng malunggay, o moringa powder, or any products with moringa extract, katulad ng Santon Plus Gold, katulad ng coffee natin. Dahil itong quercetin, and natural organic magnesium ng isang moringa leaves ay nakatutulong para sa maibsan yung pananakit. And also garlic. Eh, ang garlic may allicin. Yung allicin is also anti-inflammatory. Hindi lang siya nagpapaganda ng circulation. Lumalaban din siya sa mga pamamaga. Yung ampalaya. Oh, ito, hindi lang to sa diabetes. Ang ampalaya, meron siyang charantin, mumordesin, and polypeptide P na may anti-inflammatory support. O spirulina naman, source ito ng amino acid na tumutulong para ma-repair yung ating mga kasukasuan. Yan. Kaya actually yung mga pagkain natin na kinakain ang malaking factor sa recovery or paglala ng arthritis. Kaya nga kahit na nung tanong nila, Dok, ano bang gamot sa arthritis? Eh mahirap kasing sabihin ng straight. Pero ito kasi isang programa na pwedeng babaguhin mo yung lifestyle mo, yung diet mo, and magpo-focus ka doon sa mga kailangan talaga ng katawan para mag-subside. Ang number one problema ng arthritis, yung inflammation.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan natin na nahihirapan at pinapahirapan ng problema po na ito ha, na arthritis. Mahalaga na malaman natin kung ano yung mga dapat natin pong isasama sa atin pong pagkain at yung mga dapat nating iiwasan para mas mabilis makarecover ang ating pangangatawan.
1: Pero bago tayo mag-break sa ating may misconception muna akong gustong banggitin.
0: Yan.
1: Kasi iba, pag may arthritis daw, ito yung unang sinasabi nila. Huwag kang kakain ng mga beans.
0: Yan, madalas yan, Dok.
1: Eh, sa totoo lang, hindi naman totoo yun eh. Walang pag-aaral na nagsasabi. Noon, ganun yung paniniwala. Pero ngayon, iba na, no? Ang beans ay generally hindi masama sa arthritis. In fact, ang mga beans nga ay nagtataglay ng mga fiber, antioxidant, vitamins and minerals, mga plant protein na hindi katulad ng karne na pinagmumulan ng purine. Ano? So, itong mga beans na to, mga katropa, eh, nakatutulong pa nga daw sa repair ng tuhod. Kaya ang dami mga nagsasabi, Dok, ang tagal ko nang hindi kumakain ng beans. Siguro mga 15 years na kasi may arthritis ako. Ang tanong ko sa kanya, Tatay, kumusta na yung arthritis mo? Magaling na ba? Kasi ayaw mo hindi ka kumain ng beans. Hanggang ngayon nga, Dok, meron pa saka mas lumala eh. O, diba? Kasi iniiwasan mo yung pagkain na mismong tutulong sa'yo para manatiling healthy yung tuhod natin. Ha? Kaya kinakailangan po, ano tayo, open tayo dyan sa mga bagay niyan. Ha? Kaya kumain din ng beans, eh paano po pag kumakain ako ng munggo, sumasakit ang tuhod ko? Ang sagot ko ganito, very straight. Ang tanong, pag hindi ka kumain ng munggo, sumasakit ba yung tuhod mo?
6: Mm-hmm.
1: Opo. Ay, di pareho lang.
6: Mm-hmm.
1: Sumasakit, di sumasakit. Pag kumakain ka ng munggo, so nagkataon lang na pag kumain ka ng munggo, sumasakit.
6: Sumasakit siya.
1: Pero hindi talaga yun ang reason.
6: Napapagbintangan lang.
1: Naging, hindi yung pagkain ng problema, yung tuhod mo problema. May sira na yung tuhod.
6: Mm-hmm.
1: O, ganun yun. Sana naintindihan natin yung punto dito, mga kaibigan, mga katropa. Kasi mahirap yung naniniwala tayo sa mga myths and misconception.
6: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi kinokorek na yan ng mga doktor eh.
6: Oo.
1: Yung ganyang paniniwala ng mga tao ngayon.
6: Kaya ngayon ba, Doc, nagtatanong, pwede ba sa akin yung ano, Santone plus coffee mix nyo?
1: Oo.
6: Kasi may soya beans yun.
1: Oo naman. Oo. Pwede. Kasi yung soya may protein.
6: Mm-hmm.
1: Ano ba ang kailangan ng katawan para i-repair yung tuhod na sira? Diba, protein?
6: Mm-hmm.
1: O, ang kagandahan, eh, Doc, may protein din naman yung karne.
6: Mm-hmm.
1: Meron nga, pero yung protein ng karne, pag minetabolize ng katawan, ang daming waste.
6: Mm-hmm.
1: Kaya,
6: daming uric acid.
1: Yung mga uric acid. Uh-huh. Ngayon, yung mga beans, pag yun ay minetabolize, maganda yung ibinibigay niyang protein. Ang tawag nga natin doon, first class quality of protein.
6: Mm-hmm.
1: Kumbaga sa gasolina versus diesel,
6: mm-hmm,
1: yung karne, diesel yun.
6: Mm-hmm.
1: May power siya, it gives energy, but the problem is mausok, may maraming waste. Yung plant-based protein source like soya, parang gasolina.
6: Mm-hmm.
1: Pag sinunog, kung may konti mang ano, eh hindi ganun katindi, mm-hmm, compare mo sa diesel.
6: Oh.
1: Kaya nga tayo, kailangan nga ng protein. We need to choose what kind of protein source ang kailangan natin.
6: Oh. Kaya yan ah, sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, yung mga nag-aalangan na sumubok ng Santone coffee mix natin, eh subukan nyo po yan. Ah. Even meron kayong mga sakit-sakit sa inyong mga kasukasuan, eh tinatawag natin yan na friendly coffee. Oh, yung ating Santone plus coffee mix. Ha? At sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema, ayan, marami pa tayo, Doc, pag-uusapan patungkol po dito. Ha? Sa pagbabalik po natin, ay ating pong iisa-isahin pa kung ano yung mga dapat malaman ng mga kababayan natin patungkol sa karamdaman po na arthritis. Kung kayo po may mga katulungan, ha? Huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. At babasahin po natin, sasagutin natin lang live ang inyong pong mga inquiries. Magkabalik po tayo, mga katropa, pagkatapos ng ilang mga paalala.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ma'am, good morning po.
10: Good morning po.
9: Ano pong pangalan natin, ma'am?
10: Ligaya Vicente.
9: Okay, ma'am, sa coffee po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
10: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
9: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
10: Masarap siya. Subukan namin sunod, okay, magbili.
9: Yan po yung available po sa pharmacy.
10: Okay, salamat, thank you po.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santone Vitamin C. Mas gentle sa tiyan. Hindi masyadong acidic. Perfect sa may acid sensitivity. Healthy na. Komportable pa. Santone Vitamin C.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Xanthan Gold, Coffee Picks.
9: Good morning. Ano pala natin?
12: Milcher Riano.
9: Sir Milcher, ano pong ang reaction sa kape namin?
12: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
9: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo?
12: Mas okay pa siya.
9: Maraming salamat, sir.
12: Okay, thank you rin.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Live Testimony.
13: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
14: Ako po si Dominic Abarac Valdez.
13: Taga saan ka, ano, Dominic?
14: Taga San Mateo, Isabela po.
13: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santone Gold?
14: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat at yung epilepsy ko po ay sobrang pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santun Gold at Santun Plus Herbal Capsule ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
13: Ay, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santun Plus Gold?
14: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santun Plus Gold at Santun Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
13: Maraming salamat.
15: Santun Plus Gold, mabibili sa mga butika. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located sa ngayon.
1: Sa mga nakikinig po sa The Secret of Health, ayan, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yens to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement, number one supplement yan, Doc, sa market ngayon. Ha? Mm-hmm. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng mga suplemento. For example, wala pa kayong idea sa mga suplemento. Pwede niyong pinakaunang subukan ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Bakit? Kasi kung titingnan ninyo yung components ng Santone Gold Herbal Capsule natin, halos lahat ng content na nandyan, mga kaibigan, ay na-address niya yung mga common na problema ng atin pong mga kababayan. Ano? Yun yung isang titingnan nyo pagkapipili kayo ng mga suplemento na inyo pong susubukan. Always check for the content. Ano? Yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Doc, ay may pinagsama-sama na mga known herbs, ano, na hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay kilalang kilala ang mga medicinal properties na naitutulong nito sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Eh, yung ano pa lang, mangosteen and moringa pa lang na nandyan sa Santone Gold Herbal Capsule natin, ano? Ano yun eh, kumbaga pinag-combine daw na queen of all fruits.
1: Yes.
0: At queen of all vegetables.
1: Eh actually ang kung titingnan mo yung record ano, ang yung mangustin pa lang ha. Kasi ang kaya makikita niyo Santone, di ba? Laging may akibat na Santone yung ating product label o trademark. Kasi ang isa sa pinakang napakagandang sangkap ng Santone Plus Gold ay yung mangustin extract. Eh ang mangustin as a whole fruit, eh yun yung sabi nga, ito daw yung pinakang masarap na prutas, na tropical fruits sa buong mundo. Yun ang sinasabi ng mga ano. Ha? Eh ako sa totoo lang, naniniwala ako dun. Kasi balance daw yung taste niya. At tinawag siya na Queen of Fruits kasi may isang story na si Queen Victoria ng England. Eh nag-offer ng reward sa sino mang makapagdadala sa kanya ng fresh mangustin. Dahil yung mangustin, pag kinakain daw ni Queen Victoria, sumasaya siya, sumisigla, at gumaganda ang kanyang kalusugan. Kaya yun ang sabi niya. Kaya tinawag niya
0: yung chemical reaction.
1: Yes.
0: Sa loob ng pangangatawan natin pagka kumakain ng mangustin.
1: Yeah. Oh, kaya nga itong mangustin, nagkaroon ng interest yung mga scientific researcher. At nakita nila na ang mangustin, ang taas ng pala na kanyang load of antioxidant. Yung ORAC value niya is very high. Mataas ang vitamin C, mataas yung fiber, may manganese. Alam mo, yung manganese, isang magandang uri ng mineral na hindi nakikita sa ibang mga pagkain. Pero sa mangustin, manganese is very high value. Ano? Antioxidant at maraming plant phytochemicals. Ang pinakang well-researched and partner, yung ano eh, yung Santone. And out of more than 200 different Santone, kung hindi ako nagkakamali, and they identified 60 plus Santones na nasalo ng ano, ng mangustin.
0: Grabe.
1: Oo, kaya in nature, kumbaga, Santone, isa sa ano yan, napaka-interesting na phytochemical. Kaya, dun pa lang sa mangustin partner, kahit yun pa lang eh. Sa ibang bansa nga, may mga product na talagang mangustin extract lang, talagang they value it very high. Oo. Yung kanyang value sa health natin. Eh, yun pa kayang may mangustina, may extract na ng Santone, meron pang 4 different kinds of herbs, sulit na tayo sa Santone Plus Gold. Kaya nga hindi nakapagtataka yung mga kababayan natin pag magsasabing, yan po ba'y gamot sa ganito? Kasi nawala yung ganito ko eh.
0: Oh. Yung iba doon, sabi, may magic ba yung Santone Gold nyo?
1: Wala naman po magic. Sustansya lang ho yan. At natural na ang sustansya pag pumasok sa katawan. Lalo na, for example, parang ang description ko lagi niyang partner. Para kang tigang na lupa. Kung ikaw ay may sakit, para kang tigang na lupa. Tigang saan? Parang tigang ka sa sustansya. Pero kapag binuhusan mo ng tubig yung tigang na lupa, parang pagtingin mo, parang wala agad yung tubig. Ganun ang katawan natin. So once we take something na nutritious pag may sakit tayo. Yung katawan natin parang na-overwhelm. Wow! Ang daming sustansya. Then after a few days, mag-change na yung ano mo, yung body composition mo. Mm-hmm. Iba na yung pakiramdam, iba na yung ano mo, energy level ng katawan mo. Kaya yun po ay yung purpose. Kasi una sa gamot, kailangan muna natin ng sustansya kasi doon tayo nabubuhay talaga eh.
0: Tama daw ko.
1: Yung gamot, di mo naman kailangan talaga yan eh. Kung wala ka namang sakit.
0: Mm-hmm.
1: Nakuha niyo po yung point ko. Kung ayaw niyo ng gamot, dapat di kayo magkakasakit.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi ka magkasakit, anong gagawin mo? Kailangan masustansya ang kakainin mo. Laging naka-supply ka ng mga kailangan ng katawan para lagi siyang kondisyon.
0: Ayaw.
1: Otherwise, magkakasakit ka. At pag magkasakit ka, pumunta ka kay Doc, reresetahan ka.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman pwedeng hindi mo inumin yung gamot.
0: Oo.
1: Nakuha po natin. Yun yung cycle of disease na tinatawag.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nagsisimula sa simpleng kakulangan ng nutrisyon.
0: Mm-hmm. Yan. Sa mga kababayan natin, ha? Kung gusto natin na mapalusog, mapalakas yung katawan natin, dapat ma-practice natin, Doc, yung pagiging proactive.
1: Mm.
0: Hindi yung tinatawag mo, Doc, na reactive.
1: Tama. Ayan. Eh, yan ang naturopathy.
0: Mm-hmm.
1: Ang naturopathy kasi, di ba, sa ating studies is always sa preventive side tayo.
0: Prevention is better than cure. Yun yung pinaka-motto at napakahalaga na dapat lagi nating alalahanin, mga kaibigan. Ha? Ang gusto po natin na maiwasan ang maraming mga sakit, mga malulubha at mga simpleng karamdaman, ay kinakailangan punuin natin ng sustansya, nutrisyon, ang atin pong pangangatawan. Ha? Isama natin ang atin pong Santone Plus Gold sa atin pong diet, sa ating lifestyle. Yan po ay tutulong para i-build yung foundation ng atin pong kalusugan. Sa mga gustong sumubok ng ating Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, ay may bibili po yan, ha? Sa ating pong mga leading drug stores like Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Yun na rin sa mga local pharmacies and drug stores dyan sa inyong pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit ng mga products po, mga kaibigan, mga katropa.
2: The secret of health. Secret of health. Live advice.
0: Live advice po muna ito. So yung mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroon tanong dito. Ang sangkap po ba ng Coffee Plus ay nasa gold na rin po? Ano po ang mas better sa para sa may type 2 diabetes? G po ito ng QC.
1: Ayan. So sa mga ano, sa mga pareho lang naman siya. Kaya lang ang difference yung Santone Plus Coffee Mix, ang kanyang ingredients is yung mangosteen, santone, yung soya powder. And yung moringa powder.
0: Mm-hmm.
1: Oh. And yun namang isa, yung Santone Gold Coffee Mix, limang herb, okay, including dyan yung mangosteen, yung moringa, yung garlic, spirulina. May isa pa eh.
0: Ampalaya.
1: Parang hindi ampalaya yun. Sorry. Ampalaya. tama. And meron pa siyang additional 2, yung glutathione at saka collagen. So kung ang gusto nyo yung mas mataas yung klase ng nutrients na pwedeng maibigay sa inyo, kung meron na, kaya nga ginawa natin yung Santone Gold Coffee Mix para po ito doon sa mga medyo umiedad na, dumadami na rin yung sakit, kailangan ng mas mataas na level of nutrients, maganda rin yung Santone Gold Coffee Mix. While Santone Plus naman, iba rin naman yung kanyang benepisyo. May mga tao kasi na hiyang sila doon sa Santone Plus Coffee at hindi nila bet yung isa. Meron naman, lahat nila gusto. Ang ginagawa nila, pinagsasama-sama nila.
0: Oh,
1: yung premium D3 coffee, yung mga mahilig sa mga medyo matapang na coffee mix, ano? Eh, yung premium D3 coffee mix ang pang ano natin doon. Pang laban natin doon. Lahat naman na yan ay diabetic friendly. So either of the three, pwede nyo pong gamitin kung diabetic po kayo. Kaya nga lang, may iba-iba kasi siyang purpose.
0: Oo.
1: Kaya tingnan nyo na lang kung ano yung mga ingredients niya. At pag gusto nyo yung mga ingredients na meron siya, yun ang i-take name.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan na gustong sumubok na atin po mga healthy coffee, eh hanapin po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar, ha? Atin pong Santone Plus Coffee Mix. Santone Gold Coffee Mix. At meron pa tayong isa, Doc, yung Premium D3 Coffee Mix. Ha? Ito naman, para sa mga kababayan natin na gusto pong mag-supply ng sapat na vitamin D3 sa inyo pong pangatawan sa pamamagitan ng pag-enjoy ng inyo pong coffee. Ayan. In a form of coffee, ay subukan nyo naman ang atin pong Premium D3 Coffee Mix. May santong din po yan siya. May vitamin D3 at the same time, stevia na rin ang pinampatamis po dyan. So no worries para sa mga kababayan natin na merong issues sa kanila pong blood sugar level. Ano? So hindi nakaka-apekto sa inyo pong glucose index, mga kaibigan. Ha? So yun ang mga healthy coffee ng Yes to Health na pwede nyo ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na mga benepisyo, mga kaibigan. Ha? Ito yung mga kapidok na hindi ka mag-worry na kakabahan ka, sisikmurain ka, or kung ano pa man yung mga discomfort na pwedeng maibigay sa iyo yung mga regular coffees na nakasanayan natin. Ano? O yan na, Santone Coffees of Yes to Health ay available yan sa mga pharmacies. Ganoon din sa atin pong online shopping store sa Shopee, pwede nyo i-order yung atin pong mga coffee niyan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, of course, meron tayong mga coffee and other products ano, ng Yes to Health. At pagpupunta sila, Doc, sa mga clinic natin, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na doon nyo lang din mabibili sa mga Yes to Health clinic natin.
1: Saka doon sa mga ano, ito, isang idea lang na ano. Kasi pag sa Yes to Health, may mga Yes to Health clinic tayo na meron silang bulk discount. Sabihin, pag marami kayong bibilin, may special discount kayo. Ngayon, kung may tindahan ka, may sari-sari store ka sa malayo sa bayan, walang butika, pwede kang magbenta ng Santone coffees natin. I-retail mo doon sa tindahan mo. So makipag ano lang kayo doon sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Kasi sila yung pinakang opisina natin sa mga lugar kung saan mayroon tayong Yes to Health Wellness Center. Ayan. So, yun po ha, mga kaibigan. Ha?
0: Doc, may another inquiry. Doc, pwede po ba sa akin ang turbo? Meron po akong prostate problem.
1: Nako, maganda ang turbo sa mga, basta mga problema ng lalaki. Kasi yung turbo dietary supplement talaga, ang kwento kasi niyan, di ba yung mga traditional healer during noong pampanahon, hundreds of years ago, sa area ng South America, yung Ecuador, Peru, Ecuador, Colombia, Amazon, sa area ng South America, meron talaga silang isang herb na talagang, hindi lang isa, dalawa, na very prominent pagdating sa health ng lalaki at babae in terms of reproductive health. Yung isa dyan, yung maca. Alam mo ba na ang maca, parang root crop siya eh. Parang para iko-compare mo, parang sugar beets or singkamas. Na kapag ang isang babae doon sa Peru, sa South America ay may problema na hindi nabubuntis, mayroong reproductive health issues, yan ang kanilang kinakain, nilalaga at kinugulay. So sa mga lalaki din naman, yun ang ano, kapag mayroong mga issues regarding sa lalaki sa reproductive health, yan din yung popular na ginagamit nila as traditional. Ano? At alam mo ba, at the age of 80 years old, doon sa area na yun, yung lalaki, nagkakabuntis pa yan. Matikas pa. So, nakita na mga eksperto, uy, ano kaya meron doon sa halaman na yun? So, syempre, yung mga nag-aaral, naghahanap sila na something new. So, nakita nila yon, and they found out that yung maca, pag kinakain natin everyday, it can help accelerate yung health ng ating reproductive system. O sa lalaki man o sa babae. Yung isa naman, clabuwasca, ito naman ay may specific na nakikita. Nakakatulong ito para mabigyan yung lalaki ng magandang klase ng erection. Alam niyo na yun, huwag na natin tagalogin. Yung libido. At saka yung tatag ng sexual ano nila, experience nila. So ibig sabihin, ito pampatikas itong clabuwasca. So kaya ang turbo, pag iniinom natin, ito nangyayari. Gumaganda yung kalusugan ng prostata ng lalaki. Pinatitiba yung vigor, lakas ng lalaking pagdating sa sexual activity. At ito ay napakaganda, especially kung tayo po ay meron ng natural decline o pagbaba ng function na

0: Hindi yan parehas dun sa iba na i-strain yan yung heart area natin, i-strain yan yung mga muscles natin, and of course, ano, yung activities natin, mga kaibigan, ano? Yung turbo, whenever you need it, eh, nandun siya. Mm-hmm. Bibigyan ka niya ng, ano, hindi ka niya ipapahiya, ano? O, hindi ka niya bibiguin.
1: May yeah. Nagtanong nga niya sa akin na, ano eh, hindi po kaya, Doc, baka hindi na lumambot. Mm-hmm.
0: Yun na, yun na nga.
1: Hindi oh. Natural po yan, ibig sabihin, kinokondisyon niya lang yung mekanismo ng ating, you know, ni Junjun, na pag ikaw eh gusto, gagana.
0: Oh.
1: Parang yung normal na ano, di ba, pag bata pa tayo, normal lang, gano'n naman eh. Oh, hindi yan chemical na pwedeng hindi mo makontrol. At saka hindi siya nagkakaroon ng side effects sa heart. Mm-hmm. Kasi nga, ang tinatarget naman ng Klabowaska at Maca, yung circulation mo eh. Mm-hmm. Yun ang bottom line. Bakit? Nagiging effective siya kasi pag yung urge naramdaman mo. Mm-hmm. Okay? Nakakondisyon yung daluyan ng dugo mo. Oh. Na hindi niya pepersahin ang puso mo para lamang manigas yan at magawa mo yung gusto mo.
0: Oh.
1: Na ang end result, sometimes yung iba na heart attack.
0: Tama. Oh.
1: Hindi naman ganun ang mangyayari. Ito yung isang herbal supplement. Safe yung sangkap niya. At ito ay proven, mga katropa.
0: Yun, no? Sa mga gustong sumubukan ang ating pong Turbo Food Supplement for Men, hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ha? Ganda rin ang iba pa mga produkto ng Yastro Health, like yung ating pong Santone Plus Herbal Oil para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit ng mga kasukasuan, paranakit ng mga kalamnan, dahil pagka sobrang sipag po tayo, lagi nakakaranas yan, Doc, ng mga muscle pain.
1: Mm.
0: Yung tinatawag na, ano, nagbubuhol-buhol ang mga kalamnan o muscle spasm. Ayan, ha? Applyan niya ng Santone Plus Herbal Oil. Maganda ng Santone Plus Herbal Oil natin. Pagka nag-apply ka yan, hindi ka nadapuan ng mga lamok. Makakaiwas po tayo sa mga karamdaman dulot po ng mga infected mosquitoes. Lalo na ngayon, Doc, maulan-ulan na. Nagsisidamihan na naman ang mga lamok, ha, sa atin pong paligid. Mag-apply po tayo ng Santone Plus Herbal Oil po natin, mga kaibigan, ha. Sa mga katikate, sa balat po natin, ha. O ganoon rin yung mga katanong, Doc, kung pwede ba yan daw sa dandruff. I-apply yung Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Pwede, kasi may peppermint siya.
0: Mm-hmm.
1: Peppermint ay counter-irritant at maganda rin ito sa scalp natin.
0: Yun, no? Ayan, sa mga kabayan din, ha? Santone Plus Herbal Oil, available din yan sa mga pharmacies. Ganun din yung mga soap natin, Doc, ha? Santone Plus Herbal Soap natin at yung Clear Skin Glutacogic Soap natin para sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanila pong skin, mayroong kayong mga skin irritations, skin allergies, ano? At iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo ang ating Santone Plus Herbal Soap dahil wala po yung matapang ng mga chemicals, ano, na nakaka-irritate panang husto sa atin pong skin, ha. Maganda yan ang atin pong Santone Plus Herbal Soap at saka yung Glutacogic Soap natin, yung Clear Skin, kasi meron yung VCO eh. Mm-hmm. Yung yung natin Clear Skin na maganda para sa atin pong balat, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Okay? Oh, talaga maganda yung VCO sa balat.
0: Mm-hmm.
1: Noong unang panahon nga, alam mo yung kwento ng lola ko eh. Kumukuha sila ng, alam mo yung nyog?
0: Mm-hmm.
1: Ngunguyain nila yung nyog. Tapos yung pinagnguyaan, ikukuskos nila sa balat nila.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang parang, ano nila, parang conditioner sa balat.
0: Mm-hmm.
1: Ang sekreto nun, yung, ano, yung coconut oil.
0: Coconut oil.
1: Oh.
0: Oh, yan, sa mga kababayan natin, ha? Hanapin po ang mga produkto natin sa mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar. At always check sa atin pong Tatak Yastro Health. Hindi tayo mapeke, mga kaibigan. Okay? Paano po? Ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Salamat po sa mga katropa natin na walang sawang sumusubaybay sa araw-araw nating pagsasahim papawid. Sana may natutunan po tayo sa ating usapan ngayon pong araw ho nito. Maraming salamat. Ako po si Doc Haji mula sa Yes to Health. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan tayo na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa ating pong programa. Ganoon na rin po sa mga tumatangkilik, ha, ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Health. Huwag pong kalimutan at tandaan po parate, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri po ng sakit. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret.

0: Heart of Health.
1: Sa mga tatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting time. It's 1:45 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: kaibigan natin. Magandang magandang Tuesday sa lahat! And syempre, kamusta naman yung ating mga estudyante? Yung ating mga nanay, kamusta naman sa pangalawang linggo ng pasukan? Okay pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa bang bumangon ng maaga? Parang lasing na, no? Tuesday pa lang lasing ka na, tiyan. Lasing ka na sa sobrang puyat. Hindi lasing sa sobrang alak, diba? Hindi tayo pwedeng uminom ng alak kasi manghihina yung ating katawan. Kaya naman dapat palagi po tayong uminom ng ating vitamin C. Ano yung ating vitamin C pampalakas ng ating katawan? Nandyan po yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Yan yung number one na poprotekta sa ating immune system, mga katropa. Yan yung pinaka number one na magpapaganda, magpapalakas ng ating pangangatawan. Kapag mahina po yung ating pangangatawan, nandyan yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. And syempre, sa panahon po ng tag-ulan, tag-init, bumagyo man yan, uminit man yan, magkaroon ng La Niña, El Niño, dapat palagi po tayong nakainom ng ating Santon Vitamin C. Kumbaga, sabi nga natin, Santon Vitamin C sa umaga, turbo sa gabi.
1: Sana all.
0: Diba? Sa ating mga kalalakihan, dapat palagi tayong nakaturbo. Dapat palagi tayong hyper pagdating sa ating mga asawa. Pero pag hindi ninyo asawa, iwasan. Huwag tayong gagamit or iinom ng turbo pag hindi ninyo asawa. Dapat ginagamit lamang po or iniinom lamang po ang ating turbo food supplement for men para sa ating mga asawa original na kinakasama. Merong sumpayan, sinasabi ko sa inyo mga katropa natin. Diba sabi ko sa inyo, magkakaroon ng kurikong, magkakaroon ng pigsa yung mga betlog ninyo kapag ginamit nyo po yung turbo natin sa hindi ninyo asawa. Diba? Diba ma'am IC, dapat ginagamit ang turbo sa asawa lang? Okay, kaayo daw. Alright, approve. Si James daw approve, sabi ni James. Diba? Dapat ganun. Kasi hindi natin pwedeng gamitin yung ating turbo sa hindi po natin asawa. Dapat sa mga partner natin, sa mga original partners natin. Kasi pag ginamit nyo yan sa mga hindi nyo original partner, ewan ko na kung hindi kayo magkaroon ng kurikong sa inyong mga kuyukot. Diba? Yan yung sumpa ko para sa inyo. Kaya huwag kayong gagamit ng turbo kapag hindi ninyo asawa. Kasi baka kayo ang maturbo ng inyong mga totoong asawa. Mahirap naman kapag yung mga kababaihan ang nagturbo sa inyo. Diba? Talaga namang, ewan ko na lang, lupasay talaga kayo dyan. And syempre mga katropa natin, happy birthday muna sa lahat ng mga katropa natin na nag-birthday today. Ayan, happy birthday po sa lahat ng mga katropa natin na nag-birthday today. And syempre, dalawa lang naman yung palagi kong wini-wish para sa inyong lahat, mga katropa natin. More birthdays to come at good health. Sabi ko nga, kapag kayo ay may magandang pangangatawan, ay tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po ang pagbaba ng blessings sa inyo. Kasi kapag maganda yung pangangatawan ninyo at hindi kayo lousy, at hindi kayo patulog-tulog, mga katropa natin, yung blessing umaawas, umaagos, rumaragasa. Diba? Kaya dapat palagi kayong protektado ng ating mga vitamins. And syempre, sa ating mga mata, kapag nangihina na yung ating mga mata, nalalabo na, meron tayo ditong Vision X Plus. And syempre, mga katropa natin, hindi pa pala ako na pagpakilala. Ang dami ko nang sinabi. Siyempre, ako pa din po ang inyong makakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated. And siyempre, paano nyo nga ba naman ako makakasama ngayong hapon kung hindi nyo ako tatawagan, diba? Pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin na 0985-202-713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Kung meron po kayong mga panawagan, meron po kayong gustong ireklamo, meron po kayong gustong batiin, meron po kayong gustong i-request, mga katropa natin, yan lamang po ang inyong tatawagan. And syempre, bago ko tumanggap ng caller, gusto ko munang manawagan, pinapanawagan ko nga pala. Baka meron pong nakita sa inyo ng brown na envelope galing pong Capitol, umikot po sa Manalo Extension. Nahulog po kasi ito sa tricycle, important document sa mga nakalagay. Maraming salamat po. Paki-PM na lamang po or tawagan ang number. Again, mga katropa natin, meron pong nahulog na isang envelope na naglalaman po ng mga importanteng dokumento sa kanilang tricycle, yung ORCR, basta yung mga dokumento po ng kanilang tricycle para ma-renew. Ito po ay pagmamay-ari ni Remar Sanchez, mga katropa natin. At pwede nyo po siyang tawagan sa number na 0992-318-4810. Ayan po yung kanyang number, mga katropa natin. Or pwede nyo po kaming i-message dito po directly sa XFM Palawan Facebook page para kami na po ang pumunta sa inyo kung nasaan man po, kung saan nyo po iniwan yung mga dokumento na yan. Mga katropa natin, simpleng papel lang yan sa mata ninyo pero napakahalagang papel po yan para sa totoong may-ari. Kaya naman sa meron pong mabubuting kalooban na nakadampot po ng envelope, brown envelope, dyan po sa bahay ng Manalo Extension, Capitol, papunta po dyan sa, kung basta dyan po sa bayan area, mga katropa natin, ipagbigay alam nyo lamang po sa amin. Or pwede nyo po yung iiwan sa barangay, just inform us na iniwan nyo po sa barangay para kami na po mismo ang pupunta or pupuntahan po namin kayo kung nasaan pan po kayo. And syempre, tanggap muna tayo ng first caller natin ngayong hapon. Wait a minute, kaping mainit. Hello!
2: Hello! Mas mainit pa rin ako sa kaping bagong kulo.
0: Mahina talaga yung ano ko, no? Wait lang. Hello, Kuya Jerry!
2: Kita ko, kilala mo talaga ako. Baby girl, Legion.
0: Yes, kilala ko na yung boses mo. Kaya wala ka nang maitatago pa. Hala! Wala ka nang maitatago pa sa akin. Alam ko na ang lahat.
2: Sabi mo kanina, lahat pwedeng sabihin. Panawagan ko. Bakit gano'n ang signal?
0: Yun din talaga. Mahina ba yung signal ko sa'yo?
2: Ngayon po, Digi Girl, medyo okay po siya. Pero kahapon po talaga, medyo hindi po maganda kahit po yung data.
0: Oo, hindi tayo nagko-connect. Ganun talaga, may mga araw na hindi tayo magko-connect na dalawa. May mga araw na magtutugma yung ating ugali, pero may mga araw na hindi tayo magiging masaya. Hala! Aray ko, pakak! Talaga naman.
2: Kaya nga po, DJ Girl, ito yung tawag ko sa'yo. Ito lang ang masasabi ko.
0: Mm.
2: Kapag nag-hello ang DJ maganda at narinig mong boses niya, magpakilala ka. Huwag mong gawing maghuhula dahil hindi naman madamari ang peg niya.
0: Ikaw na talaga si Prinsipe Makata ng Aborlan. Kakaloka ka. Ikaw na talaga. Kinabog mo na talaga ang pagiging Prinsipe Makata. O sige na, bumati ka muna, Kuya Jerry.
2: Ayun po, nakangiti at nakakinig sa monitor ang aking tatay, Rodrigo Aranga.
0: Duterte.
2: Yan lang. Yung akin naman pong nanay, hindi niya po naririnig. Nandun po siya sa loob ng bahay, Jima Aranga. Tapos yung akin pong ate pala, Kabigaan, sa barangay Kabigaan, Aborlan, Regina Amor, and then yung kanyang Mr. Nestor Amor Senior. Parati po silang nakikinig, DJ Girlie, kasi sabi ko, simula po nung nakatawag ako nandun sa inyo, nung Linggo po ata.
0: Mm-hmm.
2: Ay, kay DJ Mike po.
0: Kay DJ Mike, opo.
2: Opo. Simula po noon, sabi nila, ay hindi po marunong mag-ikot-ikot ng tita ng radyo, ay tinuruan ko na po. Di, yun, nakikinig.
0: Ayun, nakikinig na si tatay, Rodrigo okay. Duterte. May parid. Ay, syempre yung kanyang ano, yung kanyang first lady nakikinig rin.
2: Nakikinig din po si nanay po kasi nasa loob ng bahay. Yung ano po, yung sinasabi ko po yung aking ate Regina Amor, yung kanyang asawa naman po Mr. Amor Senior.
0: Nasaan po yung ate nyo?
2: Magkaibang barangay po kami, pero isang bayan lang po kami. Malayo po eh. Siguro mga almost nasa 20 kilometers.
0: Oo nga, no. Alam mo, minsan kapag bumabiyahe ako ng south or north, grabe ang lalayo ng mga barangay, no. Ang lapad. Pansin mo ba? Di ba kunyari yung mga barangay dyan sa Aborlan? Plaridel.
2: First barangay po, from Puerto, ay Isaob.
0: Isaob.
2: Opo. Isaob, Iraa, Mayligan, Iraan.
0: O, diba? Then, yung dalawang barangay na yan, yung magkatabi na yan, yung Isaob at saka yung Manlig ba yan? Menlig?
2: Mayligan.
0: Oo, yan. Ang layo-layo din.
2: Kilometers po yan.
0: Samantalan, dito yung barangay namin dito, ang lapit lang. Barangay Santa Monica, tapos barangay Tinigiban. Magkatabi lang. Diba?
2: Puerto, nilalakad ko lang po yan mula Santa Monica hanggang San Miguel, dyan po sa may E&A Plaza.
0: O, diba? Kayang lakarin, pero itry mo lakarin yung Iraan to Isaob. Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa'yo.
2: DJ Girlie, ngayon po ang init ng panahon.
0: Lalawit talaga yung dila mo.
2: Tapos ganito pa ang init ng katawan ko, ganito pa ako minsan kainit ng ulo ko, napatay na.
0: Tapos mainit pa yung ulo mo, mainit din yung katawan mo, ewan ko na lang kung saan pa yung dadalhin yung init. Baka may daladala ka ng ano dyan. May daladala ka ng mga patalim, charot. May mga patalim ng daladala. Kaloka.
2: Bago po malawat, DJ Girlie, na lang po, pa-request na lang po ng song.
0: Yes, anong song?
2: Love Will See You Through ni Mark Season.
0: Love Will See You Through.
2: Opo. Oh, kaya nga po, Love Will See You Through. Kasi ang revelasyon ko eh.
0: Buong-buong
2: naman ako nagpakilala sa kanya. Totoo-totoo naman. Bakit ganun? Inaasap ko talaga.
0: Ganun talaga. May mga pagkakataon talaga na ganun. Wala tayong magagawa talaga. Kahit ipilit natin ang mga pangyayari, bagay, wala talaga.
2: Kaya nga po, may katanungan eh. Kung babalikan mo pa ba ang first, kung bibigyan ka ng pagkakataon na babalikan mo ang first love mo, gagawin mo pa ba? Ang sagot ko doon, hindi na. Kasi simula nung iniwanan niya ako at nagpakasaya siya sa iba, wala namang nanindigan sa akin kung hindi yung
0: question is, kung babalikan mo ang first love, and babalikan mo ba ang first love mo? Wait lang, pag-isipan ko, abangan mo na lang yung sagot ko later. Okay, Kuya Jelly, thank you.
2: Mapagpalang Martes po ng hapon sa ating lahat.
0: Okay, God bless. Kung may babalikan ka daw at babalikan mo ang first love mo, babalikan mo pa ba daw ba? Pag-isipan ko mamaya. Hello! Good afternoon!
3: Good afternoon, Gigi.
0: Yes! Good afternoon! Sino po ito? Si Tata... Sino po si Tata NRD ng bayan po ng Batarasa? Tama?
3: Opo, opo.
0: Yes, tatay, kamusta po kayo?
3: Makulimlim dito, JJ.
0: Ibig sabihin, nilalamig kayo sa oras na ito. Hindi naman.
3: Hindi po. Mayroon ako nayakapan dito.
0: Ano po?
3: Mayroon ako nayakapan.
0: Jesus! Nagpainggit pa talaga. Talaga, ugali mo talaga, tatay. Pinapainggit mo talaga ako ba? Bakit mo naman ako pinapainggitan? Sabi mo pa talaga sa akin, ay wala, mayayakapin ako dito la. Pinapainggitan mo ba ako, tatay? Di naman.
3: Pangatlan na sa'yo, JJ. Kung maingit ka
0: rin. Ay, nako, Tatay NRD. Sige po, Tatay, bumati po kayo.
3: Binabati ko pa lang ko na putik na Maki.
0: Mm-hmm.
3: At nakasama niya yung kabiak sa asawa niya, si Susan Maki.
0: Okay.
3: At nakasama po si Linden Maki. Delta po ang nag-duty ngayon sa barangay.
0: Mm-hmm.
3: At yung mga kasama ko kami. Si Sangrileno Kudunyo. Barangay Tanong Lens po. Si Rachel Takua.
0: Ano po request niyo, Tatay?
3: Ano po, nakalaya ito, JJ. Yan din kung sinasabi sa'yo, hindi na tumtumo talaga.
0: Yan na talaga, James, talaga yan, Tatay. Hindi talaga yan ako. Ano po ang request niyo?
3: Baka ngayon, JJ, baka sakali itumtumo talaga ito.
0: Baka sakali talaga ito. Patugtugin talaga natin yan, Tatay.
3: Bakit ako'y iniwan mo?
0: Bakit ako'y iniwan mo, James? Ayan na, Tatay, ipapa-play natin ito kay James, ha? Yung bakit ako'y iniwan mo.
3: May isa pa, JJ.
0: Ano po yung isa pa?
3: Marcelo Maki, pamili.
0: Okay, sige po. Tatay NRD, thank you po.
3: Ako, thank you, JJ.
0: Okay po, God bless po. Love you. Bakit ako'y iniwan mo? Hoy! Talaga naman, meron para talagang hugot si Tatay. Bakit daw siya iniwan mo? Ayan, sige, hello! Good afternoon! Yuhu! Hello po!
4: Hello po! Magandang tanghali po, hapon!
0: Nanay Carolina, magandang hapon!
4: Magandang hapon po. Para maulan dito sa amin.
0: Aroy, malamig-lamig ang panahon natin dyan, Nanay Carolina. Parang kailangan natin ng yakapsol.
4: Yayakap po namin yung aming mga bule dito sa Tampa.
0: Yan ang gusto ko, yayakap ang mga halaman. Hindi ba yan Makati?
4: Ay, hindi rin po. Sanay na kami sa mga Makati.
0: Sanay na daw sa mga Makati yan. Iwasan nyo, ha? Iwasan nyo yung mga Makakati na yan.
4: Kasi ito yung hanap buhay namin. Dito kami kumukuha ng aming kinakain, pagkililimpa.
0: Ayan. Siyempre, di ba, pag talagang nasanay na talaga sa mga ganyan, hindi na talaga, hindi na matawag nito, hindi na, kami, ano tawag no? Hindi na mangangati. Ayan. Sanay na sa Makati. Ay, hindi na mangangati dahil sanay na ako sa Makati. Ay! Ah, sige po, Nanay Carolina, bumati po kayo.
4: Pinamati ko yung aking mga kasama dito na inaantok sa paghihimay ng sitaw.
0: Ay sus, bakit naman inaantok? Parang kailangan niya ng cha-cha.
4: Opo, yung aking kasama dito si Miss Clarice Masainos. Naghanap ng kanyang magiging jowa.
0: Ay sus, naghanap ng jowa. Yung lolo ko meron pang ano, available pa.
4: Binabati ko yung mga taga-pamana, oy, mga ka-best friend ko dyan sa pamana. Gising na kayo dyan. Uulan na.
0: Gising na, uulan na.
4: Oo nga.
0: Magtatanggal pa kayo ng sinampay.
4: Opo, at saka binabati ko yung mga taga-landing. Oh, isa, binabati ko ikaw kahapon. Kurok-kurok mo ako kasi hindi mo ako, hindi kita binabati. Okay. Binabati na kita. Nang magandang hapon, ang mga best friend kong magaganda.
0: Ay, sana all magaganda. May mga best friend na magaganda.
4: Opo. Pwede pong mag-request?
0: Yes, Nanay Carolina, sure. Ano pong request nyo?
4: Yung disco kaba-kaba daw po.
0: Ano po?
4: Kaba-kaba daw po. Ay, masasa dito si Clary sa taas ng aming
0: mga. Kaka-ba-kaba?
4: Kaba-kaba disco.
0: At saka cha-cha. Okay, sige po, nanay.
4: Sige po.
0: Okay po. Thank you po. God bless po. Kakabakaba chat. Kakabakaba disco po. Something like that. Tapos cha-cha daw. Hello po. Magandang hapon.
5: Magandang hapon.
0: Hello, nanay man. Magandang hapon.
5: Matia Budyang ka.
0: Matia Budyang, nanay.
5: Oh, magandang dalaga ka.
0: Magandang babae.
5: Babae.
0: Kamusta naman po kayo, nanay?
5: Ito, mabuti rin. Kahit papano.
0: Ayan.
5: Kahit isa ng blind. Natutunan. Ito na lang ang ibangan ko. Laging katawag sa'yo.
0: Wala pong problema, nanay. Kahit araw-araw ka pang tumawag.
5: Ano ba? Tangga, girly?
0: Po.
5: Yung radyo ko simula sa alas 6 ng gabi hanggang umaga yan bukas. Nakikinig ng awit.
0: Ayan, maganda po ba yung mga tugtugin na piniplay ni James?
5: Mahimbing ang tulog ko eh.
0: Ay, mahimbing ang tulog.
5: Nakakatulugan ko yung radyo. Kung magigising ako, yung sarin, nakatulog sarin.
0: Ayan, yan talaga yung maganda.
5: Madaling araw, ipatugtog na ni James na ba yung paborito ko, yung After All This Year.
0: Yung After All This Year at Wish.
5: Yung No Arms Can Ever Hold You.
0: Yung mga favorite song ni nanay.
5: Sa madaling araw, gising na mga alas 4, gising na ako.
0: Yan talaga, kasi yan yung pampagising, pampatulog.
5: Panggagali, wala talagang patayan yan. Dire-diretso yan.
0: Ayun. Thank you, nanay. Kasi palagi ka nakikinig sa amin.
5: Kasi yan lang naman ang istasyon na magdamagsan.
0: Ayun, talaga. Sige po, nanay. Bumati po kayo, nanay Maan.
5: Wala na akong binabati kundi kayo ni Jim, ikaw, ganon din si Ikimay, natinat na mga kasamaan nyo dyan.
0: Ayan.
5: Yung request ko, yung dagdag ko ngayon, no arms can ever hold you.
0: Ano po?
5: No arms can ever hold you.
0: No arms can ever hold you. Grabe, ang tindi naman nun?
5: Kaya nga, alam na yan ni James yung dalawang favorito ko.
0: At saka yung dalawang favorite ni Nanay James. No arms can ever hold you.
5: Yung no arms can ever hold you.
0: Talaga, title pa lang, talagang hindi mo nagagalawin ang dapat na sa akin.
5: Totoo naman yung panggagali, diba?
0: Yes!
5: Kahit ikaw, basta hawak mo na, diba magagalit kapag pinakialaman pa ng iba?
0: Yes! So, amen! Subukan mo lang hawakan ang pagmamayari ko, kakasahan kita.
5: Kakasahan kita kahit kulang ito.
0: Magkakasahan tayo dito. Ewan ko na lang talaga. Thank you, nanay. I love you. God bless. Okay po. Opo.
5: Okay, bye-bye. God bless.
0: Okay po. God bless po. No arms can ever hold you. Ay! Subukan mo lang at nang magkaalaman tayo. Ayan, hello! Good afternoon!
6: Magandang hapon
0: po. Hello! Nanay Susan!
6: I love you!
0: I love you! I miss you! Mwa, mwa, mwa! Ay, Nanay Susan, ha? Yung pinsan mo ata, yung chinat niya ako kahapon ba? Nakalimutan ko na mag-reply. Nagkita daw kayo, napakaganda ni Nanay Susan! Napakaputi! Grabe!
6: Nakita kasi kami, ma'am, doon sa may, sa may namatyan ng aking...
0: Oo! Tapos sabi niya sa akin, nag-message kasi saan hanapin ko nga dito yung chat niya sa akin. Saan na ba yun, ah? Ayan! Si Ate Jo ba yun? Jo Tabalos? Lalaki ba yun, nanay? Babae? Yung face, yung Facebook niya kasi ano, Joe.
6: Lalaki yan.
0: Ah, lalaki. Si Kuya Joe Tabalos. Ayan o, Napakaganda ni Nanay Susan, sinasabi ko sa inyo. Kung nakikita nyo lang ang nakikita ko, napakaputi, napakatangos ng ilong. Talaga naman, kaya naman pala. Kaya naman pala, baliw na baliw sa'yo si tatay. Kaya pala kapag kausap ko noon si tatay, talagang sabi ni tatay, ay wala na akong ibang babaeng iibigin pa. Si nanay mo lang ang nag-iisa, ay talaga naman. Kahit ako din naman nanay, kung ganito kaganda ba naman, oh, tingnan mo, oh. Parang hindi halata, parang nasa ano ko lang nanay, nasa 50 plus ka pa lang dito. Grabe ka nanay, ang ganda mo.
6: Gahaba yung tainga ko kasi nanay.
0: Ay totoo nanay, ang ganda-ganda mo nanay Susan. Totoo talaga, napakatangos ng ilong. Ito yung ating tingnan ko ha. Ipi-ano ko sa'yo, para makita din ng iba na nandito sa ating live. Isi-send ko sa'yo, James, ha. Pakita mo sa screen natin. Baka mamaya sinasabi nila na boret-boret lang talaga ako eh. Pero totoo, napakaganda ni Nanay Susan. Sino kayo dyan? Ayan, James, sinend ko sa'yo. Talaga, ang ganda mo, nanay. Grabe ka na talaga.
6: Aroy, parang malulumos ako, mami.
0: Ang puti nyo, nanay. Ang ganda-ganda nyo. Parang ano, parang magkasing ganda tayo. Hi!
6: Kasi makulit sabi na magpapicure daw para isi-ikwan na daw sa'yo.
0: Ah, isi-send sa akin. Okay. Kaya pala. Oo. Ano mo, itabi mo nga sa akin yung picture. Kaya mo ba yun? Itabi mo lang sa akin yung picture ni Nanay Susan. Para makita din nila. Kasi mamaya sabihin nila nag-boret-boret lang ako na maganda. Ang ganda ni Nanay Susan. Sabi ko sa'yo, tingnan nyo sa screen. Sa mga nakakilala kay Nanay Susan ha, si Nanay Susan at saka si Tata, yung mga pinakakauna-una-unahan ko talagang nakasama dito sa X-Rated. Kaya proud talaga ako. Napakaganda ni Nanay Susan. Kakaloka. Gusto ko kapag tumanda ako, kasi sabi ko noon, hindi ko kasi nakita yung version ng nanay ko, Nanay Susan, na nasa 60s. Kasi nawala yung nanay ko, 50 years old. So medyo bata pa yung nanay ko. Eh hindi, hindi ko nakita yung version ng nanay ko na yung ganyang edad. Kaya if ever man na dumating ako sa punto na ganyan na yung edad ko, gusto ko hawig-hawig tayo, gusto ko. Pwede kaya yun, no? Sabihin ko, Lord, pwede po ba pag nag-60s na ako, kamukha ko na si Nanay Susan? Hi! Ayan o, si Kuya Joe, sabi niya pa, shout out po Miss DJ Ganda from Marangas, Batarasa, Palawan. Sa Marangas pala kayo, nanay, nagkita?
6: Hindi, sa ano, Imulnod.
0: Ah, sa Imulnod kayo nagkita. Ah, saan ang Imulnod? Brooks Point ba yun? Or Batarasa? Ah, Brooks Point. Okay. Di ko kasi masyadong kabisado yung mga ano dyan, yung mga barangay-barangay. Grabe, napakaganda ni Nanay Susan. Iba ka, nanay. Oh, sige, nanay. Anong request mo song?
6: Magbati muna ako.
0: Oh, sige po. Ayan. Sa tabi lang. Ayan, sige po.
6: Inabati ko ang mga kapitbahay ko dito, si Johnny Antolino, si Jubilin Lakaw-Lakaw, at si Taba Nabaco, si Lia Hardin, at si Lini Naistebe, bago yung anak ko doon sa may sa Malis na si Maricar Lasigan at kanyang asawa na si Mike Lasigan at dalawang niya anak na si Maika at si M.M. Bago yung napati ko si Daka na Okinario at si Romeo Okinario at kanyang mga pamilya. At doon naman sa Batarasa, ginabati ko si Jun na Panday na kanyang mga pamilya at mga anak niya. Ginabati ko sila ng magandang hapon. At si Roy Natanyo na nawala yung kanyang nanay. Doon kami nagpunta, ma'am. Yan, diyan kami nakakita. Kung pinsan ko. yan, ginabati ko sila na magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Ayan, no, sabi ni Sir John Vlog, batiin mo din ako, Nanay Susan. Si John Vlog po ito. Ay, Nanay, nagpapabati si Sir John Vlog.
6: Ginabati ko si John... Ay, si John... Sino yan?
0: Si Sir John Vlog. Opo, June Vlog.
6: June Vlog?
0: Opo.
6: Ginabati ko siya, ma'am, na magandang, magandang hapon.
0: Oh, ayan, oh, sabi ni Sir Ding Australia, sabi ni Sir Ding, oo nga, no, ang ganda talaga ni Nanay Susan, parang bata pa man siya. Oy! Sabi ko na talaga, hindi ako nagkakamali ng aking paningin. Talaga napakaganda ni Nanay Susan. Oh, nag-agree si Sir Ding. Si Sir Ding nanood. Sabi sa iyo eh. Talaga naman napakaganda ni Nanay Susan, no, dalagang dalago. Okay, sige nanay, kung meron kang request na song, ano po ito?
6: Yung request ko, ma'am, yung Sa Mata Makikita.
0: Sa Mata Makikita, oy. Oo nga, nanay, Sa Mata Makikita, napakaganda ng mata mo. Grabe ka talaga. Ganda-ganda mo. Sige po, nanay, thank you po.
6: Salamat, ma'am, I love you.
0: I love you too, Nanay Susan. Mahal kita palagi.
6: Mahal rin kita, ma'am.
0: Thank you po. Ingat po.
6: Salamat.
0: Sabi ni Sir, sabi ni Sir Joe, old but gold po, Sir, Mama Susan. Oy, totoo, diba? Napaganda ni Nanay Susan. Talaga nakakabighani ang kanyang kagandahan. Kung magkakaroon talaga ako ng version, if ever man, kasi hindi ko nakita yung version ng nanay ko, pero feeling ko, makikita ko na siya, ay nakikita ko na, na kasi nga yung mga pinsan ng nanay ko, magkakamukha sila. So, if ever na tumanda yung nanay ko, nakikita ko na siya sa mga lola-lola ko, ganyan. Pero, gusto ko talaga yung version ni nanay. Napakaganda. Ilan kaya ang binasted ni nanay? Ay, sabi ni James, ilan daw ang binasted ni nanay? Talaga naman, mamaya tatanungin natin yan. Hello po! Good afternoon! Hello! Yoo-hoo! Hello po! Hello po!
7: Hello po! Magandang hapon po!
0: Hello po! Magandang hapon! Sino po ito?
7: Si Rolando po, ma'am.
0: Si Tatay Rolando! Taga saan po si Tatay Rolando?
7: Magandang hapon po, ma'am.
0: Yes po! Taga saan po si Tatay Rolando?
7: Hello po, ma'am, sa Nara, Palawan, ma'am.
0: Taga Nara, Palawan. Tatay Ronaldo, kamusta naman po kayo?
7: Mabuti naman po, ma'am.
0: May asawa po ba si Tatay Ronaldo?
7: Mayroon po, ma'am.
0: Ilan?
7: Isa lang po, ma'am.
0: Isa lang. Uy, mabilis sumagot si Tatay Ronaldo. Sure na isa lang talaga. Mabilis sumagot. Gusto ko yung mga ganitong sagot. Opo, isa lang. Uy, totoo ba, Tatay? Isa lang?
7: Opo, ma'am.
0: Sino naman yung napakaswerteng babae na asawa ni Tatay Ronaldo? Batingin mo naman, Tatay Ronaldo, para hindi ka mailabas sa labas ng kulambu?
7: Si Rhea Diamante po, ma'am.
0: Si Rhea Diamante. Uy, Diamante nga talaga. Si Ate Rhea. Ayan, nandyan din po ba yung asawa ninyo?
7: Wala po, ma'am. Dito po ako sa work, ma'am.
0: Ay, nasa work po kayo. Eh, sige po, Tatay Ronaldo. Baka meron po kayong gustong batiin. Meron po kayong request. Okay po. Bati po kayo. Go.
7: Wala, ma'am. Binabati kita, ma'am. Maganda nga po, ma'am.
0: Thank you po.
7: Ma'am, binabati ko rin po, ma'am, yung busing ko. Si Pilman po. Na kasipinyada po.
0: Sige po, sino pa po?
7: Si, binabati ko po, ma'am, si... Kasipinyada, ano po?
0: Sino po?
7: Si, at saka po yung nagadunat po dito sa bigari po na Jenny Big Shop po.
0: Si Jenny Big Shop!
7: Opo.
0: Masarap po ba yung, masarap po yung tinapay nila doon?
7: Opo, ma'am. Masarap tinapay po namin dito, ma'am.
0: Hoy! Patikim nga ng tinapay nyo dyan.
7: Subok na ito, ma'am. Dito po na lang.
0: Saan po yung shop ninyo sa Nara?
7: Dito po sa tabi po ng palengke, ma'am.
0: Sa tabi ng palengke. Sige, hahanapin ko yun pag nakapunta ako ng Nara. Opo. Titikman natin dito yung ano, ha? Pwede ba pumunta dyan? Titikman ko lang sana yung ano nyo, yung tinapay.
7: Opo, ma'am.
0: Oy.
7: Oras, ma'am.
0: Thank you. Sige po, dadaan po ako dyan sa mga susunod na panahon. Wow, kala mo talaga. Sige po, sino pa pong babatiin nyo, Tatay Ronaldo?
7: Unang-una kay ma'am at magandang hapon, ma'am. Unang-una sa'yo.
0: Okay po, tatay. Meron po kayong request na song?
7: Meron po, ma'am.
0: Sige po, ano po yun?
7: Di naiibig pa.
0: Hoy, di naiibig pa? Paro naman yun. Ah, sige, Tatay Ronaldo. Thank you.
7: Thank you.
0: Thank you po.
7: Thank you po.
0: Apo. Di naiibig pa. Hoy! Sabi ko na talaga sa inyo, hindi naiibig pa. Ayan, yung kabilang ano, hindi nag, ano, naka-hook up pala sila. Ikat na daw. Ikakat na. Di naiibig pag muli. Hindi ko alam, tanong mo si ano, si Ken. Ano sabi? Hindi naman. Tapusin ko na lang. Parang ba, ha? Niloko niyo ako, ah.

0: natin kay Sir Daryl Bird, kay Ate Dilia Gregorio Ido. Mas maganda ka pa sa hapon, DJ Girlie. Pabati po kami nakikinig sa iyo. Pa-play po ng kantang Only Love. Thank you po, DJ. And syempre kay Bong Magbanwa Bunbon. Magandang hapon, DJ Girlicious. Pa-shoutout dito sa barangay. Talagang naka-duty sa Center BHW Rose, Dose, Rowena, Fabela, Elizabeth, Palarca, Castor, Bunbon, Gerald Soreso, Raymar Condesa, dalawang nurse na sila Carl, Ma'am Karen watching from Cagayan Silio. Oy, napakalayo Cagayan Silio. Thank you po sa inyo ha. And syempre kay Ryan Diogino. Pa-shoutout po dyan sa Nara Palawan. Kay Sir Ding, hello po kay Ma'am Elsie Maran. Kay Joey Candelario, shoutout naman po kami dito sa Sandakan, Malaysia. Oy, napakalayo ko na talaga. DJ Ganda Family Masi at Tahanarin. Sa PPC Palawan sa Kadasyo o Piela Makapinig. Oy, talaga yung uncle ko nasa Malaysia na. Kay Ate Tisay Liaban, kay Jonathan Bailon, good afternoon po sa inyo. Kay Norba Aliudin, Ate Norba, babawi ako sa iyo tomorrow kasi ikakat ko na yung live natin. And syempre kay Sir John Vlog, kay Sir Jota Balos Delgado, kay Sir Darrell Bird, kay Ronel Sevilla, pa-shoutout idol watching from San Vicente. Ayan mga katropay natin, hindi na po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious dahil mainit-init po nating inaabangan itong Senate Blue Ribbon Committee meeting hearing kung ano man yung tawag sa kanila kasi hindi na natin maintindihan, naguguluhan na rin tayo. Kaya naman po antabayanan po ang iba pang detalye mga katropa natin sa pinag-uusapan dito po sa Senate Blue, hindi naman sa Blue Ribbon hearing po natin. And again mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito.
1: So sige ho, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag ha, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone?
2: Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa may Pasay.
1: Ito, sa Pasay ito?
2: Yes po sir, sa MADSI.
1: Ilan ang karga pagka ganyang helicopter?
2: Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh.

0: Di malinaw.
1: Yan po ay yung aming kasamahan, sir, na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa sino General Santos.
0: Top, sino to?
1: Si, ano sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po.
0: Okay.
1: At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung mga yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre.
0: Klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general.
1: Yes po.
0: Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya.
1: Opo sir.
0: Nasaan na siya ngayon?
1: Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensen po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pag-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap.
0: Next.
2: Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan.
1: Diba sa... Sa ano yun po, sir? Sa townhouse po. Unit 8 and 9.
2: Yung bahay po na nakaalagay dyan ay Unit 8 and 9... Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So sige. Malapit lang talaga.
0: Next. Sinong ano? Okay.
3: Hello. Hello, sir. Ako si Rene Boy Julian, sir. Ako po yan, sir, at nakasama ko yan, sir, si Tap Orligote sa ano, nandun kami sa, ano, sa Bao de Masinloc. May meeting naman noon, sir, nasa ano, nasain kasi ako noon, sir, kay BRP, kung tawagin, si Boss Bernard Peralta, yun yung mga PR ng mga congressman, saka senador. Yan okay. Po yung ano, nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutesa.
0: Okay, so ito yung patunay na kasama niyo si Orly Gutesa. Okay, tama, ito yes, yung sir. Litrato.
3: Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, eh. Yung okay. Ano yan, sir.
0: Next.

0: Yes, maganda nga po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA siyang rila kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Juwini Kadyaw. Then yung naka-ano, naka-red, yun si Sergeant Holyan. And then naka-puti, ako naman. Yan na po, maraming salamat.
1: Thank you. Oh, ano tong picture na to?
2: Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po.
1: Atas na, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to?
2: Yan yung unang dating nila, sir. December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po.
1: Alam mo yung pangalan?
2: Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir.
1: Next. Ito, kanino to?
2: Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Citadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Citadines Makati. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila.
1: E yung
2: yan
1: tatlo.
2: Yung,
1: tatlo?
2: Yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels.
1: Malala mo kung anong year to?
2: 2023 po. December din.
1: Next.
3: Ayan.
2: Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Teksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin.
1: May kasama ka ditong kasama mo sa security?
2: Yes, sir. Si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po.
1: Next.
2: Yan naman po. Meron po kasing marketplace doon sa malapit po sa Zeta Dines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels.
1: Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh.
2: Maalala ko, sir, nasa mga pito sila, walo, sir, na investigator po na dumating.
1: Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama?
2: Yes, sir. Araw-araw po yun.
1: Kotse, inyo?
2: Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pag sundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po. Bago rin po yan.
1: Ano to, Sarge?
2: Ito po, dito po ginagawa yung... pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maitas po ito, Presidential Suite po. Diyan po nila ini-interview, sir, yung mga witness na kuan na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga po.
1: Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan?
2: Marami po yan, sir. Year ano na to, sir?
1: Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo.
2: Year ano na to, sir? 2024, pangalawang balik na ito ng kwan, ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. Sarge? May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, Si Tapgala po, si Sarge Valderrama po.
1: Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya.
3: Sir, actually, maraming mga ano investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, ano, sir. Pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito po.
1: So, makatweed, yung una, December, eto, 2024 na to. Tapos, dire-diretso.
3: 2024 po. Tapos, nagtigil naman sila. 2025 naman sila bumalik po.
1: Sa bawat dating, mga pito.
4: Yung ICC po is dumadating po lima. Tapos, papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator.
1: Ito ang Maydas. Hotel pa to ni Saldi noong panahong yan.
4: Yes, sir.
2: Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuhan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuhan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maydas din po yan.
1: Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon?
2: Ang maalala ko po, si yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po.
1: Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga official ng gobyerno na kasama.
2: Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon eh. Pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, si maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir eh, papunta sa taas.
1: Sarge?
4: Sa akin, sir, ang nakapag-meeting, si Sunny Terlianes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolla, nung time na ako na nagpalit kay Mark.
1: Ulit?
5: Dahan-dahan, pakiulit.
4: Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months...
1: Mark Teksay?
4: Yes po.
1: Okay.
4: Bali, ako na po yung assistant ng ICC.
1: Nakita mo, nag-meeting dito.
4: Sa Maydas, yes sir.
1: Sa Maydas?
4: Yes sir.
1: Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying?
4: Yes, iba rin yun sir. Then meeting din namin yung pumatay kay Kian dun sa Bilibid Prison, yung tatlong pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin ni si Senator Trillanes.
1: So yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying at saka si General Torre ba? Binanggit mo?
4: General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air.
1: Sa Bel Air. Dito?
4: Yes, sir.
2: Correction, sir. Dito sa Maydas, sir, puro witness lang po ang...
1: Witness lang?
2: Witness lang ang meeting nila, sir.
4: Yes, sir.
2: Alas kadalasan lahat, mga police po yun.
4: Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng meeting ng ICC. Alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po.
1: Okay. Next.
2: Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maydas, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman.
1: Yung mga witness, sinusundo nyo rin?
2: Yes, sir, sa lobby na po ng Maydas.
4: Yes, sir.
1: Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na?
4: Yes, sir.
1: Next.
2: Yan yung room, sir, ng holding area.
1: Presidential, top floor.
2: Hindi ko nakuhaanan, sir, eh.
1: Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun?
2: Ito yung kasama ko, sir, na ano, religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng kuhan ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami rin alam yan, sir. Marami rin mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir.
1: Nasaan siya?
2: Nasa Jensa na siya ngayon.
1: Okay. Next.
2: Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor, kasama yung mga ICC investigator po.
1: Na-recall nyo sino pinuntahan?
2: Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may...
1: May tawag doon, General Katapa.
2: General Katapang siguro, sir, yung one. Kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay dun sir na exclusive lang sa official sir eh. Dun sila nag-meet.
1: Next.
2: Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, police active police po yan.
1: Sino
2: si,
1: siya?
2: Si Sir Bermundo sir. Siya yung nagdadala sa amin sir na tropa na siya nagdi-detail sir sa pag-escort ng mga ICC investigator po.
1: So active siya ngayon?
2: Yes sir. Oo sir. Ito yung time sir na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po.
1: Ano tong video na to?
2: Iyan yung time sir na pumunta kami ng Bucor sir.
1: Naalala nyo sinong binisita nyo?
4: Yung time namin sir, yung tatlong police po sir na ano, na in-interview.
1: Yung kay Kian ba yan?
4: Yes sir, yes sir.
1: Next. Ano to Sarge? Ano to Sarge?
5: Yan po sir, yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura.
1: Ito ang isa sa mga, ito ang parati niyong gamit?
5: Yes sir, minsan sir.
1: Ilan ang nilalaman ito?
5: Oh, minsan sir, 20.
1: Bulletproof?
5: Yes sir.
1: Ilang beses niyong ginamit pag-deliver kay speaker, madalas, di ba?
5: Maraming beses po na yan sir, hindi na pumabilang eh.
4: Yes sir, ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni former speaker Maldi sir.
1: Next.
4: Yes sir, kasama rin yan sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na sir.
1: So delivery din to, dalawang kotse.
4: Hindi standby. Lang yan sir, kasama rin ibang sasakyan sir.
1: Okay, balik, ano to?
5: Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabakap sa basura po.
1: So ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less, yung naka, ano sa inyo, naka-assign, apat, lima?
5: Halos lahat sir kasi lahat po sir na minsan pag hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir.
6: Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort o isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap.
4: Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila.
6: So, sila yung pag na-check kayo ng polis, sila yung kumakausap sa kapwa polis, tama?
4: Actually, sir, wala naman sumisita sa amin kasi nag-iingat tempo kami, sir. Okay.
6: Kung sakali lang.
4: Yes, sir, kung sakali lang.
6: Yun ang trabaho ng polis.
4: Yes, sir.
6: So.
1: Okay, next slide. Ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong, ayan, go. Sarge?
7: Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir.
1: Hindi namin po para nabubulol. Ano, kaninong bahay to?
7: Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chess Escudero, sir.
1: Yeah. Sino tong...
8: Dali lang.
1: Sino tong... Go ahead. Sige.
7: Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir.
1: Okay.
7: Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir.
9: Hello, hello. Sir, yan. Okay, sir, sa address...
1: Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, hindi. Si Sarge. No... Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan.
9: Sir, noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Frances Escudero sa number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir.
1: Sarge, itong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa?
9: Iyan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa lobby ng nag-unload ng malita.
1: Sino tong tatlong nakatayong to?
2: Ako yung gumawa niyan, sir.
9: Security niya po yun, sir.
1: Okay.
2: Ako yung gumawa niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At kung saka yung...
1: Rada, isa-isa. Ang kasama mo...
2: Si Sarge Sibasco, sir.
1: Kayong dalawa.
2: Oo, sir.
1: At saka, kayong dalawa nag-advance, si Sarge...
2: Sila yung kwan, sir, eh.
1: Nag-deliver.
2: Oo, sir.
9: Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir.
8: Okay. Kung Mike.
2: Tapos itong...
8: Patanong lang.
1: Ipa-describe yung... lang ho natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to?
2: Yung naka-blue, sir, security po yan ang bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan.
1: Coast Guard?
2: Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po.
1: Sa inyo rin yan?
2: Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico.
1: Okay.
8: Alam mo
1: pangalan nila nung dalawang kasama?
2: Kilala ko po yan sila, sir.
1: Anong pangalan?
2: Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po.
1: Okay.
8: Okay, meron akong tanong. Yung delivery nyo kay, sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo?
1: De, ang nangyari, advance sila.
8: Oo.
1: Ang nag-deliver sila, Sarge.
8: O nga, ilan yung dineliver na una?
9: Bali, apat, sir, na... Iba, medium size. Iba-ibang ano, size.
8: Iba-ibang sizes. Apat yung una. Meron pa bang naulit pa ba?
9: Yun lang, sir, ang
8: yun lang alam
9: sa participation
1: okay.
9: Ko.
1: Okay, next slide. So, ano to? Ito, pareho.
2: Kabilang one, sir. Side naman.
1: Ano tong puting sasakyan?
3: Yan, sir, yung backup lamp, sir, na isa din sa nag-convoy yan sa pag-atid ng pera, sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero, sir.
1: Next. Sino magpapaliwanag dito? Mga nasa likod na mga naka-vest. Sige, go, Sarge.
5: Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir.
1: Nang?
5: MADSI, na pagmamayari ni Boss Saldico.
1: Pakiulit, Marge.
5: Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mesibis Aviation and Development Corporation.
1: Okay, thank you. Fast forward na natin. Kung Sinong kumuha dito?
5: Yan sir, yung nung time na yun sir, nanalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan.
1: Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh.
5: Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large.
1: Next. Sinong mag...
5: Bahay po yan ni...
10: Lolo. Bahay po sir ni ano yan, ni Ma'am Kimbo Estela Kimbo. Doon sa may Chirapura yan po, sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na walong large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiahi po.
1: Staff
10: saka po yung sekretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae mo, sir.
1: So si Attorney Henry kay Congressman Saldico.
10: Yan po si Attorney Samuel Binbiahi po.
1: Samuel Binbiahi.
10: Opo, sir.
1: Staff ni Attorney ni Congressman Saldico.
10: Opo, sir. Yan lang po, sir.
1: Ano to?
11: Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portitonara, McKinley Road po.
1: Ito?
11: Yes, sir.
8: Kanino, kanino?
11: Portito, McKinley Road. Sa loob po yan ang bahay, sir.
1: Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito?
11: Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18.
1: Mga 20 maleta?
11: Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan 25 to 30 na, sir.
1: Sino ang sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez?
11: Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn.
1: Siya lang?
11: Yes, sir, siya lang.
1: Ate Jocelyn.
11: Yes, sir.
1: Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na.
8: Nasa next. Telepono.
1: O yan. Ano tong picture na to?
12: Kuha ng Sarge? Kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito.
1: Ah.
12: Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinag-picturean yan, nakasip-keep na po kay attorney po.
1: Saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay.
12: Yes, sir.
1: Doon din sa Misibis Aviation.
12: Yes, sir.
1: Saan papunta to, alam nyo?
12: Negative knowledge ako dyan, sir.
1: Pero usually, pagka chinaper...
11: Pag chinaper, sir, usually pupunta po ng Bicol.
1: Next. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan.
11: Madji pa rin yan, sir. Yan yun na bago picturean.
1: Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi?
11: Sir, pagkakalam to, tatlo.
1: Tatlo. Aeroplano?
11: Isa, sir. Yung gumagana. Dalawa. Isa po si Rapo.
1: Oh, next. So ito, normal delivery din to. Ganyan.
11: Yes, sir.
1: Next. Yan, ano to?
11: Kasama din yan, sir, doon sa pag-picture kanina ng marami. Pagbaba lang po yan, sir.
1: Saan to? Sa Manila?
11: Sa entrance din, sir, ng Madsi.
1: Ah, papasok to, bale.
11: Yes, sir.
1: Pakalaga pa lang. O, next. Ayan. Next. Eto, karga ulit to.
11: Kasama din yan, sir.
1: Next. Yan, katulad yan. Sino tong mga taong nakatayo?
11: Empleyado yun ng Madsi yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi isa sobrang dami, sir.
1: Pero kayo talaga naglo-load?
11: Yes, sir.
1: O, next. Oh, ito. Anong, ito yung pagkikilo.
11: Yes, sir.
1: Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki?
11: Ten to 15, sir. Dalawang chopper yan, sir. So, kung sobra, atiin nila, sir.
1: Oh, next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pa uwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead.
13: Bali, yung dun po, sir, sa Bicol, sir, anim na buwan ako dun, sir, nung... Kasi doon, sir, tatlo kami nagbabantay doon, sir, ng mga maliit ang pera. Isang buwan duty namin doon, sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon, sir, dalawang beses ako, sir, naka-receive ng bali apat na ban, sir. Mga nasa 30 plus, 40, sir, na maliit, sir.
1: Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan. Ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, sir.
14: Mostly, sir, walang mang security na ano yan. Pagdating doon sa may, ano, sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan, sir.
1: Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede.
14: Pwede, sir.
1: Hindi makikita. O, next. Balik lang konti, ah. Katulad to, ang laki nito, ah. Ilan ang laman nito?
14: Yan ang large, sir, na 50 to 70 ang laman.
1: 50 to 70 million. Next. O, ano, pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina?
11: Yes, sir. Parehas lang yan, sir.
1: Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito?
15: Ako, sir.
1: Okay. Tayo ka para marinig kanila.
15: Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni...
1: Paki-ano lang yung mic yan.
15: Sa bahay po ni dating speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba, nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Lupin Badilla, Marlon Sherwintan at saka si Mario Sumait at saka yung isang driver namin si Ranji Paga.
1: Ano yun lang natin, klaro natin ha, bahay ni
15: dating speaker sir si Martin Romualdez po.
1: Saan parte ng bahay yan?
15: Number 42 McKinley North Forbes Park sir.
1: Okay, sino yung nakaasul?
15: Si John Paul Estrada sir.
1: Sino naman yung nakaitim?
15: Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung naka-itim. Nandun, nandyan ako sa sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker.
1: Sa makatwid, yung naka-itim, tao mismo ni speaker.
15: Yes, sir.
1: Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta?
15: Pinaka-mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan.
1: Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan?
15: Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po.
1: Pero sa, di ba may group chat kayo?
15: Yes, sir.
1: Speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan?
15: Bale, sa isang linggo, sir, tatlong beses or apat.
1: Tapos ganyan na lang ang bilangan?
15: Opo, sir.
1: May nagre-receive?
15: Mayroon po, sir, yung naka-item, sir, yung kalbo na yan, sir.
1: Ibig sabihin, yung natanggap niya, paanong malalaman?
15: Bale, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir.
1: Ah, etong naka-item at si Jan.
15: Opo, sir.
1: Sino pang kasama dito?
15: Bale, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, ano, yung kausap ni Paul, Jan Paul, may receiving copy.
1: Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At it nangyayari daw ho to, tatlong beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito.
16: So, bali po ang nangyayari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, unit 56 sa CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin.
1: Sarge.
17: Assalamu alaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok ng sa entrance, may guard. Pagpasok ganyan, may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa, ano, sa deliver po. Salam.
1: Thank you. May gusto pa bang idagdag? Oh, next tayo. Ah, ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge?
18: Hello.
1: Nare-recall ninyo?
18: Hello.
15: Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir.
1: Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo.
15: Yes, sir.
1: Tao siya ni speaker.
15: Yes, sir.
1: Hindi siya military.
15: Hindi po, sir. Civilian.
1: Ano tong picture na to? Kanina to?
15: Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila.
1: Okay.
19: Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism?
16: Sir, para masagot po yan tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang mali ka na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila.
2: Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sayote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan.
1: Okay, doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead.
9: Ako sir, nakasaksi ako isang basis. Si kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga ano lang yung sir, mga walong malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang ang pagbilang sir, ano eh. Yung 1M, nakalastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya, by 1M. Sa isang malita sir, mga 40 to 50 ang ilalagay.
1: Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa.
9: Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tixay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni Boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver.
1: Okay. Sige, go ahead.
16: So, maliban doon sa, ano sir, from Valle Verde, mayroon din po sir minsan nang gagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated. Diyan sa may Tektite Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila, Boss Aldico.
1: So, ang ibig nyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama?
16: Yes, sir.
1: Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang?
14: Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung...
1: Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera.
16: Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug. Sa Valle Verde 6, sa bahay ni Boss Aldi.
1: Sarge.
14: Sir, yan tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Gardiola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po.
1: Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Congressman Gardiola?
14: Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakiala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon.
1: So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko?
16: Yes, sir.
1: Magkano yung mga withdrawal na yan?
16: Minsan, sir, nag-withdraw kami ng, mayroon minsan, dalawang maleta, apat na maleta, limang maleta, ganun po, sir.
8: Tapos ka na.
1: From there, Horizon, deliver sa mga lugar. Tama?
16: Yes, sir.
1: Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery?
16: Kay, ano sir, dating speaker, siguro sir, sa 90% sir ng mga delivery, sa kanya po yun.
18: Hello sir, sir, na-experience ko din dito sa ano, nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng, ano, ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng ano dyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung ANE boss, tapos si Bernard Tobi, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-plot tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po.
19: Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya.
1: Okay. So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami, ah. Paki-describe kahit sino.
2: Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po.
1: Saan tong office na to?
2: Sa Tektite po, sa may Ortigas.
1: Ah, hindi to Valle Verde?
2: Hindi po, sir.
1: Ah, hindi. Next. Saan to?
2: Doon din po yan, sa office din po yan, sir.
1: Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan?
2: May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir.
1: Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kunyari, magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang.
18: Meron, sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po, na minsan kulang po yung delivery.
1: Magkano daw kulang?
18: Hindi ko lang kung magkano, sir. Million din nawawala, sir.
1: Ah. Isang beses lang nangyari yun?
18: Hindi lang isang beses, sir. Bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun, ah.
1: Oh,
18: eh, nagbibilang. Paldo sana kami ngayon, sir.
1: Ayan, saan to?
18: Tektite office din yan, sir.
1: Tektite pa rin.
18: Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tektite. Dinadala sa Horizon Homes, sir. At saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir.
1: Next.
9: Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Lobin Badilla.
1: Sino tong kinuha mo na litrato?
9: Ako yan, sir, nagkuha.
1: Ah.
9: Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na award na kami, sir.
1: Next.
8: Toreo, toreo.
2: Ito yung concert.
1: Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama.
2: Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20.
1: Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead.
2: Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Ano po kaming kausapin ni General Tore po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya.
1: Sa Raffles
2: Makati po.
1: Office ni General Tore o ni Saldico?
2: Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po.
1: Sir. Secretary nino?
2: Ni General Tore po.
1: So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico?
11: No sir, parang ginamit lang yan sir na pang-stablish unit namin, nakakausapin kami sir.
1: Diyan kayo nag-set ng meeting?
11: Yes sir.
9: Yung time kasi na yan sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Busaldi. Yung pala, ginagapang na pala sir. Kaya akala namin si boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir.
1: Para hindi kayo lumabas.
9: Opo.
1: Sino-sino itong mga nandito?
2: Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired army, si General Tore po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po yung ulo po, si Tap Voluntante po, kasama rin dyan po. Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir, na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement, at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po.
1: So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa.
9: Individual. Yes, individual yun, sir.
1: Kaya nga, individual affidavit, pero isang yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama?
9: Opo, sir. Tama.
11: Tama po, sir. Tama.
1: Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan?
2: Eh yung time na inaamon niya si ano sir, Baste ng boxing.
1: Kaya ganyan ang posing niyo.
2: Yes sir.
1: Next.
2: Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin.
1: So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma.
2: Ang ginawa kasi namin nun sir, nag-usap kami yung 15. Hindi kami pumirma nung time na yan sir. Ang bali, ang ginawa nila sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami sir.
1: Napapirma?
2: Yes sir.
1: Ano pa ang pinangako sa inyo dyan?
2: Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos Ayun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas.
1: Hindi, mabuti.
9: Katunayan nga sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir.
1: May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon.
9: Opo, sir.
1: Wala namang pananakot.
9: Eh, yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir.
1: Sarge, go ahead.
20: Sir, karagdagan po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir,

0: yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir. Sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sila yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, noong December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sila yung iba, sir, na mga kasama namin.
1: So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon?
2: Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir.
0: Right. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dati pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po sa sir doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong Kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir.
1: Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang, ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal, kasi importante ho yun, magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge.
2: Yes, sir. Totoo po yan.
1: Saan Land Bank to?
2: Sa ano, sir? Sa may DepEd. Diyan sa may
1: dito lang.
2: San Miguel Avenue, sir. Then
1: Pasig.
2: Yes, sir. Pasig. Hmm. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, Alpaland Building, dyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's.
1: Okay.
2: Then yung PBCom, sir, dyan po sa may Meralco. San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue.
1: Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta.
2: Dalawa, sir, ang pinaka, ano dyan, sir, dalawang
1: pinaka
2: maleta.
1: Baba.
2: Yes, sir.
1: Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano?
2: Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, sa dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap.
1: Pag nilabas, nakabaleta na o paano?
2: Nakabaleta na po yun, sir.
1: Minamaleta ng Land Bank?
2: Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz.
1: Itong dalawang babae na kanina?
2: Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasakasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir.
1: Sarge?
3: Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Dala ko ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, dala na yung puno na yung pera. Puno na
1: yung maleta
3: ng pera.
1: So ito, dala nyo na yung maleta?
3: Dala namin yung maleta, sir, empty yun.
1: Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba?
2: Pakiwala, sir.
1: Pag pumunta kayong Land Bank, kamo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman?
2: May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then
1: okay.
2: Paglabas,
1: puno na.
2: Dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera.
1: Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret
3: sa likod, entrance. Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede sa

0: San Miguel Avenue doon sa Harapan mismo.
1: Okay.
0: Tapos na-experience ko rin sa, ano sir, sa May Land Bank, malapit dito sa DepEd mismo ng ano, Meralco Avenue.
1: Dyan.
0: Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large, isang medium. Kasama ko rin si May Andela Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng ano, mali-maletang pera.
1: So, base sa mga testimonial ninyo, so, iisa ang napatunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yun. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak nung ledger?
2: Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay.
1: Si Mark...
2: Tiksay po.
1: Tiksay,
2: pati yung mga receiving copy po.
1: Siya may receiving copy.
2: Yes po.
1: So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon?
2: Sa opisina, sir, dyan sa Tektite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon po CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po yung CCTV na yan.
1: So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV?
2: Yes, sir.
1: Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturan ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama?
2: Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po.
1: So, kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-re-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico.
2: Yes, sir. Yung talagang yan po, reporting po namin, sir.
1: So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama?
2: Tama po.
1: So, ito yung kinatatakutan nila.
3: Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, eh, no? Si Jude. Si Cheese.
1: Oo.
3: Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo?
4: Marami dito sa pinigit, marami.
3: Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, dalawang maleta. Pagkatapos, apat na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun?
5: Sir,
3: o iba pa?
5: Sir, yun sa akin po, sir. Iba pa po yun, sir.
3: Iba pa?
5: Okay. Yes po, sir.
3: Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo?
5: During po ito, sir, ng before senator election, sir.
3: Senador na siya, hindi pa?
5: Hindi pa, sir. Hindi pa, sir.
3: Ah, congressman pa lang siya?
5: Yes po, sir.
3: Bago mag-election o during the time na kasagsaga na?
5: Sir, bago po mag-election, sir.
3: Bago mag-election?
5: Yes
3: okay.
5: po, sir.
3: Matandaan mo, gano'ng katagal bago mag-election?
5: Hindi ko na po matandaan, sir.
3: Hindi matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan?
5: Doon po yan siya nangyari, sir, sa Mario's Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir.
3: Tomas Morato, bahay niya, opisina niya?
5: Sir, isa po itong ano, sir, restaurant, sir.
3: Restaurant?
5: Yes po, sir.
3: Okay. Ano pangalan ng restaurant?
5: Mario's po, sir, Mario's.
3: Ah, sa Mario's. Okay.
5: Yes po, sir.
3: Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino yung mga nandun?
5: During ano yun, sir, bali, dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security aid din po ni former Congressman Saldico, sir.
3: Ano ang dineliver nyo kay Erwin?
5: Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niyan, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir.
3: Ilang maleta?
5: Dalawang medium
3: size.
5: Yes po, sir. Yes po, sir.
3: Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo?
5: Yun lang po, sir.
3: Yun lang.
5: Yes po, sir.
1: Sigit ko lang.
3: Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo?
5: Yung iba pong kasama ko ata, sir.
3: Hindi, na-testify na dati yung dalawa at saka anim sa bahay. Sige. Please.
6: Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tor po, na ngayon po ay senador na.
1: Saan? Saang address?
6: Dito po sa May Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills.
1: Yes.
3: Okay.
1: Ito yung nagkaroon ng controversial kalaban ng Homeowners Association, tama?
6: Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano doon sa loob. Mag-a-approve.
3: Okay.
1: Jen, follow up ko lang, ano? Kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACCIS. Ang opisina na ACCIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marios Restaurant.
3: Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit doon sa Circle. So andito lang yung Marios, kaya ganon. Okay. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size, estimate, mga magkano laman ng maleta na yon?
5: Sir, yung medium size po, sir, estimated po yung, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa
3: 40
5: po, sir.
3: To 50 million. Okay.
5: Yes po, sir.
3: Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po ka mag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo dahil natural, hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Magkano, anong dineliver mo kay George Garcia?
5: Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim.
3: Isang hand carry na kulay itim.
5: Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po.
3: Mga magkano laman nun?
5: Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Martik say, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir.
3: 10 million?
5: Yes po, sir.
3: Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia?
5: Yun lang po, sir.
3: One time
5: lang po, sir.
3: 10 million dun sa parang bag?
5: Yes po, sir.
3: Saan nangyari ito?
5: Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may Along Peria Street Corner, De La Rosa, sir, sa Makati, sir.
3: Sa Makati?
5: Yes po, sir.
3: Okay, matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo?
5: Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive na ang hand carry bag, sir.
3: Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon?
5: Yes po, sir.
3: Bakit mo alam na si George Garcia yon?
5: Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir.
3: Kilala mo sa mukha?
5: Yes po, sir.
3: Okay. Alright. Maraming salamat.
7: Thank you, Tony. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat? Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary meron, tama? Tama? Congressman, senador, tama? Oh, sige, pasaan lang mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera, total?
8: Yes, magandang hapon po. Abali, ako na-witness ko yung pag-deliver ng pera doon sa Aguado, sir.
7: Hindi lang kay speaker, sa lahat.
8: Ah, sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media. Through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Floor Ribbon hearing, sir. Yung si...
7: Teka, ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka?
8: Yes, sir. Pag may mga lakad, sir.
7: Hindi. Eh, sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day.
8: Yes, sir. Almost every day, sir.
7: Okay.
8: Sige, bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Ramon Tolfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Ganja sa Prologue QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Ganja, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman.
1: Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-ano, no? Mag-react. Ah, ulitin ko po, ha? Huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila, wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
7: Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
8: May dadagdag pa ko, sir.
7: Oh, go.
8: Kaya ko na sabi na na-deliveryan ko siya dahil... every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng, ano na yan, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting.
9: Blue Ribbon Committee hearing
8: worth of 2 to 3 millions. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan. Minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building. City States. Sa Shio Boulevard.
1: Istasyon ko yun ah. Buti na lang, wala na ako ron.
7: Sige, Sarge.
10: Brother Kong Mike. Na importante lang, tanungin lang kita, kayo lahat. Sa mga binanggit nyo, sundan ko yung kay Kong Mike, nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador, nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Basta statement nyo, meron.
2: Meron, sir, meron, meron.
10: Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may nadeliveran kayo sa judiciary? Wala, okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo kanina, nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, base sa inyong affidavit at saka dun sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba?
11: Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna.
10: Maraming salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So,
7: Blue Ribbon Committee hearing. Okay. So, sige.
10: Hindi muna sila magsasalita. So, salamat akong Mike.
7: Thank you. Oh, next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka?
12: Yung sa bahay po ni dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, tatlong beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa ano po, sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po.
7: Okay, next.
13: Ako po, isang beses lang po sir sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley.
7: Pero sa delivery?
13: 3 times to 4 a week sir. Yung delivery
7: kung,
13: po.
7: Kung kani-kanino yan?
13: Yes, sir.
7: Okay. Thank you.
14: Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker. Sa kung sa bahay niya po sa number 14, Nara. Siguro nakawalong beses ako mag-deliver dun, sir.
15: Ako, sir, isang beses sa may Aguado sa gilid ng Malacañang. Tosan akong magbuhat ng mga paper bag. Papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30.
7: 1-3-13. O sige, yes, go ahead. Po.
16: Sa akin naman sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi noong 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines, ito lang kami. May dalawang PNP. So kami yung laging may tasking simula 2022 September hanggang December. Yung yun. Pero ano yun sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos.
7: So makatwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, pito lang kayo.
16: Sa security niya, sir, na Marines, tapos dalawang PNP.
7: Kaya nga, so siyam, pinakamarami.
16: Opo, opo.
7: Ngayon, 100 na kayo halos, di ba?
16: Nung ano yan, sir, 2023, nag-hired si Boss, lalo nang umupo siya ng APRO.
7: Dahil sa delivery?
16: Security at saka delivery. Security na rin, sir. Mayroong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG, ganun, sir, dumami na. Pati yung Marines, na dumami na rin.
7: Sige, next.
17: Mualdez, sa pag-deliver, siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Mualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga dalawang maleta, tatong malita.
7: George.
2: Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road. North Forbes.
18: Ako sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng gate 4 ng Malacañang.
7: Bakit 34 paper bags?
18: Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami.
7: Bakit? Ba't 32?
18: Siguro po may meeting sila. Pamimigay dun sa, ano, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag.
7: Hindi nyo na nakita sinong kausap? Deliver lang kayo?
18: Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao dun. Tapos nilagay na, pinalagay ni John Paul Estrada sa, ano po, sa gilid.
7: Sinong nakita nyo doon?
18: Actually, maraming tao hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami nun, sir.
19: Sige. Sarge.
20: Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung Actually, yung tag-isang ban kami, dalawang ban noon nung pag-deliver kay dating speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Yan lang po.
19: Sige, Sarge. Go ahead.
21: Ako, sir, mga 10 beses, sir, sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir.
19: 10 beses?
21: Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po.
19: Isang address lang o yung iba-iba?
21: 42 saka 14, sir.
19: 14. Go ahead, Sarge.
22: Sir, sa akin naman po, dalawang piece po yung sir kay former speaker, sir, sa number 14 na street sa Southport, sir. Yung unang delivery ko dun, sir, ay nasa 30 na maletas. Mostly po dun, sir, ay puro large. Then yung sumunod po dun, sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun, sir, na assorted na po yun, sir. Yun lang po.
19: Yung 30, saan yung diniliver?
22: Dun po yun, sir, sa number 14 Nara Street, sir, sa Nara South Forbes po.
19: Okay. Thank you. Thank you, Sarge.
23: Magandang hapon po sa inyo, mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dati speaker Martin Romualdez po.
24: Sa akin po, sir, tatlong beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yan lang po.
19: Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun?
24: Halo-halo po yun, sir. May medium, small, medium, saka large.
19: Oh. Hindi, kunyari, katulad nag-deliver, 30. Pwede ba nating sabihin 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million?
24: Yung, sir, medium.
19: Kaya nga, pero may large kamot. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama?
24: Yes, sir.
19: Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yon sa Horizon o sa Baliverde?
24: Horizon, sir.
19: Horizon. Pero nang unang galing yon sa Baliverde?
24: Yes, sir. Yes, sir. From Baliverde, dadalhin sa Horizon, and then doon na sa magdi-deliveran.
19: Sarge?
25: Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldi ko, nakapag-deliver ako ng maigit, siguro mga 15 na kwan, pataas pa kasi sa loob ng kwan. Mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo, sir, yung may mga nasira pa na zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon. Tatlong kwan na tao yung maghawak, magdiskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya.
19: Makulong?
24: Makulong. Makulong. Makulong. Makulong. Nakulong ng malita. Malita dito sa receiving area. Pinalipat po dito sa likod ng bahay. Madami po lang, sir. Tapos yung mga panawalan, sir,
0: 2024, lumipat dito sa Cortina sa Portsimo. Nakapag-deliver din po ako dyan ng 17 lads na Manita. Doon po, kasama ko si
25: dalawang PSPG na police. Tapos po nun, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Guado, 3 times po yon. May 7 malita, may 10, ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Salde, saka si Congressman Martin Romualdez doon sa bahay na po yon. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Estela Kimbo, doon sa Chirapura, at maraming business din po. Yon din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos nung December 2025 po, nagatid din po ako ng ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po sa bahay niya. Kasama ko po si Mark Texay sa kaisang security na si Master Sergeant Malati po. Yan po, sir, ang experience ko po.
19: Thank you po. Maraming salamat. Next.
3: Ako naman po, sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa May 42 Magali Street. Yun lang po, sir, ang participation ko sa kay ex-speaker, sir. Then, doon sa May 30 Tamarind, sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po, sir. Maraming maleta po, sir, ang dala-dala namin doon.
19: 30 Tamarind.
3: Yes, sir. Yun lang po, sir, ang experience ko bilang driver security.
19: Ilan yung marami? 30, 20?
3: Yung sa first na sasakyan ko, sir, is 20 mahigit eh. 20 to 25 maleta yon. Marami, sir, marami.
19: Unang sasakyan, 25. May ilan pang sasakyan kayo?
3: Bali, 2, sir eh.
19: So, mahigit ko mo lang 40 hanggang 50.
3: Dalawang beses po, sir, ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5, sir.
19: Thank you, Sarge.
3: At saka, minsan, sir, na ano na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-senator Sonny Trillanes. One time lang din, sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, security, Martik Sai, executive secretary. Yun lang po, sir.
19: Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung saan delivery?
3: Diyan lang, sir, sa may Quezon City.
19: Saan? Sa yung
3: number 86 Scout Odeya Street, sir.
19: Thank you.
4: Good afternoon po. Ako po si Mario, si Sinisa Jr. Nahir po ako kay Boss. Diretso po ako, na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa apidabit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po, ayun, marami pa po akong mga nakilalang
5: pakiulit, na pakiulit. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media.
4: Na-assign po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta.
5: Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa?
4: Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media.
5: Hindi, yung anchor na binanggit mo.
4: Arnold Clavio po.
5: Yung... Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio.
4: Yung mga meeting place po nila sa may prologue. Prologue, Pio's Kitchen, Baro, marami pa pong iba.
19: So, sa tamang panahon sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw, di ba?
4: Opo, opo.
19: Okay,
4: opo.
19: Sige. Next, Sarge.
1: Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Puerto Pino, sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta, medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran.
6: Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir. Doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi yung kalate kasi, sir, na servisyo ko, sir, kay Boss Saldico, yun na, sir, yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta, sir.
8: Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran? Media na ka-assign sa Senate? Wala. Okay. Nabanggit ba kung mag... Kay Tatay Rani.
6: The Senate Blue Ribbon Committee well, hearing coverage of... Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former ko ah. Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati Laruder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si Boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami kasama si Sir Paul mag-deliver sa isang media sa Rockwell po sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka.
5: Anong network yon? Anong network lang? Network lang, network lang. Huwag na yung pangalan, network lang.
6: Huwag na po sir, mapapakinabangan po.
19: Go ahead, Sarge.
24: Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit ko mo lang 20 maleta at isang beses din
19: number sa... Number 42, 20 maleta.
24: Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang maleta po yun noong September 5, 2024. At minsan din, nataasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Baliverde 6. Sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Baliverde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Baliverde 6 to Horizon. Yun lang po.
19: Dito sa mga lahat kayo, no, puro nag-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge? Ikaw? Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba?
9: Wala nga, sir. Hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang, sir. Eh.
19: Wala. O ikaw, Sarge?
10: Hello. Sir, experience ko, kasama ko ito si Apo Corpus. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may... Ayala, sa may baba dyan banda, sir, sa may gasoline station.
19: Ayala?
10: Opo, sir.
11: Ayala ba yun doon?
19: Saan ngayon? Ayala? Dito sa south?
11: Dito, sir, sa ano?
19: Makati?
10: Yung may, oh, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So binigyan kami sir tagi 1,000.
7: Sino
10: pero
7: to?
10: Ang binigay, makapal.
7: Sino?
10: Si John Paul Estrada, sir.
7: Ah, si John Paul.
10: Opo, oh. Pero may maraming pera na ni-receive niya. Ang, tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tagi 1,000 lang.
7: Tagi 1,000. Sarge, ikaw.
12: Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang, Jollibee.
7: Sa?
12: Tapos, sa BG Seat, sir. Tapos, pauwi na kami. Uwi na kayo.
7: Sino, kanino kayo nag-deliver noon?
12: Yung marami, sir, kay former speaker, sir.
7: Former speaker.
12: Halos,
7: hindi, kasi may nagkwento sa akin sa inyo kay Manny, eh.
12: Ah, ito, sir.
7: Manny. Ito ba yung nagkwento nun sa akin? Tawa ko ng tawa.
13: Mayroon, sir, ako, sir.
7: Oh, ano yun?
13: Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan, sir. 3,000, sir.
7: 3,000?
13: Yes, sir.
7: Sino nabigyan? Ikaw lang?
13: Bali, tatlo kami, sir. Si Mark Tixay, si Brian Lasaga, at saka ako, sir.
7: Ilang maleta deliver nyo?
13: 8 maleta, sir. tapos binigyan kami tag 3,000, sir, pang for the boys.
7: Yan.
14: Kung Mike, pwede magtanong.
7: Yes.
14: Ayun.
7: Yes.
14: Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo, talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron ha, kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos?
15: Bale po kasi nung time na yun, sir. May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos.
14: Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito?
15: Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sibilla po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup.
14: At itong mga kasama mo, mga ano ito, tauhan nino?
15: Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldico.
14: At itong mga ginagawa ni ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo?
16: Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway.
14: Ulitin ko yung tanong ha, sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta?
16: Si Kong Saldi, sir.
14: Yun. Kanino ibibigay ang maleta?
16: Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po.
14: Nabanggit nyo kanina, from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama?
16: Yes po, tama sir.
14: Ilang maleta ang dala ninyo?
16: Lima sir, lima.
14: Kung natatandaan ninyo, yung limang maleta, ano-ano yung mga sizes dito?
16: Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas.
14: To, 50 sir. Million?
16: Yes, sir.
14: Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar?
16: No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi by a plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po, sir.
14: Isa na kayo sa aeroplano?
16: Yes, sir.
14: Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba?
16: Yes, sir. Yes, sir.
14: Nasa inyo yung kopya ng airway bill?
16: Ang nag... Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang nag... ano ng plane namin, sir. Private plane.
14: Pakiulit nga, saan nyo dinala?
16: Sa Lawag City, sir. Sa, nag-flight kami, sir, sa Lawag. Din dinala namin sa Paway, sir.
14: Pagdating sa Lawag Airport, papaano kayo nag-transport? By boat? By land?
16: By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir.
14: Uniform personnel assigned saan?
16: Assigned po ni President Marcos po. Sir.
14: Ano ito? Mga PSPG? Provincial?
16: Halo na sir police. Kasi may nakita kong may SWAT na sir nag-escort sa amin.
14: Amen. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo ha?
16: May SWAT sir at saka local PNP siguro. I think PSPG sir.
14: Okay. So pagdating magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa? Saan kayo dumiretso?
16: Sa bahay ni, sir, Bongbong Marcos, sir.
14: Sa bahay ni Bongbong Marcos?
16: Yes, sir.
14: Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos?
16: Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir.
14: Sinabi ng boss mo?
16: Yes, sir. Pupunta namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir.
14: Yung boss nyo na si Saldi ko?
16: Yes, sir.
14: Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At ang tumanggap nung dala ninyong maleta?
16: Ang sumalubong sa amin, sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir.
14: Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito?
16: Congressman Sandro Mancos po, anak po ni President Bongbong Marcos.
14: Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos?
16: Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po niyo.
14: Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera?
16: Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila.
14: Sa bahay niya? Sa Ilocos?
16: Yes po, sir.
14: Maliban dun sa Ilocos, saan pa? Kung meron man?
16: Yun lang po, sir. Sa ano? Iba-ibang kasama ko po, si Boy, yung ka-atid siguro, sir.
14: Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay.
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
14: Wala na? Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba?
17: Wala, sir.
14: Wala. Doon sa Executive Secretary.
17: Kay sir? Kay Bunuan, sir.
14: DPWH. Pakiulit? Kanino?
17: Kay sir? Dating DPWH Bunuan.
18: Manny Bunuan.
14: Kay Secretary Manny Bunuan.
17: Yes, po.
14: Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bunuan dito sa sinasabi mo?
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage.
17: At siya, sir, yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver.
19: Nasa CR yung nag-deliver.
14: Nasa CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Bunuan, mayroon bang senador, ha? na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ang kamay.
10: Sir, sa kay Senador Tito Soto, kanina sir nabanggit na yun.
14: Meron?
19: Senador Tito Soto, andyan yung slide nung, mamaya pakita.
14: Kay Senador Tito Soto. Ay, kanina, ayun.
19: The Senate Blue Ribbon Committee. Sir, may doon kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama?
10: Bali, advance party kami, sir, sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So, kami yung team advance sa time na dyan, sir.
19: Nagdala ka ng maleta?
10: Bali, kami yung una sa building nag-secure.
19: Tama.
10: Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Aldico, na ako nag-guide dun sa baba, sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung maleta. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator, kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila.
19: Tinulungan
10: para makasabay. Opo, sir.
19: Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer?
10: Yung SO niya nga si Police Major Ermelo Dechoso.
19: Dechoso?
10: Yes, sir. Tsaka yung iyan na si Paul Estrada.
14: Ito bang si Dechoso, si Major Dechoso, active pa to?
10: Oh, active yan, sir. PSPG.
14: Active pa? Anong unit niya ngayon?
10: PSPG. Ang alam ko dati, sir, PSPG. Pero PSPG. Sa ngayon, wala na akong alam din, sir.
14: Pero ngayon?
10: Hindi ko na monitor, sir, kung ano, kasi wala na sa amin.
14: Ito yung sinasabi na security officer nitong si Congressman Saldico.
10: Opo, sir.
14: Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto?
10: Opo, sir. Kasi kasama siya doon sa convoy. Siya yung close-in doon ni Boss. Siya yung SO. Saka kasama siya sa elevator packet.
14: Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi diumanokas siya yung limousine doon sa parking nung building kung saan yung sinasabi mo na naubikot pa. Ano ba yung totoo doon? Yung dumiretso sa labas,
10: sir,
14: at ubikot doon sa
10: mekanto? Yan, sir, kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan. Sinin ko doon sa driver. Sabi ko, kasiya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po.
14: Ibig sabihin, so eto no, dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal nang patay. Ngayon, inulit ko yung na itong sinasabi mong Mark, Mark Tiksay.
10: Mark Tiksay.
14: Tama ba?
10: Tama po.
14: Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta yung dinala doon sa sinasabi ninyong building, ha? Building di umano ni Tito Soto.
10: Lima, sir, lima.
14: Lima. Ano ito, magkakapareho ng laki?
10: Opo, large, malaki po yan.
14: So kung ito large, naglalaman ito ng 70 million, 70 million, tama ba?
10: Opo, sir, sa estimated na laman niya.
14: Kung ito ay lima, merong 350 million.
10: 50 to 70, pero yung laman nun, 40M lang, sir, sa estimate ko.
14: Meron ba sa inyong nasabi, itong amo ninyo, kung para saan yung dala-dala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya.
10: Yung time na yun, sir, may picture ako, April 24, 2025. Nakita yun sa slide. Ayan, sir, yun. Nakita.
14: Okay, makaraan po.
10: Yan
14: makaraan
10: si po. Lovin Badilla, yung advance team ko.
14: Ito, nakatayo na ito.
10: Opo.
0: So yung ito iba, yung building?
10: Yung sa ano yan, sa entrance pa. Puntang lobby.
0: Okay.
10: Sa elevator.
0: Dito ba dumaan sila?
10: Hindi po, dun sa lobby sa baba.
0: Sa baba. Ah, sa baba. So itong building na to, anong floor? Kung alam mo ha, anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan?
10: Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, at saka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor.
0: Fourth floor.
10: Apa.
0: Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron ha?
10: Opo sir, kasi kasama po si Boss Aldico na umakyat sa opisina.
0: Ah, kasama ka?
10: Hindi po, kami sa baba po ako.
0: Ah, sa baba. Ibig sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto?
10: Natanggap po, kasi siya yung kamiting mismo.
0: Yun lang ang gusto ko malaman, kung natanggap o hindi natanggap. So, natanggap.
10: Natanggap po.
0: O, ibig sabihin, natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun?
10: Yun lang yung participation ko dyan, sir.
0: Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao?
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage.
0: Tao ba yun o ano? Manika. Baka manika lang yun, ha?
18: Arnold Clavio po yung nasa media.
0: Hindi, saang media? Kung ito
18: sa
0: media,
18: Jamie po, no,
0: marami
18: Jamie,
0: kasi
18: Jamie.
0: Magkakapareho ng pangalan. Marami,
18: news, no? News anchor po, Jamie.
0: GMA.
18: Yes po.
0: Ano siya sa GMA? Kung alam mo ha, ano siya sa GMA?
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage.
0: Anchor. Ibig sabihin, kung anchor, may programa.
18: Yes po.
0: Ano yung alam mong programa na pinag-aangkuran niya?
18: Jamie News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV.
0: Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin?
18: Siya po yung mga laging kamiting ng ni Boss Bernard.
0: Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron?
18: Yun po yung mga meeting nila na yan ay mga... Siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kwan niyan. Monthly po yung...
0: Ibig sabihin, may involved na pera. Tama ba?
18: Yes po.
0: May involved na pera. Gaanong yes. Karaming pera?
18: Maliit lang po. Paper bag.
0: Paper bag?
18: Yes
0: yung
18: po.
0: Yung paper bag, ganong karami ang laman?
18: Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon.
0: Okay. Yun lang. Maraming salamat.
20: Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga ng ICC doon sa... Hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya. Diba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte. Binanggit nyo nga 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil nalinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige, Sarge. Go ahead.
21: Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PR Ardi po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit 8 and 9, townhouse. Kasama sina former speaker Romualdez po.
20: Sinong ka-meeting? Saldico.
21: Saldico, former speaker.
20: Martin Romualdez.
21: Si yung chief PNP po, si

0: Dilima?
1: Leila Dilima. Nandun din po siya.
0: Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing...
1: Yes po, ma. Yes, sir.
0: Kinaumagaan siya inaresto, di ba?
1: Okay, sir.
0: So nung gabi...
1: Nag-meeting po sila doon sa townhouse.
0: Nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? Hindi, wala ata si General Torre that time.
1: Si, yun lang po yung nakita ko, sir.
0: General Anyo, wala.
1: Hindi ko pa nakita.
2: Kasama din doon.
0: General Anyo.
2: Yes, sir.
0: Kayo magkasama.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Nung gabing yun.
1: Ay, kami yung konser, yung naka-back up kay konser.
0: Kami okay.
1: Naka-duty.
0: Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento eh. Sa tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa tamarin. Ikaw?
3: Yes, sir. Ako doon. 30 tamarin, dalawang beses. December 2 at saka December 5, 2024.
0: Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo?
3: Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 tamarin. At ang binabanggit ng guardia, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala.
0: So nakapag-deliver kayong lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz?
3: Pakiulit, sir?
0: Meron kasing kinikwento nung hearing na, di ba, yung delivery ng pera sa tamarin. 30 pala yun, 30.
3: Yes, sir. 30 tamarin. South Forbes, Makati.
0: May delivery ba kayong ginawa?
3: Ang participation ko talaga, December 2 ang una.
0: Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate na ano, di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldi ko sa video niya.
3: Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ano eh, ang sabi niya, yung gwardiya is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz.
0: Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya?
3: Sir, ang mga inalang, sir, ang concern doon nung pagbaba.
0: Okay. Idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldico, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 billion. December 2 ata. December 4.
3: December 2, sir. At saka December 5, 2024.
0: Yan. Na 1 200 million at 1 800 million.
3: Totoo, sir. Kasi marami talagang maleta yun.
0: At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Saldico.
3: Hindi ko na alam, sir, kung kay Bongbong nga talaga yun o basta ako, sir, nag-drive lang eh.
4: Kuya, may tatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, ano, nitong November 15, ha? Mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion, delivered to RR. Romeo, Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR. Double R. Double Romeo. Pakisagot. Sabi alam.
5: Ano yan, sir? Residence Romualdez.
4: Romualdez.
5: Apo, sir.
4: Double R. Ah, okay. Si Romualdez ito.
0: Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito, ha? Kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2.

0: December 5. Nasa video niya yun eh. Isa, ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver?
1: Yes, sir. At saka si Martik Sai, wala po dito eh.
0: O si Martik Sai.
1: Pero ako yung isa sa driver.
0: Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, isang bilyon, isang 200 million at isang 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver.
1: Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van eh.
0: Oh, ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit ko ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldi ko. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldi ko, humingi ng isang bilyon si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarind, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan ho, malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge Tube, kawata to.
2: Yes, sir.
0: Paki-describe naman.
2: Yan. Yan yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleepover po muna kami ni Kong Saldi doon, sir.
0: Ilinaw ko lang ulit ha, ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to?
2: Lima, sir, lima.
0: Limang maleta. Medium, small, large?
2: Isang size lang, sir, na large.
0: Lahat large?
2: Yes, sir.
0: Limang large. Ang large is...
3: Patalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Focus po ko, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, si, andiyan kanina, si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ang ating mga magigiting na mga Brave 18 saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan po nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin, marami mga panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Aimee, pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila Senator para Robin po matuloy.
4: Also, Senator Robin, nandito kanina.
3: Ah, Senator Robin pala, andito rin po. So, ito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay kagaroon ng ganyan. Merong dalawang Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayo dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 na Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po yung nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding corruption na ito. Anyway po, last month, nung nakaraang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18, sa mga seniors nila, hindi lang mga officers, kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga chief staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila na ang sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw lang, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang naglalapas, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po, dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin nung na dishonorable at na immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan, dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-akusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kung ano pa man, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Anong mapapalanan nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na yung mga itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwede itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred, sila ay paninindigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gusto magtanong mamaya, bibigyan po namin kayo ng pagkakato. Maraming salamat po. Thank you.
0: Thank you. General Pocis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Calis. Interesado lang ako. December 2, Tamarin.
1: Opo, sir.
0: 2024.
1: Correct, sir.
0: Yung December 5,
1: 2024 din, sir. Alos magkasunod yan, sir.
0: Kasi, Tamarin ba o sa ibang lugar?
1: Iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin.
0: May Nara? Nara?
1: Hindi ako nakapag-deliver doon, sir.
0: So Tamarin ka pareho?
1: Correct, sir.
0: Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge.
5: Nakita lang.
6: Hindi na, hello sir, yung mga ledger na kasi sir, hawak ng EA, sir, confidential sir na ano, minsan siguro sir makalusot pero hindi namin.
0: Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger, kahit isa?
6: Sa video sir, sa ano ni Bosaldi.
0: Ledger? Wala. Yung libro, notebook? Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak.
7: Logbook, sir.
0: Logbook?
7: Logbook ng mga in-out na mga sasakyan.
0: In-out na sasakyan?
7: Yes, sir. Dito, 2025.
0: Okay na yon. Basta kapit nyo yon. Nandyan na yon. Di ba? Yung sa ledger, Sarge. Wala? Wala na. Tony Levy.
8: Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na.
9: Ako sir yan.
8: Sino nag-turn over?
9: Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin,
5: nakita ko kasi maraming maganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon sa matandaan ko.
0: Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa paano listahan at merong...
5: Mga nakalista, sir.
0: Yung logbook.
5: Yes, sir.
0: O, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Tony Lev? Oh, okay, from the audience, kung may magtatanong, Colonel Mitran.
10: Mike.
11: Okay, kanina pa tayo nagtatanong, ano? Tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kilutinan sa inyong Great Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre. Na kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Makit kami sa bundok. At talagang matalaga matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako na ang sasagot doon, kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo, ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba'y bayaran? Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat.
12: Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at may, personnel?
11: More or less, ano? Military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas, maraming salamat.
12: Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest.
11: Oo. Oh.
13: Hala.
11: Okay, okay.
13: Ay. Hala.
14: Sige pa. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba magpakilala? Simpleng tao lang ako eh. Kasama nyo, pare-parehas lang tayo. Iisa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, di ba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba, alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh.
12: Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan.
14: Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang.
12: Pakiulit to, pakiulit.
14: Pagkatapos nitong ginagawa natin na to, risky to eh, di ba? Very risky to. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin?
12: Kayong mga nanonood, kayo ang sumagot sa tanong ni Tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan.
14: Kasi alam na natin eh. Yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Hatulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod. Tapusin okay. na natin.
12: Sana tay, okay, okay. Sana tay, maraming kagaya mo. Nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatiwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama, samahan natin ito!
14: Kasi pagkatapos nito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan! Okay, dapat maging handa tayo. Kasi ang kapalit nito, kulungan!
0: Salamat tayo, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay, katulad po ng nabanggit ko, na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong inahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat tuto, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa, siguro may isa lang dito na napatawag, pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sa... Sino to? Tabergo, kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldi ko eh, na December 2 and 5 the delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldi ko sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Texay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera papunta ng Baliverde. Papunta ng Baliverde, papunta ng Horizon. Pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Particular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, dalawang tao nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kanina, contractor? Paki-ano mga sa mic?
13: Congressman Gardiola, sir.
0: Ilang beses mo nakita nag-deliver?
13: Isang beses na po.
0: Ilang maleta?
13: Apat na maleta po.
0: Apat na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Baliverde. Yan yung unakmang eh. Pag delivery sa Horizon palabas, eto na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ho kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Eh, siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little.
15: De yung ledger na sinasabi nila kay Mark Texay, naiwan kasi ni Mark Texay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Texay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito.
0: So yun, malinaw po ah. Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon? Turn left.
15: Oo. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko.
0: Thank you, Turn Levy.
12: Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulpugang na puro hersi raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dininibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa, yung mga witness, liwa, mga makapingkian, mga dilawan, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan. Tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na ang magproteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-maletang pera. Kaya, wala nang ibang inaasahan. Personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gipitin. Senator, hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan natin ito? Sana magkaisa na tayo tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan! Bayan ko! Nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sagipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagpro-proteksyon sa Senado. Pinuproteksyon na namin ang mga senador na akala namin titindig sa taong bayan. Pero ito tayo ngayon, tayo-tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayong tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Karapatan natin, tayong mamamayan, lalabanan ang anuman pangungurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po magsama-sama tayo.
16: May tanong dito.
17: Hello.
16: Tanungin ko muna yung ating mga Marie, kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pangilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Coneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zaldi ko sa kanya, ano yun? Ano yun?
17: Misibis Aviation.
16: Misibis Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yon? Anong relation noon sa ipinaglalaban natin kung si ano ba ay laging nanghihiram ba ng eroplano kay Zaldi ko? At kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay Zaldi ko?
18: Yung picture na po yon, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Misibis Aviation. At sa tamang panahon din, ay lalabas din sila. No? So, iba pang witnesses po ang mga ito.
16: Okay. So, we are very much encouraged that there are more to come. No? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga former soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila ay in fact naging biktima ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwedeng tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi na bayad sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito kahit walang senador na dumating. Nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-asa na kami ay nakakakita rin po ng pag-asa sa inyo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas.
19: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
11: The Senate Blue Ribbon... Galing po ng Mindanao. Nagre-representa sa mga Moro sa Mindanao. Ang tanong ko lang po eh, gaano ba, hanggang kailan ba yung pag-TTS natin? Yung ganito, paulit-ulit, ilang taon na. Pangalawa, di ba nasa tama tayo? Ang ginagamit nila, teknikalidad, politika, bakit hindi natin gamitin ang moralidad? Yun naman ang tama eh. Mas mataas ang yung morality sa gawa-gawa lang ng tao yan. Samantalang ang morality, gawa ng Diyos yan. Ngayon, pangalawang tanong ko, bakit hindi natin may panalo ito? Ano bang kulang sa atin? Ano bang wala sa atin? samantalang nandito na yung tama, nandito na yung, alam na natin yung niluluko lang tayo. Ano bang kulang? May kulang tayo. Leader! Kulang tayo ng leader na tatayo sa atin. Yun ang wala sa atin. Wala. Boss, siguro maraming boss. Pero wala pa akong nakikitang leader na tatayo sa atin. Ano, tayo bang magtatanggol sa leader? Hindi ba ang leader ang magtatanggol sa atin? Kaya nga siya naging leader para ipagtanggol tayo. Galit ng sambayanan. Kaya lang walang nangungunang leader para manguna sa pakikibaka natin ito. Kami sa Mindanao, matagal na kami naghihintay. Kung hindi nyo kaya dito sa Luzon, dadali namin sa Mindanao ang laban natin.
0: Thank you, Dato. Okay. Sa atin po lahat, sa lahat ng mga nagsalita, inuulit ko, hindi ho to opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nangyari po, nagkaroon ng kaguluhan at alam natin na special session na lang po bukas at maaring tapos na at magkaiba na ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Pero, hindi po kami hihinto pa yung mga sundalo at maging yung mga sinabi na Attorney Levy, yung mga iba pang gustong lumabas at magsalita tungkol sa nangyaring korupsyon ng ating bansa ay lumabas pa rin. Kaya ho itong mga lahat ng sinabi dito, ayusin po natin yan, ayusin po namin yan ni Attorney Levy. Sa darating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Pero sigurado tayo, may mananagot sa nangyaring nakawan sa ating bansa. At doon po sa mga, alam ko, mainit ang ating damdamin na kumilos, alam ko ang inyong nararamdaman. Gawin pa rin natin ang pagkilos. Huwag tayong manghina dahil tayo ang nasa katotohanan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nakikipaglaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa ating mga kasundaluhan, maraming maraming salamat sa inyo, Attorney Levy. Patuloy nyo, kayo ang bayani ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat.
19: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
0: Mga kasama, tapusin po natin yung ating programa sa pagtatapos sa pagkanta ng ating pambansang awit sa pamumuno ng ating mga kasundaluhan. Yung mga bandila, kung pwedeng itaas para doon kami aharap sa inyo. Yung mga may dala ng ating...
19: Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
13: Bibili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
6: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminorrhea.
6: No more.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po, si Esel Komplikado.
21: Si Balob Antique.
20: Masakit ang aking katawan.
21: Malagi.
20: Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil.
21: Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Honeylo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
27: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako po si Maribeth ng Cavite.
31: Sa Coffee Nurse.
30: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
29: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.
32: Mabibili sa mga butika.
29: Sister Pain.
33: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
34: Symptoms persist.
29: Consult your doctor.
34: Mabibili sa mga butika.
35: XFM.
36: XFM.
37: Mga katropa, X

0: Exciting time, mga katropo, ay 17 minuto na makalipas sa ang alas 5 na po ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Mga kabayan, mga katropa, sa mga sumubaybay doon sa ano yun, Blue Ribbon Committee, kailang walang senador na dumalo. Attorney at yung 18 sinasabing huwag daw po babanggitin ang dating sundalo. Pero yun naman talagang dating trabaho nila mga kabayan, mga katropa. Yan, mga, may mga nadagdag na pangalan. Iba, tumaas ang kilay at ang iba naman, nako. Samot sa ring reaction. Yung pong ating pong nababasa, ha? Pero sabi nga natin, yan ay kanilang pahayag. Kanilang mga pahayag na meron sinumpaang salaysay. Sabi nga may bahid ng pagsisinungalingan. Korte nila po ang bahala dyan, ano ha? Pero kung pakikinggan naman po ninyo yung kanila pong mga kwento, mga kabayan, mga katropa, yun lang. So, sabi nga, talagang ganun ba? Talagang katalamak? Yung pong usapin na yan sa maletang pera? Hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon nga ang sinasabing Blue Ribbon Committee hearing. Ito ay mga pagsisiwalat pa ng mga dati nasa serbisyo. 18 po yan sila, mga kabayan, mga katropa. Nagsilbi di mo ng mga bagman. Kung kay Senator Erwin Tulpo pa, ano? Kargador. Mga kargador daw po yan sila. Medyo lumalalim, dumarami yung mga nababanggit, ang mga pangalan, mga kabayan, mga tropa. Meron pa yung kilalang media personality. Nabanggit. Pero hindi maleta. Paper bag daw po, ha? Ako naman pati si Senator Chis Escudero, nadali na rin. Kaya nga, doon sa ating mga nababasang reaction, Tayla, may mga nagdududa na ito sa mga ito. Mga kabayan, mga katropa. Since na yan po ay publicly na binitawan nila sa kanila po mga salita, alam naman po nila yung konsekwensya niyan. Mga kabayan, mga katropa, kung sakasakali na sila ay sinungaling, talagang medyo may balik. Hindi ho basta-basta yung mga pinagbawabanggit nilang mga pangalan. Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, may kaakibat yan. May kaakibat yan na mga responsibilidad, mga kabayan, mga katropa. Sa mga sumubaybay, kayo, sa tingin ninyo, may kay ba itong mga huling mga binitawan, mga karagdagang mga impormasyon na inilabas nitong mga dating bodyguard na lang daw, o kwargador. Sabi nga ng iba, dati rin pong Congressman Zaldico. May kaugnayan pa rin po sa mga anomalya, particular sa flood control project. At yan nga po sa maletang salapi. mga kabayan, mga tropa, 21 minutos sa makalipas ang alas 5 ng hapon. Eh, kinain yung halos isang oras natin sa ating pong programa. Kaya dire-diretso na lang po tayo sa ating pong mga balita, ha, mga kabayan, mga tropa. Balitang lokal muna tayo. Antabayan na po ninyo sa bukas ng umaga, ha. Yung pong mga naglabasa na yan, na mga impormasyon, sa iba't ibang programa bukas yan, ha. Ihimay-himay natin, ha, mga kabayan, mga katropa. Pero ngayon, dakuhin muna natin yung ating pong mga kasamahang mga field reporters. Balitang lokal muna tayo, ha. Ngayon pong araw ng Martes, ika-16 sa buwan ng Hunyo 2026. At narito po ang ating pong mga balita. Binatang nanita sa isa rin dumunong nagpapatugtog ng malakas sugatan matapos ang saksakin. Kumbaga, meron pong binata na sinita yung kapwa niya bata o kabinataan din daw. Dahil daw po sa lakas ang pagpapatugtog, yung sinita niya, sinaksak siya. Alamin po natin ang iba pang detalye sa balitang ito, mga kabayan, mga katropa. Wala naman kay katropang Ray Algaran.
2: Report. Sugatan ng isang binata matapos saksakin ng kanyang sinita na isa ring binata dahil sa pagpapatugtog nito ng malakas. Nangyari yan sa barangay Panakan 1, Nara, Palawan, kamakailan ng gabi. Kinilala ang biktima na si alias Anton, 22 anyos, habang kinilala ang suspek na si alias Henry, 21 anyos, binata. Isang mga isda na pawang mga residente sa naturang barangay kung saan lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na kikipag-inuman ang suspek sa kalapit nitong tirahan na habang nagpapatugtog ng malakas. Dahil rito ay pinuntahan siya ng biktima para sa napagsabihan dahil sa malakas nito ang musika. Subalit ay nagkaroon ng hindi pagkakanuhan ang magkabilang panig hanggang sa humandong ito sa pananaksak gamit ang blade weapon. Samantala, agad namang sinugol sa pagkamutan si alias Anton matapos nitong magtamo ng saksak sa bahagi ng kanyang tiyan. Dahil rito, agad namang tumakas ang suspek na si alias Henry matapos ang krimeng ginawa. Habang sa ngayon ay nagpapatuloy ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng Nara MPS para sa posibleng pagkakadakip sa suspek. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Nako, ingayan. Sinita, yung nagpapatugtog. Hindi siguro nagustuhan ng sinita. Ayun, binalikan, ha? Ito sa'yo, Ray. Pag sinita po, wag na po sa anong mga maanga. Ibig sabihin po nakakabulahaw na, ha? Eh, paano yan? Sakit sa ulo. Ang abuti mo ngayon, eh kung tuloy ang magsampa ng kaso yan, yung pamilya, malamang, eh kung natuloyan yan, na ibababalik ang buhay niya. Talaga naman, oh. Pag may nanita, magpakumbaba muna, ha? Para iwas na lang po abala at gatulad niya na uuwi sa di maganda, ha? Samantala, mga bayan naman sa Northern Palawan, pasado ro po sa Good Financial Housekeeping Assessment ng DILG. Anong mga bayan ito? Katropa natin sa balita, Bellyamucha.
3: Report. Muling pinakita ng mga lokal na pamahalaan sa Ilagang Palawan ng kanilang kahusayan sa pamamahala matapos ng makapasa sa calendar year 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ng Department of Interior and Local Government o DILG. Kabilang sa mga bayan na pumasa sa nabanggit na assessment ay ang mga bayan ng El Nido, Taytay, Rojas, San Vicente, Coron, Busuanga, Cuyo at Linapakan. Kasama rin ang iba pang bayan sa Southern Palawan. Ayon sa DILG Palawan, kabilang ang 20 lokal na pamahalaan sa lalawigan na matagumpay na nakasunod sa mahigpit na pamantayan ng fiscal transparency at accountability na itinakda ng ahensya. Kabilang dito ang pagkakaroon ng maayos na audit opinion mula sa Commission on Audit o COA at ang pagsunod sa full disclosure policy sa pamamagitan ng napapanahon at kumpletong pagsasapubliko ng mga kinakailangan dokumentong financial. Ang pagkakapasa sa good financial housekeeping assessment ay patunay na maayos, tapat at responsabling paggamit ng pundo ng bayan. Ipinakikita rin dito ang dedikasyon ng mga opisyal at kawani ng mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at transparency sa serbisyo publiko. Pinuri ng DILC Palawan ang lokal na pamahalaan na nakamit ang pagkilalang ito at binigyang diin na ang tagumpay ay bunga ng samasamang pagsisikap upang matiyak na bawat pisong pundo ng bayan ay napapakinabangan ng tama at naaayon sa batas. Patuloy namang hinikayat ng ahensya ang lahat ng LGU na panatilihin at higit pang paigtingin ang mga akbang tungo sa mahusay, matino at maasahang pamamahala para sa kapakanan ng mamamayan. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilang mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Belia. Oy, congratulations. Ipagpatuloy sa mga munisipyo ha sa northern part ng ating pong lalawigan. Kaugnay pa rin po sa balitang yan, yung barangay Iraan sa Rizal, Palawan, kasama rin po sa mga barangay na ginawaran din po ng 2024 Seal of Good Local Governance Barangay Award. Oo, ng DILG rin, mga kabayan, mga katropa, ha? Detalye niyan mula naman sa ating pong katropang si Dennis

0: tropa ang barangay Raan matapos itong mapabilang sa mga barangay na ginawaran ng 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay Awarda. Ang nasabing parangal ay mula sa DILG na ibinibigay sa mga barangay na nagpapakita ng mahusay na pamamahala, transparency at accountability sa paghatid ng serbisyo. Kinilala ang barangay Raan dahil sa dedikasyon ng mga opisyal at kawani nito sa pagpapabuti ng kalagayan ng komunidad. Para naman sa LGU Rizal, ang tagumpay ng barangay Raan ay patunay na nararamdaman ng mga residente ang serbisyong tapat at makatao. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat at katropang Jenny. Samantala, presyo daw po ng petrolyo, posible na raw pong bumaba. Oy, good news ha. Sa mga susunod na araw, ito ay sa gitna daw po ng US-Iran peace deal at pagbukas ng Strait of Hormuz. Sana nga! Detail ng balitang ito, katropa natin, IZ Pacaldo.
2: Inaasahan na ng Department of Energy o DOE ang posibleng rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula ngayong araw kasunod ng pagbaba ng global oil prices. Ayon sa inilabas na anunsyo, bumaba ang presyo ng krudo matapos ang kasunduan ng United States at ng Iran at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na isa sa pangunahing rota ng mga supply ng langis sa international market. Dahil sa pagluwag ng supply sa pandaigdigang merkado, inaasahang makakaramdam na ng bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene sa mga susunod na adjustment. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat at katropang IZ. Samantala, city government nakapasa din sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment na isinagawa rin po ng DILG. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Muli, kinilala ng ang pamahalang palusot ng Puerto Princesa bilang isa sa mga local government units na nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon sa DILG Puerto Princesa City, natugunan ang lungsod ng mga kinakailangan pamantayan kabilang na ang pagkakaroon ng unmodified o qualified audit opinion mula sa COA at ang maagap at kumpletong pagsasapubliko ng mga kinakailangan dokumento pinansyal mula sa ikalawa hanggang ikaapat na quarter ng taon 2024 at unang quarter ng 2025. Sa simpleng paliwanag, nangangahulugan daw na ang pondo ng lungsod ay pinamalaan ng may pananagutan at malinaw na proseso. Mahalaga ito raw upang masigurong maayos na naihatid sa mamamayan ng mga programa at servisyong may kinalaman sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura at kabuhayan. Samantala, sinabi naman ang pamahalang palungsod na ang pagkilalang ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga opisyal at kawali ng lungsod. Gayon din ang patuloy na suporta at tiwala ng mga taga-Puerto Princesa sa pagsusulong ng mabuting pamahala at responsabling paggamit ng pondo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang Good Financial Housekeeping ay isang mahalagang pagkilala na nagpapatuloy ng isang lokal na pamahalaan ay sumusunod sa mga pamantayan ng maayos, responsable at transparent na pamamahala ng pondo ng bayan. Kabilang sa mga pangunahing patayan nito, ang pagkakaroon ng maayos na audit opinion mula sa Commission on Audit o COA at pagsunod sa full disclosure policy ng DILG. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Baltir na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong channel. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, oras natin, 34 minutos, makalipos na po ang alas 5 ng hapon. At ang oras naman na iyan, handog naman po sa ating ng Santon Plaza Coffee Mix. Tama-tama doon sa ating po mga kabayan, mga katropa.

0: na galing po sa trabaho, di ba, medyo pagod-pagod, gustong mag-relax ang katawan, gustong i-relax ang katawan. Tama-tama, ha? Habang kayo po ay, lalo po yung mga naka-uwi na, saka na kayo po mga tahanan. Patimpla ng kape, di ba? Healthy coffee sana, yung ating Santon Plus Coffee Mix, ha? Gawa po sa mga natural sangkap o yung mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Nakapagkape ka na, na-relax ka na, ginagamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin si katropang Ray Elgaran. Yun daw pong nagsisilbing tulay sa isang barangay sa Quezon. Dinadaanan araw-araw ng mga residente. Saan parte kaya ng Quezon ito, ha? Abay, ikinababahala na natuloyang masira. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Hinababahala na sa ngayon ang mga estudyante at mga magulang ang kanilang nagsisilbing tulay na Rarayan Bridge sa Sitio Simunong, Barangay Suwangan, Quezon, Palawan, matapos kasing amat-amat na nasisira, kung saan ayon kay Lorena Makadagom ay kanilang pinag-iingat ang lahat ng mga residente, kabilang na ang mga motoristang dumaraan sa tulay, dahil kasi kung titingnan na ay lubhang napakadelikado na nito. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga residente sa lugar na sana raw ay mapansin ng kinaukulan ng kaso na ang kanilang sitwasyon at matulungan. Yan ang balita atin naman sa inyo, ang Santon Herbal Oil na nanakitba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Gran XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Unga naman, o. Balik mo muna. Kung sa Bukana, El Nido, kaya lang problema, tulay din. Ito, sa Sitio Simunong, Simunong daw to. Tulay din. Diyos ko naman, oo. Ano yan, kanipaan yung mga nipa, yun sa baba niya. Diba, engineer na boy? Nipa yan eh. Tapos may tulay na dinadaanan, o yan, o, ng mga estudyante, papasok. May mga parte na umangat na, may mga parte na lubog na yung isang bahagi. Kinakabahala na raw po. O bago naman sana po may madisgrasya sa mga kinaukulan dyan sa munisipyo ng Quezon, baka pwede po ninyong masilip yan, o, ha? Maayos ka agad sa lalong madaling panahon, ha? Samantala, DENR Express na magdadala daw po ng on-the-spot environmental services sa El Nido. DENR Express. Express ano ito? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Mas mapapadali na ang pagproseso ng iba't ibang environmental permits at clearances para sa mga negosyante at project proponents sa Palawan at iba pang bahagi ng Mimaropa sa pagdating ng DNR Express permitting on wheels sa El Nido sa susunod na linggo. Ayon sa Environmental Management Bureau, EMB Mimaropa, layunin ng programa na ilapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong may kaugnayan sa environmental compliance upang hindi na kinakailang bumiyahe ng malayo para sa kanilang mga aplikasyon at permit requirements, kabilang sa mga serbisyong i-alok ang pagproseso ng mga bagong aplikasyon at renewal ng mga environmental compliance certificate, mga certificate of non-coverage, wastewater discharge permit, permit to operate para sa air pollution source installation at hazardous waste generators ID, bukod sa iba pang environmental clearances. Gaganapin ang aktividad sa ika-23 hanggang 25 na Hunyo 2026 sa second floor conference room ng The Funny Lion sa Banisasayaw Road, El Nido. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Hunyo 23 at 24, habang alas 12 ng tanghali naman sa Hunyo 25. Bukod sa permit processing, magbibigay rin ang EMB Mimaropa ng legal assistance para sa mga environmental concerns, gabay sa paggamit ng company registration system at tulong sa pagsusumiti ng self-monitoring report at compliance monitoring report. hindi lamang ang mga residente ng El Nido ang maaaring makinabang sa programa, kundi maging ang mga negosyo at proyekto mula sa iba pang bayan at lalawigan sa Riyong Mimaropa. Ayon sa DNR-EMB Mimaropa, bahagi ang DNR Express ng kanilang layunin na gawing mas mabilis, mas madali at mas accessible ang mga serbisyong pangkapaligiran habang isinusulong ang responsabling pag-ulad at pangangalaga sa kalikasan. At yan ang balita hari sa atin ng Santong Plus Gold. Para sa malusog na pangangatawan, mag-Santong Plus Gold Care Tropa. Para rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Sige mo siya. Extra Fair News.
0: Maraming salamat at katropang Belia. Samantala, mga barangay health worker, puspusa ng pagsasagawa ng malaria detection smearing sa 11 barangay daw po sa bayan ng Rizal. Laban daw po kasi sa tumataas sa kaso ng malaria. Nga naman, mga taga-bayan ng Rizal, makiisa po kayo ha.
1: Inababahala na.
0: Si Dennis, bakit si Ray ang pumasok? Si Dennis ang tatawagan natin. Katrabang Dennis! Katrabang Dennis!
3: Mapang Alison.
0: Go!
3: Puspusa ng sinasagawang malaria detection smearing ng mga barangay health worker of HW sa 11 barangay sa bayan ng Rizal kasabay ng patuloy na pagtaas ng kaso ng malaria sa bayan. Ayon sa pinakabagong datos, umabot na sa 766 ang kabuhang bilang ng kaso ng malaria sa Rizal. Nangunguna sa talaan ang barangay Ransang, Punta Baja at Tabore na may pinakamaraming naitalang kaso. Dahil dito, pinaigting ng municipal health office kasama ang HW aktibong case-finding blood smearing sa mga apektadong lugar. Layunin ito na matulog tukoy agad ang mga positibong kaso, mabigyan ng tamang lunas at mapigilan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Paalala ng MHO na makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng lagnat, panginginig at pagpapawis upang mabigyan ang agarang pagsusuri at gamutan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Takotropang Dennis. Nagkabaligtad. Nagkabaligtad yung ano, yung kanyang material. Anyway, okay na yan. Sa mga taga-bayan ng Rizal, ha? Lalo na po dyan, do. Sa lahat ng barangay. Yung pong inyong mga health worker. Puspusa yung pagsasagawa ng blood smearing, ha? Para sa malaria detection. Isa po kayo para sa mas madali pong gamutan, ha? Napaka-importante po, malaria, hindi po basta-basta ang sakit na yan. Marami na po ang sabi nga ay kinuha niyan, sakit na yan, mga kabayan, ha? Sige, sino na? Inspection naman ng Office of the Building Official o itong tinatawag na OBO ng City Government isinagawa at doon daw po sa inireklamong lugar dyan sa may barangay Santa Monica yung lupa tumatawid ng highway. Ano kaya ang naging findings ng mga taga OBO? Alamin po natin sa balita ni Katropang Mike Iscote.
4: Nagsagawa nga katropang Ali ng inspeksyon ng Office of the Building Official ng City Government sa reklamong lugar dyan sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan nga kapag umuulan yung putik ay dumidiretso sa National Highway natin. Dumating din sa lugar ang nagpakilalang hauler kung saan sinabi niya na niritahan lang kanilang mga heavy equipments para ayusin ang lupang pagtatayuan ng gusali. Ayon sa kanya, naantala raw ang proyekto dahil hindi pa nililipat yung poste ng Napocor. Pumunta raw sila sa lugar kanina para hanapan ng solusyon ang problema na inireklamo ng mga motorista. Samantala, sinabi ng mga taga-OBO na kailangan gawa nila ng paraan na hindi mapunta sa kalsada ang mga putik kapag umuulan. Pinayuhan din nila ang hauler na paugnayan sa DPWH para sa posibleng paggawa ng kanal diretso sa may ilog sa Tulaya. Kaya kinumpirma naman ng OBO sa XFM Palawan na papadalhan nila ng sulat ang may-ari. Kanina, bago pumunta ang mga taga-OBO, ay tinawagan mismo ng DPWH si Engineer Bundak at sinabi nga ang problema, kaya nga agad na tumungo ang mga tauhan ni Engineer Bundak doon. Matatanda ang ilang motorista nagreklamo matapos madula sa kalsada dahil sa mga putik na naagos ng tubig ulan mula sa ginagawang proyekto. Yan ang balita atin sa inyo ng Visionex Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, Puyo Palawan Mayor Andoy Ong naglando po ng 1,000 square meters na lupa para daw po sa pagpapatayuan ng bagong Justice Hall or MCTC Cuyo, Agutaya at Magsaysay. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
5: Isang makasaysayang proyekto ang nakatak ng may sakatuparan sa bayan ng Cuyo matapos lagdaan ang isang deed of domination para sa 1,000 metrong kwadradong lupang pagtatayuan ng bagong Hall of Justice ng Municipal Circuit Trial Court o MCTC ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Andoy Ong ang paglagda sa kasunduan para sa donasyon ng lupa bilang suporta sa pagpapalakas ng serbisyong panghukuman sa mga mamamayan ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang proyekto ay tinuturing na makasaysayan dahil ito ang magiging kaunawang Hall of Justice na itatayo sa isang munisipalidad sa buong lalawigan ng Palawan. Inaasahang magbibigay ang bagong gusali ng mga maayos, mas mabilis at mas madaling access sa mga serbisyong panghukuman para sa publiko habang nagsisilbi rin itong simbolo ng katurungan at kaunlaran sa mga isla ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santum Plus Copemex. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa. Mabibili sa Yes to Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Cuyo, Rick Tabi, XCP News.
0: Maraming salamat, Katropang Rick. Samantala, B-Farmy Maropa, nagpaalala naman po sa lahat ng mga mangingista at mga mandaragat dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Beto Prinsesa. Pansamantala rin po ang pinagbabawal ng paglalayag sa ilang bahagi ng ating pong mga karagatan ng Palawan dahil nga po sa nakatakdang pagpapalipad ng racket na naman ng bansang China. Katra pa natin sa balita, Girly Canasio.
6: Nagbigay ng paalala ang B-Farmy Maropa sa lahat ng mga mangingisda at mandaragat. Mula ngayong araw June 16 hanggang araw ng bukas June 17 ay pansamantalang ipinagbabawal ang paglalayag at pangingisda sa ilang bahagi ng katubigan ng Palawan dahil sa nakatakdang pagpapalipad ng satellite ng People Republic of China patungong Kalawakan. Nabati na ngayong araw 7:40 ng hapon hanggang 6:29 ng gabi ay pansamantalang ipinagbabawal ang paglalayag at pangingisda sa karagatan ang sakop ng Puerto Princesa, Quezon, Palawan at Rizal Rim. Samantala, bukas naman sa pagitan ng 10:37 a.m. hanggang 11:06 ng umaga ay pansamantala pa rin ipinagbabawal ang paglalayag o pangingisda sa karagatang sakop ng Puerto Princesa, Tubataha Reef Natural Park. Ito ay dahil sa pagtukoy ng nasabing mga lugar bilang drop zone, kaugnay na nakatakdang pagpapalipad ng satellite ng People Republic of China mula sa Kalawakan. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girly, at sa ating pumakasamahang mga field reporters. Samantala, ang mga balitang ino pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Oy, tama-tama, alas 5, nakauwi na. Pagod ka, nananakit ang iyong kalamnan. Sarap magpapisil-pisil. Nananakit ang mga muscle mo, ang sarap pisil-pisilin. Magpapisil pala. Magpamasahe. Pamasage ka na. Oo. Ha, boss, sir, or ma'am, papisil mo na yung binti mo kay kuya mo. pahaplasan mo po ng Santon Plus Gold Herbal Oil. Mga kabayan, mga katropa, ito po ay gawa sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Kaya yung pong ginhawang dulot-dulot nito, agad-agad mo siyang mararamdaman. Na pinapakalma, pinatanggal yung pananakit na iyong nararamdaman sa iyong mga muscle. Ma'am, Arser, tandaan nyo lang po, Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural na sangkap. May vitamin E po yan. Ligtas po yan gamitin dahil dumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA. Mga natural herbs yung pong ang laman po niyan, ha. Meron din po yung virgin coconut oil. Meron din pong menthol. Moringa seed oil. Vitamin E. Ayan ako, safe na safe po yan, mga kabayan, mga katropa. At ito pa, hindi po masangsang o kakaiba yung amoy niyan. Hindi ka maiibahan. Kahit nga po, dali mo pa yan sa opisina mo araw-araw, ipakit mo doon, walang magre-reklamo na walang magbibiro sa'yo. Nako, ay nagkakaedad na pag ganyang amoy. Wala pong amoy, mabango po ang ating Santon Plus Herbal Oil, ha? Para po mapatunayan po ninyo, subukan po ninyo. Bili po kayo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun rin sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabay, mga katropa, oy, 10 minuto na lang. Alas 6 na naman ng gabi. Ngayon pong 16 sa buwan ng Hunyo 2026. Ano ba ngayon? Ano ba ang ganap mamaya dyan sa ano? Sa meron ba? Oy, meron. Oo. Meron mamaya. June 16. 8 PM. Oy, mucha ng Palawan. Preliminary night. Nako naman talaga. Mga mahilig po dyan sa rampa. Mga kabayan, mga katropa, ha? Punta kayo doon, ha? Preliminary night. Nang mucha ng Palawan, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, ha? Yung mga naging ganap po kanina, doon sa mga bagong mga pangalang lumabas, sa mga isiniwalat pa, ha? Itong mga dating bodyguard ni dating congressman din, Zaldico, na sinasabing naging bagman, taga-deliver, kung kay Senador Erwin Trupa, kargador ng mga mali atang pera. Antabayan po ninyo sa bukas sa programa, ha? Ng Bulsay. May himayin po yan ni Calo Villarosa at saka ni Katropan Gerald Gales. Ano ba talaga? May katotohanan ba ang mga iyan? Depende na lang ba sa nakikinig? Talaga yung iba naman, yun lang gusto nilang marinig. Depende sa takikinig talaga, no? Engineer ni Boyan, no? Pero, ang malinaw lang, mga kabayan, mga katropa, dapat talagang merong managot. Diba? Kailangan may managot. Oo, doon sa sinasabing ang flood control issue na yan. Dapat may managot dyan, mga kabayan, mga katropa. Ay, ko talaga naman, no? Ang bilis ang oras, eh. Mga sir, mga ma'am. Dahil 7 minuto na lang bago po sumapit ang 16 ng gabi. Abol lang doon sa ating mga katropa dyan na may trangkaso o piling tatrangkasuhin. Nakakaranas sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, samayan pa na medyo pag-ubo, may sipon. Nako, trangkaso nga yan. Huwag ka na magtiis ka, tropa, ha? Kapag yan na po ang nararanasan mo, ha? Matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng mga kalamnan, kasukasuan. Ako, i-cess the pain mo yan. Opo, cess the pain! Meron po itong paracetamol na siyang tutulong para tanggalin yung pananakit na iyong nararanasan, ha, sa iyong katawan. Para makabalik ka na sa iyong normal na galawan, ha? Lalo na, eh, kung ikaw pa yung inaasahan ng pamilya, breadwinner baga. Hindi pwedeng umabsen. Hindi pwedeng magkasakit. Pero talagang, ganun talaga ang buhay, mga kabay, makatropa, ha? Sabi nga, eh, walang perpekto. Dadapuan at dadapuan ka talaga, ha? Nang sakit. Pero pag yan ay dumating na sa oras ng ganyan, huwag mo nang pagtiisa ng sakit. Cess the pain capsule mo na yan, ha? Cess the pain, mabibili mo na rin yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. 5 minuto bago po ang 6 ng gabi. Sumain nyo na po, mga kabay, mga tropa, ang ating po palatuntunang asintalo ngayong pong hapon ng Martes. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagay technical engineer Renaboy Federico, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunang ating pong station manager Kaluwi La Rosa. Ako naman, pansamantala, ako naman talaga ang inyong nakasama ng isang oras mahigit. Ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Hanggang bukas po talang madaling araw, ha? Kaya rin po ang magkakarinigan sa exciting. Kaya ang iiwan ko po sa inyo ngayon ay isang magandang gabi na, Pilipinas!
7: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
8: XFM. XFM.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Santos Plus Gold.
11: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santos Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
9: Santos Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santos Plus Gold.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sam, 25
20: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka. Mabibilis ang mga butika.
21: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
27: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
28: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Santon Gold Live Testimony.
31: Ang hindi ko, sitwar po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
30: Mampibili sa mga butika. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
32: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
33: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
34: Sister Payne. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
25: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
35: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
36: Santon Plus Herbal Oil.
37: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
36: Santon Plus Herbal Oil.
38: Maaasahan
36: sa sakit ng katawan.
38: Santon Plus Herbal Oil.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Si Erisha Lesa Emboldan, taga Barangay 3, Tahas, Palawan. Ang iniintaw ko po is yung may bukod po ako dito sa breast. Hindi po ako masyadong makatulog kasi ano po, kumikirot na po siya. Kumikirot po siya, sumasakit. Namumula po siya na sobrang katip po. Pa-check up ko po dito after 1 week po. Pag inom ko po ng gamot, bali ano nga po pala siya, nang isang gabi lang po kumutok na po yung bukol niya po. Kaya ngayon po unti-unti na rin po siyang gumagaling. Sa mga may mga sakit po, kailangan po na magpa-check up po. Opo, magpatingin po kaagad para magamot po kaagad yung mga sakit.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Hello mga katropa, good evening po. Good evening sa ating mga suking tagapakinig at syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening muli at welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia, na makakasama po ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po ang ating talakayan sa lahat po ng nais magpadala ng katanungan or may mga karamdaman, mag-text lamang po kayo sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Sa programang ito, sama-sama tayo mga tropa para alamin natin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas habang buhay kasama ng ating wellness consultant. Good evening, Doc.
6: Good evening sa iyo, Katropa Cynthia. Good evening din sa ating mga soaking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa, programa ng The Secret of Health. At ngayon po ay muli niyo pong makasama sa gabing ito, mga katropa, ang inyong lingkod para sa pagbabahagi na naman ng makabagong kaalaman tungkol sa pangkalusugan, lalo na sa ating pag-uusapan na karamdaman. At hindi ito rito yung mga natural na pamamaraan, yung mga proseso pa bago gamitin, no, para makatulong sa atin katawan at mapasigla yung katawan natin, lalo na pag mayroon tayong iniindang karamdaman.
5: Okay mga katropa, mag-antabay lamang po kayo para lahat tayo ay makakuha ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan at paano natin maprevensyonan ng ating mga karamdaman. Okay mga katropa, so good evening muli sa iyo, Doc, at ano po ang ating tatalakayin sa oras na ito?
6: Ang ating pag-uusapan sa gabing ito mga katropa ay itong tungkol sa luslus. Itong luslus ay mamimisinterpret ng iba, no, na mayroon pong nakakaranas nito, lalo na pagbaguhan pa lang, no, na sa isip nila may tumubong bukol, no, sa kanilang bayag. Pero itong luslus mga katropa, nagresulta ito dahil sa part ng internal organ ng lalaki lumilipat dun sa ibang compartment. O, halimbawa, yung small intestine natin, no? Yan yung pinakadahilan na maghanap ng ibang pasukan. Kaya yung hernia, katropang Cynthia, mga katropa, maraming klase siya, yung hernia. Pero, ang common na iniinda ng mga kababayan natin, ng mga hernia, ay yung tinatawag na inguinal hernia, no?
7: inguinal.
6: Yes.
7: So ano naman dok yung inguinal?
6: Ito naman yung compartment sa chan natin na pag mahina yung abdominal wall natin ay dyan yan siya papasok, either taba or yung bituka, maliit na bituka. Kaya pag mangyari yan ay talagang magkakaroon ng loose-loose yung lalaki. At mayroon ding loose-loose katropang sintiya na pumapasok dun sa pusod. Mayroon ding hernia na resulta ng dahil sa naoperan sa tiyan. Pero yung common na loose-loose katropang sintiya, mga katropa, ay itong inguinal hernia. No? Ito yung ininda ng marami nating mga kababayan. Kaya isa sa mapapayan natin, mga katropa, sa may mga hernia, ay iwasan talaga yung pagbubuhat na mabibigat. Lalo na yung sobrang mabigat pa yung kinarga mo sa nagkarga, ay talagang ang mapipressure niyan, yung kalamnan, no? Yung mga muscle tissue ng ating tiyan. Pag mahina yan, mga katropa, yung mga kalamnan sa ating tiyan, hindi ganong na-develop, ay talagang yung maliit na bituka natin pwedeng maghanap yun ng butas. Kaya magresulta sa tinatawag na luslus. Iwasan din yung pagtakbo ng sobrang layo. Yan katrabang sintiya, yan ay nakaka-trigger din ng paghina ng kalamnan sa tiyan. At kung mahina yung kalamnan ng tiyan mo, yung mga tissue, ay yan, madali kang magka-luslus niyan. At pag hindi din araw-araw makadumi katrabang sintiya, isa din yan sa mapipressure yung abdominal wall ng isang lalaki. Kaya pwede din magka luslus. Isa yan sa magpalala ng tinatawag na luslus pag hindi araw-araw magdumi. Kaya pinapay ng mga eksperto, ang normal na pagdumi ay 3 beses sa isang araw or 2 beses. May iba din, 1 beses lang talaga yung makayat sa pagdumi sa isang araw. May iba din katropang sintiya na 2 times a week lang magdumi, once a week. Yes, dapat every day. Kasi pag hindi ka araw-araw makadumi, malakas ang pressure sa lower abdomen. No, kaya hindi maganda na hindi araw-araw magdumi kasi pag mayroon kang ganitong karamdaman, yung loose-loose, ay pwedeng mas lumala yung kondisyon, no? Pag hindi araw-araw magdumi. Kaya pinapayin natin sa mga katropa natin, magkain ng mga prutas, mga pagkain na mataas ang fiber. Kasi isa yan sa kailangan ng tiyan natin para mapanatiling, malinis at malusog yung ating intestine. No? At mailayo ta sa iba-ibang karamdaman sa bituka, no? Gaya ng mga acidity, ulcer, mga acid reflux pag tayo ay kakain ng mga matataas ang fiber. Pati yung gulay, kasi yung gulay prutas ay matataas po yung mga antioxidant niyan, hindi lang fiber yung maibigay sa katawan. Pati mga antioxidant, mga alkaline, lahat po ng kinakailangan ng katawan ay pwedeng isupply sa pamagitan ng pagkain ng prutas. Kaya kung merong mga pinapayo natin sa mga katropa natin na may mga tinatawag na luslus, ay panatilihing araw-araw i-monitor talaga yung pagdumi kasi isa yan sa nakakalala ng kondisyon sa loose-loose din. Iwas din sa mga karne, mga processed foods, mga sugary drinks, mga sugary foods, mga inumin na mataas ang sugar, mga pagkain na niluto sa mga sugar kasi nakaka-irritate din yan ng karamdaman natin. Kaya kahit anong karamdaman natin, pagkakain tayo yan talagang nakaka-irritate yung mga proseso ng mga pagkain. Kaya dapat kung mayroon tayong mga karamdaman, yan talaga yung unang isipin natin, ano yung mga bawal, ano yung mga dapat kainin, no, nakakasigla ng katawan. At siyempre, mas maganda mag-isip din na pupunta sa mga health expert para makabil ng libre check-up. Lalo na sa ating clinic, mga katropa, dyan sa ating clinic ay meron po tayong daily free health check-up dyan sa ating clinic. No, araw-araw may libreng check-up na ino-offer natin sa mga tao na naghanap ng walang bayad, no, na check-up. At siyempre, yung check-up natin sa ating clinic ay gagamitin natin yung ating machine na high-tech machine na magbasa ng mga mahihinang organ sa katawan. Mga kulang na mga vitamins, minerals, kasi isa yan sa dahilan na nagkakasakit yung tao dahil sa humihina na yung mga organ sa katawan, mga major organ. Kasi yung mga organ na yan, isa yan sa tatamaan, magkakaproblema dahil sa mali nating lifestyle. Maling iniinom, mga prosesong mga pagkain, prosesong mga inumin, yan talaga yung mga organ yung maapektuhan. Kaya dadating talaga ang panahon na hihina yung organ mo at yan ay magresulta sa karamdaman. At gagaling ka niyan sa karamdaman mo pag mapasigla mo yung mga organ na nanghihina, no, sa iyong katawan. At siyempre, yung mga vitamins, minerals, dapat isupply din yan kasi dyan din nagdidepende yung normal function ng ating mga organ, no, yung mga minerals, vitamins. Kaya isa yan sa ating isusupply. Kapag nakita sa ating machine na ito yung organ mo, mahina, ay yan yung ating ipapasigla. Hindi lang yung isang organ. Lahat, gawin nating mapakondisyon lahat yung yung mga organ para maibalik talaga sa sigla yung ating katawan at isupply din yung mga vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. At siyempre, sa may mga problema din sa loose-loose, unang-una talaga yung may payo natin na mag-iwas sa mga bawal at magkain ng mga matataas sa mga fiber kasi yan ay nakakatulong mga katropa pag mayroon tayong mga karamdaman. At siyempre, mas maganda, wala pa tayong ininda sa katawan, yan ay yung panahon na magkain tayo ng mga prutas. Huwag yung makaisip lang tayo magkain ng prutas, mga gulay, pag tayo ay magkakaroon ng karamdaman. Kasi hindi natin alam, kasi yung mga sakit, mayroong mga sakit na lihim lang. Hindi mo alam na mayroong kapalang ininda na medyo delikadong sakit, pero walang sintoma na pinapakita sa'yo. Kaya ang mangyari, may enjoy mo talaga yung mga pagkain ng bawal. Kaya mas maganda talaga na pagramdam mo na malusog pa yung katawan mo, yan na yung panahon na iwas-iwasan mo na yung mga bawal at kain ng mga sustansyang pagkain para yung mga sakit na palihim lang na hindi nagpapakita sa'yo ng simptoma ay napipigilan, no? Na hindi magresulta na mas malalang sakit. At siyempre, iwasan talaga yung mga tinapay biscuit sa may mga loose-loose, no? Mga white bread, mga biscuit at yung mga karne. Iwasan mga madugo na mga isda kasi yan matataas ang mga kolesterol. Nagpapatigas din ng dumi. At yung karne kasi walang fiber yan, katropang Cynthia. Walang fiber yan. Kaya isa din yan sa pagkakain talaga ang taon yan. Then problemado yung pagdumi nila ay talagang hindi sila makakadumi lalo. Kaya dapat isipin talaga natin yung pag-iwas sa mga bawal. At siyempre, pwede kayong una-una yung pagkain ng prutas, malaking benepisyo na yung katropang Cynthia na mapayo natin sa ating mga katropa, no? Lalo na pag hindi araw-araw magdumi. Then may lus-lus pa ay yung pagkain ng prutas ay malaking tulong na yan. At yung pag-extract din ng juices ay malaking tulong din yan mga katropa, no? Sa may mga karamdaman, no? Lalo na sa may lus-lus. Yung carrots, katropang Cynthia, yan ay maganda din, no? Na inumin, partneran ng apple, i-extract yan, gadgarin or i-blender, i-juicer, yan siya. Kunin niya yung mga juice mga katropa, pigaan nyo, then kunin niya yung juice, then mag-inom ng 2 baso sa umaga, 2 baso sa tanghali at saka hapon, 2 baso din. Mas maganda, inumin mo siya, wala pang laman yung tiyan para ma-absorb talaga sa system. Hindi na kailangan na magdaan pa sa proseso sa tiyan. Pag i-extract mo siya, inumin mo siya na juice na, ay yan ay madaling ma-absorb sa ating system. Pwede din maglaga ng mga herbal na mga dahon, no? Pwede yan lagain. Yung dahon ng guyabano, haluan ng dahon ng malunggay at sambong. Yan ay inumin sa 3 baso sa isang araw. Mas maganda yan yung pangpalit natin. Inumin sa umaga, wala pang laman yung tiyan. Kung hindi maka-extract ng juices, dahil hindi lahat ng area available yung prutas na i-juice, lalo na pag nasa bundok katropang Cynthia, ay yes, available talaga sa kanila yung mga daon-daon eh. Kaya yung sa mga nasa bundok o walang panahon na magbili ng prutas, pwede kayo maglaga ng daon ng guyabano at saka daon ng malunggay, bayaba, sambong, pwede yan ipagalo, pagkuluan lang ng 5 minuto. Then palamigin, inumin araw-araw, 3 baso araw-araw. Yan ay nakatulong sa may mga problema sa loose-loose. At itong tinatawag na loose-loose mga katropa ay talagang delikado na din ito na kondisyon sa katawan kasi pwedeng mauwi ito sa mas malalang kondisyon. Gaya ng pagkabulok ng bituka doon sa pinasukan, sa part sa bayag, pwede yung mabulok at magkaroon na infeksyon. Yan naman yung pinaka ayaw na mangyari natin, no? Kaya kung mayroon tayo mga loose-loose, dapat magiging health conscious din tayo, lalo na sa pagkain. At yung paraan naman yan na ma-prevent yung infeksyon dahil sa loose-loose ay operation. Mayroon ding iba ipahilot, no? Yung loose-loose nila. Mayroon ding iba mga katropa, yung patiwarik. Patiwarik sila katropang Cynthia. Nasa ibabaw yung nasa taas yung paa din. Parang kabitin. Yan siya, isa yan sa mga advice, no, sa mga health expert na gagawin para maayos yung loose-loose nila. At siyempre, mga katropa, mayroon tayong mga produkto ng Yes to Health, yung ating Santon Gold. Kasi may mga lumalapit din sa akin, katropang Cynthia, na may mga lumalaki yung bayag nila, no. Kaya nagpa-check up sila, then nirekomendahan ko ng mga supplement. Sabi nila, nawala na yung pamamaga, no, sa bayag ng pasyente. Kaya yung nirekomendin natin ng mga produkto ay yung produkto po ng Yes to to Health, no, mula sa Santon, vitamin C, at meron din tayong mga dinagdag na ibang mga supplement na para mapaayos yung tinatawag na luslus. Kaya isa sa mai-recommend natin katropang Cynthia, mga katropa lalo na sa may mga luslus, ay yung ating Santon Gold. Yung Santon Gold natin ay talagang yan ay maasahan sa iba-ibang mga karamdaman, lalong-lalo na sa may mga bukol sa katawan, mga prostate enlargement, mga goiter, mga bukol sa breast, mga cysts, mga mayuma. Yung ating Santon Gold ay napaka-epektibo, no, sa mga ganong mga karamdaman. At sa luslus din ay yung Santon Gold natin ay isa din yan sa combination, no, na may recommend natin. Actually, katropang Sinti, mga katropa, yung gamutan sa natural, hindi lang isa lang dapat yung inumin mo, eh. Dapat saktong combination, no, kasi yung katawan natin ay maraming kailangan yan, no, hindi lang mga vitamins, minerals, ay nangailangan din yan ng mga iba pang mga powerful herb na dapat inumin natin. No, kaya isa sa ating may recommend yung Santon Gold, ayan ay mahusay sa mga pamamaga. Isa yan sa combination na binibigay ko doon sa may mga luslus. Kaya yung pasyente, kliyente natin na pumunta sa clinic na may luslus ay talagang naayos talaga yung luslus nila, katropang Cynthia. At pangalawa naman, yung vitamin C. Yung vitamin C ay kailangan din yan para mas mapalusog. At saka yung Santon Gold natin, Santon Plus Vitamin C, ayan yung isa sa kailangan para mas mapatiba yung abdominal wall natin. Kasi isa sa dahilan din na nagkakaluslus ay sobrang hina yung abdominal wall. No, dahil sa pag-aaral din na yung abdominal wall natin ay nade-develop yan mula pa sa sanggol. At pag tumataas yung edad natin, umuunti-unti din yan siyang tumitibay. Lalo na pag mayroon tayong mga exercise araw-araw. Pag mas tataas pa yung edad natin, katropang Cynthia, lalo na sa mga lalaki, ay babalik na hihina yung kanilang abdominal wall. Kaya mangyari nagkaluslus, kaunting pagbuhat na sobrang bigat, naramdaman na kaagad. Kaya ating isipin lagi yung mga dahilan, no? Nagpapatlala ng luslus, dapat yan yung iwasan natin. At siyempre mag-inom tayo ng mga supplement, no? Lalo na sa ating vitamin C. Yan, isa yan sa kailangan na mapatiba yung ating abdominal wall, mapabalik na mapasigla. Kasi yan yung araw-araw na kailangan ating katawan, yung vitamin C. At mas maganda, hanapin natin yung alkaline vitamin C. Kasi pag alkaline, 100% na-absorb sa ating system. E pag acidic, mag-inom ka ng mga acidic na vitamin C, wala kang makitang improvement sa iyong katawan. Kasi hindi lahat na-absorb ng katawan na ating system pag acidic vitamin C. Kaya hanapin natin yung ating Santon vitamin C. Yan ay alkaline vitamin C at marami pong natulungan, no, sa ating produkto na vitamin C, Santon vitamin C. Yan ay available po sa ating clinic, no, yung ating mga produkto ng Yes to Health. At mas maganda kung kayo ay magpunta sa clinic, dala nyo yung PWD ID or Senior Citizen ID para maabil nyo yung discount sa bawat produkto natin, no. At yung SRP naman natin sa ating bawat produkto sa ating clinic ay napakababa na compare sa iba na mabilhan nyo. Kaya kung kayo ay magkataon na pupunta sa clinic, mas maganda iabil nyo na yung ating produkto, no, dahil sa mura yung produkto natin. At syempre kung may ID ka pang dala ay maabil mo pa yung discount sa bawat produkto natin. At mayroon din tayong premium D3, no, dyan sa ating clinic. At yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria, mga fungus, parasite dahil sa content niya na monolaurin. Yan ay tinatawag na super antimicrobial, yung monolaurin, dahil sa content na BCO ng ating premium D3 soft gel. At ngayon ay mas pinalakas yung ating premium D3 kasi may malunggay na siya. Yung ating premium D3 may malunggay oil. At ayon sa pag-aral, yung malunggay ay napakataas po ng antioxidant niya. At mayroon siyang tinatawag na isonocyanates na ibubos niya yung immune system mo para mailayo ka sa iba-ibang mga sakit, lalo na sa sakit na kanser. Kaya mas maganda kung maghanap tayo ng mga premium D3, mga D3 na iinumin, hanapin natin yung premium D3 soft gel natin. No, kasi yan ay napakamaraming benepisyo maibigay sa katawan. Bukod na pampatibay ng buto, ipapasigla din niya yung mga ibang organ sa ating katawan. No, kasi yung vitamin D na nasa ating premium D3 ay malawak po ang benepisyo maibigay sa katawan natin. Kaya grab na natin, hanapin natin yung ating produktong premium D3 soft gel. At dyan din sa ating clinic, mayroon din tayo mapagpilian na coffee dyan, no? Tatlong klase, Santon Coffee, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee, at premium D3 coffee. Yan ay puro masarap at nakapagbigay ng sigla at lakas ng ating katawan. Lalo pag hindi tayo araw-araw makadumi, yung ating coffee ay mayroon siyang cleansing effect sa ating chan, no? Kaya kung mag-inom tayo ng ating coffee ay pagkatapos tayo mag-inom nito ay talagang nakakadumi din. Nakakapagpalabas din tayo ng ating dumi. At mayroon din tayong Santon Herbal Tea, no? Diyan sa ating clinic. Yan ay maganda sa mga taong mahihina ang pantunaw, laging nangangasim yung tiyan at hindi araw-araw din makadumi. No? Yan ay maganda sa mahina ang pantunaw, no? Yung ating Santon Herbal Tea. At maganda din yan sa may mga mataas ang sugar dahil sa isa sa ingredients ng ating Santon Herbal Tea ay yung cinnamon, no? Isa yan sa ginagamit sa pagpapakontrol ng sugar. At dyan din sa ating clinic, mayroon din tayong terahertz dyan na nakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo sa may mga pananakit ng mga joint, mga kalamnan, mga katawan, no? Yung ating terahertz ay napaka-epektibo, no? Na mapapagaan yung pakiramdam ng mga magsubok nito. At siyempre, mayroon din tayong BioZapper dito sa ating clinic ng Yes to Health. Yan naman ay malaking tulong na magpuksa ng mga virus bacteria, no? Lalong-lalo sa mga kababayan natin na sa habang panahon nagkakaproblema sa kanilang balakubak, problema sa balat. Yung ating BioZapper ay mahusay po na magpuksa ng mga virus bacteria, mga parasite, mga fungus na nagresulta ng problema sa mga balat. At yan ay subok na sa mga kliyente natin na nakapunta dyan sa ating clinic ay talagang mayroon silang maobserbahan na pagbabago sa kanilang katawan. At yung clinic naman natin ay yan ay bukas po. Yung clinic natin araw-araw, libreng check-up. Pwede kayo magpa-check-up sa ating clinic at mag-avail ng ating produkto at sa ating mga services. At siyempre, pwede din kayo magpadala sa inyong mga katanungan. Ano yung cell number, Katropang Cynthia, para sila ay makapaghatid ng kanilang katanungan?
5: Okay, mga katropa, naway meron po tayong maraming natutunan, no, mula sa mga natalakay ng ating wellness consultant. Sa mga gustong magpakonsulta, matatagpuan po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox at sa tabi lang po yan ng Land Bank. Ayan, so open po kami from 8 a.m. to 5 p.m. Every day po yan, simula Linggo hanggang Biyernes. At tuwing Sabado naman po, kami po ay sarado, mga katropa. At sa mga gustong magpakonsulta mula Rojas, ano, meron po kaming branch sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness ng Rojas sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At sa Brooks Point Branch, sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli po nating branch ng Yes to Health, meron po sa Cuyo. Matatagpuan naman po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. So pumunta lamang po kayo, mga katropa, simula Linggo hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. At maraming salamat po, mga katropa, sa inyong walang sawang pagsubaybay at paikinig dito sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. At everyday po yan, makinig kayo para meron po tayong maraming matutunan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
6: Ito naman po yung wellness consultant, Doc J. Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
33: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41

0: obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
10: may collagen
11: at glutathione pa.
12: At sa lasa, kape-kape.
13: Panalo ka dito.
14: Ayan, subukan nyo.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Gawa sa pinaghalong mangustin,
17: moringa, spirulina,
18: garlic,
19: plus collagen
20: and glutathione.
21: Santone Gold Coffee Mix.
22: Nagkape ka na,
23: lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
26: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
27: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
28: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
32: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
33: Mag-Santone Plus Gold,
32: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
33: Mag-Santone Plus Gold.
34: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
35: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
36: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
37: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
38: Sakit ng katawan?
39: Mag Santone Plus
40: Herbal Oil.
41: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
42: Santone Plus Herbal Oil.
43: Talagang maaasahan.
44: Santone Plus Herbal Oil.
45: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo.
46: Premium D3 Coffee Mix.
47: Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo.
48: Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
49: XFM

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
18: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? At

0: Kaya ko sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
1: Cellphone Plus Gold!
2: Yahoo!
3: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Ranton Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Ranton Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empyema. Ano nga ba ang mayroon sa Ranton Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Ranton Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Ranton Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Ranton Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Ranton Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Ranton Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Ranton Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
14: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Supple Plus Gold.
0: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Sabi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santone Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
8: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sestapain.
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
9: sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofemex, lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorrhea.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis
12: sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng

0: ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi Sansome 25
0: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Sansome Plus
3: Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansome Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sansome Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sansome Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako

0: Kapina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Halagang takasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa

0: pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I just

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subukta. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasto Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, call your doctor.
15: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati pa dating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
22: ko. Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa pusod.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Ha! My pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
15: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
16: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika,
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
25: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bad Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
6: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
12: Gamot pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus.
16: Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule
16: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene.

0: na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Bibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may pimples na naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santan Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
11: ng
10: sakit.
11: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santan Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa coffee nurse.
13: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Santan Plus Gold.
16: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
12: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santan Plus Coffee Mix.
17: Ako si

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM
11: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!

0: proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Ipaka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
19: Desminoria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa,
2: kape-kape,
0: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold,
10: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold.
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
2: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
2: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
13: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
0: na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: XFM.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga

0: balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
7: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
7: Santol Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santol Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santol Gold Coffee Mix.
7: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santol Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santol Plus Gold. Sigurado ka dito. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
14: FM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
19: XFM.
20: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang
1: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3.

0: D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
9: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.

0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
1: XFM.
11: Mga katropa, excited!

Cooking Time, mga katropa, ganap na po ang 11 minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas.
1: Good morning.
0: Maya at Timprano, dalawigan ng Palawan.
1: Good morning.
0: Ngayon pong umaga. Umaga ng Miyerkules.
1: Good morning.
0: Ikalabing pito sa buwan ng Hunyo 2026. Kalagitna na po tayo ng linggo, mga kabayan, mga katropa. Sa buwan pa rin po ng Hunyo. Ano ba tayong, hindi naman tayo pwedeng lumuksan ng Hulyo, ha? Hunyo muna. Malapit na ang Hulyo. Diba, ganun lang kabilis, mga kabayan, mga katropa, ang paglipas ng mga araw. Well, anyway, nako, thanks God! It's for another day. For another blessings. Ngayon pong araw ng Miyerkules. Lawa po pang amin pong poong may kapali. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, ha? Ngayon pong buong maghapon na ito. At syempre nako, mga kabayan, mga katropa. Nako naman. Sa dami ng mga nagsusulputang mga bagong pahayag. Nako naman. Nagiging sarsuela na lambang mga pangyayari at mga ganap kahapon. Mandami na po yung mga muli banggit, may mga bago, may mga dati rin naman. Mga kababayan, mga katropa, ha? Hirap nun, ha? May nabanggit, pati media may nabanggit. Naku naman talaga, oh, ha? Ay, nako, Sir Weng Hara Ilibera. Happy midweek morning, katropang Ali. Kapitan ko ito, ha? Every gising is a blessing. Ay, totoo ka dyan, Sir Weng, ha? Kahit nasabi ko, ha, medyo dumarami. Nagiging katatawanan na lang ba mga nangyayari, mga naganap sa national, mga kabayan, mga katropa? Ganun pa man, ako, tuloy-tuloy lang ang buhay, sabi nga. Oo, patuloy lang po ang pakikibaka, mga kabayan, mga katropa, ha? Pasasaan ba, sabi nga, ng mga nakatatanda, wala namang ibang patutunguhan yan, kundi ang katapusan. Gaano man katagal, gaano man kahaba ang proseso, mga kabayan, mga katropa, wala naman ibang patutunguhan yan ay yung katapusan yan. Ang tanong na lang ngayon, yun nga, naglalaro sa isipan ng karamihan sa ating po, mga kabayan. Ano ba talaga ang

0: Pag timbang-timbangin natin yung mga nangyayari sa ating pong paligid, sa ating pong bansa. Mamaya, isa-isay na lang yan. Sa iba pang programa, ha? Dami pa kasi mga ano eh. Sabi nga ay hilong-hilo na. Sa mga ganap. Mga naging ganap. At magaganap pa sa mga susunod na mga araw, mga kabayan, mga katropa. Ha? Wag lang po tayo, sabi niya, ay papadala sa agarang emosyon. Ha? Mas mainom na rin po ang bawat sa mga ganito mga pagkakataon. Timbang-timbangin nga natin. Alin ba? At dyan sa pamamagitan niya, malalaman din po natin kung ano ba talaga ang tunay at ang totoo. Pero sa ngayon, ang totoo, mas the best ang uminom ng kape. Lalo na po sa ating mga kabayan, mga katropa, na ginising na rin po ng maaga tulad po natin. At tulad po namin ni katropang Rene Boy Federico. Kape ang hanap sa umaga. Pampainit! Hindi po ng ulo ha, pampainit po ng sigmura. Healthy coffee, nandyan yung ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ang kape na meron pong vitamin D3 na tutulungan po tayo matatagin yung ating pong mga buto sa katawan. Tulad nga po ng pagiging matatag natin sa ating pong mga pinaninindigang mga side pagdating sa mga usapin pampolitika sa ating pong bansa. Para hindi po maging marupok. Porque yung nakapanood, nakaparinig na tayo ng mga panibagong mga revelasyon. Tayo maniniwala agad-agad. Sabi ko nga kanina, timbang-timbangin natin. Ha? Pero sa kape, hindi mo na kailangan manimbang pa. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Basta healthy coffee at iwas sa pagkakaroon po ng diabetes. Kahit may diabetes ka na, pero hindi mo pa rin mapigilang magkape, dito ka na, ha, katropa, sa ating pong premium D3 Coffee Mix. Dahil ang ating pong premium D3 Coffee Mix, ay gawa rin po yan sa mga natralasang cup. Andyan po yung mangosteen powder, ha? At pinatatamis po yan ng stevia, na siya nga pong karamihan na pong ginagamit ngayon. Kahit sa mga ano, mga kakanin, mga pagkain, ano po yung mga cake. Iwas na iwas talaga tayo dyan dahil nga mataas ang, alam natin, mataas ang sugar content yan. Pero ngayon talaga, may mga nagbabalandra na, o yung aming ginamit sa aming cake, sa aming kape, sa aming mang inumin, ay stevia na. Dahil nga po, proven ng FDA ng stevia, although matamis po siya, pero galing po yan sa halaman nga kung tawagin stevia. Ito isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. Kaya nako, kung kape lang pong pag-uusapan, mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay nag-uusap, nag-uumpuk-umpukan ngayon, saan mang bahagi kayo ng inyong pong mga hanap buhay, hindi kaya sa tahanan, lalo po yung ating pong mga bisita dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha, sa nagpapatuloy na barangatan 2026. Galing sa iba't ibang mga barangay at iba't ibang mga munisipyo. Dito pa rin sila nagsasama-sama, nagbaragat-bagat na. Ha? Kape-kape! Sarap makipagkwentuhan habang nagkakape. At sana healthy coffee. Gaya po ng ating premium D3 coffee mix. Tandaan po mga kabayan, mga katropa, ha? Premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa! Headlines! Narito na nga po ang ulo ng ating pong mga balita. Ang balita ngayong araw po ng Miyerkules. Ano natin nga, ito nga ang nangyari kahapon. Ano ba to? Revelasyon? Dagdag revelasyon? Ano ang sinasabi mga naging bagmen? Ito ang si dating Congressman Saldico. Ilan pang mga personal personalidad ang pinangalanan itinuro ng mga dating bodyguard ni Saldico. Samantala sa update naman sa inaabangan pa rin po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Abay yung pong magiging prosecution isinama bilang witness sa itong si Trillanes at ilan pang individual. Sa atin naman pong balitang international, isa nasawi, apat sugatan sa pagtama po ng magnitude 6.3 na lindol sa Qianhai province sa bansang China. Sa atin naman pong mga balitang local, bagong mobile kitchen ng MDRRMO Brooks Point na idinisenyo sa pamamahagi din muna ng pagkain tuwing may kalamidad, abay, magagamit na. I mean, dumating na pala. Geo-resistivity survey inilunsad naman sa isang barangay sa Quezon, Palawan. Mga magulang, ang mga estudyante sa barangay Bucana, El Nido, nananawagan na nga ng agarang pagsasaayos ang kanilang hanging bridge. Pagbibigay naman ng special pass para daw po sa mga public utility vehicle sa Puerto Princesa Centralized Land Transport Terminal na aabuso raw. Ayon po yan kay City Councilor Lau. Ngayon niyo lang po nalaman. Tagal na. Samantala, drug suspect na nahuli sa sinagawang pong bypass operation sa Bangko Bangkaw, nakatakda na pong inquest ngayong araw. LGU Rizal, kabilang naman po sa 20 local government unit ang Palawan na opisyal na pumasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ng DILG. LGU Quezon, nakiisa rin sa convergence ng MOA signing ceremony. May kinalaman pa rin sa pagtulong sa mga OFWs. Maintenance ng pumping station sa barangay Sibaltan, El Nido. Isa sa gawa, supply ng tubig, siyempre, apektado. Mga business establishment naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, hinihikayat na maglagay daw po ng friendly communication measure para daw po sa mga PWD. At Vice Mayor MP Albaida ng munisipyo ng Kalayaan may nilinaw sa mga kumakalat daw at nalarawan ito sa Bible Group na may kaugnayan sa National Youth Movement for the West Philippine Sea. Philippine Coast Guard nagpapatuloy naman ang mga MDA flights matapos mamataan ang paggalaw din muna ng mga Chinese floating structures sa bahagi pa rin po ng West Philippine Sea. Papatuloy lang flight. Tinitingnan lang nila. Ayun pong mga patuloy na pong paglutang-lutang nito mga floating structures sa West Philippine Sea. Samantala, yun daw po mga estudyante na sangkot nga po o nakita sa ilog sa Irawan na plano raw pong ipatawag ang principal ng Palawan National School. Mga kabay, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Handog naman po sa ating ang pinakabagong kape ng Yes to Healthy Incorporated, another healthy coffee. Ito po yung Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Bukod po, nandyan din yung ating mangosteen powder, moringa powder, pinatatamis ang stevia. Ay, naku, mga kabayan, makatropa, meron po yung glutathione at collagen. Apa talaga naman po. Para sabi nga, mapanumbalik ang pagkakaroon mo ng younger looking skin. Hindi mo kinakailangan pang gumastos ng malaki. Kapilang katapat niyan, mga katropa. Opo, yan ang ating Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Na talaga naman pong napatunayan na clinically na mayaman po sa antioxidant properties at syempre ang anti-aging properties. Oo, nagkakaedad man lahat ng tao, mga kabayan, makatropa. At sa balat makikita yan, mga kabayan, makatropa. Yun naman pag sabi nga, pag nagkakaedad na, hindi maiwasan, nagkakaroon tayo ng mga wrinkles. May mga parte ng ating pong balat ang kumukulubot na. Pero yan po, mga kabay, mga tropa, ay sabi nga, maiiwasang lumabas ng maaga. Sa tulong po yan ng glutathione at collagen. Kaya ano pa ang iniintay mo, katropa? Para masabihan ka naman na talaga ng, oh, you're blooming, ha? Sa pag tinanong, bakit ano ba ang sikreto mo at blooming ka ngayon, ha? Parang pabata ka ng pabata. Oy! Ah, sarap pakinggan sa tenga, mga kabayan, mga tropa. Pag tinanong ka kung anong sikreto, sabihin mo lang, kape lang ang katapat niyan. Yung Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. At siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers sa buong lalawigan ng Palawan at nationwide. Available po yan sa Watson. Mga kabayan, mga tropa, ano pang hinihintay mo? Oy, tropa! Para sabihan, masabihan ka naman na, oy, you're blooming. Hindi porke in love ka, blooming ka na. Yung talagang blooming na hindi mo na kailangan pang maghanap ng magpapablooming sa'yo. Kapilang katapat niya, ha? Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 28 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang ika-apat ng umaga. Samantala, ay magbabalik muna. Pansamantala, saglit lang, ha? Coffee break lang tayo ng konti lang, bahagya lang, ha? Titimbra lang kami ni katropang Rene Boy ng Santon Gold Coffee Mix. At di kaya ng premium D3 Coffee Mix, ha? Para si katropang Rene Boy ay manatiling younger looking skin, ha? Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa. At sa pagbabalik, tutunghe na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita.
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na po ba ay manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
17: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin, mga katropa, ganap na po nga 34 minutos sa makalipas na po ang ika-apat ng umaga. Okay, bago sa ating po mga balita. Good morning muna kay... Ayan, kay Mama Alona Dagaraga Santino at ganun din kay Ma'am Janet Davis ng Lara, Palawan. Shoutout lang daw sa kanyang mga magulang sa Batarasa. At ganun din kay Tito Buboy. Good morning, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa detalyo ng ating pong mga balita. Ngayon pong araw na nga Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po yung napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio Apps sa ating pong mga Android phone. Live na po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Katropa!

0: flood control scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Sa nagpapatuloy nga po, mga kabayan, mga tropa na development, may kaugnay nga po rin po, ha? Sa talaga naman pong inaabangan, inaantapayanan na na Blue Ribbon Committee hearing. May kaugnay pa rin nga po yan sa flood control issues. Hapon, mga kabayan, mga tropa, bagamat sinasabi, walang dumalong mga senador. Naglabas ang panibagong mga aligasyon ng ilang dating bodyguard itong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos silang pangalanan ng iba pang opisyal ng gobyerno at personalidad sa media na umanoy nakatanggap ng pera mula sa dating mambabatas. Sa isang nga pong naging pulong balitaan kahapon Hunyo 16, ipinakilala ng abogado ng grupo na si Attorney Levy Baligon ang apat na bagong testigo. Isa sa kanila ang nagsabing nakasama siya sa paghahatidimuno ng mga maleta na mga maleta na para kina dating House Speaker Martin Romualdez at si Senator Erwin Tulpo. Iniuugnay rin ng nagpakilalang bagman ni Ko si Commission on Election o COMELEC Chairperson George Garcia na umanoy nakatanggap din daw po ng pera. Ngunit mariin na po ito ang itinanggi ni Garcia at tinawag na kasinungalingan ang mga paratang. Samantala, may isa pang dating aide na nagsabing nakapaghatid din umano sila ng apat na maleta na may lamang pera sa bahay naman nitong si Senator Francis Escudero. Nagpakita rin ang mga testigo ng ilang larawan na sinasabing may kaugnayan sa kanilang mga naging pahayag. Kabilang dito ang larawan ni na Senator Kiko Pangilinan at si Miss Sharon Cuneta, kasama ang ilang tauhan nitong si Zaldico. Gayon pa man, wala naman po silang ibinigay na detalye kung ano ang kaugnayan nito sa kanilang mga aligasyon. Pinalagan nga naman ito agad ni Miss Cuneta, ang naging pahayag ng dating bodyguard nitong si Zaldico. At sinabing pawang kasinungalingan lamang ang mga paratang laban sa kanila. May ipinakita rin sila dimonong larawan kasama naman si MMDA General Manager at dating PMP Chief Nicolas Torre. Ayon sa kanila, kuha umano ito noong hinihikayat silang bawiin ang mga naunang pahayag nila sa Senado. Samantala, sinabi rin ng mga dating bodyguard na nakapaghatid umano sila ng mga paper bag na may laman din pong pera sa ilang pong mga personalidad sa media. Kabilang nga po sa nabanggit, itong sina TV journalist Arnold Clavio at kolumnistang si Montulpo. Samantala, agad naman itong pinabulaanan ni Clavio at Hinamon ang mga nag-akusa na magpakita dimuno ng mga ebidensya. Samantala, tinawanan lamang ni Montulpo ang aligasyon at kinwestiyon kung paano magkakasya ang malaking halaga ng pera sa isang paper bag. Patuloy naman kinukuhaan ang panig ng iba pang mga nabanggit na opisyal at mga personalidad.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.

0: Flood Control Scandal. Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Balitang yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ang Vision X Plus. Siguro kailangan na po natin gumamit ito araw-araw, ha, mga kabayan, mga katropa, upang makita natin ang malinaw. Upang makita ng malinaw ng ating pong mga mataan talaga namang sinasabing inahalap nating katotohanan. O yung Vision X Plus, mga kabayan, mga katropa, literal, ha, na makatutulong na maipanumbalik ka. Sa maayos sa paningin yung ating po mga mata. O lalo na po yung mga katropa natin dyan na nakakaranas po ng palalabo ng paningin. Eto na ang ito inyo po makakaagapay. Ang inyo po makatutuwang para mapanumbalik sa pagkakaroon ng malinaw na paningin ang ating po mga mata. Ang Vision X Plus Optical Capsule, mga kabay, mga katropa, ay meron pong lotein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Nasa nga pong kinakailangan vitamin at mineral ng ating mga mata araw-araw para manatili ang pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus, mga kabay, mga katropa, ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA at ito ay aprobado. Pag hinihintay mo, katropa, malabo na bang paningin? Vision X Plus muna yan. Mabibili po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 44 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa.
0: The Vice President Impeachment Coverage at Sweldo Okunikado. XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Samantala, ay update din muna tayo doon sa talaga na rin isa rin sa mga inaabangan ng taong bahay, mga katropa. Ito nga pong gagawin nga pong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinama raw po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang listahan ng mga testigo sa nalalapit na impeachment trial ang kanyang mga dating kritiko. Kabilang na nga po ito si dating Senador Antonio Trillanes IV at kasama rin si Ramil Madriaga. Patay nga po sa pre-trial brief ng depensa na isinumite sa impeachment court. Ito po nakalipas sa Hunyo 15, layo numulo ng pagtawag sa mga testigo na patunayang walang basihan ang mga paratang sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Bukod din mo no, kinatrillanes at Madriaga, kabilang din daw po sa listahan ng mga posibleng testigo ang ilang opisyal mula sa Office of the Ombudsman, Office of the President, National Bureau of Investigation, Commission on Audit, Department of Budget and Management, Anti-Money Laundering Council, Philippine Statistic Authority, at iba pang ahensya ng gobyerno. Meron ding mga forensic experts, accountants, notaries public, at maging mga investigative journalists na maaari ni daw pong ipatawag bilang bahagi ng depensa. Ang impeachment complaint laban po kay Vice Presidente ay nakabatay din mo sa ilang seryosong akusasyon. Kabilang ang umunay maling paggamit ng confidential funds, hindi tamang deklarasyon ng yaman, hindi pag-disclose ng mga negosyo, at iba pang aligasyon ng graft at corruption. Kasama rin din po sa mga paratang ang umunay mga banta laban sa ilang matataas opisyal ng gobyerno. Sa mga naunang pagdinig sa kamera, lumutang din ang mga testimonya at ulat ng Commission on Audit, National Bureau of Investigation, at ganoon din ang Anti-Money Laundering Council na may kaugnayan sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo.
0: XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Antabayan po mga kabayan, mga katropa, ang ila pang mga development regarding pa rin po dyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. O dito lang po yan sa XFM, XFM Network Philippines, mga kababayan, mga katropa. Ha? Samantala, ang balitang yan mga kabayan ay nagatid naman sa ating orasan. Naganap na po nga 47 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga pong balita mula sa labas ng ating pong bansa.
2: Balita sa international.
1: Sa balitang international, hindi bababa sa isang tao ang nasawi at ikinasugat naman daw po ng apat na iba pa nang tumama ang 6.3 magnitude na lindol sa hilagang kanlurang bahagi po o lalawigan ng Qinghai, China, kahapon po yan, Hunyo 16. Batay po sa China Earthquake Network Center, yumanig ang lindol sa isang mataas na lugar sa Haixi Prefecture bandang alas 5:06 ng hapon. Oras po sa Beijing. Ano po na halos nagkakalayo ang oras natin, ha? May lalim daw itong 10 kilometro at itinuturing na mababaw at karaniwang mas ramdam ang epekto sa ibabaw ng lupa. Ayon po sa China State TV, humigit kumulang 320 tauhan na ang ipinakalat para doon po magsagawa ng search and rescue operation sa naturang lugar. Nananatili namang maayos ang operasyon ng mga kalsada, komunikasyon, tubig at kuryente sa loob ng 50 kilometer mula sa epicenter ng lindol. Gayunpaman, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon tungkol sa lawak ng pinsala. Inilikas na rin ang mga manggagawa sa mga kalapit na minahan ng carbon bilang pag-iingat din habang sinusuri ng mga otoridad ang kabuang pinsala sa mga residente doon. Naitala rin daw po mahigit sa 12 aftershocks matapos ang lindol, kabilang ang isa na may lakas na magnitude 4.9 na lalong nagdagdag sa pangamba ng mga residente at rescue teams sa lugar. Lindol na naman, pero hindi po sa atin, ha? Sa China naman ito, ha? So, isa lang yung patay, probinsya pa yun. Ang hilagang kanlurang bahagi ng Qinghai. China. Maayos para yung serbisyo ng tulay, kalsada, komunikasyon, tubig at kuryente. Ano bang ibig kong isabihin doon? Kayo na pong bahala ang mag-isipin. Gano'ng katatid ba yung istruktura doon? Gano'ng katatag yung kanilang kalsabagay? Ano lang to siya? 6.3. Malakas-lakas din yun. Yanig ka pa rin dyan, ha?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang ating pambalitang international na handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin palakasin ang iyong immune system. Uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 10 minuto bago po sumapit ang ika-5 ng umaga sa atin pong mga balitang lokal. Tayo na natin itong balita ni katropan Dennis Chua, bagong mobile kitchen ng MDRRMO Brooks Point. na nakadisenyo raw po sa pamamahagi o pamamahagi ng pagkain. At tuwing may kalamidad, dumating na raw po doon. Pasilip nga, katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Live report! Live report!
4: Mas pinalakas ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDR Bronx Point ang kakayahan nito sa pagtugon sa sakuna matapos itong makakatanggap ng bagong mobile kitchen itong June 16, 2026. Ang mobile kitchen ay dinisenyo para sa mabilis na pagluluto at pamamahagi ng mainit na pagkain at inumin sa mga evacuation center at apektadong lugar. Ito ay magsisilbing karagdagang kagamitan ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente at frontliners responders sa gitna ng kalamidad. Ayon sa MDR mo, isa ito sa mga bang ng LGO para masiguro ang zero hunger during disaster at tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyong may malasakit. Bukod sa pagkain, magagamit din ang mobile kitchen para sa hot meals ng mga search and rescue teams habang nasa operasyon. Para sa lokal na pamahalaan, ang dagdag na kagamitan ito ay patunay ng patuloy na paghanda at pag-e-invest sa kaligtasan ng bawat isa. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala, Geo Resistivity Survey inilunsad naman sa isang barangay sa Quezon, Palawan. Para sa kayayang survey na yan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
5: Inilunsad kamakailan ang tinatawag na Geo Resistivity Survey sa barangay sa Quezon, Palawan na ito para sa solar power irrigation system na itatayo o saan formal naman itong pinagunahan ng National Irrigation Administration kasama ang Municipal Agricultural and Biosystem Engineering Office para sa paglalagay ng proyekto. Samantala, ang layunin umano ay para matukoy ang potensyal na lokasyon at lalim ng groundwater na magsisilbing pinagkukunan ng tubig para sa irrigasyon ng mga sakahan sa lugar. Ayon pa sa ahensya, ang hakbang ito ay malaki raw ang maitutulong sa mga magsasaka upang matiyak ang sapat at maasahang supply ng tubig para sa pagpapalakas sa produksyon ng agrikultura at magpapabuti ng kabuhayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kapeng masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, mga magulang naman na mga estudyante sa Barangay Bukana, El Nido, nananawagan ng agarang pagpapaayos anang kanilang pong nasirang hanging bridge. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
3: Live report! Live report!
6: Dumalalang panamban ng mga magulang sa Barangay Bukana, El Nido, dahil sa araw-araw na pagtawid ng mga estudyante at kuro sa dagat matapos masira ang kanilang tunay. Ayon sa mga residente, malaking hamon ang pagpasok sa paaralan dahil kinakailangan pang sumakay sa balsa upang makatawid. Dahil dito, nangangamba ang mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak, lalo na kapag mataas ang tubig at pabago-bago ang kondisyon ng dagat. May mga naitalang insidente rin ng pagkadulas ng ilang residente habang sumasakay o bumababa sa balsa, bagay na lalo pang nagpapataas ng kanilang pag-alala. Sa kabila nito, patuloy na nagbabantay at tumutulong ang mga opisyal ng barangay at mga volunteers araw-araw upang matiyak ang maayos at ligtas sa pagtawid ng mga estudyante, guro at iba pang residente. Inamin ng mga nakausap na residente na nanihirapan sila sa kasalukuyang sitwasyon dahil hindi pare-pareho ang antas ng tubig sa lugar, dahilan upang maging mas delikado ang pagtawid sa ilang oras ng araw. Dahil dito, nananawagan ng mga magulang at residente sa mga kinaukulang ahensya at opisyal ng pamahalaan na agad mapagawa ang nasirang tulay upang maibalik ang ligtas at maayos sa pagbiyahe ng mga mamamayan, lalo na ang mga mag-aaral na araw-araw na dumaraan sa naturang lugar. Para sa mas malusog at ligtas laban sa sakit, uminom ng Santong Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Benya Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, pagbibigay ng Pagbibigay naman daw po ng special pass para sa mga public utility vehicle. Mula sa Puerto Princesa Centralized Land Transport Terminal na aabuso raw. Ayon daw po yan kay City Councilor G. Lau. Ngayon lang po ninyo alam. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Live report. Live report.
7: Kinumpirma ni City Councilor G. Lau na inamin ng pamunuan ng Puerto Princesa Central Land Transport Terminal ang umano'y pag-abuso sa pagbibigay ng special pass sa ilang public utility vehicles sa isinagawang committee meeting ng Committee on Transportation. Sinabi ni Lau na kinilala ni PPCLTD Terminal Manager Joseph Carpio na umabot na sa pinagkumulang 120 special pass ang naibibigay ng terminal kada araw. Ayon na daw kay Carpio, madaling napakakuha ng natura permit basta makapagbayad ng kakulang bayarin na nasa 100 piso lamang. Ang special pass ay orihinal na inilaan para sa mga pampasahirong sasakay na may pampasahirong sasakyan na may sakay na may karamdaman o mga pampasahero na nangangailangang makahabol sa kanilang nakatakdang biyahe sa eroplano. Dahil dito, nirekomenda ni Konsihalaw na higpitan ang proseso ng pagbibigyan ng special pass upang maiwasan ang pag-abuso at matiyak na nagagamit lamang ito para sa mga lehitimong dahilan. Matatandang nagreklamo ang Irawan Sisigan Tricycle Operators and Drivers Association o TODA dahil umano sa patuloy na pagbaba ng kanilang mga pasahero. Ayon sa grupo, dumidiretsyon na raw sa sentro ng lungsod ang ilang pampasahero sa sasakyan na sa halip na ibaba ang mga pasahero sa terminal na siyang nagiging dahilan ng pagkawala ng kanilang mga potensyal na sakay at paghina ng kita. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Baltic na tumutulong para maging paayos sa pagtiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ketchup ang Mike. Samantala, drug suspect na nahuli sa Bangko Bangkaw, nakatakda na rin pong inquest ngayong araw. Katrapa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
8: Nakatakdang inquest ngayong araw ang drug suspect na nahuli sa barangay Bangkaw-Bangkaw noong isang araw. Kakasuhan ito ng paglabag sa RA 9165 dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Si RJ ay nahuli sa baybas operation ng PNP PS1 matapos itong mabilya ng isang sachet ng inihinalang shabu. Pero sa pamilya, hindi raw ito totoo lahat. Ito ang ikatlong pagkakasangkot na ni alias RJ tungkol sa illegal na droga, kung saan tulad ng una at pangalawang pagkakahuli, tanim lang daw ito ang lahat dahil hindi raw siya nagbebenta at hindi rin daw siya gumagamit. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw, may 1/7 mangustin, moringa ang tatay oxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Plano Sesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald Gales. Samantala, ang mga balitang inyo pong napakinggan ay nagatid na po sa ating orasan. Naganap na pong 5:00 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
12: Mabibili sa mga butika.
13: Marami
12: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga ilang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Sunfone Plus Herbal Oil.
22: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Sunfone Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Samsung Plus Herbal Oil.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
25: Sunfone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
25: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
29: XFM.
30: XFM.
29: Mga katropa, XFM.

0: 6 na minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating po mga balita, mga kabayan, mga katropa, sa pagkakataong ito, punta muna natin ang Hospital ng Palawan at ng Police Station 1 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nandun po si katropang Kuya Toto Ronnie. Good morning!
1: Live report! Yes, good morning katropang Ali. Good morning, siyempre, sa ating mga katropang gising na sa mga oras na ito, katropang Ali. Update tayo muna dito sa Hospital ng Palawan, katropang Ali. Magandang balita, good news. Walang naitala ang ating sa Hospital ng Palawan, anumang insidente sa buong magdamag. At ang ating inabangan ngayon ay nasa dalawa, katropang Ali. Paging inabangan natin na kukonti. At dinagtagan, dimensa tayo dito sa Police Station 1. At gaya ng Hospital ng Palawan, katropang Ali, payapa. At nakakasama natin si Police Master Sergeant, Staff Sergeant Sambales, katropang Ali sa Police Station 1. Ay wala namang naidala, maging na-curfew. Sabalit yung araw na ito ay magsasagawa ng ating mga kapulisan ng Station 1 ng upland sita dito sa nasasakupan na katropang Ali. So ito lang yung ating nakuha at nanawagan yung ating mga otoridad, lalo na sa Police Station 1 katropang Ali, doon sa nagmamanyo ng mga motorsiklo na uuwi na galing sa painuman, na magtira naman ng pang-uwi para maiwasan ang aksidente sa kalsadahan katropang Ali. Na gaya ng mga nagdaan na may mga naiulat, na may mga nakainom na sangkot sa aksidente. So yun lang katropang Ali, live wala dito sa Police Station 1. At sa atin yan ang numero ng vitamin C sa Bansang Santon, vitamin C. Na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Akong katropan niyong Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropan Kuya Toto Ronnie. Samantala, balikan natin si katropan Dennis. LG Rizal, kabilang daw po sa 20 local government unit ng Palawan. Sana pumasa raw po sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment na isinagawa nga po ng DILG. At tropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report. Kabilang ang LGU Rizal sa 20 local government units sa Palawan na opisyal na pumansa sa calendar year 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ng Department of Interior and Local Government o DILG sa kabuang 1,716 na LGU na tinansa sa buong bansa na mukuntangi ang LGU Rizal dahil sa mahigpit na pagsunod sa pamantayan ng fiscal transparency at accountability. Ang dalawang pangunahing batayan upang pumasa rito ay ang pagkuha ng COA opinion na unmodified o qualified batay sa pinakauling annual audit report na nakapos sa website ng Commission on Audit. Pangalawa ay lubos sa pagsunod sa full disclosure policy sa pamamagitan ng napapanahon at kumpletong pagpost ng financial documents sa tatlong kapansin-pansing lugar at sa PFDA for tan mula sa ikalawang quarter ng taong 2024 hanggang sa unang quarter ng taong 2025. Ayon sa DILG Palawan, ang pagkilalang ito ay patunay ng sipag at tapat na pamamahala ng mga lingkod bayan sa Rizal upang masiguro sa bawat peso ng pundo ng taong bayan ay nagagamit ng maayos at may pananagutan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan muna. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, LGU Quezon, nakiisa naman sa convergence ng MOA signing. O MOA signing ng convergence. Kami kinagnayan pa rin po sa pagpapalawak din mo ng serbisyo sa mga OFW at mga pamilya nito dito sa lubigan ng Palawan. Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Nakiisa ka makaila ng LGU Quezon sa inilunsad na Convergence of MOA signing ceremony na ginanapa sa Speciation Hall sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan, kasama ang Department of Migrant Workers, Mimaropa Region, City Government of Puerto Princesa at ang mga municipal LGUs sa lalawigan, kung saan formal naman itong dinaluhan ng alkalde ng munisipyo ng Quezon na si Lily Garilao Turico. Ayon pa sa opisyal na ang layunin umano nito ay para palakasin na ang serbisyo at oportunidad para sa mga Palawenyong nagtatrabaho sa ibang bansa sa ilalim ng mga programa mula sa OWA, Dole Mimaropa at TISDA Mimaropa, partikular sa larangan ng Welfare Assistant, Employment Support at Skill Training. Samantala, naniniwala naman si Turico na ang tunay na pag-unlad ay nagkagamit sa pamamagitan ng pagtutulungan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.

0: 99 sa mga ng pumping station sa Barangay Sibaltan, sa bahay naman ng El Nido, Palawan. Sasagawa daw, siyempre, supply ng tubig, apiktado. Kailan ito ay sasagawa? Katropa natin sa balita, Bella Mucha. Live report.
1: Inanunsyo ng El Nido Water Supply System na maaaring makaranas ng mahinahanggang pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig ang mga residente ng Barangay Sibaltan, El Nido, simula ngayong araw, Miyerkules, Hunyo 17. Ayon sa abiso ng ENWSS, magsasagawa ng preventive maintenance service sa filtration system ng Acosta Pumping Station mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dahil sa isasagawang maintenance, inaasahang maapektuhan ang distribusyon ng tubig sa buong Barangay Sibaltan habang isinasagawa ang mga kinakailangan pagsasaayos at paglilinis ng sistema. Pinayuhan ng pamunuan ng water utility ang mga residente na mag-ipon ng sapat na tubig bago magsimula ang maintenance upang matugunan ang kailang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi rin ng ENWSS na unti-unting babalik sa normal ang supply ng tubig matapos makompleto ang maintenance work sa pumping station. Humingi naman ng paumanhin ang ahensya sa abalang na idulot nito at napasalamat sa pag-unawa at pakikiisa ng mga consumer habang isinagawa ang hakbang para mapanatili ang maayos at ligtas na serbisyo ng tubig sa lugar. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapaniring init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Mga business establishment naman dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, inikahit din mo nang maglagay ng friendly communication measure para daw po sa mga persons with disability. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote. Live report.
2: Hinihikayat ng Sangon na Pansod ng Puerto Princesa mga business establishment, mapal na tangkapan at mga national government agencies na maglagay ng mga friendly communication measures para sa mga persons with disability. Ito ay matapos may basa resolution number 652-2026 na naglalayong mapabuti ang accessibility at communication para sa mga individual na may kapansanan kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang pagbibigay ng visual menus at guides. Braille signages, communication boards, pictograms, at iba pang assistive communication devices para sa may makapansaran sa pandinig, paningin at pagsasalita. Ayon kay Dr. Maria Teresa Rodriguez, Head of Business Permit and Licensing Office, layunin ang inisiyatibo na mabawasan ang mga hadlang sa komunikasyon na madalas na naranasan ng mga PWD sa pag-access ng mga serbisyo, oportunidad at mahalagang transaksyon sa publiko at pribadong sektor. Binigyan din ng Rodriguez na bagamat mayroon ng mga umiiral na batas para sa kapakanan ng mga PWD, kinakailangan pa rin ang mas konkretong hakbang upang matiyak na ang mga serbisyo ay tunay na naabot at nagagamit ng lahat. Sa pamamagitan ng programa ito, inaasahan daw na mayiging mas madali para sa mga PWD ay pagtransaksyon sa mga negosyo, pagkuha ng serbisyo sa mga tanggap ng pamahalaan at aktibong paikilahok sa mga gawain pang ekonomiya at panlipunan. Yan ang balita din sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para may balik ng linaw ng iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, Vice Mayor MP Albaida ng munisipyo ng Kalayaan, nilinaw yung pong kumakalat na larawan nito sa Viber Group na may kaugnayan sa National Youth Movement for the West Philippine Sea. Ano nga ba ang meron dito? Katra pa natin sa balita, Girlie Cadasio.
4: Live report. Naglabas ng pahayag si Vice Mayor MP Albaida ng Kalayaan matapos kumalat ang kanyang larawan sa ilang Viber groups na nagdudulot ng pag-aalala at mga katanungan mula sa iba't ibang mga miyembro. Ayon kay Vice Mayor Albaida, matagal na siyang hindi konektado sa National Youth Movement for West Philippine Sea at hindi na siya nito kinakatawan. Iginiit din niya na ang anumang organisasyon na hindi nagsisilbi sa tunay nitong layunin at paninindigan ay nawawala ng saysay. Anya, patuloy pa rin siyang nagsusulong ng advokasya para sa West Philippine Sea sa paraang nakabatay sa kanyang paniniwala na makakatulong para sa lahat. Samantala, kinumpirma niyang nakikipag-ugnay na siya sa kanyang legal team upang mapag-aralan ang mga nararapat na hakbang kaugnay sa nasabing mga usapin. Yan ang balitang atin sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Nangihirap ka na ba pagdating sa kama? Mag-Turbo Food Supplement for Men ka na, katropa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang girly. Samantala, Philippine Coast Guard, nagpapatuloy daw po yung kanilang sinasagaw ang mga MDA flights. Matapos nga pong mamataan ang paggalaw ng mga Chinese floating structures sa West Philippine Sea. Katropa naman natin sa balita ay si Pakaldo.
3: Live report. Live report.
5: Nagpapatuloy ang Maritime Domain Awareness o MDA flights at ng monitoring ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa bahagi ng West Philippine Sea matapos mamataan ang paggalaw ng mga Chinese floating structures at research vessels, partikular na sa Baho de Masinloc nitong mga nakarang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, layunin ng operasyon na bantayan at idokumento ang mga aktibidad ng mga barkong Chino sa shoal. Patuloy din minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang maritime security at mapangalagaan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Isaac Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Kasopang IC, at sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal. Yun daw pong mga estudyante na nagtungo nga po sa ilog sa Irawan. Plano raw pong ipatawag ng principal ng kanilang paaralan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
6: Plano rin na ipatawag ng pamunuan ng Palawan National School ang mga estudyante na naabutan sa ilog ng Irawan kamakailan. Ito ay para kausapin kasama ang mga magulang at iginiit na hindi sila nakatutok sa parusa para sa mga estudyante, kundi tutok pa rin sa pag-aaral. Kaugnay niyan, sinabi ng principal na si Jabel Nonyala na tuloy sa pag-aaral at pwedeng pumasok ang mga sangkot na mga kabataan. Ang mga kabataan, plano sanang maligo ng ilog sa Erwan dahil hindi raw sila nakapasok ng gate ng PNS. Pero sabi ng PNS, pinapapasok lahat ng mga estudyante, pinapasulat lang kung ito ay late. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald, at sa lahat ng ating po mga kasamang mga field reporters. Samantala, ang mga balitang inyo pong napakinggan na may handog po sa inyan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na po yan na mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Miyerkules. Live mula po sa DOST Pag-asa si Ma'am Chanel Dominguez.
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Wala po tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa, liban na lang po sa mga panandaliang buhos ng malalakas ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na yung posibilidad. Para dito sa ating binabantayan at next po nating magiging bagyo, meron po tayong dalawang scenario para po sa kanyang forecast track. Una po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dito lang po ito sa corner po ng ating boundary po nitong par po natin. Kaya wala po ito magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya't hindi rin po tayo magtataas ng anumang tropical cyclone wind signal. Pangalawa po, ito po yung ating pangalawang scenario, ay posible po itong lumapit lang po dito sa ating par at mag-recurve po palayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit ano po mangyari, yung pagpasok po niya ng par or hindi, inaasahan po natin hihila po ito ng habagat, magkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon, kaya inaasahan po natin ay mga makakaranas ng mga malalawakang pag-ulan sa malaking bahagi dito, lalo na po sa may Palawan, Visayas at Mindanao starting weekend po natin. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA, lalo na po sa development nitong binabantayan nating low pressure area, degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din po natin ang maaliwalas na panahon. Hindi rin po tayo nakakikita na malawakang pag-ulan, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Oro 25 to 31 degrees Celsius at Davao 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:27 p.m.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Easterlies, ha, mga kabayan, mga katropa. So, malayo-layo pa yung binabantayang LPA. Mga kababayan, mga katropa, oras natin, 25 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning muna, habulan natin, batiin yung ating po mga kababayan, mga katropa, na nakatutok na sa ating pong Facebook page, Boss Totong. Kaya huwag ka naman lasing mag-report. Bakit? Ano bang nangyari, Boss Totong, ha? Florence Condesa, good morning. Esneria Ames Alpa. Ma'am Yade Capia. Ayan, good morning po. Good morning daw po sa lahat na po ng mga katropa sa Barangay Siksikan. 26 minuto sa po makalipas sa ang alas 5 ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga, Katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
8: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
9: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
10: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: At mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sana po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok sa ating programa. Isang maligayang hapon at sana ho ay muli na naman tayong matuto ng mga simpleng kaalaman, ng mga sikreto at solusyon para maging healthy araw-araw.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Balik yung makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala na inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na pag nakakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ganda rin, ating po mga healthy and delectable coffees. Ayan, na maraming din choices ha, na pwede yung pagpilian sa ating po mga coffee. Depende sa pangangailangan mo, pero pwede rin tikman mo lahat ng ating po mga masasarap at napaka-beneficial ng mga coffee ha. Nandiyan ating pong Santong Plus Coffee Mix. Ito ay maganda mapagkukunan ito ng mga Isofla Bones, mga kaibigan ha. Kung ninyo alam yung Isofla Bones, ito po yung mga protina na ginagamit ng ating pong pangatawan para sa ating growth, para sa ating pong memoria, sa ating pong mga tissues, at even sa katatagan ng ating pong mga kalamnan at mga buto. Ay malaki na yung tulong po nito nila, mga kaibigan ha. O, nandyan yan sa ating pong Santone Plus Coffee Mix. Kung gusto mo naman ay vitamin D habang nagkakapidok, ay nandyan ang ating pong premium D3
1: Mama.
0: Coffee mix. Ha?
1: Maganda yung nagkakapi ka lang, may benepisyo ka ng nakukuha.
0: Tama.
1: Oo, diba? Para walang hassle at nai-enjoy mo na yung umaga. Tapos meron pang benepisyo sa kalusugan.
0: Yun, no? At syempre, hindi pa huhuli, Doc, ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Ito ang ating pong Santone Gold Coffee Mix. O, sino pa ba ang hindi dyan nakainom? Hindi nakatikim ng ating pong Santone Gold Coffee Mix. Naku, napakasarap po nito. Mga kaibigan, madalas talaga, Doc, nagkakaubusan nga eh. Even sa area natin dun sa Palawan, parang ano, parang ginagawang tubig na yata yung...
1: parang diesel ba yan? Diesel nakakaubusan.
0: Oo. Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap naman kasi, Doc. And tama, napaka-beneficial talaga. Isa sa mga na-observe ng mga nakasubok na ng Santone Gold Coffee Mix natin, nawala daw, Doc, yung mga sakit-sakit nila sa tuhod. Ano kaya ang connection nun sa pag-inom ng Santone Gold Coffee natin?
1: Siyempre, bonus na yan ang produkto natin. Dahil mahal namin kayo. Mm-hmm. Ha? Mahal kayo ng boss ng XFM at ng Yes to Health. Mm-hmm. Binigyan tayo ng isang kape na habang hinihigop mo, nagkakaroon ka ng dagdag na collagen sa katawan. Ano ba itong collagen? Mm-hmm. Itong collagen, isang napaka-importanting sustansya na kapag pinapasok natin sa ating katawan, dumidiretso ito dun sa ating mga kasukasuan para patibayin, i-build yung humihinang kasukasuan natin. At the same time, pagandahin yung kalusugan ng balat, ng mga ugat, ng mga daluyan ng dugo. Sa madaling salita, ito yung building blocks, Doc Michel, ng ating mga bahagi ng katawan na bumabagal ang paggawa ng katawan habang umiidad.
0: Yun.
1: So kapag umiinom ka araw-araw ng supplemental collagen, na ibibigay sa'yo yung missing link sa pagkakaroon ng mas malakas at mas bata na pakiramdam at kalusugan, na yun yung nilagay natin doon sa ating coffee. Aside from that, ha, eh meron din siyang glutathione. Yung glutathione ay panangga sa mabilis na pagkasira ng cells, kaya tinatawag itong master antioxidant of the body.
0: Kaya naman pala, Doc, eh nakakatulong ito ng malaki, ha, sa mga tatay, nanay natin diyan, mga lolo at lola na humihina na ang mga kasukasuan, tumitigas na yung movement. Minsan parang robot na pag kumilos dahil wala, hindi na ma-fold ng maayos yung mga joints, ha. Hindi na ganoon kaganda yung mobility ng atin pong mga joint area. Nababawasan na yung range of motion. O, dahil nga yun, sumasakit na every time nakikilos. Nako. Ang mahirap pa diyan, Doc, yung may tumutunog, eh, no? Kumbaga naka-distract at the same time, masakit kasi yun.
1: Oh, actually, yung sasasakyan nga pag may tumutunog-tunog sa ilalim, eh, red flag na yun.
0: No, bother talaga tayo ng gusto.
1: Eh, sa katawan natin, pag pumuputok-putok na rin yung mga joints natin, eh, dapat mag-worry na tayo. Yes. Kasi ibig sabihin, bumibilis yung pagtanda natin. Di ba? Nagiging manipis yung mga hugpungan ng ating katawan. At pag nagpatuloy yan, eh, baka ho... sa susunod, eh, bawat tayo nyo na lang, aray na ang inyong sasabihin.
0: May lumalangit-ngit.
1: Oo,
0: ano?
1: Lumalangit-ngit sa inyong mga kasukasuan.
0: Eh, para maiwasan po yan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix po natin, ha? Magali natin ang pag-inom po nito. Wala ba, Doc, ano? Wala ba, Doc, maximum dosage or usage ang ating Santone Gold Coffee Mix?
1: Eh, kung kayo naman, umiinom nito, wala naman tayong binibigay na definite dami o maximum. Kasi nga, yung iba, minsan umiinom 3 times a day.
0: Yes, oo.
1: Yung iba naman, basta maisipang uminom, umiinom. Ay, wala namang problema. Kasi ito naman healthy coffee, mga kaibigan, mga katropa. Kumbaga, ito, didepende na rin lang sa inyong body.

0: dyan sa inyong pong lugar at hanapin nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hanapin nyo po ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga sachets, mga blister pads ng ating pong mga produkto para makasigurado na ang inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin po ma-avilian sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya isumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayo maka-avilian ang ating pong mga products and meron tayong mga exclusive products din. Diyan nyo lang po mabibili sa ating pong mga wellness clinic, ha?
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin mga kaibigan ay naglalaman ng mga herb, ano? Special herb na nakakatulong para sa paglilinis ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng malinis ng mga eliminative organs? Ano ba yung mga saklaw ng eliminative organs natin mga kababayan? Atin pong liver, ang ating kidney, ang ating colon area, even our blood is composed of, nakapaloob siya sa atin pong mga eliminative parts mga kababayan, na ito o sila ang responsable sa pagtatapon ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. At syempre, katulad sa isang literal doc, ano, nasalaan, kinakailangan mapanatili dating malinis yung mga strainer na yan. Tama. Even yung mga screens, di ba, sa ating mga air conditions at sa iba't iba pa. Kahit sa mga sasakyan, mayroong mga tinatawag tayo ng mga filters, ano, na yan sila yung nagsasala ng dumi. At sila din ay dapat panatilihin natin na malinis. Para nang sa ganun, magawa nila. O kumbaga, yung full capabilities nila ay magampanan po nila, mga kababayan, ha? Ganun din sa atin pong pangangatawan. Imagine, Doc, yung isa sa pinaka gamit na gamit sa na parte ng ating pangangatawan o yung kumbaga halos hindi nagpapahinga sa trabaho niya, yung ating atay.
2: Tama.
0: Grabe ang filtration ng liver natin and also yung detoxification process na kanya pong ginagawa sa katawan natin ay matindi, ha? Kaya kinakailangan, tutulungan din natin yung ating pong liver area, tutulungan natin yung atay natin at iba pa na mga organs sa ating pangangatawan na mapanatili silang malakas, mga kababayan. At hindi sila nai-stress ng husto, ano? At magawa nila na maayos yung kanila pong function sa atin pong pangangatawan.
2: Mm-hmm. O kaya talagang yung paglilinis ng katawan, isa sa priority. Kaya sa naturopathy, kung mapapansin mo, ano, kapag may mga sakit na katulad ng high blood, diabetes, yung iba may cancer, may mga rayuma. Ang isa sa pinakang priority protocol ng mga naturopath is bigyan ng kahit na anong modality ng detoxification. Kasi ang detox, hindi yung gamot. Ang detox ay tumutulong para ma-accelerate yung ability ng katawan na i-maintain yung sarili niya. Kasi yung katawan natin is napakagaling ng function. Ang problema nga lang, pag nag-slow down, for some reason, either sobra yung kinakain natin ng mga pagkaing nagiging bara-bara sa kanya, kaya bumabagal siya. So kinakailangan natin tulungan ng katawan natin. And after matulungan natin na magkaroon ng magandang management ng pagtatapon ng dumi, asahan mo talaga, mag-i-improve yung condition. Kahit ano pang condition ng isang tao, magiging maganda yung binipiso sa kanya.
0: Yes, ha? Panatilihin natin na malinis po ito sila sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maaaring makapagpadumi dito. At syempre, yung paglilinis na rin. Ha? Kaya yung Santone Gold Herbal Tea natin ay special yan na ginagawa ng Yes to Health para po magbigay ng detox property sa atin pong pangatawan. Since meron po yan siyang turmeric extract, cinnamon bark extract, and of course, meron din yan siyang xanthan at stevia. Ha? Para po sa mas masarap na pag-inom natin ng atin pong xanthan gold herbal tea. Sa mga gustong sumubok po nito, ha, mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa

0: inyo pong mga lugar. And speaking of cleansing or itong detox sa program, Doc, ano? Alam niyo ba, mga kababayan, na itong pagfa-fasting ay nakapaloob din dito, Doc, sa paglilinis ng katawan natin, purification and cleansing ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? Pag-usapan natin kung ano ba ang mga maitutulong ng pagka-fasting at ano ba yung mga karamdaman na pwede pong maagapan at masolusyonan through this kind of program, Doc. So ano ba itong fasting, Doc Algy?
1: Ito yung napapanahong topic kasi alam mo naman, magka-kwaresma na. Di ba pag-kwaresma, merong yung mga kababayan nating mga Katoliko ay meron silang fasting. Dangan nga lang, yung fasting na ginagawa ay hindi yung iba kumakain ng karne.
0: Yes. Oh.
1: At instead of karne, parang isda yung pinapalit. Mm-hmm. Parang yun yung type of fasting na ginagawa nila. Actually, fasting din naman yun, yung ganong style. Pero ang fasting po, yung modality na to, ay isang uri ng intentional na pag-iwas sa mga pagkain at mga iniinom sa isang specific time period. Actually, hindi na bago yung fasting kasi pinapractice na yan for over 2,000 years sa mga kultura ho at relihiyon, ano, gaya ng Islam, di ba? Pag Ramadan, meron silang parang 12 hours lang yun, yung from sunrise to sunset na hindi sila kumakain at hindi rin sila umiinom ng tubig.
0: Full
1: fasting. Ngayon, sa Christianity, meron din mga fasting na talagang nag-skip ng meal for a day or ano, may mga ganong practice, ano, even in Buddhism, in Hinduism. At ang salitang breakfast, meaning, ibig sabihin nun magbe-break ka ng fasting matapos kang matulog sa buong magdamag. Ang mga naunang tao, actually, sila yung sagad sa fasting. Not by choice, but because yung kanilang pagkain is not always available noong unang mga panahon. Ano? Nagkaroon ng scientific interest sa fasting dahil dumarami ang mga pag-aaral na nagsasabi na yung calorie restriction ang isa sa nagiging paraan para pahabain ang buhay ng mga hayop. Pero siyempre, sa mga hayop, merong study. Sa mga tao, merong mga actual result na nakikita na pwede itong magpabagal ng pagtanda na may posibleng epekto sa pagpapahaba ng buhay. Alam mo, nung year 2016, merong isang Japanese scientist na si Dr. Yoshinori Ozumi. Nanalo pa nga siya ng Nobel Prize in Physiology and Medicine dahil natuklasan niya na ang autophagy ay isang proseso ng katawan na napaka-importante para matanggal yung mga defective cells sa katawan para ma-recycle into new cells. At ito ay natuklasan niya na na-activate ng fasting, yung tinatawag na autophagy. Kaya napaka-interesting scientifically ng topic na ito about fasting.
0: Karamihan pag-iisip ng mga tao, Doc, para ikaw ay makakilos, para may lakas ka na gumawa, kinakailangan mong magpapasok ng magpapasok ng mga pagkain. Kaya kinakailangan mong panay-panay ang kain o need talaga ng isang tao na kumakain. Pero ito palang paghinto sa pagkain, Doc, o yung pagka-fasting, meron siyang amazing na benefit sa atin pong kalusugan. Paano yun nangyayari, Doc?
1: Hindi ka gaya ng nung tinatawag na starvation o pagkagutom. Ang fasting kasi is controlled. Saka tinatawag nilang structured program. Kung hindi ka kakain, yung katawan mo, gagamitin niya yung glucose. Okay? Na primary fuel ng katawan natin. Pero kapag nagfa-fasting ka, okay, yung glucose, yan nauubos. At yung katawan mo magsiswitch, hahanap siya ng ibang fuel o source ng energy na yun yung mga taba na nandun sa iba't ibang bahagi ng katawan mo na nakastore, especially sa atay, sa yung mga tiyan, di ba? Problema natin, minsan malaki tiyan, hindi mapababa. Ngayon, kapag nagfa-fasting ka at hindi ka kumakain ng regular meal, especially commonly pagkain natin, mga glucose sources, di ba? Ang katawan mo, gagamitin niya yung mga fuel na yun na in forms of fat na nakastore sa inyong katawan. So, nagsiship siya, yung metabolic process niya, nagsiship sa tinatawag na ketosis, na kung saan ang target ng katawan, sunugin yung taba natin. And during fasting, maraming nangyayari sa katawan natin. Kaya napaka-interesting nito. Just imagine, walang gastos, magpapasting ka lang. Babagsak yung insulin level natin. na kapag bumagsak yung insulin, ay nag-aalaw ito sa ating katawan na magsunog ng taba.
0: Mm-hmm.
1: At yung human growth hormone, tumataas yung bilang na ito na may sumusuporta sa fat loss at saka sa muscle preservation. O yan, kaya nakakatulong yan sa mga taong may problema sa muscle growth nila, no? At nag-uumpisa rin ang pag-repair ng ating mga cells.
0: Mm-hmm.
1: At nagki-kick in yung tinatawag na autophagy, yung pinag-uusapan natin kanina, na kung saan yung mga defective cells ng katawan, nire-recycle yun. At ginagawang bagong cells ng ating sistema. So, yung fasting, nagbibigay sa atin ng break sa mahirap na trabaho ng digestive system na nagpapahintulot naman sa ating katawan na mag-focus sa healing and maintenance. Kasi kung puro na lang tunaw ng tunaw ang ginagawa ng
0: puro trabaho
1: ng katawan,
0: na lang. Oh.
1: Wala nang masyadong energy na nagagamit for repair and maintenance ng sistema. So during fasting, yung katawan natin nakakabuelo, nakakapagpahinga, at nai-release pa niya yung mga toxins na naka-store sa katawan na nakaka-apekto sa ating kalusugan.
0: Kaya pala, Doc, madalas, ano, kung papansin niyo sa mga naturopath, sa mga program ng mga wellness, ano, nakapaloob talaga itong pagka-fasting, yung iba't ibang klase ng fasting, ano, kasi ito po ay madalas, ha, na nakakatulong po, ano, or recommended nga ito para sa weight loss program at iba pa ang mga metabolic disorders. Malaki yung ginagampanan nitong pagka-fasting para makatulong, mas mabilis makarecover sa ganun pong problema, ano. So ano-ano, Doc, mga yung direktang natutulungan ng pagka-fasting, ano mga direktang karamdaman o mga sakit ang nabibinipisyuhan nito?
1: Una-una yung diabetes. Kasi pag ikaw may diabetes, especially in type 2 diabetes, hindi sensitive yung cells sa insulin.
0: Mm-hmm.
1: So pag hindi sensitive yung cells sa insulin, hindi niya ma-absorb from the blood yung ating mga glucose, yung kinakain natin mga sugar. So pag nagkaroon ng fasting program, nag-i-improve yung sensitivity ng cells sa insulin. So yung mga sugar nagagamit ng cells.
0: Mm-hmm. Pero mayroong mga tao, Doc, yung mga mayroong mga diabetic na pagka nalilipasan sila ng gutom, sobra-sobrang nanghihina.
1: Eh may ganun talaga. Oo. Kasi ang diabetes, dalawa yan, two extremes ang diabetic. Mm-hmm. One is hyperglycemia. Pangalawa is yung hypoglycemia. Mm-hmm. Kasi nga, ang explanation doon, since ang katawan hindi nagiging effective yung pag-absorb ng sugar papunta sa cells, siyempre, ang interpretation ng katawan mo, you need more. You need more glucose. Mm-hmm. Kasi nga, hindi niya nakukuha eh. Kasi stagnant sa blood.
0: Yun nga, oo.
1: So, pag nagkulang ngayon ang katawan mo ng glucose, mahihilo ka, manghihina ka.
0: Tama.
1: Yun yung tinatawag na hypoglycemia. Mm-hmm. So hypoglycemia literally means pagbagsak ng sugar na kayang makuha ng cells to convert it into energy.
0: Mm-hmm.
1: So kaya ang diabetic, dalawang problema nila. Mataas yung sugar nila, tapos biglang bumabagsak.
0: Mm-hmm.
1: So di ba, pag may mga diabetic, sabihin ng pasyente, Doc, nahihilo ako. Nalalamig, nagpapawis. Sasabihin ng doktor, nako, baka bagsak ang sugar mo.
0: Sugar.
1: Hypoglycemia. Mm-hmm. Doc, anong gagawin? Umanap ka ng kahit anong matamis, candy, soft drinks, inumin mo kasi delikado kasi yung bagsak ang sugar.
0: Oh.
1: Delikado yon. Pero during fasting, ang nangyayari, dahil sensitibo na yung cells natin sa insulin dahil sa epekto ng fasting, hindi nangyayari yung hypoglycemia.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga mas efficient yung transport ng sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyayari sa mga pasyente natin kini-cleansing na dumadaan sa fasting, nasusurvive naman nila yung walang kain.
0: Tama,
1: puro juice nga lang. So, paano nangyari yun? Kasi nga, mas nagiging epektibo yung insulin during fasting. Okay, kaya sa mga diabetic, natakot mag-gutuman kasi sila nga daw hypoglycemia, it can be corrected using fasting. Even yung mga nagpapapayat, hindi pumapayat, lalong tumataba. Kasi nga, yung method ninyo hindi effective, mali yung sistema. So, yung iba, hindi nga kumakain. Pagkatapos naman kumain, the body will replenish.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang tumataba.
0: Yeah.
1: So may pamamaraan. So napaka-importante sa mga taong mayroong mga problema sa toxins.
0: Mm-hmm.
1: Laging mahinang katawan dahil yung cell damage is visible sa inyo. Mm-hmm. Mabilis na kayong tumanda, mahapo, manghina. Nakakatulong din po sa healthy heart ang fasting. Mm-hmm. Alam niyo kung bakit? Pag nagfa-fasting pala tayo, since kinoconsume ng katawan yung mga excess fats, excess cholesterol, kumbaga ganito ang senaryo. Tingnan natin sa panahon natin ngayon, di ba, walang fuel.
0: Tama daw ko.
1: Kung meron namang fuel, kulang lang
0: yung
1: supply. Mahal. So, anong ginagawa ng gobyerno? Naghahanap ng alternative.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lumalabas na ngayon sa mga YouTube, mga Facebook yung mga alternative. Paano gumawa ng mga gasolina, mm-hmm. anong fuel. Mm-hmm. Ganon din ang katawan. So, mm-hmm. once na nag-fasting ka, hindi mo binigay yung regular meal, the body will do something. Lahat, kakalkalin niya yung sistema mo. Uy, mm-hmm. may nakatagong taba dito sa chan, mm-hmm. Juan. Kukunin niya yon. At yun ang gagamitin na yung fuel. Mm-hmm. So, yun ang nangyayari. Kaya nasusuportan yung puso. Kasi pag bumaba yung fat volume ng katawan mo, gaganda ang
0: nakakahinga
1: daliyan.
0: Nakakahinga ng gusto yung heart mo.
1: Oh, just imagine, ganun yung nagagawa ng fasting. Ano. Tapos, mas lumili naman ang isip natin kasi mas tumataas mm-hmm. yung level of oxygen at nababawasan ang inflammation. Kasi kasama pala yung mga stress hormones na pina-flush out mm-hmm. ng mm-hmm. sistema kapag ikaw ay nagfa-fasting.
0: Yun.
1: Oh, at pinapaltanto ng relaxing hormone. Mm-hmm. Kaya based on general study, bukod sa tiyan ay natutulungan yung digestive system, may possibility sa pag-aaral na nakikita na pwedeng magpahaba ng buhay ang tamang pagpa-fasting mm-hmm. na ginagawa natin.
0: You know, tamang paraan ng pagpa-fasting, mga kaibigan, ha? O, kasi yung iba daw, pagka hindi tama yung fasting mo, yung tinatawag na starvation, yung nagugutom ka naman ng gusto, mm-hmm. na wala sa plano, eh hindi yung nakakalinaw ng isip, Dok. Nagdidilim yung paningin.
1: Bawat tingin mo sa isang bagay, mukhang ano, mm-hmm. mukhang tokwang pirito.
0: So kinakailangan ng planning at ng saktong pamamaraan ng pagka-fasting, mga kababayan. Ha? So sa mga kaibigan natin dyan, alam nyo, napakaraming health benefits po, ha, ng pagka-fasting, mga kaibigan, kung magagawa lang po natin ito ng tama. Ha? So ano po bang klaseng mga fasting, Dok, ang pwedeng gawin ng atin po mga kababayan? Ano yung iba't ibang klase ng pamamaraan ng pagka-fasting?
1: May mga iba-iba kasing program, depende sa practitioner, mm-hmm. depende sa pasyente, kung ano yung bagay sa kanila. No? Mm-hmm. Mayroong mga tinatawag na full fasting. Tumatakbo yan ng mga 24 hours. Yes, minsan may tubig, minsan walang tubig. Depende sa pasyente. Water fasting naman, meaning puro tubig. At ito ay pwedeng gawin sa loob ng 24 to 48 hours. Yun. Yung ibig sabihin, mayroong kang water. Yung iba, nilalagyan nila ng lemon. Iba, nilalagyan nila ng mga herbal extract. Basta ibig sabihin, water lang. And mayroon tinatawag na juice fasting. Ito naman, medyo mahaba-haba ang mm-hmm. allowable time. Mga 24 to 72 hours, mga 3 days. Na pwede kang mag-fast using juices. Kasi yung mga juice, may mga ano yan, calorie din. May nutrients yan na pwedeng hindi ka manghihina. Meron naman mm-hmm. tinatawag na alternate day fasting. Ngayong araw na to ng Lunes, ikaw ay kakain. Sa Tuesday, fasting ka. Tapos sa sunod, mm-hmm. Wednesday, kakain ka ulit. Ganun yung ginagawa Thursday ng iba, no, na meron silang ability na gawin yun. Yung iba naman, intermittent fast. Ibig sabihin ng intermittent fasting, iba-ibang formula yan. Merong 16-8, mm-hmm. merong 12-12, mm-hmm. may 14-10, mm-hmm. pero ang pinakang popular, yung 16-8. Mm-hmm. So, ibig sabihin ng 16-8 method, sa 16 na oras ay hindi ka kakain. Mm-hmm. Yun yung ano mo, yung fasting mo. So, for example, nag-umpisa ka ng ang huling kain mo sa gabi ay, sabihin natin, 8 o'clock mm-hmm. ng gabi. So, 8, bibilang ka ng 16 hours. 16, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang iyong first meal mm-hmm. sa next day.
0: Next day,
1: Then, bibilang ka ng, from 12 o'clock, bibilang ka ng 8 hours. 12, mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o'clock ng gabi naman yung last meal
0: last
1: mo.
0: Last meal. Uh-huh.
1: Yeah. So, ibig sabihin, 8 hours lang yung pinakang window time mo to eat. So, yun yung common na ginagawa na intermittent fasting. Mm-hmm. Ibig sabihin na intermittent, in a day, kumakain ka pa rin, pero meron ka mahabang time to relax fast your stomach. Uh-huh. Meron naman tinatawag na Daniel's fast. Hindi ito literal na hindi kakain, pero tinatanggal yung mga hindi healthy food. Mm-hmm. At nagsiship sila sa whole foods like plant-based, mm-hmm. mga prutas, gulay. Tinatanggal yung mga processed food. May ganun, ano? Based sa Daniel, sa Bible, yung pattern doon. May tinatawag namang food holiday. Mm-hmm. Ibig sabihin, once a week, may isang araw ka na hindi ka kakain mm-hmm. ng kahit na anong meal.
0: Mm-hmm. Akala ko food holiday. Mm. Sa isang araw na yun, lahat kakainin mo na.
1: Holiday talaga.
0: Usually ganun pag holiday, no?
1: Food holiday, yung ibig sabihin, once a week, mm-hmm. Meron kang isang nakatakdang araw na magpa-fasting.
0: Yan.
1: Mm. Ganun yun.
0: Nakakatulong talang malaki, ha? Pili kayo dyan, mga kaibigan, kung ano yung program na fasting na gusto po ninyo at kaya nyo. Ang mahalaga lang kasi dito, Doc, is yung magiging consistent po kayo, yes, mga kaibigan. Ano? Tsaka yung maipapatuloy po ninyo, ano, yung paraan ng pagka-fasting po na ito. Kasi yung iba, fasting nga ngayong araw, pagkakinabukasan naman, babakbakan ng kain.
1: Tama.
0: So wala din. Minsan, isang linggo ka lang nakakatry ng pag-fasting. And then, i-stop mo ka agad. Ano? So, hindi siya nagiging consistent o hindi tuloy-tuloy. Mas maganda yan pagka masubukan nyo na i-continuous, mga kabayan, ano? Mga kaibigan. Doon nyo makikita yung power nitong fasting program po na ito. At napakarami, ano? Hindi biro ang epekto nito sa atin pong pangatawan. Mm. Amazingly, iba dok, may mga ano sila, may mga digestive issues, ano?
1: Mm.
0: Payakit-antiyan. Kahit sila dok, namamangha sila. Akala ko, pagka hindi kumain, lalong sasakit yung tiyan ko.
1: Totoo.
0: Ayun pala, mas nakaginhawa yung pong panunaw nung siya ay nakapagpahinga.
1: Oh, kaya pala sumasakit ang tiyan kasi hindi na alam ng tiyan paano tutunawin yung pagkain. Nga. Kasi sunod-sunod yung kinakain. Mahirap pang tunawin yung kinakain.
0: Kaya yan, sa mga kababayan natin, subukan nyo po. Ito pong fasting. At kung gusto nyo pa ng mas detalyado na mga pamamaraan, pwede nyo i-contact si Doc Algie. Pwede kayong pumunta sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center para makapagpagawa po kayo ng program, ano, about this fasting. At meron din naman tayong mga ano doc, no? Iba't ibang mga pamamaraan. At the same time, pwede kayong makatik ng iba't ibang mga supplementation para pang sustain po ninyo sa inyong pagka-fasting. Alam niyo ba yung premium D3 natin? Nakakatulong siya ng malaki to ease up your fasting program, mga kaibigan. Especially kung hindi ka naman full fasting, for example, water fasting ka or nasa juice fasting ka, mas kaya mo siyang ituloy-tuloy. Kasi ang premium D3 natin, in even yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, meron siyang epekto, ano, sa pagpigil ng mga hunger hormones ng ating pangangatawan para mabawasan yung mga cravings natin. Doon kasi minsan tayo o madalas nadali, ano, yung cravings natin. Minsan kahit hindi pa gutom, dok, pero pag nag-crave ka na, nako, ang hirap pigilan.
1: Yung iba daw, pag gusto makatulog daw sa gabi, di ba nakikinig sila doon sa cellphone, sa tunog ng ulan. Habang tumatagal yung tunog ng ulan, parang sa isip nila ay pinipritong yung tunog ng ulan. So yun yung tinatawag na ano, na craving hormone. Na kung saan mahirap talagang ano yan. Mahirap yan ng tanggihan.
0: Pag mataas yung ghrelin, ha? Yung hunger hormone na ghrelin sa pangangatawan mo, nako. Kung ano-anong naiisip, lalo pagka hindi, wala kang ginagawa, lalo pagka ano ka, hindi ka busy, hindi ka physically active, nako, ang daming pumapasok sa isip, ano kayong kakainin mamaya, kakain mo pa lang, nag-iisip ka naman ano kaya ang pwedeng maulam mamaya or makain.
1: May ganun tao eh, kakakain pa lang, problemado na, anong susunod na kakainin. At isa pa yung ating ano, Santon Gold Herbal Tea. Maganda yan na pang accelerate ng ating mga organs do its regular cleansing. Kahit na hindi kayo nagfa-fasting, if you will take Santon Gold Herbal Tea, meron itong mga phytochemical na nag-accelerate, parang tinutulungan nila yung cells ng ating pong mga elimination organ na mas maging efficient sa cleansing effort para hindi matambak yung mga toxin sa ating katawan. Ayan. At paalala lang ha, para dun sa mga nagko-consider ng fasting, hindi ito ginagawa ng basta-basta lang. Hindi ito pwede sa mga nagpapasuso o yung breastfeeding. Hindi rin pwede sa mga buntis. Sa mga mahinang pasyente, dapat i-consider ang fasting. Pwede yung mga maikli lang, mga 24 hours or 12 hours.
0: Yeah, no.
1: Pero kung mga mahahaba na, you need to consult an expert, ano, para mabigyan kayo ng mas ligtas na paraan. Kasi alam mo yung mga mahihinang pasyente, dadaan yan sa matinding healing crisis.
0: Tama daw.
1: Kaya dapat i-consider natin. At sa karagdagang impormasyon, i-consult po sa Yes to Health Wellness Clinic kasi kami talaga ay yan yung aming expertise pagdating sa mga protocols regarding natural modalities na pwede nyong gamitin sa inyong paghanap ng mabuting kalusugan.
0: Yun ha. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, na gusto mag-undergo ng fasting program, bisita po kayo sa atin po mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Para masunod yung tamang paraan ng pag-fasting.
2: The secret of health.
0: Paano dok, no? Napakabilis ng oras natin. Mahabol ka pa dok na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, pasalamatan po natin yung ating mga katropa, ano, na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sana po ay nakapag-iwan kami ng mga simpleng solusyon para tayo maging healthy. Kasi fasting, libre ho yan. Wala kayong babayaran, basta gawin ng tama. makakatulong sa inyong kalusugan. Siyempre, katuwang ang ating mga suplemento dito po sa Yes to Health. So, thank you very much. I'm Doc Algie mula po sa Yes to Health to Wellness. And dito po sa ating regular program, maraming salamat sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa mga bumibisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, sa mga umaattend ng atin pong seminar. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Ha? At sa lahat ng tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat, mga nagiginhawaan at nabibinipisyohan sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ay ang aming kagalakan din po, mga kaibigan, ano, kasama ng inyo pong kasiyahan kapag umaalwan ang pakiramdam po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanon po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, at po yung link ko, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawaan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
11: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
10: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: XFM.
14: XFM.
15: Mga katropa, X

0: XFM Time, 6:07 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Pamunuan ng Balawan National School, nilinaw na hindi pinapapasok ang mga estudyante o pinapapasok ang mga estudyante kahit na late. Ito mag-aaral na naabutan sa ilog ng Barangay Rawan sa disoras ng klase. Kasa ilalim sa counseling, kasama ang kanilang mga magulang.
2: Delikado pong pabayaan ko po sa asawa ko.
3: Tama yan.
2: Kagaya pong nangyari noon na bigla pong nataod tong bansa.
4: Tatlong milyong pisong pondo na hanging bread sa Bukana El Nido na sa feeding na. Ilang magulang at opisyal na barangay ibinahagi ang hirap sa halos 6 na buwang pagtitiis sa pagtawid sa balsa.
0: Sa balitang
5: hindi tayo kaagad nakatuon sa pagpaparusa. Pero along the way sa investigation, kung mapatunayan na meron silang nailabag sa alituntunin ng paaralan.
0: Sa balitang nasyonal, impeachment schedule kay Vice President Sara Duterte. Susunod ayon po sa Senate Secretary.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Strait of Hormuz, grab ng bubuksan sa Biyernes ayon kay Trump.
0: Sa balitang sports, 2026 FIBA World Cup, Cap Verde, nakapagtala ng 0-0 draw contra Spain.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, June 17, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ho napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Balawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ng ating mga nagbabagang balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Nasa bidding process na ho ang proyektong hanging bridge sa Barangay Bukana matapos po na maglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan ng El Nido para ho sa construction nito. Ayon po kay Kapitan Armaan Viana, nasa 3 million ang inilaan na pondo para ho sa proyekto ng local government unit. Magamat maaari pa itong madagdagan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales. Nilinaw nito na dumaan lamang sa tamang proseso ang proyekto kaya natagalan ang implementasyon. Samantala, maglalaan muna ng mga panibagong balsa bilang pansamantalang paraan ng pagtawid ng mga residente at pag-aaral habang hinihintay ang pagsisimula ng construction.
1: Express! Express! Balita sa Umaga!
6: Save Gio, sir.
7: Ano pang, ba't di pa ginagawa?
6: I-forbidding pa rin, sir.
7: Forbidding?
6: Opo.
7: Kailan nyo ba na-request kay Mayor yan?
6: Matagal na kailan, sir. Umpisa pa nung November, mga December po yan. Kasi November yan nasira, sir, nung panahon ng Tino,
7: November nasira?
6: Opo.
7: Ni-request nyo November pa?
6: Oh, mga December, siguro, sir. Di ko na rin matandaan.
7: Bak, mukhang hindi na priority. Ba't ngayon lang binibid yan?
6: Yes, sir. Inihintay rin nga namin, sir. Pero ayaw naman po kay Mayor, sir. Napunduhan naman po.
0: Mga katropa, ang dinigo ni Kapitan Armaan Viana ng Barangay Bukana El Nido. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, tulad din po ng ampalaya, balunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin na uminom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika dito po sa Puerto Princesa sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Express, Express, Balita sa Umaga.
4: Samantala, Choy, sinabi naman ni Kagawad Antonio Pepet Gakos na tuwing umaga at pag-uwihan sa hapon ng mga mag-aaral ay sama-sama nagtutulungan ng ilang opisyal ng barangay sa paghina ng basa upang maitawid at makadaan ang mga residente sa barangay Bukana sa bayan ng El Nido. Ayon kay Kagawad Gakos, araw-araw umaalalay sa pagsakay ng balsa na kung saan sinabi nito na matagal na nilang gustong maayos at magawa ng hanging bridge sa kanilang lugar matapos masira ng bagyong Tino na kalipas na taon. Napakahirap umano kapag sumabay ang malakas na ulan at pagtaas ng tubig dagat sa kina ng balsa. Napakadelikado rin sa pagtawid ng mga bata kung masamang panahon dahil sa lakas ng alon tuwing alon ng tubig dagat, kung kaya dagat kayang itaw pumuno ang balsa kapag sobrang lakas ng agos ng tubig, dahilan hindi maiwasang nalulubog ang balsa at may nadudulas ng mga sumasakay.
3: Express, Express, Balita sa Umaga.
7: Araw-araw?
6: Araw-araw po, araw-araw po.
7: Ilan ba na yan? Ilan ba nang ganyan yan?
6: Nung sila pong nasira po to nung Bagyong Tino po.
7: Kailan? Sige.
6: November po, November. On November po.
7: November, nakaraan taon pa. Sige, iporma mo muna kagawa. Iporma mo na, hinahawakan mo eh.
6: Okay lang.
7: Andar na naman yung balsa. Ilang balik-balik yan kagawa sa araw-araw? Ilang balik-balik yung balsa na yan?
6: Sobrang dami po talaga. Sobrang daming balik-balik po.
4: Yan po ang tinig ni Barangay Kagawad Antonio Pepet Gakos. Yan ang balita natin sa inyo na numero 1, Vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa paghusuri ng FDA. May kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mapibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Roy mo, maraming beses na paulit-ulit balsa ang gagamitin para lang humakatabit yung pong mga residente at mga estudyante doon po sa buwis buhay ito kasi kaya talagang madisgrasya.
4: Immediate ang pangangailangan nito, Choy.
0: Ay, paano? Oo. May bundo na pero ang tagal-tagal di pa naasikaso.
4: Ibibidding pa eh. Kaya nga, Choy.
0: Bidding process na raw, di ba?
4: Kaya nga eh, matagal pa yan, Choy. Uy, pag-process mo, bidding process pa lang, ang tagal niyan. Gagawin pa.
0: Pwedeng hindi natin, hindi nila ito maramdaman yung proyekto ngayon taon.
4: Yun, baka abutin din pero ilang buwan pa. Kaya ang suggestion nga natin, kung kakayanin, kasi nakita ko parang maikli lang naman. 100, ano lang, di ba? 100 meters?
0: Oo.
4: Parang ganun lang.
0: Parang yung pantawid yung lang talaga, no?
4: Yung kabuuhan, 100 meters.
0: Oo.
4: Pero pagka yung sa balsa, parang ano lang, kasi may tulay na rin na kahoy. Pwede siguro yung, kung maikli lang naman, yung floating duck, kahit di lang, ano lang.
0: Magkano kaya yun, yung floating duck na yun? Baka sakaling kaya naman ng, ano, ng LGU.
4: Oo, yun, baka mag-emergency purchase para sa floating duck, di ba?
0: Oo, para magamit na kaagad at hindi mahirapan yung pong mga mag-aaral.
4: Tsaka wala nang hila-hila. Pag balsa, tsaka hila-hila eh.
0: Oo.
4: Pag floating duck, dire-diretso pa lang.
0: Oo, tatawid na sila. Parang ano lang din yun, parang tulay lang din na gumagalaw. Oo, parang tulay lang. Nakaayon lang din ho yun sa alon at tubig, di ba?
4: Kaya nga.
0: Dan baka mura lang yun eh. Kung hindi naman aabutin ng 300,000, halimbawa nasa 100,000 lang, bakit hindi, di ba?
4: Mag-emergency purchase na kasi ano eh, kailangan eh, immediate eh. Kailan mo pa actionan?
0: Pag may na-discrasya na.
4: Ganon?
0: Ganon ang mga Pilipino. Halimbawa,
4: kaya nga,
0: puno.
4: Reactive,
0: kailan ba,
4: no?
0: Kailan ba ang asikasuin yung puno na yan, putuli na yan, sa magkahaba-haba proseso na request? Pag naputol na, wala na request.
4: Wala na. Pag natumba na, saka pupuntahan.
0: Kita mo
4: wala
0: na.
4: Wala na request.
0: Ay, ito, paano ito? Kung kailan mayroon ma-discrasya bago pa asikasuin?
4: Pag may mamatay na malunog dyan na estudyante?
0: Huwag naman.
4: Kaya nga, dapat mag-emergency purchase na yan.
0: Bili na kaagad
4: yung ano mo na yung floating duck.
0: Pero sa ngayon na nakikita nilang paraan, paggawa talaga ng maraming balsa. Tapos sa mangyayari nito, maubos yung oras ng mga ano natin,
4: parang
0: mga barangay
4: official, hila-hila.
0: Kasi
4: hila duty, hila.
0: Duty sila araw-araw.
4: Hila na hila.
0: Oo, hila na wala na doon na katoon yun.
4: Kaya nga, hindi mo rin pwede pabayaan. Di ba? So siguro sa CDA, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office.
0: Yan, oh.
4: Ng El Nido.
0: Madak-madak ba?
4: Sa MDRRMO.
0: Ah, MDRRMO.
4: Oo. Oh,
0: yan.
4: Baka meron maya silang pundo. Oh, meron yan. O kaya, misan, i-advance mo na sa supplier.
0: Good response.
4: Hindi, hindi, yung 30, meron yung sa 5%, yung 70%, pwede mong gamitin.
0: Saan? Saan? Oh,
4: sa yung 30%, quick response fund yun, hindi mo pwede gamitin. Pag meron, ano lang yun eh, pag may state of calamity.
0: Oh.
4: Pero yung 70% ng 5%, pwede mo yung... Kasi nakaplan... Pero ano, pwede naman sigurong magano eh.
0: Yung quick response fund, mabilis na po pwede magamit yun.
4: Pero kapag basta may state of calamity...
0: Yan, magdeklara lang kayo ng state of calamity.
4: Oh.
0: Yung barangay ba, po pwedeng request nila ito ay magdeklara?
4: Pwede naman. Pwede naman, pero...
0: Mabilis yun. Kasi yung sabi mo na 70% na yun, grabe katagal ang proseso na yun bago magamit nila yun.
4: Kasi ano yun eh, regular, ano yun, kung yung pondo nila na nasa plano.
0: Oh,
4: kaya lang kasi, pero palagay ko kaya yan ng LGU. O supplier, mag-advance ka muna dito.
0: Oh, yan, yung mga ganong gawin, di ba?
4: Pero parang bawal yun eh. Parang bawal.
0: Yun ang kalakaran.
4: Yun ang kalakaran, di ba?
0: Kausap na kaagad yung supplier.
4: Kaya ka eh.
0: Siya na kaagad ang panalo sa bidding. I-advance yan na kaagad yan.
4: I-advance na kaagad yung floating duck.
0: Oh, pero dito, hinihintay natin yung pong pangmatagalang
4: yung
0: proyekto.
4: Yung
0: hanging bridge.
4: Baka, yun ang long term. Pero baka yung Philippine Coast Guard meron. Baka may available.
0: Ang sigurado yung, meron yung ano eh.
4: PFAR, baka may... Yung mga ano natin sa fisheries. Mga maritime ano natin, agency.
0: Pag yung CDR at saka yung Coast Guard, nakikita natin dito, yung malaking lubid yan ang gagamitin nila. Tapos meron silang rubber boat.
4: Yun pwede. Mas maganda, rubber boat na lang kaysa sa balsa. Diba? Yun na lang.
0: Pwede.
4: Oo, mas pero, maganda, mas, ano, mas safe pa yun.
0: Oh. Tsaka eksperto yung mga kasama.
4: Oo.
0: Hindi naman natin sinabi hindi expert yung mga nandoon ngayon at buhay rin yun. Masalamat tayo sa kanila. Pero iba pagka yung Coast Guard, yung nandoon, kasama yung kanila mga gamit, medyo mataas ng konti yung kaalaman.
4: Yan.
0: Di ba? Bilang eksperto sa dagat.
4: Kung hindi pa kaya, Choy, bumili ng... kasi yung pondo, baka sa, yung pondo kasi nakaplano na yan eh. Nasa EIP yan eh. Mag-ano ka pa, mag-supplemental EIP ka pa, supplemental budget ka pa.
0: 3 million no, para sa hanging bridge.
4: Kaya nga, ngayon ang gawin natin, Coast Guard muna.
0: Coast Guard,
4: tsaka MDRRMO, may balsa kayo, may ano kayo dyan, may rubber boat.
0: Rubber boat.
4: Yun muna ang gamitin natin, yung rubber boat, tapos sabi mo nga ang tali.
0: Oo, diba ilang beses na ginawa, yun dyan sa may, na, yung nasira yung tulay ng Irawan.
4: Yung sa amin, sa siksikan, ganun din.
0: Oo, ganun din ginawa, lubid na mahaba, malaki, hihilain, gamit yung rubber boat, nasa loob ng rubber boat, mga ilan yun, mga nasa lima o higit pa. Nasakay, pero mabilis.
4: Oh, meron ding iba yung malalaki. Nakalimutan ko yung tawag doon. Sa military naman yun. Oh, may mga mas malalaki sila. Siguro ganun muna kasi delikado yung balsa.
0: Oh, eh, anong mga oras pag bumitaw yung balsa na yan, ihiwalay-walayan yung mga kawayan na yan, tadi lubog din yung mga estudyante na papasok sa eskwelahan. Paano kaya ito? Gaano katagal bago maramdaman at ma-priority ng LGU itong proyekto na ito? Worth 3 million pesos hanging bridge dyan po sa Barangay Bukana.
4: Oh, dapat kumilos na yung Bids and Awards Committee.
0: Sana, dapat.
4: Bilis na nila yung pagtrabaho nila.
0: Ayan nyo lang, huwag nyo muna kausapin sila. Oops, ikaw, sali ka bidding. Ikaw. Ikaw yung maano. Huwag mo na ganun. I-open nyo na kaagad yan. Pag in-open ninyo, niwala ko kayo, marami ang niyang sasali.
4: Kaya nga, open bids na yan. Yun naman talaga ang dapat eh.
0: Saka na diba? Muna natin gawin yung ano, yung kausap-kausap. Kasi medyo...
4: Negotiated bidding?
0: Oo.
4: May proseso yan. Nakalagay yan doon sa batas. Na, kung kailan ka lang pwedeng mag-negotiated bidding.
0: Oo, saka na muna yung traditional.
4: Oy,
0: ano na yan?
4: Hindi yung traditional. Kalakaran.
0: Kalakaran? pero unang panahon pa rin, ganun na kaagad eh, di ba?
4: Kalakaran eh. Kumbaga, ang sasali doon sa bidding, SPA na lang. O kaya,
0: formality ano na, na lang yung nangyayari.
4: Formality
0: diba?
4: Na lang. Yung dalawang mong kalaban, yung sasaling iba, lisensya, nakakalimutan, Choy.
0: Parang ganito yan eh.
4: Oo.
0: Ikaw na yung mananalo. Bahala ka na magdagdag ng dalawa. Usapin mo na lang yun. Ganun na mangyayari noon.
4: Tapos, pag mag-attain ang bidding, kulang talaga siya yung ano yung dokumento ng dalawa. Yung isa lang talaga yung kumpleto.
0: Oo, kasi yung nanalong bidding, yun na yung kausap.
4: Okay.
0: Halimbawa lang ha. Ako yung magpapagawa ng proyekto. Pero na akong kausap na isang kontraktor. Yung kontraktor na yun, kakausapin ko, bahala ka na magdagdag ng dalawa dyan, tatlo. Ikaw na bahala doon. Di, siyempre, kausapin niya yun para matalo kayo. Kulang-kulang niyo yung mga dokumento niyo, ha? Yung presentation niyo, huwag buo. Pwede at tayo yung panalo.
4: Kaya nga.
0: Pero meron ka.
4: Meron talaga yun. At ngayon,
0: hindi namin sinasabi ha na ito yung mangyayari dyan po sa LGU, Rojas,
4: El Nido. Sana walang ganun.
0: Yan. Ang ano lang namin, wag na, kung halimbawa lang na gano'n, huwag na munang i-apply yan, i-open bid nyo
4: muna. Open bids na lang para madaling marami sumali.
0: Kasi yung ano nga, yung mga proyekto doon sa Manila, nakatutok ngayon doon yung ano, yung issue, yung mga flood control project ng DPWH. So sa local, sana maayos din nila itong mga proseso na open talaga.
4: Walang munang SPA. Alam mo, Choy, magkano na pala ngayon? Ano? Dati 5% magamit ka ng SPA, Choy.
0: 5%?
4: Ngayon, ikaw yung main contractor. Ito, gagamit ako ng SPA mo ako, Choy.
0: Okay.
4: SPA mo ako. Special Fire Attorney. Ako ang mag-transact dyan lahat.
0: Yan.
4: Babayad lang pala ako. Ngayon pala, 10% na. Babayaran ka ng 10%.
0: Oo. Laking alaga rin.
4: Oo, 10% din. Oo. Pero papalabasin natin, Choy. Tauhan mo ako.
0: Tauhan mo.
4: Tauhan mo ako. Ikaw ang in-authorize mo ako na to transact. Lahat-lahat. Pero yun pala, dati 5% daw. Sabi ng isang dating punong barangay.
0: Ay, bakit tinaas na rin ngayon?
4: Tinaas na daw ngayon eh. Kasi sabi ng isang ano sa akin, dating trabaho nila yon. Trabaho nila yon nung mag-anon nga, yung mister niya.
0: Oo.
4: Yung mister niya.
0: Parang sa barangay na naman yan ah.
4: Oo, kaya nga.
0: Kalakaran na.
4: Oo, punong barangay siya. Yung mister niya. Yun
0: na dati? Dating punong barangay.
4: Oo, tapos yung mister niya, yun na nangungontrata. True SPA.
0: Oo.
4: 5% lang daw yung bayad nila dati.
0: Magaling ano.
4: Ngayon, 10% na raw.
0: 10% na.
4: Pero papalabasin, tauhan mo ako.
0: Matindi pala yung mga kalakaran na yun ha.
4: Matindi yung mga ganun eh.
0: Tuloy ko lang ito ha.
4: Sige.
0: Nakikiusap po ang mga magulang ng estudyante na madaliin na ho ang paggawa ng hanging brace yan po sa Barangay Bukana sa El Nido, Palawan. Sa panayam po ng XFM Palawan, sa isa sa magulang na araw-araw na naghahatid at nagbubuhat ng kanyang anak sa balsa para ho makapasok sa eskwelahan na napakahirap at napakadelikado ang kanilang itinitiis sa pagtawid gamit po ang balsa na mano-manong hinihila ng iba't ibang mga magulang at opisyal ng barangay. Kinumpirma rin ng magulang na merong insidente na lumubog. Ito na ang tinakatakot natin. Oh. Meron palang insidente na lumubog yung pumbalsa at may mga nasaktan sa pagtawid sa kanilang ginagamit na balsa. Maasa po ang mga magulang na maaaksyonan ito at masimula ng pagtayuan ng hanging bridge ng lokal na pamahalaan sa kabila ng meron na rin namang kondong inalaan para dito.
2: Express Balita sa Umaga. Opo, kasi delikado kong pabayang ko po sa asawa ko.
4: Tama yan.
2: Kagaya po nangyari noon na bigla pong nataog yung balsa. Tumawa naman yung mga ano.
8: May pagkakataong tumaob yung balsa?
2: Opo, nangyari na po siya dito. Kaya hindi ko lang po dito patiwala sa mga asawa namin.
8: Bakit po tumaob?
2: Lalag.
8: Bakit po tumaob?
2: Sobrang dami nang sumakay.
8: Ayun, sobrang dami. Kailan yung nangyari na yun? Tumaob yung balsa? Dahil marami sumakay?
2: Medyo ano na po.
8: Tagal na rin?
2: Tagal na rin po.
8: Oo, kaya hindi niyo pagkakatiwala sa iba, yung mga bata, no? Siyempre. Anak niyo yan eh.
0: Yan ho ang tinig ng isang magulang na humihiling sa LGU na madaliin na ho yung proyektong hanging brace dyan po sa Barangay Bukana sa munisipyo po ng El Nido.
3: Express Balita sa Umaga.
4: Sabi ni Sir Don Padong, good morning kagawad, baka mamapya naman ang tulay.
0: Huwag naman. Sana maibigay proyekto ng maayos para sa mga estudyante lalo na. Pero mo eh, meron na rin palang insidente niyan, kapal na rin ito, na meron palang balsa na lumubog o nasira.
4: Kawawa naman yung sakay.
0: Merong nasaktan din ng mga panahon na yun. Pero sana huwag na mangyari.
4: Meron din daw sabi ni Kapitan, mga lasing.
0: Makukulit. Tapos?
4: tumawid. Nilubog yung balsa. Talaga itong mga lasing na ito eh.
0: Tama na ba? Sa alak talaga, wala talagang maayos na.
4: Wala matinong.
0: Hindi naman lahat. Iba lang, di ba?
4: Kaya, kaya.
0: So ito, magulang na ho yung humihiling sa LGU na madali na. Kaya ba yan? Simula ngayong buwan na ito, mga dalawang buwan, tatlong buwan, kaya? Halimbawa, ngayong week, i-open na kaagad yung bids.
4: I-post na. Nakapost na kaya yan sa PhilGyps?
0: Schedule tayo next week, ha? Bidding tayo. Okay, pagkatapos nun, ano masunod ng bidding?
4: Pre-bid conference muna. Tapos, yan, opening of bids.
0: Okay.
4: Tapos,
0: sa isang buwan, kaya ba yung proseso na yun lahat?
4: Kaya yun! Kasi ito po emergency ito para sa akin ha. Para sa akin emergency ito.
0: Sa sobrang ang dami ng sangay ng gobyerno ng Pilipinas, sa sobrang dami na po pwedeng maging kakausapin, tumatagal po yung proseso.
4: Tagal eh. Oo. May mga 15 days, may mga ganun pa eh.
0: Kaya
4: tapos 5 days na i-comply mo. Tapos yung pipirmahan pa ng mga dokumento. Dahil pagpipirma doon.
0: Di bali, tatatakan natin ito ha. Na malaman natin, bibilangan natin kung gaano kabilis yung proseso ng paggawa ng isang proyekto under po ng munisipyo.
4: Tapos kung ngayon, tumaas pa yung
0: yung mga
4: materialis.
0: Kita mo na yan ang pangit talaga eh. Na nag-bidding na tayo, hindi ka agad may implement, hindi ka agad may proseso hanggang sa abutan na naman ng pagtaas ng mga materialis.
4: Yun. Tapos ngayon, siyempre kung ang pondo mo, last year mo pa yan yung pondo, di ba? Last year mo naman plinano yan eh.
0: So,
4: ngayon, pagdating ng pondo mo, mataas na yung one hole, 3/4 na lang.
0: Kita mo na. Yan pag nakasanayan yan, na nagiging dahilan yung pagtaas ng mga materialis at kinakailangan baguhin na naman yung pong
4: program of works. Tsaka
0: wala na. Magiging kalakaran na yan sa mga susunod na naman. Ganun naman ang gagawin. Pababagalin, babaguhin na naman yung program of works. At doon makikita mayroong adjustment hanggang sa maging pattern na ito para pagkunan ng corruption.
4: Corruption. Yun naman ang diyan. Sana wala.
0: Sana pabilisin ha yung proseso para ho hindi makaapekto yung pagtaas ng mga materyales at hindi maging dahilan para ho makita ng mga kontraktor na oops, pwede pala itong pagkunan ng
4: bili lang tayo ng bakal diyan, Alison, diyan sa may Tinigiban. Yung Alison, yung 10 mm nagiging 9 mm.
0: Yung mga ganun. Sana mayroong sangay ng gobyerno na walang ibang gagawin kundi nakatutok lang, Joy, doon sa from day one hanggang sa matapos yung proyekto na naka-public.
4: Sana. Hindi ko lang alam, no, kung dito kasi sa Puerto Princesa, mayroong people's organization, People's Council. So kasama 'yon mga barangay official, tsaka yung mga civil society organization, nag-inspect ng mga proyekto. Kaya napapaganda yung mga project.
0: Yan,
4: kasi ni-evaluate nila eh. Yung pinupuntahan ng mga ganun yung mga proyekto ng city government, ni-evaluate yan. So hindi ko lang alam sa El Lido kung meron ding ganung style, ganung proseso kasama yung mga NGO, Joy.
0: Oo.
4: Kasi iba yung pagtingin pag NGO, iba eh. Mga civil society organization, talagang dapat tama yung
0: Sa akin nga, kung ba pwede lang ha, magkaroon ng departamento talaga na project monitoring.
4: Tutok?
0: So, ang gagawin lang nun, naka-public lahat. Di ba? Naka-public from day one. Tapos bukas, ito yung ginawa na sa simula. Ngayong araw, ito ho ang ginawa ng proyekto na ito. Bukas ang gagawin ay ito. Okay, balik. Punta na naman bukas. Kahapon, ito po yung pangako na gagawin ito.
4: Araw-araw, ito papakita. Naman,
0: ito na po ang ginawa ngayong araw. Okay, day 3. Yung ganun ba? Yung makikita yung yung proyekto.
4: Improvement.
0: Improvement.
4: Ayun. Pwede.
0: Para nakikita sa website, sa page. Basta naka-open sa lahat, di ba? Ang maganda, doon makikita natin na walang corruption na mangyayari.
4: Talagang ano yung nakalagay sa program of works. Kaya lang minsan, Choy.
0: Meron namang resident engineer at saka project engineer. Yun nga lang, hindi ho talaga obligado na mag-report sa public na ito yung
4: nangyayari. Ang minsan lang, ang nangyayari talaga, Choy, pinapagawa na yung project kahit na yung program works hindi pa nabibigay doon sa engineer.
0: Biruin mo, nasa 80% pa lang pero may completion report na.
4: Meron na.
0: Kita mo yung mga ganun, nauna yung Nauna mo na i-report na tapos na ang proyekto.
4: Meron ang kalsada, Choy, eh. Tinanong ko yung contractor, eh. Sabi niya, sir, hindi pa namin nakikita yung ano, yung program of works. Basta sinabi sa amin, ito yung gagawin namin.
0: Gawin niyo ito.
4: Gawin niyo ito.
0: Program of works. Hindi, ito madali lang. Ano yung lang? Ganon?
4: Tapos halos kalahati na yung project bago lang na bigay, eh. Mm. Ilang buwan na bago lang na bigay yung program of works.
0: Tama na, diba?
4: Mabuti na lang madiskarte yung contractor.
0: Yun yung experience.
4: Yung experience niya. Pag sinabi lang ng engineer na, oy, contractor, ito gagawin mo, ha? Meron ganito yan, may ganyan yan. Mm. Pero hindi pa na, tinanong ko, asan yung program works ito?
0: Wala.
4: Ay, wala pa kagawad, eh. Hindi pa nabigay. Sabi ko, nag-umpisa na kayo ng trabaho. Wala kayong nakita ng program works. Eh, sabi niya, wala yun ang problema namin. Ang tagal ibigay, eh. Ito, yung... Pero hindi sa city, ha? Hindi sa city, ha? Sa DPWH.
0: DPWH.
4: Sa DPWH. May pinagawang kasada doon malapit sa amin. Ang sabi ng contractor sa akin, ilang buwan na, hindi nabigay yung ano. Mabuti na lang natapos, Choy, ng maayos.
0: Yun ang maganda rin at natapos ng maayos. Sabihin, palakpak tayo doon sa contractor.
4: Contractor.
0: Kayang gumawa kahit nawala pa program of works.
4: Oh, kahit nga basa. Advance na kaagad. Kahit nga basa pa yung lupa, eh.
0: Wala pang binabasang plano yun.
4: Wala pa.
0: Nakagawa na kaagad. Wala lang sa kanyang malikot na imahinasyon.
4: Ito na ako gagawin. Instruction ng ano, eh.
0: Oh.
4: Tapos nagulat ako, eh. Kahit na sabi ko, sir, basa pa man yan yung lupa.
0: Walang pangkumpak.
4: Nabaon pa nga yung, ano, yung truck na, eh.
0: Walang pangkumpak, hindi pa pinatuyo.
4: Wala pa, hindi pa, eh.
0: Wala pang graba na nakalagay. Dilatag niya kagad yung ano. Wala, bibilang lang yun ng ilang buwan. Padaan na mo doon ng mga ano, ng mga truck na may lamang ano, aggregates.
4: Kaya nga, bawal magdaan doon ang may aggregates.
0: Kasi masisira.
4: Baka masira. wala yung program of works nila, eh.
0: Kita mo, di ba?
4: Parang gusto ko, ipapatigil ko sana, eh. Gusto lang, ang dami mga nakatingin na mga kapitbahay, eh. Pag pinatigil ko...
0: Baka hindi nila maunawaan.
4: Baka hindi nila maunawaan, eh.
0: Bakit mo pinatigil yan? Eh, proyekto para sa atin yan. Kaya ikaw, ang pakay mo naman, gusto mo maging standard.
4: Standard. Pero pinatingnan ko doon sa mga kapitbahay ko na nangungontrata din. Sabi nila, maganda yung ano, yung halo.
0: Aba.
4: Bumawi sa halo yung ano, yung kontraktor.
0: Ayos, baka naging 3-1 sila.
4: Kaya nga matindi,
0: matapang 'yun.
4: Matapang.
0: Isang semento para sa tatlong sementong graba. 3-1, matindi 'yun.
4: Matindi 'yun, kaya dinadaanan ngayon ng pinagmamasdan ko din pagka may nagde-deliver doon.
0: Padaanan mo ng ano, yung uwo, yung malaki.
4: Yung kayo kay Marcelo. Yung daan nag-order kami dati ng gano'n. No? Durug-durug yung kalsada namin, eh.
0: Ikaw mo.
4: Kay Sir Ian, laki-laki doon, eh.
0: Magkakaalaman yan.
4: Nag-order kami ng panambak. Mm. Tapos yun ang dumating. Ang laki.
0: Diba? So sana ito, yung proyekto na ito dyan po sa Bukana, hiling ho ng mga magulang na madaliin na ho yan para ho magamit na ho ng mga estudyante, ng mga residente sa lalong madaling panahon.
4: Pero suggestion for the meantime, MDRRA mo, Philippine Coast Guard, baka po pwede mapahiram tayo ng ano, ng rubber boat.
0: Yan. Para magamit ito ng mga mag-aaral doon.
4: Samantala, mag-aaral pa rin yung ating pag-uusapan. Nilinaw po ng pamunuan ng Palawan National School sa oras ng klase ay inaasahan nilang dapat nasa loob na ng paaralan. Ayon kay PNS School Principal for Dr. Habel Antonio Nunyan, ikinalungkot nito ang insidente na mayroon 7 mag-aaral nila ang kuwapasyal sa ilog ng Barangay Irawan na dapat nasa oras ng klase. Kinumpirma rin ito na nagsasara ng gate ang PNS para sa seguridad ng paaralan. Ngunit wala katotohanan na hindi nila pinapapasok ang mga late na estudyante. Hindi rin iniiwanan ang mga gate ng walang gwardya. Kung may papalit sa duty, ay segundo lang ang tumatagal ay meron na muling nakabantaya. Matatanda ang inabutan ng mga barangay tanod ng Irawan ang mga estudyante na nasa ilog habang nasa oras ng klase nitong umaga ng June 15. Sa panayam ng XFM Palawan sa mga estudyante na late daw sila sa pagpasok at sarado na umano ang gate at wala silang nakitang guard kaya nagpasya sila na maligo na lang sa ilog ng Irawan. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng pag-uusap sa 7 estudyante at sa kanilang mga magulang magulang upang magsagawa ng counseling at may paliwanag ang tamang oras ng pagpasok sa paaralan. Ngunit kung malamang mayroong paglabag na malalaman ng paaralan ay patutupad ang narapat na intervensyon sa mga mag-aaral na nakababa tayo sa pinatutupad ng paaralan. Samantala, sa kabilang banda naman, tiniyak po ng PNS na sapat ang kanilang classroom at inaasahang hanggang katapusan ng Hunyo ay maaari pang tumanggap ng mga late enrollees. Nagpahayag rin ang pasalamat ng pamunuan ng PNS sa inaabangang pamahagi ng 3,000 pisong cash para sa mga estudyante at malaking bagay raw ito bilang tulong sa mga magulang na minus gastos para sa paglalaan ng budget sa kanilang mga anak.
9: Again, that is time na makausap ng traffic of discipline natin at saka child protection committee natin sa school, yung mga pagulang nila, at makagawa sila ng konkretong intervention para sa mga bata, no? Meron man silang, sabi nga natin kanina, no,

0: Alik sa maayos sa paningin na inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Mission X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Yun, sana natuldo ka na ha, yung kong issue ngayon. Ang paglilinaw ng Palawan National School, oo, sinasara yung gate, pero kung mayroong estudyante, mga oras, basta na sa oras ng klase, pinapapasok, pwedeng pumasok yung mga estudyante.
0: No, normal lang talaga yun na isara yung gate kasi nga para secure.
2: Oo.
0: Kasi alam mo naman siya yung history ng PNS.
2: Oo.
0: Diba? Bakindi.
2: Pinapasok ko yan ng mga outsider.
0: Outsider.
2: Magkakaroon ng bugbugan doon sa loob. Magugulat na lang. Bakit may nakapasok na taong labas?
0: Kaya nga matindi dati. Kaya ako, pabor ako doon na sinasara.
2: Yan, sinasara. Katok lang, di ba?
0: Katok lang. Gan!
2: Yan.
0: Meron man yan, ano eh.
2: Kasi naka-ano sila, yung naka-agency, yung
0: PNS.
2: Tapos naka-ano sila, naka-contract na 24/7
0: yung ano nila.
2: Kahit na wala pasok na doon yung gwardiya.
0: Yun ang maganda doon kasi kung history nga, talagang matindi ang mga grupo-grupo dyan. Dati ngayon, buti na lang, wala na ngayon.
2: Wala na.
0: May guard dyan eh. Noon kasi mga civilian guard.
2: Civilian guard.
0: Oo, mga civilian guard pagka kasamang nauupakan yun.
2: Yun na nga eh. Ngayon, yung guard ng PNS, yung iba sumisikat, nagiging vlogger na rin dyan.
0: Oo, talaga.
2: Nagiging friendly na sa mga estudyante. Yung ibang gwardiya. Nakita ko na lang si Badyong, sumasayaw sa'yo.
0: Aba, matindi ha?
2: Kasama yung mga estudyante at mga guro.
0: Aba, nagtitiktok ha?
2: Good vibes na sila.
0: Aba.
2: At yung mga outsider, wala na rin.
0: Wala na.
2: Siguro dahil bago. Ang nangyayari kasi nito mga late, nito mga nakarang mga taon, hindi sa loob ng eskwelahan eh.
0: Sa labas. Sa labas nag-uupakan.
2: Diyan nag-uupakan sila, naghahabulan. Mga estudyante rin. Pero sana wala na mangyari na ganyang gulo na makikita natin, mabibidyuhan at may po-post din ng mga kapo-estudyante.
0: Wala pang ano, Choy? Police? Kasi doon sa siksikan may police.
2: Meron.
0: Meron din?
2: Ano yan dyan? Nakikita natin yan dyan, police. Body-body yan yung police. Bago may barangay pa yan dyan, may mga tanod. At meron pang anti-crime.
0: Ayun, maganda doon.
2: Nakaposting yung ano dyan, yung sasakyan ng anti-crime.
0: Yun ang maganda. Ito mga...
2: Pero ano yun, Joy, sa pagpasok at paglabas.
0: Paglabas.
2: Hindi sila yung totally baba
0: doon. Kasi yun naman ang pinaka-critical eh. Pag pagpapasok tsaka pagpalabas.
2: Yan, makikita natin dyan para mapanatili yung pong maayos at maging ligtas yung pong mga estudyante sa kanila pong pagpasok at pag-uwi.
0: Yan. Dapat itong mga estudyante itong naligo sa ilog, makounseling talaga.
2: Oo. Yan. Papatawag yan sa
0: pati yung parents. Kasi alam mo yung delikado ngayon, yung lunod.
2: Oo.
0: Delikado yan eh.
2: Biruin nyo ha, yung doon sa naging MVP ng palarong pambansa. Marunong lumango yun, sabi ng magulang. Diba?
0: Sanay sa ano yun eh.
2: Batak sa training yun.
0: Sa training yun eh.
2: Pero, biruin nyo, nalunod pa rin. Dalawa nga yun eh, di ba?
0: Yung rip current pala yun, Choy. Napanood ko yung isang interview doon sa isang player din.
2: Oo.
0: Oh, hanggang ano lang pala, Choy, hanggang parang dito lang sa bewang tubig. No?
2: Tapos,
0: nung unang alon, nagtatawanan pa rin sila eh. Pangalawa, pangatlo.
2: Yun na. Nararamdaman na nila.
0: Biglang malayo na. Akala sabi nung kasama nila nung namatay.
2: Oo. Yung dalawang ano yun? Dalawang atleta rin yung nakasama nila.
0: Nagkukwento. Nagkukwento. Akala nila katapusan na rin talaga nila.
2: Biroy mo, di ba?
0: Kasi biglang ang layo na nila. Tapos yun pala yung rip current na tinatawag. Pagka yung buhangin, Choy, pagka may alon kasi yan, tapos yung pagmalaka, pagka may umbok yung buhangin ba, yung ano yan, di ba, sa ilalim ng dagat, may parang mga umbok-umbok yung buhangin.
2: Meron.
0: Lumalakas yung alon.
2: Ayun.
0: So, pagka lumakas yung alon, sa gitna ng mga alon na yan,
2: rumarampa rin pala yung tubig sa ilalim.
0: Bumabalik.
2: Ayun.
0: Bumabalik. Mabilis na agos. Rip current yung tawag doon.
2: Yan. Pero in ninyo ha, doon sa mga magulang, sa mga estudyante, yun, mga players na yun, mga six-footer pa yun, matatangkad pa yun ha, tapos mga lalaki, well-trained yun. Pero biruin mo dalawa sa mga magagaling na atleta, yung pong binawian ng buhay. Hindi alam ng magulang na mayroong training ba yun

0: outing na nila.
1: Team building yun. Team building
0: nila. Hindi alam na magulang.
1: Ito, cutting class eh.
0: Cutting class naman ito. Tsaka mababaw rin yung tubig doon. Pero,
1: delikado pa rin. Ay, paano kung natuklaw ka ng ahas dyan?
0: Kita mo na, di ba? Ay, paano kung nadulas ka at nabago pang ulo?
1: Nabago pa, tapos nalublob ka doon, nalunod ka pa rin.
0: Di ba? Sana mabantayan. At wag nang ulitin, ha?
1: Oo.
0: Inano talaga natin yun, inilabas natin yun, in-expose natin yun habang simula pa lang ng klase para ho mabantayan ninyo, maalaman kung ano yung dapat na gawin sa mga estudyante kung mangyayari at mangyayari uli yan, di ba?
1: Noong araw kasi, parang sa atin, normal lang yung maligo sa ilog, no?
0: Normal lang.
1: Di ba? Ngayon,
0: hindi na po pwede.
1: Parang iba na yung sitwasyon eh.
0: Mapicturean ka lang na mayroong estudyante na naglalakad sa meron nga doon sa may ano, yung sa Tagtabon. Estudyante rin yun. Napicturean, dalawa sila, lalaki at babae. Naka-uniforme pa yun noong nakarang school year. Nag-viral din yun sa Facebook. Naglalakad lang sila doon sa beach na yun. Iba na ngayon, hindi na katulad nung dati. Kaya, kasi may mga picture na, may video. Pag na-post kayo, ang dami ng reaction.
1: Lalo na pag naka-uniform.
0: Lalo na. So sana ito may ayos at makausap, counseling yung pong mga estudyante. Express Balita sa Umaga. 6:44 ng umaga. Dako na tayo sa ating pong mga live report. Live report. El Nido kasama ang BBC. Listahan ng mga pinakamahusay na beach escape sa mundo. Tropa mo sa balita. Bella Mucha.
2: Muling umani ng international na pagkilala ang bayan ng El Nido matapos itong mapabilang sa listahan ng BBC na The World's 8 Best Beach Escapes. Kabilang ang El Nido sa 8 destinasyon, kinilala ng BBC bilang mga pinakamahusay na beach getaway sa buong mundo, kasama ang mga tanyag na lugar mula sa India, Italy, Puerto Rico, Scotland at iba pang bansa. Ayon sa Department of Tourism, patunay ang naturang pagkilala na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga pangunahing destinasyong panturismo sa buong mundo. Sinabi ni DOT Officer in Charge Verna Buensoceso na ipinakita ng pagkakasama ng El Nido sa prestigyosong listahan na kaya nitong mag-alok ng dekalidad na karanasang panturismo na maihahambing sa mga kilalang beach destination sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala ang El Nido sa mga nakakamanghang limestone cliffs, malinaw na karagatan, puting buhangin at mayamang dagat na patuloy na umaakit sa mga lokal at dayuhang turista. Inaasahang magbibigay ng panibagong pagkilalang ito ng mas malaking atensyon sa turismo ng Palawan at makakatulong sa patuloy na pagdami ng mga turistang bumibisita sa tinaguriang last frontier ng Pilipinas. Patuloy namang ipinagmamalaki ng mga Palawenyo ang tagumpay na ito na muling nagpatunay sa kagandahan at natatanging alok ng El Nido sa pandaigdigang turismo. At yan ang balita hati sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Samantala, isa pong magsasaka, naglabas po ng sama ng loob online matapos pong nakawi ng ilang pananim nito sa bayan ng Quezon. Katropa mo sa balita, Ray Elgarang.
3: Naglabas ng sama ng loob online ang isang magsasaka sa Sityo Tagdao, Barangay Kalatagbag, Quezon, Palawan, matapos kasing pang nakawin ang pananim nito kamakailan kung saan ayon kay Len Hosta Asan nang bumisita sila ng kanyang pamilya sa kanilang bukid ay laking pagkagulat ito na nawawala na ang ilang pananim niya tulad ng singkamas. Ayon pa sa kanya, mas kinasama ng loob nito ay dahil raw pinamputol ang bagin ng kanyang pananim na tila mas nauna pang mag-harvest ang kawatan kaysa kanila na nagtanim. Samantala sa ngayon ay viral na ang insidente matapos may post sa social media at humakot naman ito ng samosaring reaksyon mula sa mga netizen. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan SFM News.
0: Report. tinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabak, Mulihong Namataan sa barangay Katagupan.
1: Sigurado ka sa Balabak yan? Hindi sa Kongreso?
0: Oh. Balabak, iba yun.
1: Iba yun.
0: Nakakurbata yun. Ano? Katropa mo sa Balita, Dennis Chua.
4: Huling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buhaya sa barangay Katagupan sa bayan ng Balabak nitong June 14, 2026 araw ng Linggo. Ayon kay Aris M. Sara, residente sa nasabing barangay, ang buhayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong Katagupan. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandang ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas sa tala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabak. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buhayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangiisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal naman o sa mga taga-Balabak ang makakita ng buhay dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybayang kilala na tirahan ng mga buhaya. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Sandon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Kaso naman ang dengue dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, pumalo na raw sa 473. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
5: Pumalo na sa 493 ang kaso ng dengue sa lungsod ng Puerto Princesa base sa huling talaan na inilabas ng Victor-born Mimaropa, kung saan ang barangay San Miguel at barangay Santa Monica ay merong kasalukuyang 6 na kaso. Sa barangay San Miguel naman ay 5, Irawan at San Jose naman ay merong 3, habang ang buong lalawigan ng Palawan ay meron namang naitalang 1,125 cases. Kaya naman paalala sa lahat na palaging sundin ang 5S para makontra at maiwasan ang sakit na dengue. Una na rito ang search and destroy, seek an early consultation, self-protection, support fogging and spraying, at sustained hydration. Yan ang laging paalala sa atin ng Department of Health. Yan naman na balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Solusyong nagbibigay komendasyon sa suporta ng City Government sa Baragatan Festival na nais ihain ni Board Member Sabalya. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
6: Nais naman ni Board Member Inan Sabalya na maghain ng isang resolusyong magbibigay ng pagkilala sa suporta ng City Government sa nakalipas sa Baragatan 2026 opening. Ito ay matapos nung makita ni Sabalya ang buong suporta ng pamahalaang panlunsod sa pamamagitan dimulo ng pagpuprovide ng mga resources gaya na lang ng manpower, services, logistical assistance, at lalong-lalo na ang full cooperation dimulo ng mga empleyado ng City Government ng araw ng pagbubukas ng Baragatan Festival 2026. Ito ay matapos nga pong ihayag sa kanyang naging privilege speech kahapon sa regular na sesyon ng sangguni ang panlalawigan. Ayon pa rito, nagpapakita lamang dimulo ito ng solidarity at partnership na sumasalamin naman sa matagal ng pagkakaisa tungo sa isang layunin na panatilihin din mo ng pagkakaroon ng respeto sa bawat isa at pagtutulungan ng dalawang gobyerno sa pagsilbihan ang lahat ng mamamayang Palawenyo patungo sa maunlad na lalawigan. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
1: Samantala, say Palawan Movement nanindiga na hindi kaingin ang dahilan sa pagkasira ng kagubatan sa bahaging sur ng Palawan. Katropa mo sa balita, Icy Pacaldo.
7: Kwestiyon ngayon ng Save Palawan Movement, ang pag-uugnay ng pagkasira ng kagubatan sa bahaging sur ng Palawan ay hindi dahil lamang sa kaingin. Iginit ng grupo na may mas malalim at mas malawak na dahilan ng patuloy ng pagkalbo ng kagubatan. Ayon sa grupo, hindi tama ang pagbuo ng konklusyon ng hindi isinasaalang-alang ang kabuang datos at iba pang dahilan gaya na lamang ng pagmimina. Babala nila ang limitadong pananaw sa usapin ay maaaring magbunga ng maling pulisiya na hindi tumutugon sa tunay na ugat ng pagkasira ng kagubatan at maaaring makaapekto pa sa mga katutubong komunidad na nakadepende sa mga resources ng kagubatan. Nanawagan ngayon ng grupo na mas mahigpit at siyentipikong pag-aanalisa sa datos ng kalikasan bago maglatag ng mga hakbang sa usapin ng pagkasira ng kalikasan sa Southern Palawan. Matatandaan, naglabas ng datos ang PCSD, Western Philippines University at Holy Trinity University na kaingin ang dahilan ng pagkalbo ng kabundukan sa bahaging sur ng Palawan. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IC Pacaldo.
8: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: 6:55 ng umaga.
8: Express, Express, Balita.
1: Pinabati lang natin yung mga kababayan natin, mga security guard choy dyan sa Land Bank of the Philippines dito sa May San Manuel.
0: Yan, o. Oh.
1: Yan, o. Oh. Yung mga kape na binigay ko sa inyo, inumin nyo, ha?
0: Ba, nandun na punta yung kape, ha?
1: Pero yung iba lang yung iba. Bigyan natin sila ng Santon Gold Coffee Mix. Tuwan-tuwan yung mga gwardiya natin dyan kahapon eh.
0: Baby Pakunla, Nay Baby Pakunla, yung pong presidente ng senior ng Bangkaw-Bangkaw. Happy birthday!
1: Aba, happy birthday ha, happy birthday!
0: Birthday po ngayon ng presidente ng senior ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Batch din natin ha, Jem Marabilia, happy birthday. At sa lahat ng mga nagbabirthday ngayon ha, araw na ito, happy birthday po.
8: Express, Express.
1: Ay, may ano ngayon ha, ngayon ba yung ano, pinatawag na emergency hearing? Hindi pala hearing, yung session.
0: Session ng?
1: Special session.
0: Ng Pangulo?
1: Ng Pangulo, na pinatawag. Abangan nyo, parang
0: hindi na natin, yun, kahapon naging mabigat na naman yung kaya, expose doon sa nangyari.
1: Ang dami na namang nabanggit ang pangalan, Joy.
0: Si Arnold Clavio, ha, yung pong media, napasama rin doon, nabanggit. Si Ramon Tulfo,
1: yun.
0: Ganon din, napasama rin
1: siya. Napasama din.
0: Nabanggit din ho ng mga dating sundalo.
1: Galit na galit si Sharon Cunete.
0: Bakit?
1: Nabanggit sila eh.
0: Pati
1: si Kiko.
0: Oo.
1: Si Senator Kiko eh.
0: Si Senator Cheese.
1: Oo.
0: Ganon din, nabanggit din.
1: Kaya,
0: dahil marami ng mga nabanggit na pangalan, kasama ang presidente, dating House Speaker, at iba pang mga personalidad, mga opisyal, ano ang kasunod na mangyari? Sana makapag-file na ng kaso, makasuhan na yung mga pangalan na binanggit para hindi mapulaanan na ano lang yan, panay-expose lang kayo, panay-labas lang ng mga pangalan.
1: Kaya nga, magdidimanda daw si Senator Kiko eh.
0: Kita mo, mauunahan pa. Dapat mauna yung etong Cayetano Black. Sana bilisan na kaagad pagkatapos mag-file na kasi mamaya niya banggit ng banggit.
1: Dumulog na sila sa Supreme Court kahapon.
0: Yung sa Supreme Court naman, gusto nilang ipawalang bisa yung nakaraang
1: session.
0: At manatili sa pwesto bilang sila yung mga unang-una siya, yung SP.
1: Pero nakapagtataka, sa Cayetano Black, wala yung dalawa, hindi nakapirma.
0: Ano? Sino?
1: Si Senator Villanueva at Senator Mark Berillar.
0: Oh, hoy.
1: Wala eh. Ano kaya yung nangyari?
0: Okay yun doon eh. May laban doon sa liderato ng Senado. Ang sa akin naman yung mapapaila na ng kaso kung po pwede presidente ba, pwede mapapaila ng kaso habang siya ang presidente. Parang malabo. Pero yung ibang mga opisyal na binanggit, sana mapapaila na ng kaso. Doon talaga sa court?
1: Oo, doon talaga.
0: Oo, para mapakulong na kung sino yung mga dapat na mapakulong.
1: Oo, ombudsman!
0: Yan, lalo na.
1: Mapakulong naman kayo na congressman. Puro senador lang na pinapakulong nyo eh.
0: Yun ang nga eh.
1: Hoy, nagbisa sa akin si Ma'am Seni Elio Panado. Habol pa rin, Choy.
0: Habol pa.
1: Oo, kakagawad. Pakibati din po ng happy birthday si Corazon Elio, nanay po ni Kagawad Mako. Salamat po. Yun, oy, yeah. Sa mama ni Kagawad Mako. Ay, Auntie Cora, ha? Happy birthday, ha? Happy listening din kay Ma'am Seni Elio Panado.
0: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabahin po ninyo ang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
8: Express, Express, Balita sa Umaga.
9: XFM.
8: Sister Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
11: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
13: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
18: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
25: Sample Plus Gold.
26: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Santon Plus Coffee Mix.
28: Ako si Delip

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
10: Mga katropa, X

0: A las 7:08, Nangumaga.
1: Pulsay. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Pulsay. Sapul na sapul ang

0: magandang morning! Kamusta ang ating mga katropa ngayong araw na ito ng Miyerkules? Mga katropa, ang palatuntunang ito, Bullseye! Atid sa ating yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. 7:09 ng umaga, mga tropa. Alam mo, yung gusto mong maging healthy, di ba? Pero ayaw mo ng komplikado, magsimula ka ba sa tsaa? Yung Shantun Gold Herbal Tea, ito ay may mangustin, meron siyang Shantons. Mga katropa, Shantun, sa may antioxidant yan na tumutulong sa katawan. May moringa, may quercetin at vitamins. Tapos meron pa siyang turmeric at meron siyang curcumin. Simple lang. Inom ka lang araw-araw. May ginagawa ka na sa sarili mo. Ha? Diba? Oh, kasi alam mo, hindi natin napapansin yung toxin na naiipon sa atin araw-araw. Eh. Diba? Nandyan yan sa katawan natin. Kaya ang ginagawa ho namin, umaga gabi, tsaa lang, Brad, tsaa lang. Shantun Gold Herbal Tea, may turmeric, may curcumin, may mangustin, may shantons. Kompleto! Pumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan. Hindi biglaan yan. Pero may ramdam mo na mas magaan ang pakiramdam. Shantun Gold Coffee Mix, Shantun Gold Herbal Tea, Shantun Coffee Mix, Shantun Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soap Gel, lahat yan. Available yan doon sa ating mga kapartner na mga pharmacy. Diba? Oo, kailangan nating banggitin ito. Mga kapartner nating pharmacy ito. PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Jindis Pharmacare, La Medica Pharmacy. Sa Puerto ito, ha? Dito sa Puerto yan sila. Nurse Care Pharmacy, Nature's Medic, Erica Drugstore, Medsi Pharmacy. Yan, mga kapartner nating pharmacy yan dito sa Puerto. Sa Nara, nandyan naman ang Ching's Drugstore, The Generics Pharmacy, hanggang doon sa Espanyola. Kapartner natin yung Espanyola Butika Presia, Butika Medplus, Brel Pharmacy. Sa Quezon, nandyan naman yung Generics Pharmacy, Santan Drugstore, Rizal Ragonton Pharmacy, sa may bahagi ng Rizal. Mga kapartner natin, mga pharmacy, nandyan yung klinika natin, mga katropa, dito sa Puerto, sa second floor DCRM building. DCRM building. Siguro, alam nyo naman kung ano yung Nokinox. Yung Nokinox, nandun sa second floor. Nandun yung clinic natin dito sa Puerto. Kaharap lamang ito ng kainato ni Manong Eric Yayen. No, sa Brooks Point, meron din ho tayong klinika dyan. Sa Nara, may klinika rin ho tayo. Yes to Health Clinic ito, ha. Sa Rojas, meron din po, mga katropa. Huwag na hong ating hintayin na may makaramdam pa tayo ng kakaiba sa katawan natin. Mamaya, cancer na yan. Diba? Yes to Health Clinic, mga katropa. Nandyan yan. Buong lalawigan ng Palawan, nandyan sila. Handa kayong serbisyo. Yung mga produktong binabanggit natin, nandyan din ho sa mga klinika ng Yes to Health, mga kaibigan. Okay? Ate ka muna. Batiin muna natin yung mga may birthday ngayon.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday. Siya nandyan, Bon. Okay,
1: Bon? Happy birthday!
0: Tawag tayo.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday muna. Doon sa atin hong kaibigan, ano? Happy birthday in heaven. Ayaw nating makalimutan itong si Attorney Eric Magkamit. Mga kaibigan, no? Kung matatandaan natin, ito pangatlong taon na ba pangatlo, isang taon, dalawang taon, ano, na kanyang yung anibersaryo nung pagpas lang sa kanya, no? Wala pa tayong mairiregalong hustisya kay Attorney Magkamit dahil hanggang ngayon wala pang naipapile na kasi laban doon sa suspect. Sabi ng PNP, bago na relieve si Colonel De Leon, meron na raw silang hawak, no? Pero iba yung kaso noon. Yun yung inoperate nila Major doon sa ano, sa norte, sa Buswanga, mga kaibigan. Pero iba yung kaso noon, eh. Illegal possession of explosive at illegal possession of firearms. Attorney Eric Magkamit, happy birthday in heaven. Huwag ka mag-alala, sir. Papalo up natin yung kaso mo. At kung siguro mamaya o bukas, mapalo up natin kung ipapile na ba yung kaso. Ano? Kung mayroon nang mapapile ng kaso laban sa taong pumaslang sa iyo, attorney. Mga kaibigan, nagkaroon ng ano, aba, may showdown na naman, ha? Mga kaibigan, ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari sa Senado ngayong araw na ito. Ang daming aktibidad ngayong araw na ito. Nagpatawag din ng special session yung presidente. Ngayon, nasa linya natin ang ating katropa sa Senado, si Manong Silvestre Rambo Labay. Morning, sir!
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Manong Rambo, good morning!
3: Good morning, katropang Louie. Ngayong umaga, tama yung binabanggit mo, no? Ay... inaasahan, katropang Louie, na darating yung isa pang minorya, yung sinasabing posibleng lilipat si Senator Joel Villanueva.
0: Naku.
3: Na nagsayad na ng kanyang saluubin na dadalo sa special session ay tatapap ni Pangulong Marcos, no, kung saan ay mamaya ay dadalo ito. Yun ang binabanggit niya. Bukod doon kay Villanueva, ay meron pang sinasabing meron pa raw na nagpapahiwatig na babalikat o lilipat na sa ibang bakod. Yan ang antabayanan natin. Yung special session yan ay tatalakay yan doon sa mga mahalagang panukalang batas daw. Yung may mga kinalaman sa edukasyon, kinalaman sa sikmura, agrikultura, infrastruktura, at meron pang binabanggit, katropang Louie, na yung tungkol naman sa lima general na hindi pa nakumpirma. Yun ang at yung nationalization, yung isa pa na nationalization, dahil hindi na-confirma kay Bar, kung yung matatanda, yung pinag-usapan nila tungkol sa motion ni Senador Rodan Coleta, yung tungkol sa rules, no? Yun ang nangyari. Yan ang antabayan natin. Kahapon, ay naudlot na, kung yung matatandaan, report ko din sa iyo, nung sinasabi kong darating sana, si magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee. No? Pero ang darating si Senador Dante Marcoleta sana, pero ang dumating lang, dalawang senador lang, pero umubalik din, hindi pinapasok yung una, si Senador Rodel Padilla at Aimee Marcos, at sina dating Locosur, Governor Locosur Chavez Kingston, pumasok doon sa Guardian Events, no? Sa Mandaluyong. Pumasok siya doon, dumating, pero ang problema ay ginigipit ayon kay dating Congressman Mike Gittinson, ginigipit umano sila. Yung problema kaya hindi dumating, no, yung magpapatawag ng pagdinig. Kaya
0: so yung nangyari kahapon, katropang Rambo, ano, parang press con lang siya, no? Naging parang press con, no?
3: Kasi hindi pa nga presko mangyari kung walang nagtanong, eh. Kasi ang nangyari noon, inumpisa ni parang presentation ng nangyari. Pero merong yung bandang huli na, sinabi na ni Mike Defensor na, oh, sinong gusto magtanong sa media? Kaya mga media, kayo nandito ngayon. No? Karamihan, puro vlogger at meron din mainstream. Unang pinapapasok, vlogger, tapos mainstream media. So, nung nakapasok na, ay doon na. Binubunyag, ibinunyag na ng mga saksi, no? Pati nga, pangalan ni Kiko Pangilinan eh.
0: Oo nga, si Cisco Dero, si Aaron Cuneta, Pambira, may mga media pero, pa.
3: Nandoon sa hangar, hangar si ano, ang doon kay Senator, in fairness kay Senator Kiko, hindi naman binanggit na nakatanggap siya. Mm. Hindi rin binanggit nung ano, basta yung picture lang ipinakita.
0: Oo nga, mga maleta.
3: Nakaladkad ng pangalan, magsasampa rin. Paano magsasampa sa korte? Kiko Pangilinan laban doon sa ano, dahil sinisira yung kanyang aligas, ang kanyang reputasyon.
0: Reputasyon, oo. So, bagong ano ba to? Bagong set ng Marines? Bago, no?
3: Oo, bago.
0: Bagong set ng Marines, oo.
3: Yung unang lumo pinalutang, apat. Yung pala, apat lang pala.
0: Apat lang.
3: At lang yung dumalo, no? Nandoon. Kung saan ay hindi naman bago. Nakalagdad na rin yung pangalan ni Pangulong Marcos.
0: Dati pa rin. Mga dati pa rin. Yung mga bago lang, yung mga media. Yung mga media. Arnold Clavio, Ramon Tulpo, Nicolas Torre. Yun, mga bago-bago. Yun,
3: ang bago. Tama yung mga binabanggit mo. Yung bago yung Nicolas Torre, Tulpo.
0: Si Escudero. Pero yung mga iba daw, mga dati na eh.
3: Mga dati na nabanggit yan din sa Blue Ribbon ng pandinig. Yung mga bago lang, yung kay Escudero, at saka kay Torre. Torre naman, binabanggit ₱50,000 yung binabanggit niya. Damage dito, yung paunang bayad. Dahil, kaya sila nagbayad doon ay dahil sa kumahimik yan pagbaliktad doon sa yung binabanggit nila.
0: Pero lahat ng inakusahan nila lahat ng inakusahan nila sumagot din, naglabas din ng mga ano eh, mga press release, tinanggi nila lahat,
3: tinanggi lahat, ano pati si yung ano katunayan yung station ni Arnold Clavio, yung GMA7. Paliwanag din, no? Ibisigan nila kung talagang ano yung gano'n, hindi nila papayag. Basta hindi daw sila yung mga...
0: Malinis yung ano.
3: Malinis
0: istasyon,
3: talaga.
0: So, yung paano tumami, ano? Kung pinatawag ni Presidente, siguro baka banggitin ni Presidente doon yung mga senador at kung sino yung kikilalanin nilang majority black o yung mga senador na o kung sino kikilala ng Senate President at ilan na sila. Parang ganoon
3: ang tama yung mga pinabanggit mo niya. Baka biglang 'di ba 12 lang sila.
0: 12.
3: Baka biglang maging 13 o 14 pa.
0: Kasi
3: dalawa pa yung ano.
0: Nagparamdam na si Villanueva, sinabi nung nakaraan. Dadalo siya pagka pinatawag.
3: Pag dumalo na si Villanueva, so yung isa magiging 12 na lang.
0: 12. Oo, sila itong
3: 11 pa kaya. 11.
0: 11, mababawasan.
3: Kasi na sila ngayon eh, di ba? Nabawasan sila. Then, lumipas si ano, Escudero.
0: Escudero.
3: So 12 na sila.
0: So kung lumipas
3: si Villanueva, 11 na sila.
0: 11. Kung i-acknowledge ni Presidente mamaya yung majority
3: ang pupunta lang naman mamaya, yan ay pinatawag ni Pangulo kundi ang mga dadalo lang, hindi naman dadalo si Pangulo katropang ang dadalo lamang yung mga senador na iyahan nila, pati yung minorya katropang Luis, no? Yung minority senators ay yung Cayetano Black, pinanyayahan nila na dumalo rin. Titingnan natin kung dadalo, may magpapahayag ba. Kung sakaling dadalo, titingnan natin kung ano ang kanilang pag-uusapan. Maganda to kung sakaling dumalo. Ngayon, ang mangyayari niyan, kung sakaling dumating si Joel Villanueva at bumaliktad na nga, magiging 13. Oh, di tama na yung sa kanya, nasa legal na. Nasa legal na sa constitution na. Na pwede magpalit, baka biglang
0: Senate President.
3: Senate President na talaga. Hindi na acting, Senate President.
0: Senate President na talaga.
3: Wala na si Cayetano kung mag-convince sila na may quorum. Yan ang tanong, kung may quorum. Kasi magpatawag ng session eh.
0: Oo nga.
3: So kung may quorum, sinasabing, may quorum na kami. Halimbawa, 14 na sila kung ano pa yung bilyar. Kung isa si Camille.
0: Nabawasan pa, nabawasan pa si Cayetano Black
3: si
0: dahil si Jinggoy, sinuspindi ng sinuspindi ng Sandigang Sandigang Bayan, 90 days.
3: 90 days yun eh. So mga 3 months. So
0: 3 months.
3: Hindi siya pwedeng mag 90 days.
0: Hindi siya makakasali sa impeachment trial, ano? 90
3: hindi
0: days.
3: Siya pwede. Hindi siya pwede. Wala na. So, pilay na sila. Isa.
0: Isa. Nabawasan pa. Parang mga parang timing yung mga ano, no? Yung mga, yung mga pagkakataon.
3: Kasi at Apple na rin si Lunes, di ba? Kasi kung yung natatandaan, Apple nung Lunes. Ano ba ngayon? Merkules.
0: Merkules, so, 17.
3: Nung Lunes, nag-ano yung defense at prosecution. No, nag-presenta na yung kanilang yung briefing nila. So nag-convene na para sa impeachment court trial labang kay VP Sara. Yung, so sa yung, July 6, sisimula na.
0: Sisimula na.
3: Tuloy-tuloy na yan. Hanggang magtatapos yan. Tingnan natin kung hanggang siguro mga 3 months lang yan magkukonvict ba o hindi si VP Sara dahil nasisimula na yung impeachment case laban sa kanya. Yun lang ang tabayanan natin.
0: Inahanda nila yung ano eh. Inahanda nila katropang Rambo yung magiging presiding judge dito sa impeachment trial. Kailangan meron talagang tumindig eh. Meron, may tumindig.
3: Ang legal. Ang tingin ko dyan, kailangan abogado eh. Baka si Kiko Pangilinan.
0: Si Kiko, yun ang nadidinig natin. Si Kiko.
3: Kailangan abogado sa majority. New majority na yun. Si Kiko Pangilinan. So, malamang na siya yung kukuning presiding judge.
0: Presiding judge.
3: Judge yung iba yung mga ano yon
0: saan ba mangyayari ito
3: justice.
0: Mamaya
3: yung presiding justice
0: presiding
3: pala.
0: Justice
3: kasi yung mga ano senator judges eh senator judges sila eh. So yung ano presiding justice so yun yung ano
0: saan mangyayari mamaya ito mamaya katropang Rambo
3: sa plenaryo titingnan natin kung makakapasok pa ba ako kung mahigpit pa kung maghihigpit ba kasi yun ang problema eh kung maghihigpit ba sila o titingnan natin mamaya
0: abang-abang kami abang-abang abang-abang
3: lang kayo pero kung maghigpit man sila eh malalaman pa rin natin yung takbo kasi hindi naman open
0: naka-live ba yun? Naka-live sa Senate page?
3: Yan ang magandang katanungan mo kung ilalive nila
0: kung ilalive o hindi kung sila-sila lang
3: kung sila-sila lang nandiyan yung media lang na Senate presenters at titingnan nila kung pwede bang ilalive nila o sakang hindi nila ilalive o ano lang ipapas na ilalive, nasa kanila eh.
0: Critical ito ha, katropang Rambo, critical ito doon sa
3: napaka-critical.
0: Magiging 13, kung magiging 13, makaka-appoint sila ng new Senate President. Kaya critical siya.
3: At yung kami natin yun, kung talagang yung pinatawag ni Pangulong Marcos, kung totoo nga.
0: Totoo
3: na
0: nga,
3: ang kanilang tatakalatayin yung talagang nakabimbin. Nakuha mo yung ibig ko.
0: Alam ko na.
3: Kung yun ba talaga. Kasi maganda yung intention ni Pangulong Marcos.
0: Dinagdag na lang siguro nila yun para ma-justify eh. Di ba?
3: Yes. Yun na kayo sabi ko. Maganda naman yun. Actually, lahat yun. Maski majority, isang ayon doon. Yung gano'n na i-prioritize no, yung special session. But then, iyon ba ay tatalakayin? Naalala mo yung sabi niya dapat may nakabinbin na yun ang tatalakayin natin kaya walang quorum. Nung nag-ano sila ng quorum nung nagpalitan ng bagong literato, biglang nag-adjourn kagad, di ba? Naalala mo? Wala na, hindi na nila natalakay yung sabi nilang mga nakabinbin. So yun ang pag-uusapan ngayon kung ang tatalakayin ba yung utos ni Pangulong Marcos na yung mga mahalagang mga panukalang batas na nakabimbin.
0: Okay, anong oras ito katropang Rambo? Alas 10 o
3: alas 10 siguro, titingnan natin alas 10 o mamayang hapon. Depende yan sa ano ng mga senador, sila yung nakakaalam, katropang Louis.
0: Sige.
3: Yan ang abangan natin.
0: Thank you, sir. Maraming salamat sa iyo, ha. Katropang Rambo, yung mga taga Palawan, sa iyo rin lang umaasa ng impormasyon kasi naandyan ka sa Senado, eh. Talagang on the ground, ground zero. Oo.
3: Ground zero.
0: Ground zero. Thank you, sir.
3: Okay, mula sa Senado, ako si katropang Sylvester Rambo Lapag para sa Beef Star impeachment coverage, absuelto o convictado.
2: Vice President, impeachment coverage, absuelto o convictado. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Tingnan natin mamaya akong malaking turn of events. Kung si Senator Villanueva tumalon dito sa Gatchalian Block na ngayon 12 na. 'Di ba? Kasi nandoon na si Cheese. Magti-13 na sila. Sa constitution, kailangan meron kang 13 senador na physically available at nandoon sa plenaryo to nominate the Senate President. 13, hindi 12. Kaya si Gatchalian, ano lang, pro tempo, temporary acting, no? Kung tumalo na si Villanueva, tingin ko tumalo na eh. Kasi si Brother Eddie, yung tatay niya, parang nag-vlog sila, no? Na may mga parinig na gano'n, no? At sinasabi na susundin ni Senator Villanueva kung ano yung nasa konsensya niya. Tabay sabi na kung magpapatawag ng special session ang Kongreso through the request of the President, a-attend siya. No? Critical ito. Kasi pagka na-nominate nila yung bagong Senate President, mag-uumpisa na yung impeachment trial, mga katropa, no? So importante yun na ma-plancha nila yung impeachment trial, lalo yung mga trial judge, no? Nasa linya natin si, kasi ito, talagang nag-a-analyze sila eh. Si Prof. Beleno, nasa linya natin. Prof, magandang umaga po ulit. Welcome po sa XFM Palawan, sir.
4: Yes, magandang umaga. Malamaga din sa lahat ng mga nakikinig.
0: Oo, Prof, ito na naman tayo, no? Kahapon, talagang nagbulgara na, no? May mga media, may mga senador, tapos ngayon naman, special session pinatawag. Anong basa nyo rito, sir? Nagkakataon lang ba ito? Mayroong pinaplancha rito, Prof?
4: Yeah. Actually, going back no, dun sa ating mga sinasabi, mga previous interviews natin, no? When we analyze, ako, personally, ang dalawa muna tinitingnan natin dyan, no? Yung una is yung motivation, no? What's the motivation, the objective, what's the purpose, okay? At pangalawa, yung timing. Okay, so kaya tama yung sinabi mo, no? Nagkataon lang ba to?
0: Ayan.
4: So yun, no? So una, what's the motivation, no? Kung titingnan natin na nagpalabas ng ano, no, ng memo yung Malacañang, no, at meron pang listahan ng mga priority legislative agenda, no, na ipapasa sana. So yung unang tanong natin is that bakit ngayon lang?
0: Yun.
4: Diba? Ang tagal na nung emergency powers nung presidente, no? Several months ago na yun. Okay?
0: Tama.
4: And yung ano, yung oil crisis medyo nag-ease out na ngayon, no, with the signing of the peace agreement between US and Iran.
0: Bukas,
4: diba sabi natin,
0: bukas na yung Hormuz eh.
4: Straight to Hormuz. So parang sabi natin, no, the worst is over.
0: Yan.
4: 'Di ba? And ngayon biglang naglabas na may special session. And ito daw kailangan daw kasi may mga urgent daw, no. So yung unang tanong natin is that yung mga urgent ba yun, hindi ba makakaantay until July 27? Ganun ba ka ano, no, like for example yung confirmation, since nakaupo naman sila, di ba, hindi ba pwedeng nakaupo na sila, confirmation lang naman yung inaantay, hindi ba pwedeng makaantay ng hanggang July 27 yun kasi magbabalikan din naman. Okay,
0: tama.
4: So yun yung unang tanong, motivation, no, tanong natin sa motivation. Yun lang ba talaga yung motivation nila, di ba? Now pangalawa, yung timing. So syempre magtatanong ka, bakit hindi June 15? Bakit hindi June 16? Okay? Bakit ngayon Wednesday, June 17?
0: Yun.
4: Okay? So usually kasi Yung nagano tayo, di ba? Yung nagkaroon tayo ng interview before, sabi natin, medyo ano eh, medyo nasa stalemate ngayon yung Senado dahil sa, yun na nga, eh, wala ng session. So, hindi na mapapalitan yung liderato. So, kahit na may, ano eh, kahit na may 13 na, no? Ang Gatchalian Black, sabi na natin, no, may 13 na sila kasi right now, no, medyo si questionable si Villanueva.
0: Villanueva, oo.
4: Oo, di ba?
0: Tatalon so, daw, sabihin, tatalon.
4: No, sabihin na natin na may 13 na sila. Oh. Ang problema, wala nang session.
0: Oo nga.
4: Di ba? Okay. So wala nang session yung Senado. So paano 'yon? Paano mapapalitan, no, kahit na may 13? So yun yung tanong natin. Sabi natin, kung mapapalitan 'yan eh sa ano na 'yan, no, sa July 27 na 'yan,
0: 27.
4: No, pag nagbalikan na. Mm. Okay. So 'yun, eh yung tanong natin, eh yun ba talaga, no, yung kanilang objective? Okay? Or gusto lang nila magpapalit ng liderato sa ngayon?
0: No. Pero hindi pa po pwedeng ano, ngayon sila mag nominate kung 13 na sila. Nominate nila yung bago Senate President. Hindi pwede, no?
4: Yeah, actually yun yung ano, yun yung gagawin nila. No, kasi this is considered as ano, no, although special session siya, but special this is considered session as a plenary session, no? Oh, plenary session lang kasi kay ano, pwedeng ano, yung mga impeachment trial, hindi sila pwedeng mag ano, no, mag-elect ng bago. At 'di ba? And sabi nga natin, no, kung talagang yung 12 is considered quorum sa kanila, is considered majority sa kanila, eh bakit hindi sila nag-elect ng bagong Senate President?
0: Mm. 'Di
4: ba? Bakit yung in-elect nila eh Senate President pro tempore lang?
0: Temporary. Oh, diba? Alam din nila.
4: Kung talaga alam nila, if they are really confident with their numbers.
0: Oo, diba? Tama.
4: So yun yung ano, no? Yun yung ano natin na ngayon, today, ang expectation una, no, number one dyan sa agenda, eh, hindi yung mga batas na naka-pending, number one sa agenda would be the change of leadership, no?
0: Yan.
4: And we will not be surprised kung may tatalon sa kabila.
0: Okay.
4: So, yun nga, no? Nagpahiwatig na nga yun, di ba? Yung final sa ano, sa Supreme Court, nagpahiwatig na, dalawa yung hindi nakapirma doon.
0: Senator Cayetano, pumunta na doon.
4: Di ba? Si ano, hindi nakapirma si Mark Villard at si ano, no, si Villanueva.
0: Oo nga. Pero kung 13 lang sila, yung umatin ngayon, wala itong Cayetano Black. Pwede ba 'yon? Mag-ano sila? Mag-elect 13 lang?
4: Yeah, actually pwede na 'yon, no? Kasi 13 yung ano, majority, 13 din yung quorum.
0: 13, okay? Pero,
4: tsaka ano din naman, no, hindi pwedeng hindi sila a-attend dito. No? Oh. Kasi, you know, lalong mawawala yung numero sa kanila.
0: Kaya
4: diba? So, kaya nga. Tsaka, ito, since pinatawag na ng, ano, no, ng executive, pwede silang pwersahin, no, na umattend. No? Ito na yung
0: nasabi
4: nila, no, coercive measures. Pwede na ito, no? Kasi nga, emergency nga eh. No? So, may sense of urgency nga. So yun na, no? Inaano nila na pwede ano. Oh, pwede 'yun. No? Pero syempre, kailangan din munang umabsent, no? Ngayon, yung wala pa tayo sa timing. Bakit ngayon, 'di ba? Unang-una, usually kasi pag may plenary session Monday to Wednesday. 'Di ba? So pagkatapos ng session ngayon, kung magkakaroon pa ng mga susunod na session, sa Monday na ulit.
0: Monday na. Diba?
4: Ngayon, yung problema diyan is that tomorrow may naka-schedule pa tayo na isang importanting event, no, which is the pre-trial conference.
0: Yeah,
4: ng impeachment trial. Okay. Now, saan papasok yung ano dito? Saan ang papasok dito yung timing, no?
0: Timing.
4: Siyempre, no, kung bago na yung ano, bago na yung makaka-elect sila ng bagong Senate President. Eh yung bagong Senate President will be the presiding officer. And if kayo ang ano, may hawak, no, if you are in the part of the majority at kasama kayo sa presiding officer, you can actually, ano, maneuver. Huwag naman manipulate siguro, napakapangit. Pwedeng maneuver na lang, no? Yung ano, no, yung impeachment rules, di ba? Kasi ikaw nga yung ano, yung presiding officer. So ibig sabihin, no, pwedeng in any case, ha, for example, kahit ano man or Gatchalian, so pwedeng mangyari na importante yung evidence, i-reject nyo, or walang kwenta yung evidence, tatanggapin nyo, or illegal yung evidence, pero inaccept nyo, pwede kasi yun. Diba? Kasi kayo yung gumagawa ng rules nyo.
0: Oo nga.
4: Diba? So yun, importante yun dito sa impeachment, given na, you know, we're looking

0: And then pinasok pa yung si Ping Lacson, and then walang nangyari doon sa flood control investigation.
1: Yun.
0: Oh, diba? Tama. Ngayon, no, pinipilit ng mga ng Cayetano Black na hindi, no, ipasok natin yung flood control, no, kahit na, and you know what happened, no, nung nagkaroon na ng 12 na quorum, di ba? Pinalitan kaagad yung blue ribbon, di ba? So ito ang sinasabi ng nila Mike Defensor, na target talaga nila na pigilan, no, itong investigation sa flood control,
1: ilihis.
0: Because maraming na may mention ng mga pangalan.
1: Ilihis yung flood control issue.
0: Oo, and then yun nga, kahapon, no, marami nga nangyari, no, hindi sila pinapasok sa Senado, yung kanilang venue, medyo na-cancel.
1: Prof, ilan na lang si Cayetano Black ngayon? 11. Minus Jinggoy pa, di ba, sinuspindi ng Sandigan for 90 days.
0: Actually, 10 na lang sila.
1: Tampo na lang?
0: 10 na lang. Kasi di natin kasi mabilang si si
1: Jinggoy.
0: Bato.
1: Si Bato, nawawala.
0: Si Jinggoy, si Bato. No? Mm. And then, we are not sure with with Villanueva. Kasi kung lilipat si Villanueva, ang magiging score niyan, 13-9 na.
1: Naku.
0: Diba? So, 13-9. medyo malayo-layo na.
1: Mahirap nang abutin na.
0: Oo, no, kasi nga very slim lang kasi yung margin nila. So, konting movement, medyo mahirap na kaagad. No?
1: Kaya
0: but anyway,
1: nga.
0: Oh, anyway, yun, kaya kahapon, no? Na-expect natin, no? Dahil nga, no, medyo magkakagulo, no? And weird yung nangyari, tinawag nila na Blue Ribbon Committee hearing pero walang members ng Blue Ribbon.
1: Diba? Ano ba yung press con bang matatawag yun, Prof? O yung media kasi, mabuti nagtanong si Senator Mike Defensor, o sino yung gusto magtanong diyan? Mga ganun kasi nung una wala sige lang labas ng mga maleta, mga picture, video.
0: Actually, hindi siya panatawag na Blue Ribbon Committee because number one, walang members ng Blue Ribbon.
1: Tama.
0: Number two, walang record. No? So, sino bang nagre-record nun? May stenographer ba yun?
1: Wala.
0: So, ibig sabihin, hindi makakapasok yun sa records ng Senado. Okay? So, if ever nagagawa ng Blue Ribbon Committee report, hindi yun papasok.
1: Hindi kasama yun.
0: So, yung nangyari na lang, short of a propaganda, no, press conference na ito, kaya expect nyo today, no, and napakaingay na ni Mike Defensor no, several days ago, ang ingay na niya, na today, kaya magkakaroon ng special session kasi papaguhin na talaga yung leadership diyan sa Senado.
1: So,
0: itatago na ngayon itong
1: Ang ginawa prop ni Mike Defensor, yung grupo nila, parang sinira nila yung credibility ng mangyayari ngayon, parang ganon. O paano kaya? Kasi tinaiming nila a day before the special session, talagang pinasabog nila yung bomba nila
0: Prop? Actually, yung objective nila doon is that may ilabas yung ma-picture out nila, no? Mapakita nila sa taong bayan na itong special session na to is not special, di ba? This is something na may this is a conspiracy, no? Between Malacañang and the Senate, no? So yun yung pinapalabas nila, and of course, no, you have to prove the conspiracy. Bakit may conspiracy, no? So yun yung nilabas sila kahapon. May conspiracy kasi gusto nilang itago itong sa flood control. And of course, no, syempre, yung pwedeng tingnan din diyan would be ultimate na objective would be syempre, no, magiging advantageous para sa mga administration itong ang pag-handle nila ng impeachment trial ni VP Sara.
1: VP Sara,
0: di ba?
1: Okay, tawagan mo si Prof Bileno, no? Yung ating Ramon Bileno, ating political analyst. Kilala yan si Prof, ay tingnan niyo yung Facebook page niya nandiyan. Prof,
2: yes.
1: Critical para doon sa impeachment trial, whoever na kung may elect silang bago, hindi na si kontrese sila. Limbawa, si Gatchalian or si Francis Pangilinan, Senator, yun na yung para doon sa impeachment trial.
0: Yeah. No, para sa impeachment. No? Pero, pero yun nga, may problema kasi sila kay Gatchalian kasi hindi abogado
1: si Gatchalian.
0: Kaya tama ka, baka si, si for the purposes lang of the impeachment trial, ipapasok nila itong si Kiko Pangilinan, no? Kasi abogado. Kasi limited lang naman yung mga abogado. No? So yun yung medyo crucial. No? Kasi tomorrow, sa para maintindihan din ng mga nakikinig,
1: Yan,
0: pre-trial. Sa pre-trial kasi, anong expected natin? Expected natin, maglalabasan na kayo, sino yung mga wala pang presentation, naglalabasan na ngayon. Sino yung mga witnesses nyo? Ano yung mga evidence nyo? Kasi magpapalitan niya ng notes, kumbaga.
1: So, eto.

0: So para ano kasi medyo ano eh, medyo nasasana yung ating mga kababayan na nanonood ng mga telenovela, no.
1: Oo nga.
0: Wala pong sekreto-sekreto sa ano no, sa mga trial. Yung mga secret witness, wala po, hindi po uso 'yan, no. Lahat po may listahan diyan, no. Pag wala sa listahan, hindi po 'yan ano, hindi po 'yan pwedeng i-present, no. Bakit ganoon? Para makapag ano, makapag-prepare po, no, either yung prosecution or yung defense, makapag-prepare, no, ng kanilang mga questions.
1: Mm-hmm.
0: So hindi po 'to gulatan, ha. Hindi po 'to gulatan 'yon, no. Talagang ilalabas mo yung ebidensya. So tomorrow, tomorrow yun, no, yun magiging mangyayari, no, sa pre-trial.
1: Oh, although naka-live ba ito? Naka-live siya? O sila lang?
0: Yan ang magandang tanong.
1: Sila lang.
0: Kasi of course, no, may mga friends din tayo, no. Etong may grupo sa Manila, no. Kasama yan sina Prof Cliff Argueles, no. Yung ano, yung Bantay Senado.
1: Yan.
0: Yun lang ano, ang panawagan nila, i-public ito. Ipakita sa public. Kasi syempre para transparency, di ba?
1: Kaya nga.
0: Oh, so yun din yung gusto natin, no, na ma-public to, no, hindi itong mga closed door na mga ano nila, mga presentation, no. So hopefully sana
1: yung nakaraan prop ganun, di ba, yung kay CJ Corona, yung kay ERAP, yung pre-trial, parang na-live man yun.
0: Yeah, no. Diba? So yun nga yung ano. Pero nung time na yun kasi yung kay CJ Corona medyo malakas na yung social media.
1: Uh-oh.
0: Pero yung kay ERAP kasi hindi pa masyado.
1: Wala pa Facebook masyado.
0: Maalala ko no, kasi I was in first year law school that time.
1: Mm.
0: Parang wala pang video. radio.
1: Ano lang yun, yung RTTBM, PTB4, tsaka yung Senate, ano lang.
0: Wala pang video noon eh,
1: wala,
0: no? Kasi parang radio lang talaga. So anyway, hopefully ngayon sana, since may technology
1: sana
0: naman,
1: sana payagan nila prop, no, yung presentation ng evidence ng panel of prosecution, tapos yung sagot, no, dito sa preliminary hearing na ito.
0: Yeah, actually wala pa, no. Ang ano lang nila is mag presentation lang, no, ng kanilang mga, you know, yung mga question diyan, just during the trial itself, no.
1: Trial proper.
0: Sa hearing na mismo. Ito presentation lang sila, no. So ito po yung mga evidence namin, okay, et cetera, and then mga ano naman ang defense, so ito rin po yung aming mga ebidensya, et cetera.
1: So kung mayroon silang ihalal ngayon na Senate President at 13 sila, iyon ang magpi-preside bukas.
0: Exactly. Kaya nga sabi nga natin, yung timing.
1: Yung timing.
0: Yung timing, no? Although may mga Tweety Bird tayo na nagsasabi na baka hindi din daw sundin. Kasi itong July 6, no, na schedule ng impeachment trial, ito po ay schedule po ng Cayetano Black.
1: Okay.
0: Sila po nag-set nito.
1: So okay. Pwedeng baguhin, prop. Pwedeng baguhin nung bago kung meron.
0: So yung naririnig ko doon sa Tweety Bird natin is baka ma-delay daw, pero sila kasi yung grupo nila, gusto nila na ituloy talaga, no, sa July 6. Regardless, no, kung sino yung nag-schedule, di ba? Kasi baka sabihin ng katsa yan, schedule yan ng Cayetano Black, hindi namin schedule yan.
1: Baguhin natin yan,
0: bago na eh, di ba? Either mapaago or mapadelay, no, pero yung naririnig daw nila, baka mapadelay daw.
1: So,
0: sabi ko, bakit pa i-delay? Tapusin na natin to para makamove on na tayo.
1: So, prop, kung 13, makaka-elect sila ng new Senate President, doon sa pinakahuli ng trial, doon sa conviction, 16 pa rin, ano? 16?
0: Yeah, 16? Yun pa yung pinag-ano, no? Yung pinag-aawayan sa ngayon, no? Kasi, siyempre, no? Itong sina Louis Stroh, kasi sinasabi na, ano daw, no? Hindi na pwede, kasi, ano lang, no? Yung a-attend lang. Medyo problematic yun, ha? Kasi, for example, tatlong buwan yung hearing. Sabihin na natin, tatlong buwan. And may mga instances na yung mga Senate. Siyempre, hindi lang naman yan yung trabaho nila. Diba?
1: May makulong pa dyang iba, eh. Mababawasan pa.
0: Or may biyahe sa abroad. Yun nga daw yung narinig kong reason kung bakit hindi daw nakapirma si Mark Villar, eh. Kasi nasa abroad daw ngayon, eh. Pero I don't know kung totoo. Yun yung mga naririnig natin, no, sa mga Tweety Birds natin.
1: Mm-hmm.
0: But anyway, yung tanong diyan. So kung maka-absent ka.
1: Uh-oh.
0: Ibig sabihin ba hindi ka na ano, no? Hindi ka na pwedeng mag-decide?
1: Oo nga.
0: 'Di ba? Kung naka-absent ka na isang beses, dalawang beses, 'di ba? Or what if nakapasok ka ng isang beses lang?
1: Oo.
0: O pwede ka bang mag-decide?
1: Tama. Diba? Oo, tama.
0: So,
1: tama.
0: Yun yung ano, no, eh, sabi kasi, hindi na kasi ano eh, hindi naman makakaten. Like for example, itong key, di ba? Sabi ko nga lahat talaga no, hindi by accident. Like for example, bakit 90 days ang suspension ni ano
1: ni Chingoy?
0: Kasi nga ang duda ko dito, the trial will only take 3 months or 90 days.
1: Pinatapos diba? Talaga, pinatapos yung ano para wala siyang pakinabang doon.
0: Exactly, di ba? So sabi ko, kaya nga, di ba? Kaya sabi ko nga na, ito maganda nga ito. Kaya sabi ko, yung invitation ko no, sa mga mag-e-enroll, no? I know marami sa inyo, hindi nyo gusto yung politika, pero maganda pong pag-aralan ito, no? Lalo sa mga kabataan natin, no? Na, you know,
1: yung nangyayari ngayon,
0: yung nangyayari ngayon,
1: turn of events, no?
0: Oo, na hindi siya ano, baka sabihin nila baka aksidente lang lahat 'to. Again, no, lagi kong nire-remind sa mga estudyante ko na sa politika, no, walang aksidente, no. And ang maganda dito sa ano, no, ang medyo maganda dito sa Philippine politics, it's very predictable. Kaya nagugulat sila na, like, for example, nahuhulaan ko, no, na sabi ko, ganito 'yung mangyayari diyan, ganito mangyayari. And then nangyari, sasabihin nila, sir, may special powers. Hindi, no. Predictable lang talaga ang Philippine politics.
1: Iba talaga 'yung nagagawa ng administrasyon kasi nasa iyo lahat eh. Nasa iyo lahat, kaya mong katulad nito, oh, ayaw mo kulong ka. Ayaw mo tanggal ka. Kaya ito talagang critical yung mangyayari mamaya, prop, kung ano talaga ito. Oo.
0: Yeah, and yung kanilang strategy, no? Yung sa nila, usually ang term na mga sa English is carrot on a stick, 'di ba? Yung
1: carrot yung on a stick.
0: Usually ang term, pero ito carrot and stick. Kasi una, susuhulan ka muna, no? Bibigyan ka ng mali-maleta, pero kung ayaw mo, i-reject mo. Ayun, no?
1: Pero
0: ite-threaten ka naman ng ano, kung ano-anong kaso.
1: Pero kung sinong propagandista na ito, they are winning, ha? Itong grupo nila Gatchalian at nung administration. Talagang sa pilitan.
0: Yeah, kasi nga ano eh, they have the government resources no, in their disposal, no? Lalong-lalo ng ombudsman. Kaya ang anong pag-upo pa lang ni Remulla, eh, sabi nga natin diyan, no, na yun, no, and ano pa nga, no, may nagchismis pa nga na siya rin daw gagawing ano, DOJ secretary. Di ba? Sabi, yung ano, DILG din, no? Kasi ang kailangan mo lang may ombudsman at mahawakan mo rin yung PNP. So yung magkapatid na Remulla is actually holding, no, vital positions, no, sa government. Oo, so yun yung ano, yun yung pwede nilang gamitin. So kung hindi ka makasuhan sa ano, hindi ka makasuhan sa ombudsman, eh makakasuhan ka naman sa DILG.
1: magaling yung propagandista or yung nagpaplano nito, everything is in order. At talagang itong kila Mike Defensor, talagang inaano na lang nila eh. Sinasalungat na lang kung may mangyayaring yon, banat sila kahapon, ano? So mga ganun na lang. Pero ito, nakakalendaryo lahat eh.
0: Yeah, kasi nga ano, yung nangyayari kina ano, kumbaga sa boxing, sa boxing na titininan, etong grupo kasi nila Defensor is on the defensive side.
1: Defensive,
0: no? So hindi sila nakakaporma. Kaya hindi sila nakaka-counter kasi ang ginagawa ng kabila, pinapaunanan sila ng suntok. So bago pa sila maka-react, 'di ba? Bago pa sila makagawa ulit, no, meron ng plano na ulit. Diba?
1: Meron so nagiging
0: nagiging reactive talaga. So yun yung problema nila, no. React lang sila ng react. Pero nakaano na, no. So ibig sabihin, hindi sila nakaka-discarte. 'Di ba? Doon naman talaga, no, sa sports, no. Na kung gusto mong ano, kung gusto mong hindi maka-discarte itong ano, itong kalaban, eh una-unahan mo na.
1: Katulad nito, diba? Hindi sila naka-jab eh. Naka-jab siguro ng isa, the police, kasi kung matutuloy mamaya, makahalal sila ng bagong Senate President, naka-job sila ng knockout o ano, ha?
0: Yeah, no, ako yung tanong naman, naka-job sila, no, naka-job sila, pero yung ganti ng kalaban, uppercut. O, job ka lang, pero nag-uppercut yung kalaban.
1: Nag-uppercut, no? Pero alam natin, may mga plano rin sila talaga. Pero pinipilit din talaga nila Senator Mike, no, pero hanggang dun yung kaya na lang, eh. Mahirap ano hindi nito banggain dahil sabi mo nga lahat ng resources ng gobyerno naandyan sa kanila lahat.
0: Yeah, no, and of course, no, yung ano rin, no, yung mga pwede pang magamit, no, not only itong ano, hindi lang itong mga financial resources, no, but itong ano, yung tawag natin diyan sa ano, sa politika.
1: Okay, si
0: Prop. Nasa position ka kasi, oh, di ba? Lalo sa, di ba, sa gera, no, kung ikaw ay nasa magandang position, di ba?
1: Defensive.
0: At nasa disadvantage, nasa disadvantage yung kalaban. Siyempre, kahit anong gawin ng kalaban, wala magagawa. Wala magagawa. Kasi nasa magandang position ka.
1: Kaya nga, advantage position.
0: Yes.
1: Sige, Prop. Maraming salamat po sa pag-aanalisa. At least yung mga kababayan natin dito sa Palawan na nag-aaral din ng ganito mga sitwasyon, eh, may naliliwanagan no, sa mga nangyayari po ngayon sa ating gobyerno. Prop.
0: Yeah, and yung ano natin, ang patuloy natin na paalala sa kanila is patuloy po tayong mag-monitor.
1: Yun.
0: No, kasi ito yung importante na may alam tayo sa mga nangyayari ngayon. Mm. No, hindi yung pagising na lang natin, makikita natin no, may mga bagong itsura na sa politika ng Pilipinas. So, yun, no, lagi again, always advise natin, no, patuloy tayong mag-monitor, patuloy tayong maging vigilant, but we always suspend our prejudgments. Kasi pag ano, pag may bias ka na, may prejudgment ka na.
1: Kaya nga balabalan. Andiyan pa si Prop, tawagan mo ulit mga kaibigan. Para maanalisa lang natin, ha? Ito kasi sila talaga, nag-aanalisa ito sila eh. Professor to sa isang kilalang universidad at nababalansin nila. Prop, yes. Parting words tayo sa mga Palawenyo, Prop, at nakaabang kami rito kung anong magiging mangyayari mamaya po.
0: Yeah, so yung tulad ng sinabi ko kanina, no, we continue to monitor, to be vigilant, but no, always suspend our prejudgment, no. Mm. So wag natin pangunahan.
1: Tama.
0: 'Di ba? Kasi pag pinangunahan na natin, no, like for example, hindi na natin tinatanggap yung mga arguments, medyo mahirap na 'yon, no. So 'yun, monitor natin, let's be vigilant, no, but suspend our prejudgment. Let the evidence support, no, pakita nila kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari.
1: Okay, Prop Ramon Villeno III, maraming salamat po, sir, sa impormasyon na ibinahagi po dito sa Lalawigan ng Palawan. Thank you.
0: Okay, maraming salamat, Mark Park. God bless and stay safe po tayo lahat.
1: Thank you, mga kaibigan.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
1: Natin mamaya, no? Kung may bagong Senate President, kung 13 na sila, tatalo na si 12 na sila ngayon, di ba? Si Chisi Escudero sumama na sa kanila nung nakaraan. So kung sasama si Senator Villanueva, 13. So kahit na wala yung iba, quorum na yung 13 to elect Senate President. Pero doon sa trial, after ng trial, no, yung doon na sa desisyon, conviction, para magkaroon ka ng conviction, eh kailangan mo ng 16 trial judges, 16 senators, 16 bago mo makonvict si Sara, si BP. Pero dito, 13. So makikita nyo yung timing, sabi ni Prof kanina, yung timing. So kailangan yung magpipreside doon bukas sa pre-trial, nitong yung pre-trial, yung presentation ng evidence ng panel of prosecutors, no, mga kaibigan, eh kailangan, nasa kagustuhan nila. So tingnan natin kung may meron silang gagawin mamaya. Kung 13, di wala na si Alan Peter. Diba? 13 na, tatanggalin na nila yon. Si Gatchalian, pro tempo lang yon. Acting Senate President. So yun ang hinahabol. Tingin natin, yun ang hinahabol. Yung magiging Senate President. Kung saan siya yung magiging presiding judge dito sa impeachment trial. Grabe, no? Mga kaibigan. So, tingnan natin ito. Mga nangyayari nito. Okay, 7:58. Magbabalik si Bullseye. Pagkatapos ng ilang palala.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa bula sa bull, ang bawat Bullseye. para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold! Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
7: XFM.
2: Sister Pain.
8: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Ating
12: ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
15: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa